Yeah.

gitu.

Isso. Thank you.

0: Kiki, extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
8: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
7: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
8: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
7: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
8: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
9: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
8: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Radyo Pilipinas.
12: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
13: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
12: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay!
0: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
2: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
8: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
20: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
8: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone! Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie. Para po sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Musta Ka Mare. Sabi nila, 'di ba? Madali lang naman magpasuso, madali lang naman magpa-breastfeed, pero hindi, ano? 'Yun ang akala ng marami. And with that, ano, para nga po mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan, may makakasama nga po tayo this morning. Siya nga po ay isang pediatrician at chief of clinics ng mula po sa Global Care Medical Center of Bay, si Dr. Geraldine Garcia. Magandang umaga po, Doc. Welcome po sa Musta Ka Mare. Si Maring Jolie po ito.
1: Magandang umaga, Maring Jolie. Maraming salamat po sa pag-imbita ulit sa amin.
0: Yes, ayan. Ano, dapat po pala, Doc, ano, I should say welcome back. Ayan. And with that, ayan, siguro po, umpisahan na nga po natin, Doc, ano, bilang panimula, maaari niyo po bang ipaliwanag sa mga kumare at kumpare natin kung ano itong, o kung ano ang meron, ano, espesyal sa gatas ng ina kumpara po sa ibang uri ng gatas?
1: Okay. So, unang po sa lahat, syempre, ang gatas po ng ina ay ang tinatawag natin na specially made po yan para sa mga anak or mga sanggol po ninyo. So, naaangko po siya talaga as a first nutritional food ng mga sanggol or ng mga babies po. And marami po kasi siyang ma-o-offer na kahit gaano kamahal na mga gatas na available in the market ay hindi kayang i-offer.
0: Ayan, ano, kumbaga, kaya siya espesyal, ano, meron pong nilalaman itong gatas ng ina na wala sa ibang gatas, ano, maaaring sa gatas, ngayon nga po, ano, sa ngayon kasi, ang ibang option po, yung mga supplement or di kaya mga formula milk, ano, and speaking of, meron pong tinatawag na colostrum, Doc, hindi ho ba? So, siguro para sa mga hindi pamilyar, ano po ba itong colostrum at bakit po mahalaga sa unang araw ng buhay ng sanggol itong colostrum?
1: So, Maring Jolie, ang colostrum po ang unang gatas na inilalabas ng ina. So, madalas po sa hindi, ang kulay niya is malaginto, okay? Kaya din siya tinatawag na liquid gold, okay? Mm-hmm. So, ano ang meron ito? So, it is very energy dense. Anong ibig sabihin? Kahit konti pa lang na drops siya, siya po ay very nutritious na, sapat, and nagko-contain po siya ng maraming antioxidants, anti-infectives, which stimulates yung immune system po ng baby as well as yung gut health ng baby. So, anong ibig sabihin nun? Kaya siya parang starter food talaga, it's because yung linings ng chan ni ipina-prime na ng colostrum para ready yung sanggol once dumating na po yung next kind of milk. Mm-hmm. And sabi ko nga po, it is very nutritious with lots of vitamins and minerals such as magnesium, zinc. It is also very high in protein. Ibig sabihin, protina. So, kadalasan kasi, di ba, yan din po yung unang lumalabas nga po sa nanay. So, sasabihin ng nanay, ay, doktora, wala akong gatas. Konting-konti pa po talaga. Pero you have to explain na hindi niya kailangan ng maraming gatas or yung amount. Because every drop of that colostrum is already very nutritious and kaya niyang busugin si baby in the first few days of life.
0: Wow! So, napakahalaga po pala, ano, na itong colostrum, Doc. And siguro gusto ko lang po i-clarify or siguro para po mas malinaw sa mga kumare at kumpare natin. Sabi niyo po, ito yung unang inilalabas, ano, na gatas ng isang ina. So, ibig sabihin po ba, Doc, yung una pong sinasabi ninyo, like yung first talaga na pagka nagkaroon ng breast milk ang isang ina and then the rest po nun, kung halimbawa nanganak uli siya or di kaya nagbuntis uli, wala na pong colostrum o patuloy lang po yung production ng colostrum lalo na sa mga breastfeeding moms?
1: Actually po, yung pag-form ng breast milk sa ng isang ina is a process po. So yung first na lumalabas in the first few days is yun yung tinatawag po nating colostrum milk. And then may kasunod pa po siya na transition, and then the mature milk, which is yung mature milk, yun yung parang maintenance, yun yung pagmalakas na yung gatas ng nanay, usually a week or two after saka po siya lumalabas. And then yun yung tuloy-tuloy ng binibigay ng isang nanay po.
0: Ayan. So, ibig sabihin din pala, Dok, ano, hindi dapat matakot o mangamba yung ilang mga magulang kasi hindi po lahat aware. So, salamat po, Dok, ano, dito sa binanggit ninyo na liquid gold. So, ibig sabihin, yung iba po kasi natatakot, ay, ba't ganito kulay, ano, nang lumalabas sa aking suso. So, may mga nangangamba po kasi hindi sila aware na yun po pala ay healthy, nutritious, ano, para sa kanilang mga anak. So, thank you, Dok. Ayan, mga kumare at kumpare, ano, siguro lalo na sa mga first time moms na nakikinig sa atin. So wag pong matakot kung may lumabas siguro na na kulay dilaw, ano, sa inyong suso. Dahil ito nga po, according kay Doc, ay colostrum na napakahalaga, napaka-healthy para sa inyong mga bagong silang na anak. And speaking of healthy, Doc, ano, kanina napahapyawan niyo na rin po kung ano yung mga nutrients na maaring mayroon itong colostrum. Pero siguro in general, ano po yung mga pangunahing benepisyo, benepisyong medical, to be specific, ng breastfeeding para po sa isang sanggol?
1: Actually po, ang pagbe-breastfeeding is actually, sasabihin natin parang, para lang naman po yan sa bata. Parang ganon, diba? Parang walang effect din siya sa nanay. Pero actually, it is a two-way process. So, the same way na nagbe-benefit po yung sanggol or yung anak natin, ay may benefits din po si mother na nakukuha in the process. So, unahin po natin yung sa sanggol, okay? So, yung sa sanggol, first off, it is very available. Kasi wala kang kailangan eh, 'di ba? Hindi mo kailangan pumunta sa tindahan para bumili. Pag hindi, pag nalit ka, wala nang bukas, wala ka na mapapakain. It is very available because it is your body technically. Second, it is very sterile and clean. Wala na siyang cleaning process na kailangan, walang pasteurization, wala kang nililinis na mga gamit aside from yourself, which is yun lang ang kailangan mo. The usual hygiene of a human. So 'yon. Next would be, it contains a lot of anti-infectives nga po. Yung mga panlaban para yung sanggol po ay malabanan yung mga unang mga mikrobyo, virus na makakasalamuhan niya with the mother's milk. Meron po siyang mga lactoferons, meron po siyang mga white blood cells or yung mga leukocytes, which helps po build the immunity or start up the immunity of the baby during the first few days and months of life. Another important thing din po is mother's milk is very nutritious with in terms of DHA, or which is very important for brain and intelligence development. So di ba makikita natin yung mga supplements ngayon, added DHA, added ganyan. Actually lahat nga yata ng pwedeng may DHA din, mga vitamins. Kasi nga they have we have recognized the importance po ng DHA, and it is very natural in a mother's milk.
0: Ayan, ano, napakaganda ng sagot ni Doc. Napakalinaw actually dito nga po sa binanggit ni Doc, ano. Hindi lang siya healthy physically para sa isang sanggol, ano, nabanggit niyo nga po, even sa development, ano, ng utak ng isang bata. Kaya po siguro, ano, yun nga po, sabi nila, ang katwiran, quote and quote, ano, ng ilan, ang mga matatanda noon sinasabi, healthy daw, ganito, ganyan. Which is, akala nila hindi totoo, ano, which is, ayun nga po, napatunayan na according sa iyo, Doc, ano, and of course scientifically proven po ito na napaka-healthy talaga ng gatas ng isang ina. So I think, ano, napaka siguro blessed ng mga babies, Doc, ano, na sa simula pa lang or maybe even hanggang pagtagal, ano, sa katagalan ay nakakakuha pa rin o nakakapag susu pa rin sa kanilang mga ina. And with that, Doc, kanina binanggit niyo na hindi lang pala sa mga babies, ano, sa mga sanggol healthy ito nga po or may benefits, ano, yung pagpapasuso. Sabi niyo rin po gayon din sa mga ina. So maaari niyo po bang ibahagi sa amin na naman po yung mga benepisyong ito para sa isang nanay?
1: So actually, Maring Jolie, madalas sa hindi kasi hindi natin nakikita yung sacrifices ng mother, 'di ba? sa pagpapasuso. Pero it at the back of it, it's always a sacrifice of the mother, no? Kasi by giving him herself, eh, herself literally, physically, yung time niya, yung efforts niya. So ano naman ang nakukuha ng nanay? So first off, the emotional bonding. Okay, so sasabihin, first-time parents, sasabihin, hindi ako marunong mag-alaga ng anak, hindi ako marunong, wala akong training, kahit ano pang sabihin mong mga baby class na puntahan mo, I think walang mag-ready talaga sa'yo 100%, okay? Kaya may tinatawag din tayong mother's instincts, kasi lalo na pag nag-breastfeed ka, is unti-unting lumalabas siya. Parang dun mo kasi natututunan, ano yung iyak ng anak mo na, ay gutom, iyak ng anak mo na, ay, nagliligalig siya, gusto lang niya ng pagbubuhat. Or iyak ng anak mo na, ay, papalit ng diaper to. So, dun lahat medyo nagsisimula once nagbe-breastfeed ka. Nakikilala niyo yung isa't isa. It may not be very blatant or hindi nakikita agad-agad, pero when you look back, makikita mo na, ah, parang dun siya nagsimula. So, that's the first. The second would be, health-wise, meron siya din talagang benefit sa mother. So, first off is, napiprevent niya ang ovarian, uterine, as well as breast cancer. So even if you have genes for those, halimbawa may lahi talaga kayo, ganyan, protective kasi siya sa mother's health. So may mga studies talaga lumalabas na yung mga breastfeeding mom, yung madaming napadede din, is less yung chances nila magkaroon ng cancer for these types, yung breast, uterine, and ovarian, compared to those na, halimbawa, yung mga single or hindi sila nakapagpadede. So may mga studies na lumalabas na for that. Another would be, a very important one, is less yung chances mo duguin after birth. Or yung tinatawag nating postpartum hemorrhage. So, bakit nangyayari yon? During the process kasi of latching, so habang dumedede yung bata sa suso ng isang ina, naglalabas yung utak natin ng hormones, okay? Yung katawan natin ng hormones, which is the oxytocin. So anong nagagawa ng oxytocin? So it's a very important hormone that is, ang main responsibility is to parang let down yung milk or magkaroon, mag-produce ng more milk. And another important role niya is, nagsistimulate siya ng uterine contraction. So yung bahay bata niya, di ba lumabas na si baby, so medyo malaki yon kasi nasanay na yung bahay bata natin na 9 months, so may 2 kilos or 3 kilos baby inside, so expanded siya. Ang ginagawa ng oxytocin is kinokontract niya para lumiit. Okay, so pag lumiit siya, then yung blood vessels doon, yung mga ugat doon, hindi na siya malalaki, so hindi siya mas duduguin, liliit siya, magko-contract lahat. So less yung chances niya na duguin from giving birth. And there are also studies that showed that meron ding mga benefits for depression and obesity. So, medyo protective din siya doon kasi chances are, if tuloy-tuloy ka nagpapasuso, lalo na pag matagal ka nagpapasuso, is mabilis kang bumalik sa pre-pregnancy weight mo. So, in short, mas mabilis kang sa sexy. So, syempre, mga nanay, gusto yon.
0: Yes.
1: And, of course, yung isa pa din, lalo na sa hirap ng buhay ngayon, is yung financial savings natin.
0: Wow, ano, habang nakikinig ako sa iyo, Doc, parang naiisip ko talaga, sobrang amazing, ano, napaka mahiwaga ng pwedeng idulot nitong gatas ng isang ina, ano, na hindi nga lang beneficial para sa baby, ano, para sa isang sanggol, gayon din sa mismong ina, sa mismong nanay. Nabanggit yung po, una, number one, yung connection, yung bond between the mother and her child, ano, totoo po yan, Do, kasi sino ba naman ang unang papansin sa kanilang anak? Sino ba naman ang unang siguro makakaalam kung ano yung nararamdaman ng isang anak, kundi ang isang ina, hindi ho ba? So, napaka-amazing, Doc. And gusto ko rin ipunto, ayan, lalo na sa mga kumare at kumpare natin, ano, according kay Doc, ano, mas mataas nga yung chance na maiwasan yung cancer, specifically, ano, breast cancer, ovarian cancer, which is yun nga po sa ating mga kababaihan, ano, ito po yung isa talaga sa mga siguro madalas ano na sakit na maaring tumama sa atin. So ayun po, nakakatuwa na malaman, Doc, na kung ikaw nga isang ina na nakapagpasuso, nakapagpa-breastfeed sa kanyang anak, mas malaki yung chance na maiwasan mo ito. And panghuli, Doc, ayan ano, mental health din pala. Napakalaki ng maidudulot nitong tulong sa atin, makakaiwas sa depression and anxiety. And I think isa rin, Doc, ayun nga ano, nabanggit ni nyo, yung gusto ng mga ina na bumalik sa dati, ano, yung kanilang katawan, ano, yung going back to their pre-pregnancy body, ano. Totoo po, kasi may mga ilang ina, hindi ko ba, hindi naman maiwasan, tao lang, ano, parang, ay, tumaba na ako, ay, nadagdagan ako ng weight, ano, pero yun nga po, ayan, makinig tayo kay Doc, mga mare, mga pare, ano. So, sa mga first-time moms, or maybe, hindi man first-time moms, ano, yung mga may bagong panganak, may bagong sanggol ngayon, ano, pwedeng makatulong ang breastfeeding. Pero speaking of that, Doc, ano, may mga pagkakataon din na yung ilang ina po nag-aalala kasi baka hindi nga sapat yung kanilang gatas. So ano po ba yung ilan sa mga kadahilanan kung bakit hindi po nakakapag-produce o kulang yung supply ng gatas ng ilang ina?
1: Actually, Maring Jolie, mabait kasi yung gumawa sa atin, no? Actually, very, very seldom na hindi talaga kayang gumawa ng isang ina ng gatas. Okay? Very, very, very rare, actually, kung tutuusin. Yung sasabihin natin na wala talaga siyang gatas, okay? But yeah, we have to take into consideration na that the milk production is a complex process. Hindi siya yung bastang padedeka, everything flows. Merong ganon, but yun yung mga tinatawag na medyo swerte talaga, no? Yung malakas talaga magatas, even as first-time parents. Pero it's always an interplay of your, syempre, your body, your health, both mental and your physical health. So ano ibig sabihin ko? First, a mother, even if, lalo na pag nagsesarian section ka, should be well hydrated after the process. Kasi, pag hindi siya hydrated, 'di ba? Parang sabi nga nila, paano ka magbibigay sa iba kung kulang yung sayo? So kung dehydrated yung katawan mo as a person, paano ka magbibigay ng gatas? Wala kang ipoproduce. So kailangan first well hydrated ang mommy. Second, medyo kailangan medyo stress-free. Hindi naman stress-free, saktong stress. Okay, kasi pag sobrang stress sila, minsan the more na gustong-gusto ng parents na magpadede, yung talagang nanganganak pa lang siya, iniisip na niya, may gatas ba ako, yung medyo sobra nilang iniisip, the more yung chances pala na parang medyo mailap siya. So I always tell my patients, ma'am, enjoy mo lang yung ride, relax lang. Kasi eventually everything will follow. So and also very important din, syempre, yung supportive, yung support system nung family or nung mother. Kasi it syempre malalasan yung stress, yung of taking care of the child and everything after giving birth. Syempre, tas yung mommy may pinagdadaanan pa rin physically. So it's always an interplay, ma'am, and I would like to believe na once in line naman yon, or more or less manageable siya, walang reason para hindi magkaroon ng gatas ang nanay.
0: Ayan, ano? So kumbaga nasa katawan po ng isang tao, specifically ng isang babae, ano, kung paano yung produksyon ng gatas sa kanya. So isa nga po sa mga paalala niyo, Doc, dapat alagaan physically. Ano, minsan yan po ano, nakakalungkot kasi nalilimutan ng isang ina na alagaan yung sarili niya kasi of course andiyan si baby, ano, doon na na-focus lahat ng attention niya. Pero paalala nga ni Doc sa atin, ano, importante rin na yung mga sarili natin alagaan natin kasi nakaka-apekto rin ito. For example, dito nga sa pag-produce ng breast milk. And another thing, yun nga po, ano, yung stress. So siguro napakalaking tulong, Doc. Gusto ko nga ipunto itong sinabi mo, yung support system. Siguro lalo na sa mga tatay po, ano. Kasi syempre, ang sasabihin nila, okay, tatay ako, ako ang provider. Pero hindi lang doon nagtatapos, hindi ba, yung siguro ang responsibilidad ng isang tatay. Gayun din, syempre, syempre, ano, suporta para sa ina, sa asawa mo, ano? And dito nga, meron na kayo isang pamilyang binubuo. So, dapat yung love, yung care, ano, hindi lang dapat si Mrs. lahat yung sumasalo, ano? So, kung ano man, yung halimbawa, may iniinda si baby, tapos yung ibang tatay po, ano, pinapabayaan lang si mommy. So, hindi po dapat ganun, ano? Kasi yun nga, ano, dapat na hindi stress si mommy. Kung masi-stress man, tamang stress lang, sabi nga ni Doc sa atin, ano? And siguro gusto ko lang din i-share do, kasi nga po, nung isang araw, ay may nakapanayam din po ako, yung ito nga po, yung breastfeeding movement of the Philippines. And they also mentioned the same thing tulad nga po nang sa inyo. And then sabi po nila, may mga pagkakataon na kailangan lang talaga, may tinatawag po silang parang lactating massage, ano? So, kumbaga, may yata mga forma lang, halimbawa, no, sa pagpapasuso ng baby, kung paano yung tamang lapit, layo, and also, yun nga po, yung masahe, ano, sa suso ng isang ina, para nga mas maayos yung labas nung breast milk o nung gatas. So, ayan, maraming salamat, Doc, ano, dito po sa inyong paliwanag. And siguro, ayan, isa po sa mga tanong ng maraming magulang, ligtas po ba ang breastfeeding kung may iniinom na gamot ang nanay?
1: Maring Julie, regarding this, medyo case-to-case basis po kasi ito, no? So, depende po kung ano yung sakit ng nanay, kung chronic din po ba siya. Pero, actually, in the advancement po ng technology ngayon in the medical field, marami na pong gamot na acceptable even for breastfeeding mothers.
0: Mm-hmm.
1: Basta all you have to do is you have to tell po yung mga doktor nyo na, Doc, breastfeeding po ako, so ano po ang pwedeng ibigay sa akin? That will include yung mga even for the mga nag... mga diabetic parents or even may mga high blood, marami na pong gamot na na invento na pwede po or napag-aralan na pwede pong inumin ng mga breastfeeding parents, ng mga breastfeeding mothers. And even po, lalo na yung mga simple illnesses, halimbawa, ubo sipon, mga ganyan, always po, pwede kayong magpadede. Yun ang sinasabi ko. Ang nanay lang po ang pwedeng madalas lumapit sa anak, especially if may sakit.
0: Mm-hmm.
1: Kasi syempre ayaw natin, halimbawa, si daddy may sakit, okay, wag mo na siyang lalapit, mm-hmm, para hindi mahawa si baby. Pero ang mommy po can always do that. Lalo na kung siya ay breastfeeding. Kasi po, mas important, kumbaga yung benefit po from the breastfeeding is more important than the chances of that kid na mahawa sa sakit ni mommy.
0: Ayan.
1: Depende po, pero it will always be, Maring Jolie, case-to-case basis pa rin, mm-hmm, po yan.
0: Ayan, ano, so mahalaga pa rin po talaga, Doc, na lumapit sa isang professional tulad nga po ninyo na mga doktor to ask, ano, parin. Sabi nyo nga po kasi case-to-case, but since yun nga po, very high-tech na, and also marami ng mga matatalino talaga na nakaimbento, ano, ng gamot na hindi harmful para sa ina and at the same time sa kanilang supling, sa kanilang sanggol, ay maaari pa rin, ano, magpasuso ang isang ina kahit na nag-intake ito ng medicine. But then again,

0: mahalaga yung benepisyong matatanggap ni baby sa breast milk ano, kumpara sa chances ng pagkahawa niya sa sakit. Pero meron po ba, Doc, mga pagkakataon na, or halimbawa, meron po ba kayong mga cases sa inyo pong experience bilang doktor na ang isang ina hindi talaga makapagpasusok kasi may sakit siya? Ano po kayang usual na mga sakit na maaring hindi talaga pwede for the baby?
1: Halimbawa, ma'am, syempre, ang mga ilan po sa mga sakit na medyo controversial would be, halimbawa, may bulutong yung nanay. That's ilang months old. So, yun, medyo mag-ano ka. Kasi, syempre, yung the more na exposure, skin-to-skin contact, kung may lesion si mommy, so may chance si mommy, baby magkabulutong. Mm-hmm. And baka si mommy, kaya niya yung bulutong, pero si baby, pag siyang nagkabulutong, medyo hindi niya kayanin yung mga complications from that. Mm-hmm. So, that's one. Another will be, actually po, before, a long time ago, pag may HIV, ang mommy is may AIDS or HIV, di ba hindi tayo nagpapasuso? Before po yun. Pero dahil nga po sa science and technology and advancements of the medical field, once po, kahit po may AIDS po ang mga mothers, as long as the viral load is controlled, mga ganyan po, or ongoing medication ng nanay, hindi na siya absolute, or meaning hinding-hindi na, ibig sabihin pag may AIDS ka, hinding-hindi ka na pwedeng magpadede. Mm-hmm. Hindi na siya ganon like before. Ngayon, pwede na siya, parang relative contraindication na rin siya. Ibig sabihin, may chance ka pa rin magpadede or pwede ka pa rin magpadede, depende lang sa status mo.
0: Mm-hmm.
1: So, like po sa yung mga ina-advocate ng WHO, kasi halimbawa po sa Africa, di ba sobra po sila yung poverty nila, wala silang availability of milks or other supplements. So kahit marami po or talamak po ang HIV AIDS sa kanila, ay ang promotion pa rin po is you breastfeed your child.
0: Ayan.
1: Kasi yung chances po na mamatay yung bata sa pagkagutom, kumpara kung dumedede siya sa nanay niya, is mas mataas po yung chance na mabuhay yung batang yon na dumedede sa nanay niya. Ayan. Regardless of the status ng mommy.
0: Alright, ayan. Salamat, Doc. Ano, napakaganda nitong halimbawa na ibinigay mo. Ano, and I think, ano, new learning ito para sa marami sa atin. Kasi totoo po, ano, noon, ang stigma, ang stereotype, pagka may sakit ang ina ng HIV, ano, ay ganun din. Kumbaga, parang, ang pangit man ho pakinggan, pero parang sumpa na, ano, para sa kanilang mga anak. Which is, hindi na nga po pala ganun ang case sa ngayon. So, nakakatuwa, Doc, ano, dito, good news po ito para sa maraming ina siguro na kasalukuyang nakararanas, ano, nito pong nabanggit nga ninyo na, again, depende na nga sa status, ano, kung ongoing ang medication. Marami naman na po ngayon, eh, hindi ho ba sa mga health center, may mga prophylaxis, o yun nga po, yung ginagamit para nga po sa medikasyon or medication para sa AIDS. And siguro, Doc, isa rin sa mga katanungan ng ilan, ayan, para lang din po siguro sa kaalaman ng marami sa atin, paano naman po yung proseso ng breastfeeding kung ipinanganak po na premature ang isang sanggol?
1: Actually, Maring Jolie, marami na rin po kaming, pag premature po, depende kasi kung gano'ng ka-premature yung usapan natin. Okay? So, if halimbawa, minsan po, 2 weeks premature, 3 weeks premature, pero pag nagpakita po sila na gustong dumede, okay ang bata, malikot, maganda huminga, and everything, wala pong problem. Pwede po siyang dumede kaagad.
0: Mm-hmm. Ayan.
1: Kahit premature po siya. Pero iba pong usapan if halimbawa, syempre may pinagdadaan ng iba kasi dahil nga po premature siya, naka-oxygen, or kailangan po niyang mag-incubator. Medyo isa-ibang usapan po yon. Pero we always advocate, eventually pag dumede po yung batang yon, pag ready na po siya, tapos na po niyang lampasan yung mga pinagdadaanan niyang medical, is kailangan namin yung gatas ni mommy. So kahit po ganyan, na halimbawa isang linggo hindi nakakapagpadede si mommy or hindi ka nakahingi ng gatas, pinupush po namin ang mommy na mag-express ng gatas.
0: Ayan. So, mga humari at kumpare natin, ano, very informative itong mga binabanggit ni Doc sa atin. So, hindi kailangan mangamba, hindi kailangan matakot, ano, kailangan lang natin magtanong, ano, sa mga doktor, sa mga professional regarding nga po sa mga isyong katulad nito. And ayan, napakabilis ng oras, Doc. Siguro po, panghuling mensahe na lang po sa publiko. Bilang isang doktor, ano po ang pinakamahalagang mensaheng nais niyong iwan para po sa lahat ng mga magulang hinggil nga po sa breastfeeding?

0: Okay, so Maring Jolie, sabi nyo nga po, now is this month is the National Breastfeeding Awareness Month po, no? So all over the Philippines, kanina po narinig ko sa balita nyo yung advocacy ng Northern Mindanao chapter na parang meron po silang mga lectures and ano, actually this is nationwide po. With a partnership po ng Philippine Pediatric Society, recently in our hospital 1 week ago, meron din kaming tinawag na hakabda or yung sabayang latching ng mga breastfeeding parents po of all ages sila. So may mga 1 year old, 2 years old, may months old pa lang. May mga mommies kami na 5 babies na ang pinasuso, na
1: Wow.
0: kapag pag-graduate na siya ng 5. So, very good. Ang masasabi ko lang po is, we always remember po as mga magulang na breastfeeding is always best for our babies. Ginawa po talaga siya para sa kanila. Now, syempre marami pong iba't ibang kaso, but as much as possible, if kaya niyo pong i-breastfeed ang mga babies niyo, is you do it as much as up to 2 years, or kung kaya niyo more. May mga patients po ako hanggang 5 years, nakikidede pa kahit nandun na yung pangalawang baby, nakikisabay pa. So, it is always the best, and syempre, most affordable and safest and clean, which is the best always for our children.
1: Ayan, natotoo do, kano napakabait ng Panginoon do kasi binigyan tayo ng natural na pagkain, eh, hindi ho ba? Pagkasilang pa lang ng isang sanggol, ay meron ng food, ano, for them. So hindi na kailangan mangamba. So yun nga po, ano, para sa mga parents, kung kaya, at, ano, as much as possible, ay makapagpa-breastfeed tayo. And nabanggit yung nga do kanina na may ilan, ano, na umaabot up to 5 years old. Gusto ko lang po i-share, ako po yun, ano. So hanggang 5 years old, dok. So, laking pasasalamat ko rin sa nanay ko na kahit na 5 taong gulang na ako, dok, ano, na patuloy pa rin yung breastfeed sa akin noon. But anyways, that was in the past, ano. So, binahagi ko lang po. And siguro, dok, bago ko kayo bitawan, ayan, para po sa mga nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan, saan po kaya kayo maaring makontak?
0: Okay. Maring Jolie, can I just add? Ang gusto ko lang din po magpasalamat sa lahat ng mga ina na nagpapasuso. Sometimes nga kasi na-overlook natin yung sacrifices nila. And maraming salamat po sa pagpapabigay ng sarili ninyo, and all your effort. So, for more, pag may mga inquiries po kayo, concerns, so kahit nasan man po kayo sa panig ng Pilipinas, there's always doctors po na available to guide you. Actually, it's always guidance naman po. Eventually, lahat po ng mga decision will be with the parents, the mother, and the family. So, if ever po, available naman po kami mga pediatricians sa Global Care Medical Center of Baie. Pero marami din pong pediatricians, kahit I'm sure sa mga lalawigan po na ng inyong mga listeners. So all you have to do is ask, and ask for guidance lang po. Wala naman pong masama doon.
1: Alright, ayan, totoo yan, Doc. Saludo tayo sa mga ina, no? Maraming maraming salamat po. And again, ayan, mga mare, mga pare, nakasama po natin ang pediatrician at chief of clinics mula nga po sa Global Care Medical Center of Baie, si Dr. Geraldine Garcia. Maraming maraming salamat po, Doc, and mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat po, Maring Jolie. Mabuhay din po kayo.
1: Alright, and with that, mga mare, mga pare, biging daan lamang po natin ang ilang mga paalala sa ating pagbabalik. Kaalamin na po natin ang resulta ng ating poll question sa Facebook.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
5: This is a public service announcement.
6: From PBS,
5: Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement. From PBS,
6: Presidential Broadcast Service,
5: and Radyo Pilipinas.
8: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
13: Wow, updated yan.
2: Musta ka, Mare?
14: Sa Radyo Magazine 1278.

0: back, mga mare, mga pare. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mara Kuyong, aka Maring Jolie. And with that, dadako na nga po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam natin ang pulso ng ating komunidad sa pamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, sa iyong pananaw, ano ang pinakamahalagang benepisyong medikal ng breastfeeding para sa sanggol? Meron nga po tayong mga pagpipilian dito, ang Like React para sa mas mabilis na paglaki at development, ang Heart React para sa mas malakas na resistensya laban sa sakit, Wow React para sa maganda sa tiyan ng gatas ng ina, kaya iwas pagkatatae. And yung Sad React naman po para sa emotional connection ng mag-ina. And yung Care React para sa iba pa. So kung kayo po nakapakinig kanina ng ating panayang may Doka Geraldine, kanyang ipinaliwanag nga yung kung ano ba yung mga nutrisyon, yung benepisyong medikal, to be specific, na maaring makuha ng isang sanggol dito nga po mula sa breast milk. And base po sa resulta ng ating poll question, ito naman pananaw ng mga kumare at kumpare natin. Although lahat tayo, we all know na lahat ito ay maaring benepisyo ng gatas ng isang ina, may ilan pa rin sa atin na may nangungunang pananaw. Ito nga po, unay na natin para po sa may pinakamababang boto, yung Like React para po sa mas mabilis na paglaki at development. Sumunod naman, may mas mataas po na boto, number of votes, yung Heart React para sa mas malakas na resistensya laban sa sakit, which is true din, And may pinakamaraming boto, o majority po sa mga kumare at kumpare natin, ay bumoto ng Care para sa iba pa. Actually, diba, baka yung iba sa atin na all of the above yung sagot But since walang all of the above, ito ang sinagot, yung Care, o yung iba pa. Pero yun nga po, napaka amazing, mga mare, mga pare, kung iisipin mo na ang gatas na yon ay napakaraming benepisyo para sa magulang at sa kanyang anak, to be specific, para nga sa isang ina. So nakaka-amaze, yung wonders, kung iisipin natin, amazing lang, kasi parang paano nangyari yun, although we know, di ba, kanina ipinaliwanag nga kanina, inihalimbawa ni Dok Geraldine, di ba, yung mga hormones nga raw, yung production na nakatutulong sa katawan natin, ng isang ina at of course sa kanyang baby. But then again, 'di ba, kung isipin mo, parang napaka-amazing lang, kasi mula sa isang gatas, napakaraming benepisyo yung maaaring idulot nito, especially sa kalusugan natin. And of course, may say din dyan ang mga kumare at kumpare natin. Unang-una na nga si paring Sean Kyle Flores. Sabi niya, first is maintaining a healthy lifestyle. Second is growth development. And third is immunity. Breastfeeding is better than milk supplements. Ayan, totoo, paring Sean, hindi ba? Sabi nga kanina ni Doc Jeremine, nung kanyang simula, panimula sa panayam natin, may mga sangkap. Kasangkap ingredients, hindi ho tayo nagluluto, pero yun nga po, may mga kasangkapan ang gatas ng isang ina, may mga nutrients na dun lang matatagpuan, na wala sa mga supplement milk, formula milk, kaya yun nga po ang kagandahan ng breastfeeding. Sumunod naman si Mama Maria Lourdes Acuyong, sabi niya, for me, maraming benepisyo, like di magastos. Totoo yan, hindi ba? Hindi ka nagagastos, hindi ka bibili ng milk, di ba? Napaka-mahal naman pa naman, Di ba sa panahon ngayon ng gatas pag bumili ka? Pero yan, may kadugtong pa yung sinabi ni Mama Maria Lourdes. Base, or based on my experience, lumaking mabait ang anak ko, matalino. Ayan, Ay, mapu papuri, may papuri. Pero ayan, I think, ano, ayan, totoo yan. Kasi mga mare, mga pare, sabi nga ni Doc kanina, ba diba? Scientifically, sabi niya, ba diba? Ang gatas nga raw, ano, ng isang ina nakatutulong din para sa brain development, ano, ng isang anak. And I think, ano, yan ang ang proof na talaga, o ang proof ano ng mga baby siguro na mga malalaking o lumaking matalino, 'di ba? May mga pagkakataon eh pagka nalaman ng iba na breastfed si baby, 'di ba? Parang matik stereotype ano, parang ay siguro matalino itong batang ito ano. So may mga ganon, which is napatunayan naman na sabi nga kanina ni Doc ano na sa brain development talaga, DHA specifically ano yung binanggit niya. Ayan, ano, panghuli si paring Romel Livid. Sabi niya, para naman po sa akin, yung resistensya laban sa sakit at paglaki at development ng bata. Most common na po yan sa kanila at nakikita akong mas maganda pa ang nagiging resulta. Ayan, totoo rin ito, paring Romel. Ito rin isa sa mga binanggit ni Dr. Geraldine kanina, ano, yung development at saka nga yung panlaban sa sakit, ano, kasi sabi nga ni Doc, di ba, inihalimbawa niya yung pagpapasuso ng isang ina na maaring inuubo o maaring sinisipon, according to her, ano, mas mahalaga pa rin yung mga benepisyong matatanggap ni baby mula sa breast milk kumpara dito, ano, sa pagkakahawa niya nga sa sakit ng nanay. But again, case to case basis po yun, ano, so napakahalaga pa rin na lumapit tayo sa isang professional, sa isang doktor to know, di ba, kasi again, sabi nga ni Doc sa atin kanina, guidance, 'di ba? Guidance talaga 'yung maaari nilang i-provide sa atin. So kung kayo may mga doktor kayo na maaaring pagtanungan, 'di ba? Halimbawa may dumapo sa inyong sakit, I think before trying something, it always better to consult, 'di ba? Your doctor bago mo gawin ang isang bagay. But at least may mga nalaman na tayo kay Dr. Geraldine kanina, 'di ba? Sabi niya nga kung nga simpleng ubo, sipon lang naman, 'wag matakot ano na magpasuso sa iyong anak. Alright, maraming salamat po ano sa lahat ng bumoto, nakiisa dito sa ating poll question. And of course, thank you rin sa mga supporters natin, ano, patuloy na nanonood, nakikinig dito nga po sa Musta Ka, Mare.
1: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
2: Fake news yan! Mali!
3: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
2: Fake news yan! Mali!
4: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
2: Fake news yan! Mali!
5: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
6: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
7: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
8: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
7: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
10: Ah, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
11: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
12: Ano ba, Bill? Di mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
11: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
10: Huwag!
13: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
14: Mabilis ang trivia. dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
15: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang!
14: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman!
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
19: Tamang impormasyon.
20: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
21: Kabataan, kasama sa usapan.
22: RG
23: Radyo Magazine 1278.
24: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
25: Wow, updated yan!
26: Musta ka, Mare?
27: Sa Radyo Magazine 1278.
0: Unti-unti na nga po ako magpapaalam. Thank you po sa lahat. Ano? And of course, thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Controls Engineering Team na sina Maring Mersho Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Susunod na nga po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Morada. Muli ako si Jolie Marco, yung aka Maring Jolie, na makakasama ninyo everyday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
28: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
29: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense, mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life, magkumustahan na
30: Radyo Magazine 1278.
31: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
32: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
33: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
34: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
35: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
36: Walang radyo? Walang problema!
35: Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
1: Radyo on the Go.
35: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay!
0: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
35: Libre to ha?
2: Walang bayad?
35: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
14: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
15: Alam ba ninyo? May 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
14: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
15: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
14: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ikaw ba ay naharana na?
6: Tumawin mo sana.
5: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
7: uso pa ba ang harana?
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela
1: siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas,
11: Radyo Magazine.
12: 1278 AM.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Impormasyon.
20: GIS, your general information station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
23: Ang oras natin, eksaktong alas 10 ng umaga.
24: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Attorney Michael Poa, tagapagsalita at miyembro ng Defense Counsel ni Vice President Duterte, handang humarap bilang testigo sa impeachment trial. May ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine Report.
2: Wala umanong reserbasyon si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng Defense Counsel, sa napipintong pag-upo nito bilang testigo ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, ayon kay Poa, handa siya sa oportunidad na tumestigo sa kung ano ang naging bahagi niya sa confidential funds ng DepEd noong siya pa ang nakaupong chief of staff ng departamento. Handa rin anya si Poa na magbigay linaw kung ano ang mga nangyari at napag-usapan sa mga pagdinig ng Committee on Good Government and Public Accountability sa Kamara, kaugnay ng confidential funds. Sagot naman ito ng abogado sa naging payag ni Congressman Paulo Ortega na magiging central figure anya si Poa sa paglilitis. Sa ngayon, kinokonsidera ng prosekusyon na gawing hostile witness si Poa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, House prosecution hindi mamadaliin ang pagharap ni DepEd Special Disbursing Order Edward Fajarda na ngayon ay nagpapagaling mula sa stroke. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine Report.
3: Hindi mamadaliin ng prosecution team ang pagharap ni dating Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay House Committee on Human Rights Chairperson at Manila Representative Benny Abante Jr., nakanda silang maghintay hanggang siya ay galap na gumaling. Sinabi ni Abante na dapat unahin ang kalusugan ni Fajarda matapos itong magkaroon ng karamdaman na naging dahilan ng pag-reschedule ng kanyang pagharap sa witness stand. Ipinagpaliban ng Senate Impeachment Court ang pagtestigo ni Fajarda matapos kumpirmahin at irekomenda ng Senate Medical Bureau na kailangan muna siyang magpahinga. Ayon pa kay Abante, nakandang maghintay ang panig ng prosecution. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, apat na proklamasyon na nagpapalawak sa economic zones sa Southern Tagalog, Negros Oriental at Batangas, tinatayang magpapasok ng 9.7 billion pesos na mga bagong investment. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine Report.
4: Inaasahang nasa 10.7 bilyong pisong fresh investment ang papasok kasunod ng pagkakalagda sa apat na bagong proclamation na magpapalawak sa economic zones sa Southern Tagalog, Negros Oriental at Batangas. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, lilikha din ng libu-libong trabaho ang pagkakalagda ng apat na proklamasyon na kung saan sa SunTrust Ecotown Tansa Special Economic Zone ay magbubunga na ito ng 6,322 na mga trabaho. Ang expansion naman sa Light Industry and Science Park 4 Special Economic Zone sa Malbar, Batangas ay lilikha ng 1,769 na mga hanap buhay, habang ang expansion ng Robinson's Dumaguete IT Park sa Negros Oriental ay sinasabing magdaragdag pa ng 1,500 jobs. Sabi ni Recto, ang hakbang na palawakin pa ang pagkakaroon ng economic zones ay paraan para ang negosyo na ang lumapit para sa mga lokal na talento ang magpapasigla sa aktibidad ng lokal na ekonomiya. Hindi na niya kinakailangan lumayo pa ng mga manggagawa sa kanilang mga sariling bayan para magharap ng trabaho sa mamamahalin at siksikang mga sentrong urban. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine Report.
0: Samantala, para sa tuloy-tuloy nating pag-uulat, systems loss charges pinasasagot na sa power distributors. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine Report.
5: Itinutulak ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno ang panukal ng batas na naglalayong alisin sa mga consumer ang system loss charges sa kanila electricity bill. Sa House Bill 1058500 System Loss Act, na isinjokno na obligahin ang mga distribution utility na sila ang sumagot sa technical at non-technical system losses. Ayon kay Jokno, umaabot sa halos 5% ng average electricity bill ang system loss charges na binabayaran ng mga consumer kahit hindi naman nila nakokonsumo ang kuryente. Git niya hindi makatarungan na pasanin ng mga pamilyang ng walang control sa operasyon ng power distribution system ang gastos dahil sa inefficiency at pagnanakaw ng kuryente. Sa halip, dapat anya mahikayat ang mga power distributor na ayusin at gawing mas epesyente ang kanilang mga lumang pasilidad at distribution lines. Maari pa rin naman masingil mga utility ang mga mapapatunayan responsable sa electricity theft, meter tampering at iba pang illegal na gawain. Hinimok din ni Jokno ang Energy Regulatory Commission na tiyaking ginagamit ng mga distribution utility ang kanilang kita para sa pagsasaayos ng mga grid at linya. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
6: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: World class na tanawin. Explore na natin.
11: Love the Philippines.
12: Likhang sining na proudly Pinoy.
13: Inflex na yan.
14: Radyo Magazine,
1: 1278.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
15: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad.
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: World class na tanawin.
13: Explore na natin.
11: Love the Philippines.
12: Likhang sining na proudly Pinoy.
13: Inflex na yan.
14: Radyo Magazine,
1: 1278.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ang oras sa buong Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Pasyal Pinas.
9: Pasyal
1: Pinas.
9: Pasyal Pinas.
1: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
9: Are you ready to dive in?
1: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
9: Pasyal Pinas.
1: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
13: Love the Philippines.
1: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Unang araw po ng Setyembre 2026 at araw po ng Martes. Alas 10 na naman mga beshi, kaya tara G sa Galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin po natin sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshi, huwag niyo po kami kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo, sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshies, mapapakinggan nyo na po ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. And libre yan, mga beshies, kaya i-download nyo na po sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more, dahil ang inyo pong Radyo Magazine ay may sarili na rin pong website. Maaari nyo na pong mabasa ang mga fini-feature namin at mga bida sa aming kwentuhan sa bawat programa sa Radyo Magazine. Sa pamamagitan po yan ng website na radyopilipinas.ph/radyomagazine. Again, it's radyopilipinas.ph/radyomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong unang araw ng Setyembre, mga beshies? Naku, kakantahan ko sana kayo eh. Yung pampasko na sana. Kaso, hindi maganda yung lalamunan natin today eh. Pagpasensyahan nyo na, mga beshies, ha? Medyo mababa yung ating energy dahil lang ating lalamunan ay nako. Parang meron siyang sariling pagpapasya ba? Gusto niyang mamahinga today. But anyway, mga beshies, tuloy-tuloy pa rin po ang ating programa. At ngayong umaga pong ito, nako, marami rin ho tayong dapat pag-usapan, especially yung lagay po ng ating panahon na nagdudulot ho ng mga pag-ulan. At kapag may pag-ulan, nako, may pagbaha. At pag may pagbaha, traffic, nako. Anyway, mga beshies, update lang, baka ho hindi kayo nakatutok sa live stream ng Pag-asa nitong umaga. Meron pa rin po tayong binabantayang bagyo. Ito po yung bagyong Pilandok. Alam nyo, 4 AM kanina, ito po ay isa pa lamang tropical depression. Pero as of 8 AM, ito na po ay isa ng tropical storm, mga beshies. At lalo pa po itong lumakas at nasa loob pa rin po ng Philippine Area of Responsibilities. Ayon po sa DOST Pag-asa, ito po ay patungong west-northwestward ng ating bansa. And ito po'y huling namataan 1,050 kilometers east of extreme northern Luzon. May lakas ng hangin na abot sa 55 kilometers per hour at pagbugson hanggang 70 kilometers per hour. Ang bagyong Pilandok, mga beshies, ay magdadala po ng malalakas na hangin ngayong araw hanggang sa Thursday. Most of Luzon and Visayas ang makakaranas po ng malakas na hangin sa naturang mga araw. Gayun din po ang Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Region. Napakarami pong mga lugar ang apektado po ng malakas na hangin. Pero ayon sa PAGASA, mga beshies, kaninang umaga, walang direktang impact ano, yung bagyong pilandok sa ating bansa. However, hinihila nga po nito yung southwest monsoon o yung hanging habagat. Ang naturang bagyo po ay inaasahang liliko pa east-northeastward. And then ang ruta na nito ay northward sa susunod pong 24 na oras. And after that, mga beshies, inaasahan po na by tomorrow evening or Thursday morning ay lalabas po ito ng Philippine Area of Responsibility. At mananatili po itong isang tropical storm hanggang sa kumilos po ito patungo sa southern Japan. At kagaya nga po ng nabanggit ko kanina, as of 8 a.m., lalo pa nga po itong lumakas from tropical depression, isa na pong tropical storm ang bagyong Pilandok. Nananatili po ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, yung tropical storm Saudel o yung datihong bagyong Obet ay still na monitored outside the PAR, pero hindi ho inaalis ng PAGASA yung posibilidad na muli daw po itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility dahil doon sa ikinikilos nito, no? At kapag ho ito yung muling pumasok sa PAR, ito po yung muling tatawaging bagyong Obet. Samantala, isang tropical depression naman po ang humina na din into a low pressure area at wala na hong or unlikely na yung chance na magre-develop po ito into tropical cyclone sa susunod na 24 na oras. Samantala, nako, napakarami ho nito mga naitalang weather disturbances, ano? Isa pong LPA ang namamonitor din outside the PAR at meron ho itong medium chance na mag-develop into tropical depression within the next 24 hours. Kaya mga beshies ha, para po sa kaalaman ng lahat, make sure ho na naka-monitor tayo sa DOST PAGASA Facebook page dahil mayat mayari naman yung kanilang pag-update sa atin ano, patungkol po sa lagay ng ating panahon. Alam nyo, nung mga nakaraang mga araw, mga nakaraang mga linggo, parang hindi napapatid yung pagtunog ng ating mga telepono ano, dahil po sa heavy rainfall warning na inilalabas ng PAGASA. Kaya kanina, nung nakita ko na rainfall advisory na lamang at yung kulay, syempre sa kulay ho tayo nakabase, di ba? Pag sinabing red, yellow, orange, and red, talagang malalakas na ulan. And kanina, ang inilabas na lamang po ng PAGASA ay rainfall advisory. At ang mga kulay na lamang na nakita natin ay blue and light blue. So medyo nakaka-ng pakiramdam dahil nga po finally ay gumaganda na po ang lagay ng ating panahon. Pero gayon pa man, still light to moderate rains ang makakaapekto pa rin po sa Zambales pala. Nalito na, Zambales mga beshies. Sa Tarlac, at sa ilang bahagi rin po ng Pampanga, Bataan, Bulacan at Nueva Ecija. At posible po itong makaapekto sa mga kalapit na mga lugar. At kaugnay din yan mga beshies dahil po may mga pag-ulan pa din at may nananatili pa rin po yung epekto ng habagat at bagyo sa ating bansa. Ang pamahalaan po ay naglabas ng Memorandum Circular Number 133 kung saan inuutos na yung ating mga government offices ay kailangan pong magpatupad ng alternative work arrangement at ganoon din po yung ating mga klase sa mga sumusunod na lugar. Ngayong araw po ito, September 1, 2026. Kabilang po ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Of course, yung mga kagaya ho natin na kasama po doon sa yung mga frontliners, ika nga yung naghahatid ng mga necessary services kapag may mga kalamidad, ay kinakailangan pa rin pong gawin ang kanilang mga trabaho. Ayan. And speaking of that, mga beshies, mamaya pag-uusapan natin ano yung traffic na naitatala po sa NLEX. Sa San Simon po yan. At napakarami sa ating mga kababayan ang na-stranded. Naku, meron po akong mga Facebook friends na inabot na ho ng 12 hours. Grabe, kalahating araw na po doon sa mismong lugar na yan. Sa bahagi ng NLEX na yan, sa San Simon. At nakakalungkot, mga beshies, dahil of course, di naman nila yan in-expect. Yung ganun katagal, di ba? Yung mga pagkain, yung mga basic nilang pangangailangan. Mamaya, pag-uusapan ho natin yan. Dahil lang NLEX Corporation po, patuloy po yung pag-update doon sa mga pwedeng daanan at yung mga lagay ng trapiko. Kukuhunin natin ho yung pinaka-latest para naman updated yung ating mga beshies. After ng hagupit ng habagat at epekto ho nito, isa na namang ika nga ay dagok para sa atin, yung kalidad naman ho ng hangin sa ilang mga lugar. Alam niyo po, patuloy ho minomonitor ng Department of Environment and Natural Resources yung kalidad po ng hangin, hindi lang dito sa Metro Manila, maging sa iba pang mga lugar. Dahil sa patuloy nga pong monitoring ng DENR, NCR, mataas pa rin po yung level ng PM2.5 na naitala sa malaking bahagi ng Metro Manila. And itinuturing ho ha na very unhealthy hanggang acutely unhealthy ang kalidad ng hangin sa isa or sa ilang mga lugar. And batay po sa assessment, maaaring may kaugnayan yung pagtaas ng PM2.5 sa usok at haze mula po sa patuloy na sunog sa Kalimantan, sa Indonesia po yan, na tinatangay naman ho ng prevailing winds patungo sa ating bansa. Pinapayuhan ang publiko na limitahan ang matagal na pananatili o pag-ehersisyo sa labas, lalo na ho kung meron ho, kung kayo ho ay sensitive ano sa hangin, especially yung mga beshies natin ano na may sakit ho sa lungs o kaya naman maging yung mga balat ho natin, yung iba sensitive yung mga balat sa hangin, kaya make sure po na kayo ay well protected. As of 6 a.m. ng September 1, ayon po sa DENR, ang air quality natin ha dito po sa Quezon City, medyo fair naman pagdating po dito sa SMPH Commonwealth. Pero po dito sa Ateneo area is acutely unhealthy. Sa Pateros and Navotas, naku, very unhealthy. And sa Makati din po ay unhealthy for sensitive groups naman po yan. The rest, kagaya po ng Las Piñas, Malabon City, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Paranaque, San Juan City, sa Taguig, and Valenzuela, acutely unhealthy po ang hangin, ang air quality sa naturang mga lugar.

0: pinalalahanan din po ng Office of Civil Defense ang publiko, lalo na yung mga residente natin dito sa Metro Manila, ha? Gayun din yung mga karatig ho nating mga lalawigan na mag-ingat sa mababang kalidad po ng hangin na nararanasan. At ayon din po kay OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro, posible daw pong makaapekto sa ating kalusugan, lalo na dun sa mga vulnerable sector or yung may mga karamdaman, kagaya po ng hika at iba pa, yung maruming hangin. Kaya mainam daw po magsuot ng face mask, particular yung mga N95, para hindi makalanghap ng maruming hangin sa paligid. At kung wala hong importanteng lakad, ayon po kay ASEC Rafi, ay mas makabubuti pong manatili na lamang sa inyong mga tahanan. Kaya mga beshies, ano, ang dami natin kailangan i-consider kung tayo po ay mamamasyal today. Dahil bukod po sa lagay ng panahon, iisipin mo rin yung kalidad ng hangin sa mga lugar na inyo pong pupuntahan. And of course, yung daloy po ng trapiko. So, make sure mga beshies na yan ay mga kasama po sa checklist, ano? Bago po ninyo i-pursue ang inyong pamamasyal today. Sa ating pagbabalik, mga beshies, pag-usapan natin yung lagay ng trapiko sa NLEX. Sayang lang dahil hindi ho tayo nabalikan, ano, para sana makipag-ugnayan doon sa ating mga authorities dyan sa NLEX at makahingi ng recent update. Pero gaya nga ng nabanggit ko, ang kanilang Facebook page ay very active. So doon ho tayo magbabase kung ano yung mga abiso nila para sa mga motorista. Oras po natin, 10:26 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal! Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 12:78 AM.
2: World-class na tanawin! Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Iflex na yan! Radyo Magazine,
3: 12:78.
4: Radyo Pilipinas!
5: Radyo Publiko!
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
8: Sandal mo sana ang ulo mo sa
7: may OPM na rock.
9: Oh, yeah!

0: service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
1: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Abiso po para sa ating mga motorista na tatahakin ano ang NLEX. Narito po yung road and traffic condition as of September 1, 2026, alas 10 ng umaga. Heavy traffic pa rin po ang inaasahan sa Candaba Viaduct. Pero passable naman po yan for all types of vehicles. Weird, no? Heavy traffic pero passable. Meaning, pwede ka dumaan pero hindi ka sure kung aandar ka, be. Ganun din po sa Tulaok. Ito po yung sa San Simon, ha. Yung lane 1 ay passable naman po for all types of vehicles. Samantala, yung lane 2 ay passable lamang para sa class 2 and 3 and not passable po para sa lane 3 naman. At ito po ay dahil pa rin sa mataas na water level sa Pampanga River. Heavy traffic, mga beshies. Ganun din sa San Simon Interchange. Heavy traffic. Ay northbound pala yan, mga beshies. Pero yung southbound din po sa Tulaok, sa San Simon din po yan, heavy traffic pa rin po. And even yung San Simon Interchange southbound ay heavy traffic. Kaya po, mga beshies, ang pamunuan po ng NLEX Corporation ay nagbigay abiso na rin po sa mga dadaan sa NLEX. Naglabas po sila ng alternatibong ruta para maiwasan ang baha sa may San Simon, Pampanga. Pinapayuhan yung mga class 1 vehicles na bumiyahe or bumabiyahe northbound na dumaan na lamang po sa Balagtas Exit at Maharlika Road papuntang Central Luzon Link Expressway o CLLX. Yan. Pansamantala rin munang isinara sa class 1 vehicles ang northbound entry sa Balagtas. And samantalang maaari namang dumaan yung mga class 2 and class 3 vehicles. Nananatili pa rin pong sarado sa lahat ng uri ng sasakyan ang Santa Rita at Pulian northbound entry. Ayan. Yan po ay as of 9 a.m. today. Yan po yung advisory ng NLEX Corporation para sa ating mga motorista. Baka hindi pa ho kayo aware, no? Pag sinabing class 1, of course, ito po yung mga cars, mga jeepney, van, pickup

0: din po kasama dyan, and yung mga motorcycles natin. Pagka class 2 naman, ito po yung mga bus and mga truck. And kapag class 3, ito po yung mga malalaki talagang mga truck, yung may mga trailer na ho yan. Yan po yung kumbaga ay classifications natin. Class 1, 2, and 3. And bilang tugon ho doon sa nararanasang hirap ng ating mga kababayan, ating mga motorista, nag-deploy ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng L-shaped flood barriers, mobile pumps at floating pumps sa NLEX San Simon. Ito nga po'y bilang agarang hakbang para matugunan ang pagbaha sa lugar at mapanatiling ligtas and passable ang apektong bahagi ng kalsada. Magsasagawa rin daw po ng agalang flood management measures sa naturang bahagi ng NLEX. At sinabi rin po ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na aralin ng ahensya kung paano may sasara yung daluyan ng tubig upang hindi po ito umabot sa kalsada at agad na maipump out yung naipong tubig palabas ng lugar. Kasi parang reoccurring issue na nga po ito doon sa lugar na yan, especially kapag ka tumataas yung tubig sa Pampanga River. So kailangan na talagang solusyonan ito, mga beshies. Kawawa naman ang ating mga motorista. And ito hong mga motorista nating dumadaan ng NLEX, nagbabayad ho yan ng toll, ha? Oh, hindi naman libre yung daanan, kumbaga may bayad. And ina-expect mo, of course, na kapag ka ho, nagbayad ka ay mas smooth yung iyong pagbiyahe. Kaya lang nga ho, baha na yung kalaban. Kawawa po yung mga na-stranded dyan. Bukod po sa MMDA, ang ating Philippine Air Force ay tumulong na rin po para masolusyonan itong nangyayaring pagbaha dito sa San Simon, Pampanga. Nagsagawa po ng sandbagging operation ang hanay ng Philippine Air Force sa bahagi po yan ng NLEX San Simon, Pampanga kagabi, August 31. And ayon po sa Philippine Air Force, isinagawa ang naturang aktibidad bilang tulong sa flood control measure ng lugar at para mapanatiling ligtas yung mga komunidad at apektadong lugar sa baha. Meron nga ako napanood eh, parang 16 hours na silang nandun. Kawawa, di ba? And bukod po dyan sa hirap na dinaranas ng ating mga motorista sa NLEX San Simon area, doble rin po yung hirap na nararanasan ng ating mga kababayan sa Pampanga dahil sila po ay talagang napakarami pong mga lugar dyan ang binabaha. One example ay yun pong, alam nyo ba yon yung Pampanga Pottery? Isa ho ito sa mga pinupuntahang tourist destination sa naturang lugar para sa mga beshies natin na gustong subukan ang art of pottery. And dinadala yung mga turista dyan para first hand ma-experience nila yung beauty ng paggawa ng isang bagay, mangkok o kung ano man, pots, di ba? Na mula po sa of course yung mud na tinatawag or clay na tinatawag. So sila po ay apektado rin yung mga maliliit nating negosyo, mga tourism establishments. And para po dun sa mga kababayan natin sa Pampanga, ang Philippine Coast Guard po ay maaari ninyong hingan ng tulong. Meron po silang emergency hotlines at naka-flash po yan ngayon sa ating screen para sa anumang emergency o pangangailangan ng agarang tulong. Maaari po ninyong i-contact ang ating mga kaibigan from Philippine Coast Guard. Patuloy silang naka-alerto at naghihintay ho at tumutulong para sa ating mga beshies na affected po ng mga pagbaha. Hinikaya din po nila ang publiko na patuloy na manalangin para sa kaligtasan ng ating mga kababayan, lalo na dun sa mga apektado ng mga pagbaha. Ayan. At yan din po ay nasa Facebook page nila. No? Pero kung hindi nyo humahanap at natabunan na, screenshot nyo na lamang po itong naka-flash ngayon sa ating screen. At yan po yung mga contact details ng ating Philippine Coast Guard, yung kanilang mga stations and substations sa iba't ibang mga bayan sa Pampanga. Para po doon sa Coast Guard Station sa Pampanga, ito po yan, 0966-827-3097 or 0907-170-6653. Ulitin natin mga beshies ha. Maaari po kayong dito na lang tumawag para i-direct kayo doon sa mga substations nila. Sakali ho na hindi nyo makuha no, yung iba pang substation hotlines. Ito po again ang contact details ng Coast Guard Station sa Pampanga. 0966-827-3097 or 0907-170-6753. Alright mga beshies, sa tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan ngayong umagang ito at sa atin pong pagbabalik ay good news naman ang ating pag-uusapan. Kabilang na po dyan ang inaasahang sale sa Likhang Filipino Exhibition Halls. And gayon din po yung patuloy na pagsasaayos at pagpapaganda ng mga paliparan sa ating bansa. Sa pagbabalik po yan ng programang Pasyal Pinas, ang oras natin 10:39 ng umaga.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influx na yan. Radyo Magazine
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
8: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
7: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
8: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags,
7: nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
8: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
7: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Serbisyong kailangan.
13: Serbisyong kailangan.
12: Direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura, at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal
5: Pinas.
1: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik Para sa ating programang Pasyal Pinas, kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Kagaya nga ng nabanggit natin kanina, mga beshies, nako, it's the perfect time para po bisitahin ang Likhang Filipino Exhibition Halls dahil magkakaroon ho sila ng end of season sale. Ayan, ito po ay regalo sa atin ano, sa pagpasok po ng Burr Month dahil simula po ngayong araw hanggang sa September 15 ay magkakaroon nga po sila ng end of season sale at hanggang 50% off sa ating mga handcrafted furniture, mga statement fashion, home decor, artisanal finds and premium local food ang inaasahan. Ito po ay inyong mabibisita, of course, sa International Trade Center Complex sa Rojas Boulevard, Pasay City. At sa inyo pong pagbisita sa Likhang Filipino, libre po ang entrance fee. At bukas po ito, Tuesdays to Sundays, excluding holidays. Ha? Kapag Tuesday to Sunday yan, pero holiday, sarado po ang Likhang Filipino Exhibition Halls. And pwede niyo po siyang bisitahin alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. And napakalawak po ng parking, ha? Kaya pwedeng-pwede niyo po yung puntahan. Lahat po ng mga pieces sa naturang exhibition halls ay may daladalang storya mula po sa mga sculptured, sa woven, and crafted ng ating mga finest local makers, yung ating mga local artisans, and ganyan din po yung ating mga local MSMEs. And kagaya ng ating laging sinasabi, mga beshies, yung mga produkto po dito sa Likhang Filipino ay export ready. Ibig sabihin, ganun din yung quality na kaya niyang ibigay, ano? Yung kaya nating makipagsabayan, world class yung products, ika nga. At makikita nyo naman po yan dun sa mga larawan at sa mga videos about Likhang Filipino and yung kanilang mga experiences, ika nga, nung mga nakabisita na. Kung hindi ho kayo pwede today, over the weekend ako, hopefully maganda ang panahon. Ano, kasi ang Likhang Filipino Exhibition Halls po, kapag medyo hindi maganda ang panahon, ay nag-a-announce din po sila ng temporary na closure, di ba? Siyempre, para po sa kaligtasan din ng mga empleyado. So, again, dahil nga po pabugso-bugso ang mga pag-ulan, kayo po ay umantabay din dun sa Facebook page nila para sigurado na hindi ho kayong mabubokya sa inyong pagbisita dito sa Likhang Filipino Exhibition Hall. September 1 to 15, Likhang Filipino End of Season Sale. Meron din pala silang website. Pwede nyo pong bisitahin likhangfilipino.com.ph. Samantala, mga beshies, alam nyo, isa po talaga sa pinagtutuunan ngayon ng pansin ng pamahalaan ay yung pagsasaayos po ng ating mga paliparan. Yung mas pinahabang runway na hopefully ay makukumpleto na by 2027. Dahil ayon po sa DOTR, mas binibilisan nila yung pagpapalawak at pagsasaayos ng mga pangunahing paliparan natin sa bansa para makapagbigay serbisyo sa mas malalaking mga eroplano and makapagsakay ng mas maraming pasahero at makatulong, of course, na maibaba ang presyo sa mga airlines natin. Pag malaki ho kasi yung runway, syempre mas maraming mga airlines yung maa-accommodate, yung mas malalaki, di ba? And kapag mas maraming airlines, mas maraming competition, ika nga, ay mas mumura po ang pamasahe. Kasi yan talaga yung concerns natin eh. Yung gusto mo mang libutin, ano? Gusto mo mang puntahan, let's say, ang Boracay or ang El Nido, Palawan, di ba? Or iba pa, Bukidnon. Iba pang mga lugar sa Mindanao, di ba? Pero nanghihinayang ka kasi pamasahe pa lang, parang luging-lugi ka na kasi ang mahal. Yun nga po ang dahilan niyan. Konti po yung bumabiyahe, Kaya ho, mahal ang pamasahe. Pero ayon po sa DOTR, ayun nga po, mas pinapalaki na nila ngayon yung mga runways para naman mas marami na po yung mga makabiyahe. Ayon po kay Transportation Secretary Banoy Lopez, sinabi ng Kalihim na prioridad ngayon ng DOTR ha, yung pagpapahaba ng ating mga runway sa mga paliparan para magamit po ito ng mas mga malalaking eroplano na may dalang mas maraming pasahero. Parati po daw na ang minimum runway ay 2,100 meters. Yan na po yung bagong airport policy. Kaya po, bababa na ang mga pamasahe. Kabilang po dun sa mga malapit ng matapos ay yung Buzwanga Airport sa Coron, Palawan. Ako, isa rin po yan sa lagi kong chinecheck. Kasi gusto ko siyang puntahan, kaso mahal ng pamasahe. And we're expecting ano, na bababa na po yung pamasahe kapag lumawak na yung kanilang runway at mas marami ng mga biyahe patungo sa naturang lugar. Target po ng kagawaran na matapos yung 2,100 meters na runway nito sa unang quarter ng 2027. Ay, malapit na yan, per month na eh. Bukod po dito, palalakihin din po yung passenger terminal building ng Buzwanga Airport. And ayon po kay CAAP Deputy Director General Danjun Lucas, gagawa sila ng mas malawak na passenger terminal building. Mula po dun sa current na 300 seating capacity, magiging 15 na daw po yung seating capacity. Aba, ang laki ng ilalaki. Iniutos din po ni Secretary Lopez sa CAAP yung pagpapagawa ng tinatawag na modular passenger terminal building sa susunod na taon. Ito daw po yung bagong innovation at modular siya in a sense na modular yung pagkakagawa pero maganda yung pagkakagawa at matibay and environmentally friendly para mas mura daw kung tutuusin at mas madali pong magagawa. Yun po yung paliwanag ni DDG Lucas. Isa rin po sa mga tourist destination natin ay ang Siargao. At ang Siargao Airport po, gumagawa rin ng mga hakbang ang DOTR at CAAP para mapahaba rin yung runway sa kabila po ng limitasyon sa lokasyon nito. Batay po sa unang pag-aaral, tinatayang nasa 500 hanggang 700 metro na karagdagang haba ng runway ang kailangang gawin para mapalawak po yung runway nito. Habang isinasagawa naman po yung pangmatagalang solusyon sa runway, inutos ni Secretary Lopez sa CAAP yung short-term solusyon. Ito po yung paglalagay ng mga portable lights para kaya pa rin makaalis ng mga eroplano mula Siargao kahit matapos ang paglubog ng araw. Makapagbibigay din po ito ng mas mahabang oras ng operasyon at mas maraming flights para sa mga pasahero. Kasi yung ibang mga turista, pupunta na lang ng ibang bansa kaysa, or ibang mga Pilipino, pupunta na lang ng ibang bansa kaysa mag-Siargao. Kasi ang mahal talaga ng flights patungo sa Siargao. So yan po yung dalawang solution, short term and long term. So hanggang sa hinahanapan pa po ng paraan yung long term dahil nga po sa limitasyon ng lokasyon noong airport, eh nagsasuggest ang DOTR sa CAAP ng short term solutions. Kasi hindi naman pwedeng hintayin na lang natin, di ba mga beshies? Matagal pa yun. Baka 60 na tayo bago pa makarating ng Siargao. So, sobrang limited. But anyway, patuloy po tayong antabay ano, dito sa mga sinabi ni DOTR Secretary or Acting Secretary para naman may accountability tayo na yung bang mga sinabi niya ay nangyari ba. So yan ang ating aabangan. And of course, inaabangan niya ng mga travelers like us para tayo makakapasyal Pinas, di ba, kung hindi affordable ang ating mga flights. Alright, sa punto pong ito mga beshies, bigyang daan din po natin ang ilang mga pag-uulat mula po yan sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters Nationwide. grand opening salvo ng isang buwang selebrasyon ng D&D Festival 2026 sa lungsod po yan ng Iligan ngayong araw na. Mula Radyo Pilipinas, Iligan City, may ulat si Dandy Makarambuan.
11: Radyo Magazine, report, report, report.
13: Ngayong araw, Setyembre 1 ang opisyal na opening salvo o paninimula ng unang pasabog ng isang buwang pagdiriwang ng D&D Festival 2026 alay sa kapiestahan ng Senyor San Miguel sa Setyembre 29. Gaganapin ang ingranding opening salvo mamaya mag-uumpisa alas 6 ng gabi sa Anahaw Amphitheater City Hall Grounds, pangungunahan ng pamalaang lungsod ng Iligan. Sa paunang mensahe ni Iligan City Mayor Frederick Shaw, ang D&D Festival ay hindi lamang isang selebrasyon. Ito'y tradisyon ng mga Iligano, nagsimula sa isang henerasyon hanggang sa mga sumunod na henerasyon. Hindi lamang ipinapakita sa panahon ng piyesta, dapat itong ipaunawa at iparanas sa mga kabataan. At bilang ama ng lungsod, hinihikayat ang mga kabataan na maging kabahagi at makisali sa pagtataguyod ng kultura ng lungsod upang ito'y manatiling buhay sa bawat henerasyon. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambuan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, 5 pelikula mula Pangasinan sumabak sa Peliko Lagrario Regional Screening. Mula Radyo Pilipinas sa Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
11: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
15: 5 maikling pelikula mula sa 4 na paaralan sa Pangasinan ang sumabak sa regional screening and judging ng Peliko Lagrario 2026 sa Lawag City, Ilocos Norte. 3 sa mga pelikula ang kabilang sa Agrarian Reform Beneficiary category, habang 2 naman nasa Agrarian Reform Beneficiaries Organization category. Pinangunahan ni Director Zig Dulay, Director Edsel Hari Turda at Assistant Secretary James Arsenio Ponce ang pagsusuri at paghusga sa mga entry. Dinaluhan ang aktibidad ng mga opisyal ng Department of Agrarian Reform Region 1 kasama ang Regional at Provincial Strategic Communications teams. Kabilang sa Stratcoms team ng Pangasinan, sina Designated Provincial Information Officer Leo Wishley Sapunto, Media Writer Joanna Marie Altesing at Graphic Artist Bonifacio Salazar Jr. Pararangalan ang mga nagwaging pelikula sa nalalapit na Peliko Lagrario Regional Gala. Ang mga mapipili naman ang kakatawan sa Region 1 sa Peliko Lagrario DAR Central and Regional Film Festival 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
11: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko reporters nationwide sa atin nilang balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Martes. At sa pamagitan po niyan, magpapaalam na po tayo para sa edisyon ng ating programang Pasyal Pinas. Again, maraming salamat po sa ating mga sound engineers, Nereshol Malimban, Camille Umali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy, happy Tuesday!
1: Pasyal Pinas!
11: Pasyal! Pasyal
1: Pinas!
11: Pasyal Pinas!
1: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda!
11: Are you ready to dive in?
1: Pasyal Pinas! There's so much to explore! Tanawin, you'll love more and more!
11: Pasyal Pinas!
1: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino!
9: Love the Philippines!
1: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Merda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
2: Radyo on the go.
20: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
22: PBS Receiver.
21: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
20: Libre to ha?
21: Walang bayad?
20: Oo, walang bayad.
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
23: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
24: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
23: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Magazine 1278.
27: Bubungad sa umaga.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
29: Mga programang aabangan.
30: Agahan hanggang hapunan.
31: 66 Informasyon.
32: GIS, your General Information Station.
33: Radyo Magazine 1278 AM.
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Publiko.
36: Radyo Pilipinas.
37: Ang nagbibigay buhay.
38: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
37: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
36: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Publiko.
37: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
35: Radyo Pilipinas,
37: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
36: Radyo Pilipinas,
35: Radyo Publiko.
0: 1101.
25: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang panunumpa ng mga bagong promote na opisyal ng Philippine Coast Guard. Leadership by example, binigyan diin ng Commander-in-Chief.
25: Headlines.
0: Halos 1.8 bilyong pisong halaga ng tulong na ipaabot na ng pamahalaan sa mga apektado ng bagyo at habagat.
25: Headlines.
0: Alternative work arrangements ipinatubad ngayon ng Malacanang sa 15 lalawigan dahil sa patuloy na epekto ng habagat.
25: Headlines.
0: AFP Colonel Manaros Buransing II nakasala ngayon sa witness stand sa 20th trial day ng impeachment ni Vice President Sara Duterte.
25: Headlines.
0: Department of Education inatasan ng mga pampublikong paaralan na palakasin ng mga protocol laban sa dengue at leptospirosis.
25: Headlines.
0: Presyo ng liquefied petroleum gas o LPG walang taas presyo ngayong Setyembre.
1: headlines.
2: Kita ng SSS sa unang anim na buwan ng 2026, umabot na sa 55.5 billion pesos. Mga epesyenteng paggastos ng pondo ng pambansang pamahalaan ngayong 2026, naitala naman ng Department of Budget and Management.
1: Headlines.
2: At Office of Civil Defense, pinag-iingat ang publiko sa mababang kalidad ng hangin ngayon sa Metro Manila at mga Karatig, Lalawigan.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
2: Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang mga detalye ng ating balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang panunumpa ng mga bagong promote na opisyal ng Philippine Coast Guard. Leadership by example, binigyan diin ng Commander-in-Chief si Alvin Baltazar sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ng nasa 21 bagong promote na opisyal ng Philippine Coast Guard. Sa 21 mga narumpa, isa ang narumpa bilang Vice Admiral, dalawa bilang Rear Admiral at 18 Commodores. Samansaya ng Pangulo ay binigyan din ito ang mahalagang papel ng mga taga Philippine Coast Guard, lalo na sa panahon ng kalamidad at laging kasama sa mga search and rescue operations. Hindi anialintana ng mga taga PCG ang sinusong itong panganib sa ngalan ng kanilang tungkulin. Mensahe ng Pangulo sa newly promoted PCG officials, manguna sa pamamagitan ng pagiging mabuting halimbawa at manguna ng may tapang at integridad. Nagpasalamat din ang Pangulo sa pamilya ng mga ito dahil sa sakripisyo at pangunawa sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa bayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Maraming salamat sa inyong pag-unawa, sa inyong sakripisyo at sa inyong patuloy na suporta. This achievement belongs to you as it belongs to the officers that we honor today.
3: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Halos 1.8 bilyong piso ang naipaabot na tulong sa mga apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa programang Boses, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro IV na 2.6 milyong pamilya na ang apektado ng masamang panahon. 678 na lugar naman mula sa apat na rehiyon ay binabaha pa rin sa kasalukuyan. Asahan niya magpapatuloy ang tulong at magresponde sa mga apektadong lugar.
5: Still watching the ongoing effects dito sa Region 1 sa Pangasinan and some parts of Region 3 sa Zambales and parts of Tarlac, no? So hindi pa po tapos itong ating habagat season. Continuous pa po ang ating pagbibigay suporta sa lahat po ng mga nangangailangan and we are on full alert.
2: Samantala, pumalos sa 34 ang kumpirmadong nasawi dahil sa malalakas na pag-ulan dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon kay Alejandro, nagdagdag sa bilang ang isang individual mula sa Caloocan at isa sa Pangasinan. Sa kabilang dako, bineberipika pa ang 14 na napaulat na nasawi habang 4 ang patuloy na hinahanap mula sa pagguho ng Agana Bridge.
5: Kung pa po tayong biniverify na 14 patay, no? From Zambales, Subic, Tarlac, Pampanga, and Olongapo City. Hindi pa po validated ito, but as soon as we get the official validation from DILG, it's either masama sila or talagang ma-determine na hindi naman related sa habagat or disaster ay hindi po silang maisama.
2: Si OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro IV.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Naka-alternative work arrangements ang 15 lalawigan ngayong araw dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Kabilang dito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Nagpapatuloy naman ang operasyon ng mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng basic at health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo. Maaari namang kanselahin o suspindihin ng mga LGU ang klase o pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa ilang lugar alinsunod sa mga umiiral na patakaran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG na all accounted na ang lahat ng pasahero ng lumubog na bangka na may sakay ng mga ita sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales. Sa panayam ng programang Boses kay PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina, na-recover na ang mga labi ng natitira pang nasawi sa paglubog ng nasabing bangka. Sa tala ng PCG, sa 13 pasaherong sakay ng lumubog na bangka, 4 ang nakaligtas, habang 9 naman ang kumpirmadong nasawi. Na-turnover na rin sa kani-kanilang pamilya ang mga labi ng mga nasawi dahil sa nasabing insidente.
6: Ang na-mention sa atin dito ng ating search and rescue operation group relative na po dito sa insidente ito ay nakuha na po natin bilang po dito, sir, mga labi nitong mga huling pasahero.
1: Okay, okay.
6: Mali po, sir, 13 passengers ng bangka at 4 ang nakaligtas habang 9 nga po itong binawian ng buhay. Pahabol po sa atin.
2: Si PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Makikipagtulungan ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA sa pamilya ng mga nasawi at nasugatan matapos ang landslide sa Tipo Hi-Tech Eco Park sa Subic Bay Freeport. August 29 nang mangyari ang pagguho sa kahabaan ng Tipo Road na ikinasawi ng isang Chinese employee at isang Filipino worker habang 2 ang sugatan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni SBMA spokesperson Armie Llamas na patuloy ang investigasyon, katuwang ang management arm ng Eco Park na Zanteng Subic International Corporation.
8: Tuloy-tuloy po yung investigation niyan kasi syempre pati yung mga positions po ng mga tao, kung nasan sila nung time na yon. Lahat po yan, titignan po yan. And then syempre yung inspection din po na magatuwang po ang Santeng at ang SBMA para po ma-determine kung saan nagkaroon ng pagkukulang, kung meron man, at kung ano po yung kailangan i-reinforce, i-improve. Alam, syempre po talagang ang main factor po natin dito talaga is yung walang habas na pag-ulan.
2: Si SBMA spokesperson Armie Llamas.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ipinagutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na pag-aralan ang pangmatagalang epekto ng global warming para makagawa ng mga hakbang laban dito. Una ng pinulo ng Pangulo ang kanyang gabinete at iba pang government agencies para palakasin ang pagtugon sa pagbaha sa Central Luzon at Metro Manila. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado na nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa global warming experts para mas mapalakas ang pagtugon dito.
9: Namin na inaglagay po ng mga infrastructure to actually prevent flooding. Mukha po talaga mabibridge dahil unusual na po talaga itong mga nangyayari. So sabi nga namin, kailangan hindi tayo ng parang advice or ano dun sa ating mga global warming experts para po preemptive at saka yung pong proactive moving forward.
2: Si Health Secretary Edwin Mercado.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kumilos at nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Tarlac para sa mga barangay at lugar na labis na naapektuhan ng habagat. Iginit ni Tarlac 2nd District Representative Christy Coelho Angeles na nakikipag-ugnay na sila sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa pamamahagi ng relief goods sa mga apektado upang hindi rin sumapaw ang mga natatanggap din nilang donasyon mula sa iba't ibang grupo at pribadong sektor. Ang kay Angeles, prioridad ngayon ng pamahalang palalawigan ng Tarlac ang mga lugar na na-isolate bunso ng nasirang tulay dahil sa habagat. Aabutin pa kasi ng matagal kung iikot ang mga residente, kaya mismo ang lokal na pamahalaan na ang magdadala ng mga kinakailangan ng mga residente para hindi na sila mahirapan pa. Pagitiyak pa ng pamahalaang palalawigan ng Tarlac na hindi lang ang isolated barangays ang mabibigyan dahil lahat ng apektadong residente ay mababahaginan ng tulong mula sa national at local government.
10: For them to be able to go here sa Poblacion to do grocery, i-input pa sa heron na tayong lalapit sa kanila at dadalhin natin yung mga basic needs nila like groceries, bigas, kaya silang napili natin. On the bag, nahinihintay lang namin yung final submission ng listing ng kanilang mga recipients.
2: Sa kabilang dako, sa panayam ng programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Angeles na nagpadala na ang Department of Public Works and Highways, so DPWH, ng mga kagamitan sa Tarlac para sa itatayong temporary o daily bridge matapos bumigay ang Agana at Aquino Bridge. Posibleng tumagal ang 2 hanggang 3 linggo ang konstruksyon ng mga pansamantalang tulay para mabigyang access sa mga light vehicle at mga residente.
11: It will take about 2 to 3 weeks po ang ating daily bridge. But once it's done na po, gagawin na rin po nila yung permanent na mas malaki, mas maluwang na bridge. Kahapon po, nagpa-deliver na ng mga baka nang galing sa iba't ibang region. So it's just a matter of fixing things in sa setup na po nila. Pero tutuntong pa rin sila dun sa pagitan ng mga bridge na hindi bumigay. Doon ipapatong yung parang pinaka mga equipment nila.
2: Yan ang tinig ni Tarlac 2nd District Representative Christy Cuello Angeles.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa ibang balita, IMO's retarding basin project sa Cavite, isa sa gagawing pilot plan para sa flood control master plan sa Pampanga at Bulacan. Si AJ Ignacio sa detalye.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Yes, Chet, iginit nga ni Public Works Secretary Vince Nison na ang IMO's, isa, ang IMO's Retarding Basin Project sa lalawigan ng Cavite ang isa sa mga gagawing master plan para nga sa pagsugpo ng malawakang pagbaha sa Bulacan at Pampanga. Sa isinagawang inspeksyon ng kalihim sa naturang pasilidad na ito ay isa sa mga malalaking plano ng DPWH upang makita na at mabigyan ng solusyon ng mga pagkakaroon ng malawakang pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa, particular sa Central Luzon. Dagdag pa nga ng kalihim, ito ay sa pamamagitan ng tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, katuwang nga ang lalawigan ng Cavite kung paano may sasagawa ang naturang proyekto. Pakinggan natin na Chad, ang payag ni Public Works Secretary Vince Dizon. Narito.
14: Ito talaga ang model. Ito ang model. Kasama din ng mga ibang retarding basin na ginawa na rin in the past. Pero ano talaga, importanteng makita ng mga kababayan natin para naman hindi sila mawala ng pag-asa na kung gagawin natin ganito at gagawin natin ng tama, kamukha ng ginawa dito sa Cavite, eh may solusyon din ang problema sa Central Luzon.
13: Yan ang tinig, Chad, ni Public Works Secretary Vince Dizon. Chad, wala pa rin dito sa lalawigan ng Cavite para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Walang patid ang isinasagawang pagresponde ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Bulacan, gayon din ang provincial government nito sa mga sinalanta ng matinding pagbaha dulot ng mga serye ng mga bagyo at habagat. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Bulacan Local Disaster Risk Reduction and Management Officer, Retired Police Colonel Manuel Lucban Jr., sumampa sa mahigit 22,000 individual o katumbas ng mahigit 6,000 pamilya ang nasa evacuation center at apektado ng sakuna. Dagdag pa ni Lucban na sumampa pa nga sa 27,000 na mga individual ang bilang ng mga nasa evacuation center sa kasagsagan ng mga pag-ulan. Ipinag-utos na rin ni Bulacan Governor Daniel Fernando, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na huwag mapatid ang ipinaabot na tulong o pinaabot na tulong ng national government sa pamagitan ng Department of Social Welfare and Development. Handa rin ang pamahalaang panlalawigan ng Bulacan na dagdagan pa ang ipinapaabot na tulong sa mga apektadong residente sa pamagitan ng paggamit ng Quick Response Fund o QRF ng probinsya.
15: Pauna na po sila ng about 96,000, kung hindi po ako nagkakamali, na relief goods po para mabigyan itong ating mga kababayan na naapektuhan ng pagbaha at nailikas po natin sa evacuation center. Ganun din naman po ang ating pamahalaan lalawigan bago pa man nagkaroon ng pagbahang ganito ay meron na po tayong mga naihanda na stockpile. At ito rin po ang ginagamit ngayon para doon sa naitulong ng national, ito ay masuportahan ng mga galing din sa lalawigan.
2: Yan ang pahayag ni Bulacan Local Disaster Risk Reduction and Management Officer, Retired Police Colonel Manuel Lucban Jr.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Bahagyang bumaba ang tubig baha sa bahagi ng NLEX, partikular sa bahay ng San Simon, Pampanga, na binaha dulot ng habagat. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni NLEX Corporation, AVP for Traffic Operations Robin Ignacio, na bagamat mabagal ay makakaraan na ang lahat ng sasakyan sa lane 1. Pinapayuhan naman ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta.
16: Coming from north, especially pagka-exit na po siguro ng Tiplex, or even coming from Esitex, ano po, dumiretso lang po dito sa Central Luzon Link Expressway. Tuloy-tuloy po yun, yung dulo po nun ay sa Nueva Ecija, and then from Nueva Ecija, i-access lang po ulit itong main highway, yung Maharlika Highway, and then pwede na po ulit mag-access sa NLEX, either Santa Rita Interchange or dito sa Balatas Interchange.
2: Si NLEX Corporation, AVP for Traffic Operations, Robin Ignacio.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Labis na ikinadismaya ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang pagnanakaw ng specialized na kable sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila, na naging dahilan ng pagkasira ng operasyon ng pagbomba ng tubig at apot bewang nabaha sa lugar. Nagbanta na rin si Dizon na hindi nito palalampasin ang nasabing akto ng pagnanakaw, lalo pat malaki ang idinulot na perwisyo ng hindi paggana ng nasabing pumping station. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinag-utos na ng kalihim ang mahigpit na seguridad sa mga pumping station sa tulong ng Philippine Coast Guard para mabantayan ng maigi ang pasilidad at hindi na maulit ang insidente ng nakawan. Babala pa ng kalihim sa mga nagnanais pang gumawa ng kaparehong akto ng pagnanakaw na huwag nang ituloy ito dahil tiyak na pananagutin sila ng gobyerno.
14: Nakaw na wire, yung sa genset, tsaka yung sa connection sa Meralco, pareho. Kaya wala talaga. Tinirang agad eh. Ito yung nakaw. Ito mga malaking to. Yan, hindi simple kasi yung mga equipment na to eh. Hindi to ordinary yung mga kable na pwede natin bilhin sa hardware eh. Ang tagal-tagal namin pinaghirapan na pagganahin to. Ang laking perang ginastos dito, tapos meron nga magnanakaw. Laking perwisyo dinudugot nyo. Tayo nga magpoporkigo kayo ng mga bakal tsaka mga wire dito. So hindi to tolerate ng Pangulo natin.
2: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy ang clearing operations ng Metro Manila Development Authority o MMDA, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng pamahalaan para maiwasan ng mabarahan ng basura ang mga daluyan ng tubig. Sa 10 balitaan, sinabi ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na katuwang din nila ang tupad workers sa pag-alis ng mga naiwang basura, burak at iba pang siltation. Ayon kay Torre, round the clock din ang inspeksyon ng MMDA sa kanilang pumping stations habang nag-deploy ng mobile pumping equipment upang tumugon sa mga binahang lugar sa Metro Manila.
17: Take advantage of the good weather para linisin uli ang ating mga waterways. Kasi ang mga waterways natin, pagkatapos talaga ng bahayan, makikita mo, ang dami talagang burak at saka putik na naiiwan dyan. So lumiliit uli ang capacity niyan. So andyan na naman kami. Gamit ang tupad, gamit ang tao namin, nililinis na naman natin ang mga waterways para yung mga naiwan ng mga silt ay malilinis natin, including siyempre yung mga basura. Then, for the long term, ayan, andyan naman ang DPWH at nag-inspection na naman sa iba-iba pang mga pumping station na wala sa MMDA. And on the part of MMDA, inspection din kami na aming mga, yung 73 pumps natin para siguraduhin na tip-top shape na naman siya.
2: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Buransing II sumalang na ngayon sa witness stand para patunayan ang kanilang sertifikasyon na inissue sa Department of Education. Ayon sa testigo, walang kinalaman ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa aktibidad ng Philippine Army na siyang ginamit ang ahensya sa liquidation sa Commission on Audit. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Ted, si Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Buransing II ang unang military official na humarap ngayon sa Senate Impeachment Court. Si Buransing ay Assistant Chief of Staff ng Civil Military Operations ng 1st Infantry Tabak Operations na siyang nagsagawa ng mga Youth Leaders Summit o YLS at Information Education Campaign sa Zamboanga. Sa offer na binasa ni Private Prosecutor Reynaldo Robles, nang hingi si Retired Major General Nolasco Mempin, USEC ng DepEd, ng sertipikasyon kay Buransing bilang patunay na matagumpay ang kanilang YLS at IEC. Sinabi ni Buransing hindi sila tumanggap o walang binabang bondo mula sa confidential funds ni VP Sara sa DepEd para sa naturang mga aktibidad. Base sa report ng Commission on Audit, ginamit umano ng DepEd ang certification para sa YLS at IEC activities ng Philippine Army sa paggastos ng 15.54 million pesos ng confidential funds. Narito ang bahagi ng pahayag ni Private Prosecutor Ray Robles.
19: Hingi ang DepEd ng certification tungkol sa mga programa ng Philippine Army. Ngunit isinumite ito sa COA. Ginamit ang dokumento na para bang pinapatunayan nito ang information gathering at surveillance activities ng DepEd at ang di umano'y pagbabayad sa mga informers nito. Ang patunay sa trabaho ng Philippine Army ay ipinresenta bilang patunay sa paggastos ng DepEd.
18: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ang oras po natin, 11:23 ng umaga. Baling na tayo sa Palasyo ng Malacañang para sa briefing kasama si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
25: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
2: Nakadutok doon si Raquel Bayan. Raquel?
20: Yes, Jen. Pakinggan natin si Undersecretary Claire Castro ngayong umaga.
21: At DBM. Binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng paghahanda ng mga kababayan natin dahil sa epekto ng climate change. Ayon sa mga eksperto, ang isa sa mga dahilan ng walang humpay na malakas na buhos ng ulan ay climate change. Hindi nasunod ang mga master plan umpang 1941 para sa Metro Manila at 1936 para sa Cebu. Kung nasunod lamang daw ang mga ito, maaaring ang mga lugar na hindi dapat natayuan ng imprastruktura at ang mga lugar naman na bahain ang dapat na natiling libre at walang imprastruktura para siyang tumanggap ng tubig ulan. Ayon sa Pangulo, dapat ipatupad ang batas, pati ang no-build zone. Huwag nang mamulitika, ipatupad ang batas at dapat ipaliwanag sa lahat na kailangan na mas maging istrikto sa pag-implementa ng batas para sa ating kaligtasan. Marami tayong magagandang batas pero hindi na ipapatupad ng maayos dahil sa palakasan system o korupsyon. Hindi na ito dapat, hindi na ito maaari. Ayon kay Pangulo Marcos Jr., alamin natin ang epekto ng climate change at ipatupad ang batas ng walang pinipili o walang pinapaboran. Sa DepEd, ituro sa mga bata kahit sa murang edad ay makakatulong sila. Sa mga estudyante, ang role ng bawat isa ay dapat malaman at lagi maging handa sa epekto ng climate change. Mas magiging malala ang epekto nito sa mga susunod pang mga taon. Huwag nating paabutin sa ganoong kondisyon. Sa bawat barangay, ipaabot natin na ang bawat residente ay may ambag para mabawasan ang malalang epekto ng climate change. Mula sa maayos na pagtatapon ng basura, paglilinis ng kapaligiran, pagtanggal ng mga bara sa daluyan ng tubig, hindi ito maliit na bagay. Sa LGUs, ipatupad ang no-build zones. Siguruhing maayos ang nasasakupan, makipagtulungan para mawala ang mga bara sa daluyan ng tubig. Siguruhing nakokolekta ang basura at nailalagay sa tamang tambakan. Hindi ang LGU ang nagiging dahilan kung bakit walang at dapat malaman din na hindi dapat ang LGU ang maging dahilan ng hindi pagkukolekta ng mga basura. Sa atin nagsisimula ang pagpapakita ng responsibilidad. Ang utos ni Pangulo Marcos Jr., huwag tayong magpakampante. Maraming bansa na rin ang nakakaranas ng intense monsoon, major storms, at severe flooding tulad ng Nepal, China, Laos, Pakistan, India, at Kenya. Nariyan din ang pagbaha sa Japan, South Korea, at ang Grand Canyon sa US ay nakaranas din ng flash flood. Seryosohin natin ang banta ng climate change. Kahandaan ang susi para malampasan natin ang panganib nito. Kung hindi ito nabigyan pansin noon, si Pangulong Marcos Jr. muli ang magpapasimula para higpitan ang pagpapatupad ng mga polisiya na may kinalaman sa climate change. Ito ay para sa atin. Ito ay para sa bansang Pilipinas. Mga ahensya ng pamahalaan, pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon sa Malacanang. Layunin ng Pangulo na siguruhin ang mabilis na pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan sa pangangailangan ng ating mga mamamayan mula Central Luzon at ibang apektadong lugar. Kabilang sa mga

ng humanitarian assistance ang naihatid sa mga apektadong lalawigan sa Central Luzon, gaya ng Tarlac, Pampanga at Bulacan. Sa buong Region 3 naman ay umaabot sa mahigit 874.8 million pesos ang halaga ang naipaabot na tulong. Kasama sa mga interventions ang pamamahagi ng family food packs, ready-to-eat foods, non-food items at AICS. Inulat din ng ahensya na dineploy nito ang Specialized Disaster Response Vehicle at tatlong mobile kitchen upang makatulong sa pagsaservisyo sa mga apektadong mamamayan. Sa pulong ay inalam ng Pangulo kung nararating ba ng tulong ang mga isolated na lugar dahil sa matinding pagbaha. Dagdag pa ng Pangulo, walang pamilya ang dapat na maiwan sa panahon ng kalamidad. Tiniyak naman ng kalihim na sapat ang supply at nahahatiran ng pagkain ang mga nasa isolated area. Inilahad naman ni Agriculture Secretary Kiko T. Laurel Jr. na may mga magsasaka at mga ngisda na naapektuhan. Ngunit maagap ang naging tugon ang ahensya sa tulong na Immediate Agricultural Assistance, Crop Insurance and Financial Assistance at Agri-Recover na naglalaan ng 35,000 pesos na loan para sa mga apektadong magsasaka at mga ngisda. Siniguro rin ng kalihim na may sapat pa rin at tayong supply ng pagkain. Sa pulong ay inalam din ng Pangulo sa DOH ang lagay ng ating mga kababayan na nagkaroon ng leptospirosis dahil sa malawakang pagbaha. Ayon kay Secretary Edwin Mercado na nanatiling nakahanda ang ahensya, pagdating sa gamot at dahil na rin sa intervensyon ng pamahalaan ay mas mababa ng 19% ang mga kaso ng leptospirosis kumpara sa nakaraang taon na umabot sa 7,187 cases. Siniguro din ng kalihim na sapat ang supply ng gamot para bigyang lunas ang mga nagkasakit. Dagdag pa ng kalihim, kasalukuyan mang full capacity ang NKTI, ay nakaalali naman ang PGH upang tugunan ang ibang leptospirosis cases. Maaari na rin pumunta ang ating mga kababayan sa mga pribadong ospital sa tulong ng PhilHealth packages. Samantalang may leptospirosis expressly naman sa DOH hospitals. Iniulat naman ni DPWA Secretary Vince Dizon ang status ng mga ginawang kalsada at tulay na naapektuhan ng matinding pag-ulan at baha, kasama ang Agana Bridge at Aquino Bridge sa Tarlac City. Kasalukuyan nang isinasagawa ang pagkumpuni sa Agana Bridge habang sa Bailey Bridge muna pasamantalang pinapadaan ang mga motorista. Ginagawa na rin ang Balinti Dike at San Isidro Dike sa Tarlac habang under warranty ang mga ito. Ginagawa na rin ang Santo Cristo Dam sa Lubao, Pampanga at ang Bukaw Dike sa Botolan, Zambales. Patuloy na rin ang pagkukumpuni sa Santa Fe Bridge sa San Marcelino sa Zambales habang Bailey Bridge muna ang pasamantalang daanan ng mga biyahero. Siniguro naman ang kalihim na marami pang mga tulay at kalsada at pumping station ang patuloy na inaasikaso ng DPWH. Tiniyak naman ni Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon na may pondo magagamit ang pamahalaan upang tugunan ang mga naging epekto ng baha at sama ng panahon sa ilalim ng Quick Response Fund.

0: Maaari po akong tumanggap ninyo mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Nabanggit nyo na rin lang po yung climate change. Kanina, nakausap po namin si Commissioner Albert de la Cruz of the Climate Change Commission, and one of their concerns is that hindi raw sila pinapakinggan ng ibang mga ahensya ng gobyerno. Kahit nakalatag na yung mga policies, hindi nakikinig sa kanila. This is ironic considering that the President himself is the chairperson of the Climate Change Commission. How does Malacanang plan to address this?
0: Hindi na po mangyayari yan. Dahil pagtutuunan po ng pansin, ang issue patungkol sa climate change, at yan po ang binigyan din mismo ng Pangulo kahapon.

0: naganap na meeting. Yan po ang pinuporsige ng Pangulo na dapat na malaman ng ating mga kababayan ang epekto ng climate change. Dahil hindi lang ito. Kung ano'y naranasan natin, lakas ng ulan, biglang buhos ng tubig at baha, hindi lang ito ang maaaring mangyari dahil sa nangyayari na ang climate change. So dapat natin itong paghandaan at lahat ng mga polisiya, batas ay dapat ipatupad. Yan ang nais ng Pangulo.
1: Kanina po may nabanggit kayo na matagal nang merong master plan sa Metro Manila and Cebu pero hindi ito nasunod. Saan po nagkaroon ng pagkukulang? Sino-sino po ang may liabilities dito?
0: Sa ating nadinig, hindi lang sa panahon ngayon, kundi umaabot na halos ng 40 years na hindi nagampanan ang tungkulin para maisaayos ang urban planning, no? At ang tamang pagpapatayo at kung saan dapat ipatayo ang mga infrastruktura. So, sa ngayon ay wala tayong sasabihin kung sino sisisihin. Kailangan nating solusyunan at para maipatupad at masaayos ang mga daanan at lagusan ng tubig upang hindi manatili ang tubig sa daanan at sa mga kalye na nakakaperbisyo sa lahat sa atin at nakakasira na rin ng mga ari-arian ng ating mga kababayan.
1: Yung sinasabi niyo po kanina, Yusek, na hindi na ulit mangyayari yung mga agencies na hindi nagkikinig sa Climate Change Commission, how do we plan to do that? Ano po yung gustong sabihin ng Pangulo sa kanila?
0: Kahapon po ay nagkausap nga po kami dahil nga po ang gusto ng Pangulo po talaga ay maipahatid sa ating mga kababayan ang epekto ng climate change. Dahil hindi po ito biro, hindi na po ito parang subject sa ating science na pinag-uusapan lamang dahil nandito na po, realidad na po ito. So, ang nais po talaga ng Pangulo ay maisaayos ang lahat ang dapat na maisaayos. Although, hindi po sa pagtatapos ng termino ng Pangulo matutupad lahat ito. Pero sisimulan po ito ng Pangulo at makikipag-ugnayan po ang inyong lingkod sa Climate Change Commission para malaman natin kung ano ang mga nais nila na maipahatid sa atin at sa Pangulo para malaman natin kung ano pa yung ibang pagkukulang ng sinasabi nilang ibang mga ahensya.
2: Follow-up question mula kay Harley Valbuena, IBC.
3: Yusek, in line po with the master plan, ano po kaya yung ginagawa ng current administration to catch up with this master plan? Baka po mayroong specific project intended for this.
0: Sa ngayon po, ang tutok po kasi ni Secretary Vince Dison, at yan po ay inulat niya sa Pangulo, ay yung mabilisang remedyo sa ngayon. At kung meron mang gagawin pa, mga long-term solutions, yan po ay pinag-uusapan, pero sa ngayon, ang tutok po ni Secretary Vince Dison ay kung ano agad ang paraan para maibsan ang epekto ng malakas na ulan at ang mabilisang pagtaas ng tubig baha. Although, nakita po natin, marami na rin po nagsabi na yung mga nagawa po ng DPWH within Metro Manila, karamihan po dito ay talagang tataas ang tubig, pero mas mabilis naman din pong humupa ang tubig baha. Pero hindi lang po dapat sa Metro Manila ito naranasan. So, anayos din po ng Pangulo at ng DPWH ay magawa ito sa lahat ng parte ng Pilipinas. Pero sabi nga po natin, it will take time, pero nakikita po natin ang trabaho ng DPWH at sunod-sunod po ang lahat ng pagkukumpuni ng mga naapektuhan ng mga kalsada at mga tulay.
3: Yusek, you said hindi po may sasakatuparan lahat bago matapos ang termino po ni Pangulo. Pero can you assure na before this term ends, may mararamdaman po ang mga Pilipino?
0: Sa ngayon pa lamang po ay nararamdaman na natin sa Metro Manila. Marami na po nagsabi, kahit na po ang si Congressman Toby at saka si Secretary Gatchalian sa Valenzuela, ay alam nilang mayroong epekto yung mga nagawa na po ng DPWH. Pero ang sabi nga po ng Pangulo, yung lakas ng ulan na hindi natin dinaranas noon. Kaya kailangan natin malaman gaano karami yung ulan na binubuhos ngayon sa panahon ng tag-ulan kumpara sa nakalipas na 10 taon. Ano yung pagkakaiba dahil malamang ang ayon kay Pangulo, may mga nagawa tayong mga paraan, pero itong mga paraan na ito ay maaaring tama sa panahon nung nakalipas na 10 taon. So, kailangan i-adjust ang mga dapat na gawin para mas angkop sa nangyayaring climate change ngayon?
2: Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
4: Hi, Yusek. Good morning. Doon lang po sa sinabi niyo na this issue in urban planning goes way back 40 years ago. Why is the President prioritizing this issue only now? And kung na-prioritize po in the past years of the administration, ano po yung ginawa?
0: Matagal na po nababanggit ng Pangulo about climate change. Inaaral niya po kasi ito. At ngunit, katulad ng sinabi natin, naging priority niya po rin ang infrastruktura. Pero hindi naman po natupad nung dating namumuno sa DPWH, yun dapat na nagawa. So, hindi tayo kailangan magsisihan. Kaya kung ano man yung naging pagkukulang noong nakaraang namuno, hindi po ito papayagan ng Pangulo, kaya tutok po siya lalong-lalo na sa epekto po ng climate change dahil mas nakikita po natin at mas nararanasan natin po ang hagupit ng puwersa ng kalikasan. So, hindi tayo dapat magpatalo, maging handa po tayo. Yan ang nais ng Pangulo.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
5: Hi ma'am, good morning. Ma'am, ilang political clan na po ang namuno ng ilang taon at dekada sa Pampanga, ngunit hindi na solusyonan ng baha? Sila po ay mga Lapid, Pinedas. Maraming kabalin po ang nagtatanong, bakit tila napabayaan sila gayong, alam naman ng mga opisyal na to na catch basin ang Pampanga. Gayun din po ang mga ang Fernando sa Bulacan. So ma'am, tanong lang, kakayanin ba ng national government para solusyonan ang baha sa Pampanga at Bulacan?
0: Sa unang premise mo, muli ayaw nating magkaroon ng turuan kung sino may kasalanan o kung sino yung gumagawa ng trabaho. Dahil hindi ipo ito sa kasalukuyan o sa nakaraang tatlong taon ang sanhi ng problema. Sabi nga natin, pati mga eksperto ay nagsasabing mga 40 years na hindi natupad at hindi sinunod ang dapat na gawin para sa planning. So ngayon po, ang kinakailangan natin, ang nagkataon lamang po, na kay Pangulong Marcos Jr. lahat bumagsak ang mga maybe pagkukulang, negligence, kapabayaan, at mga ghost projects na nangyari nung nakaraang mga nakaraang administrasyon. At sa ngayon ay kailangang walisin, linisin ng Pangulo ang mga nagawang pagkukulang noong mga nakaraang administrasyon. Kaya kailangan natin itong pagtulong-tulungan, pero hindi po kailangan na tayo ay magsisihan sa ngayon. Kung matutupad po ito ng Pangulo, sinisimulan po ng Pangulo sa administrasyon na ito ang lahat ng dapat gawin. Makikita niyo naman sa lahat ng pagkakataon, sa mga balita, kung paano tinututukan ng Pangulo ang operasyon patungkol sa kontrabaha.
5: Senyalis na po ba ito para maging ganap na batas na ang Anti-Political Dynasty Bill?
0: Layo yata. Medyo malayo.
5: Because the Pinedas po, nagpapalitan lang sila ng silang magkakamag-anak.
0: Alam niyo po, alam din niyo po, alam nating lahat na nais ng Pangulo na sa kanya ring pamumuno magkaroon ng batas patungkol sa Anti-Dynasty Bill or Anti-Political Dynasty Bill. So, priority po yan ng Pangulo. At alam din po ito ng Kongreso na isa po yan sa tinututukan ng Pangulo. Pero kung ikokonekta po natin ito sa mga liderato ngayon, sa Pampanga, sa Bulacan, hindi na po ito necessary sa ngayon. Kailangan po na magkaroon tayo ng batas para mas magkaroon ng tsansa ang ibang mga kababayan natin na maging leader at maipakita naman din nila ang kanilang kagalingan.
2: Okay, follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
6: Ma'am, napag-usapan na rin po yung mga Pineda sa Pampanga. Kahapon po kasi nagkaroon ng statement si Governor Lilia Pineda. Nang matanong po siya kung anong isasagot niya sa mga nagagalit at nagtatanong na kapampangan kung bakit nakakaranas sila ng ganong katinding pagbaha, ang sinabi po niya, kailangan natin ay panalangin, kailangan magplano tayo para sa ating mga pamilya at huwag iasa sa gobyerno ang lahat para sa kanilang kaligtasan. Does the palace have anything to say to this? Yung ganito pong klase mga mensahe sa kanilang mga nasasakupan?
0: Well, igagalang po natin kung ano mensahe mismo ni Mayor, Governor, Pineda. Dahil siya po ang nakakaramdam nito. Wala naman po siguro masama kung talagang sama-sama rin tayo mananalangin. Dahil sabi nga po natin, isa-isa sa mga dahilan ng ganitong klaseng unos ay climate change. Isa lamang ito, maraming factors. At kailangan din po talaga lahat tayo ay nagtutulong-tulungan. Hindi po magagampanan ng gobyerno ang mailigtas kayong lahat kung ang iba natin mga kababayan ay sumusuway sa batas. So kapag sinabi po natin na no build zone, at yan po ay delikado na kayo magpatayo sa ng bahay, yun po ay ibig sabihin na huwag na po kayong sumuway. Dahil kaligtasan nyo rin po naman ang magiging issue dito. So ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay tumupad sa batas. Para pag tumupad naman tayo sa batas, mas madali magagawa ng paraan kung ano man ang magiging issue dahil sabay-sabay tayong nagtutulong-tulungan.
6: Ma'am, that message did not sit well with a lot of the constituents dahil ang dating po sa kanila parang kanya-kanya na tayo. Kasi at this time of extreme crisis, people look to government to save them. And then comes the governor saying, huwag niyo iasa lahat sa gobyerno. Does the palace have at least a message to local government officials in how they send these messages to people, especially at this time?
0: Mahirap po kasing pangunahan ng Pangulo at magdikta ang Pangulo sa sasabihin ng bawat isa. Sasabihin na naman nila, nakikialam ang Pangulo sa kanilang freedom of expression. So, nasa tao po yan kung paano niya pong ibibigay ang kanyang mensahe sa mga kababayan natin na nakakaranas ng, of course, kalungkutan, kasawian, disappointment. At ang Pangulo po naman ay ramdam po ang hinain ng ating mga kababayan. But still, kailangan po nating ipatupad muli. Kailangan ipatupad din ng LGUs, ang namumuno sa LGU, ipatupad ang batas. Dahil wala din naman po magkakaroon ng problema sa mga naganap na pagguho ng bahay, kung lahat naman po din ng liderato sa LGUs ay tumutupad at nagpapatupad ng batas. Muli, sa mga ating mga kababayan, ang mensahe po ng Pangulo, hindi po kayo maiiwan. Lahat po kayo ay sama-sama po tayong babangon at mararamdaman ang ginhawa. Siguro ang kailangan lang po talaga natin ay magtulungan at hindi po rin kakayanin ng gobyerno. Real talk tayo, ang gobyerno po ay lagi nandiyan. Ang pagbibigay ng ayuda ay nandiyan. Pero kailangan din po kayo ng gobyerno para mas gumaan ang nararanasan nating mga dilubyo. Kasi kayo rin po ay may responsibilidad para sa ating pamahalaan.
6: Sorry ma'am, last for my part. Patanong lang ng aking colleague. Si Mayor Ronnie Evangelista naman po ng Rodriguez Rizal, ang sinabi niya, dahil daw sa topography ng kanilang lugar, walang choice sa mga residente kundi mag-adjust at magpataas na lang daw ng mga bahay at magpagawa ng second floor. Nanawagan po siya ng pondo mula sa national government para sa mga walang kakayahan na magpatayo ng second floor. Ano ho masasabi niyo rito?
0: Second floor? Meron naman tayong binibigay na pabahay. Kumbaga, meron tayong murang pabahay na proyekto ng Pangulo at ng DSUD. Hindi ko po makita yung ibig niya sabihin sa kanyang mensahe. At ito po bang sinasabi niya na dapat bigyan ng pondo para makapagpatayo ng second floor? Ito po ba ay may mga titulo? Ang mga nagpatayo po ba ng bahay na ito ay tumupad sa building code? Masakit man sabihin, minsan mabigat na gampanan or gawin. Pero lahat po tayo, Kaya po tayo may batas ay dapat natupumpad sa batas. Hindi po dapat na gumagawa kayo ng istruktura nang hindi po naaayon sa batas at lumalabag sa building code. So ang tanong, Mayor, si Mayor, tanong natin kay Mayor, yung gusto po ba niyang tulungan? Maganda naman ang kanyang adhikain. Pero ang gusto po ba niyang tulungan ay mga taong may titulo na sa lupa? So kasi kung wala pong titulo sa lupa ito, ano yung rights nila na magpatayo? Legal na aspeto po. Yun lang. Kasi kung tutulungan natin at informal settler sila at ito po ay may ibang may-ari, malaking issue po yan.
2: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
7: Yusek, good morning po. Yusek, if I'm not mistaken, 3 years ago, nag-present si Presidente yung proposal ng national government na yung portion ng Candaba Swamp sa Pampanga gawin sa ng water impounding area, pero tinutulan ito ng isang kongresista na taga Pampanga din. Saying na maapektuhan yung mga magsasaka, lulubog yung farmland. Yusek, naniniwala ba ang palasyo na kung natuloy sana yung proposal ng Pangulo, ay hindi ganun kalala yung sitwasyon sa NLEX sa kasalukuyan na hanggang ngayon mukhang marami pa rin stranded na motorista?
0: Sa ating pagkakaalam ay nagkaroon din po, tama po kayo, nagkaroon ng ganitong proposal at ang isa sa mga nag-push nito ay walang iba kundi ang dating Secretary Babe Singson. At alam po niya ang kahalagahan ng ganitong klaseng proyekto. So, sa mga nagtatanong ng mga kababayan natin sa Pampanga, siguro dapat mas alamin nila yung anong nangyari dito para makita nila kung ano yung naging resulta ng ganitong klaseng pagtutol. But still, wala po tayong sisisihin dahil maaari naman po magkaroon pa ng ibang proyekto na maiibsa naman po ang nangyayari sa mga kababayan natin dito sa Pampanga.
7: Yusek, is there a possibility na ma-erase uli ito? Lalo na yung NLEX, napaka-importante transport ng goods, and it is being considered as Luzon Economic Corridor.
0: Sa kahapon po ay mayroon na pag-usapan patungkol po dyan. At siguro po mas nanaisin kong si Secretary Vince Dizon ang magbigay ng detalye. Pero napag-usapan po yan kung ano po ang balak nila. At meron po, yes, meron silang balak na napag-usapan, pero bago namin ibigay, mas maganda po, di ba? Mas araling mabuti kung tama at naaayon pa ang proyektong ito.
7: Yusek, isa na lang, pahabo lang. May mga proposal na sana gawin libre muna yung toll fee sa NLEX. Sinusuportan ba ito ng palasyo?
0: Yung stranded doon? Libre?
7: Gawin
0: ba? Ba't kaya papapasok? Kung traffic na. Huwag mo nang gamitin muna. I mean, di ba? For the meantime, huwag na muna kayong dumaan doon kasi kung hindi naman din siya makakalusot. So, anong purpose ng libre? Hindi, tanong ko lang. Magandang adhikain yung libre. Pero kung ililibre natin, di ba, mas maraming sasakyan na papasok. So, pag maraming papasok na sasakyan, mas lalo magkakaroon ng traffic. So, dapat nga iwasan nila muna itong NLEX.
7: Yusek, siguro ang sinasabi dito yung mga naipit na mayroon pang dadaan ng mga toll fee, na toll, toll plaza.
0: Siguro bago po magmungkahe ang Pangulo, alam naman po ng NLEX kung ano nangyari dito at ano ang kanilang responsibilidad. Dapat sa kanila manggaling ang kautosan na ito.
7: Salamat po, Yusek.
2: Okay. Follow-up question mula kay Ivan.
8: Ma'am, ang Pangulo ho ba wala siyang naisip na possibly instructions to the Toll Regulatory Board to impose sanctions perhaps to the management of North Luzon Expressway dahil po sa nangyaring ito? Kasi marami ho yung nagrereklamo na fine, nandyan yung baha, it's beyond them, pero perhaps may nagawa silang ibang mga bagay para, for example, hindi na papasukin yung iba na hindi na naipit doon, things like that.
0: Kahapon po ay napag-usapan ang problemang yan, pero hindi napag-usapan kung anumang sanction. Ang nasa proposal po ng Pangulo ay paano po matutulungan yung mga naipit natin mga kababayan sa NLEX. Most probably, pagka nakausap ko ang Pangulo, ay itatanong ko po yan. Dahil hindi po sa ngayon ang pag-sanction ang inuuna ng Pangulo, kundi ang kaginhawahan ng ating mga motorista.
2: Sunod na tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
9: Yusek, nabanggit niyo po kanina yung pabahay. Follow-up lang po doon. How prepared is our pambansang pabahay program to absorb those families living po doon sa mga no-build zone? At sila po ba yung priority ng ating admin?
0: Okay, may mga, meron po tayong, yes, mura po ito. Ang murang pabahay po sa administration po ng Pangulo ay napaka kaya, abot kaya ng ating mga kababayan. Kung nakakapagpatuyo po sila ng magandang bahay sa mga lugar na hindi dapat, kaya po nila yan. Maaabot po nila ang presyo po ng murang pabahay ng Pangulo.
9: And ma'am, naging malinaw po yung position ni Pangulong Marcos from keeping Christmas celebrations modest last year to ESONA 2026. Keep things simple but with dignity. Ano po ang masasabi ng Malacanang sa mga government officials who were seen wearing designer clothes while inspecting flood hit areas? Kasi ang perception po ng ibang tao ay insensitive or out of touch. May pinaabot po bang mensahe ang Malacanang to DILG down to local governments?
0: Wala. Kasi walang mensaheng Pangulo patungkol dyan. Ang pagsiservisyo po ay hindi po nakikita sa damit. Nakikita po ito sa gawa. Nakikita po ito kung visible ba yung mga leaders at nandiyan sila para tumulong. Maybe, sasabihin na iba, bakit designer clothes pa ang suot? But sabi nga natin, hindi po nakikita ang pagtulong, ang serbisyong totoo sa damit ng isang leader. Mas maganda po, meron pong mga iba, napakasimple ng dating. T-shirt, pants, yung iba nagpapaulan pa, pero wala namang natutulong. So mas maganda po, natignan ang leader sa trabaho, sa gawa, hindi po sa damit.
9: Pero ma'am, sabi po sa RA 6713, public officials and employees and their families shall lead modest lives appropriate to their positions and income. They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form.
0: Hindi po ako makakatugon sa mga opisyal na gumagamit ng mga branded na damit. Pero alam naman nila kung ano ba ang dapat na ikilos at kung paano dapat makisalamuha sa ating mga kababayan. Di natin alam kung ang pagsusot ng branded na yan ay mura na sa kanila. So, depende. Depende sa kanila. Baka yan ay, kung sa atin na ordinaryong tao ay napakamahal, baka sa kanila ay mura lang yan. Dahil yan ang kanilang nakagawian. But still, siguro, kailangan din maging sensitive kasi lalong-lalo na kung yung mga kababayan natin ay nakakaramdam ng hirap, trauma, at kalungkutan.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Samuel Madanilla, Business Mirror.
10: Good morning, ma'am. Balik lang po ako dun sa na-mention po nila kanina na gusto ni President Marcos i-intensify yung implementation ng no-build zone policy. Bakit po ito yung nabigyan pansin na specific policy ni President Marcos?
0: Marami po kasi naaapektuhan sa mga lugar na dapat na hindi tinatayuan. Unang-una po, ang estero, dapat po mas malinis yan para hindi natatapunan ng basura. Nagiging cost po yung basura na itatapon dyan sa pagbara ng daluyan ng tubig. So, dapat ang nag-i-implement nito, ang nakakakita nito, unang-una ay mga barangay officials. Pangalawa, engineering department ng LGUs. Pangatlo, of course, mga mayor, mga local government officials. Kailangan na po kasi natin na magkaisa. Medyo, of course, magdaramdam ang iba natin mga kababayan na maaaring mawala sa kanilang nakagawi ang tirahan. Pero kailangan po nating ipatupad kung ano ang batas at bigyan na lamang sila ng kung saan maaari silang tumira ng ligtas. Kasi buhay po ang maaaring mawala. Hindi po ito paghihigpit ng walang dahilan. Paghihigpit po ito para sa kalikasan, para sa buhay ng mga kababayan natin na nandiyan na nakatira. At para yung problema sa baha ay maibsan. Isa ito sa nagiging cause ng problema natin. Na kumbaga, hindi pa po tayo pinapanganak ay problema na ito.
10: Follow up lang po. May instruction po ba si President sa President Marcos sa DILG for the implementation ng intensified implementation ng no-build zone policy? Tsaka kung may timeline na po ba siyang binigay for DILG para dun sa pag-enforce ng batas?
0: Ang mga LGUs, alam naman po nila ang batas patungkol sa National Building Code. Nakasaad po lahat dyan. At kung tutuusin po, kung matatandaan nyo, yung tinatawag na Lina Law, dapat yan ay napatupad na noong 1995. Pero lumalabas na walang tumugon na mga ibang mga opisyal noon sa local government. Kaya dumami ang nagiging sanhi ng problema ng pagbaha. So kailangan lang talagang ipatupad ang batas at kailangang ipaalam ano ang epekto ng climate change sa atin na magsimula para sa mga susunod na henerasyon, gumaan na ang kanilang mararamdaman kapag may ganitong klaseng lakas ng ulan at pagtaas ng tubig baha.
10: Clarify ko lang din po, ma'am. Na-mention po nila na gusto rin ni President Marcos na mag-implement ng master plan for flood control. At i-clarify ko lang po, ano pong specific na plan yung gustong implement ni President Marcos? Yung 1941 po ba o yung during ng Aquino administration?
0: Hindi pa nga po nakikita yun sa Aquino administration. Sorry po ah. Dahil nung nakausap nating huli si Secretary Monoan at the time, wala silang nakitang master plan. So kung meron po silang master plan, magbigay po sila sana ng kopya sa DPWH kay Secretary Vince Dison. So far, hindi ko po natatanong kay Secretary Vince kung may naibigay sa kanyang master plan sa Secretary Babe Singson. Hindi ko po na itanong.
10: Last na lang po. Mag-update lang rin po regarding po dun sa Pax Silica. Na-mention po ng DTI sa isang hearing po sa House of Representatives last week. There will still be AI data centers under Pax Silica initiative. But it will be located in New Clark City, but in locations with more viable power and water supplies. Will President Marcos allow the construction of such facilities sa bansa under dun sa proposed Philippine-US Pax Silica Framework Agreement?
0: Tinanong po natin mismo, dahil nga sa interview na yan, ay tinanong natin mismo ang pamunuan ng DTI kung ano ang ibig sabihin nito. At binigyan po tayo ng katugunan. At ang sabi po ng DTI, we assure everyone that any investment project, whether data center or not, or whether under the Pax Silica or not, will have to undergo strict compliance with government regulations, for example, and most critically on environmental impact. And specifically allow us to reiterate, on the Clark Advanced Manufacturing Park, there will be no data centers. Kung meron po sa sinasabing ibang lugar na hindi sa New Clark City, wala pa pong proposal patungkol dito, ayon po sa DTI.
10: Thank you po.
2: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Gilinario News.
4: Yusek, dun lang po sa statement niyo po na kailangan po maging sensitive ng government officials. We just have to bring the First Lady's Party again and the backlash faced by the first couple over this. Yung sentiments po kasi hindi lang po nanggagaling sa detractors ng government but actual victims of flooding. Ano po yung masasabi niyo dun sa mga pakiramdam ay insensitive po ang first couple for holding a party during a week of flooding?
0: Okay, liwanagin natin to kasi ito yung nabanggit ko, hindi naman sa briefing. So ito mas liliwanagin natin. Okay. Naganap po ang pagharana ng Pangulo kay First Lady, hindi po ito yung kasagsagan nung malakas na ulan. Hindi po ito kasagsagan ng pagbaha. Yan po kasi ang nangyaring mensahe na nagpakalat nito, na alam natin na detractor, alam nating obstructionist. So kumalat, at ang dumating na mensahe sa iba nating mga kababayan ay nang harana ang Pangulo kay First Lady nung gabing malakas ang ulan at nung gabing bumabaha ng todo-todo dito sa Central Luzon at sa Metro Manila. Hindi po iyan ang katotohanan. At that time na nagkaroon ng pagharana ang Pangulo, gabi po iyan. Gabi, matapos pong magtrabaho ang Pangulo. Pero kahit po siya inangharana nung gabi na yon, patuloy pa rin po naman ang kanyang pagmamonitor kung ano ang maaaring maging lagay ng panahon. Pero at that time, wala pong masamang panahon. Yun po ang dapat nating linawin. At kasi kaya sinasabi ni Ivy na marami ang nagbibigay ng kanilang mga sentimiento dahil yun po ang pinalabas ng iba. Nang harana ang Pangulo, nagawa pang kumanta sa kanyang asawa habang umuulan ng malakas. Yan po ay walang katotohanan. So, doon po sa mga nagkaroon ng kanilang disappointment, dahil sinasabing walang, what do you call that? Insensitive. Tignan po, hindi po natin sila masisisi kasi kung yun ang dumating sa kanilang naratibo. So, naiintindihan po namin kayo kasi iba po yung kwentong na ipalabas. Pero, sana makita rin po natin na sa buong linggo hanggang kahapon, kahit walang pasok at holiday, ang Pangulo po ay tutok. Hindi po nagpapabaya ang Pangulo para maibigay lahat ang pangangailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naapektuhan. Kung naghara naman ang Pangulo para sa kanyang asawa at makasama ang ilang malalapit na kapag-anak, konting oras lang po ang ibinigay ng Pangulo para sa kanyang pamilya, para sa kanyang asawa, para i-celebrate ang buhay. At hindi po nagpabaya ang Pangulo sa konting oras na ito na ibinigay para sa kanyang asawa.
11: Ay, maraming salamat, Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
0: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang hindi matatawarang serbisyo ng Philippine Coast Guard. Sa oath-taking ceremony ng mga bagong promote na flag officers ng PCG, binigyan diin ng Pangulo ang malaking responsibilidad ng Coast Guard. Sa kanyang mensahe, binigyang halaga ng Pangulo ang tungkulin ng PCG kabilang na ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea, sa pagsuporta sa mga replenishment mission, pagtulong sa mga mangingisda, pagpapanatili ng kaligtasan sa mga pantalan at sasakyang pandagat, at pagprotekta sa karagatan laban sa illegal fishing, smuggling at iba pang banta sa karagatan. Kinilala rin ng Pangulo ang papel ng Coast Guard sa search and rescue operations at pagtugon sa mga kalamidad. Sa mga bagong promote na flag officers, inaasahan ng Pangulo na ipagpapatuloy ng mga bagong leader ng PCG ang tunay na tapang na hindi lang nasusukat sa oras ng panganib, kundi nahuhubog sa pamamagitan ng pagsasanay, disiplina, paghahanda at kahandaang unahin ang kapakanan ng iba. Bilang pangwakas, hinikayat ng Pangulo ang bagong flag officers na manguna sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. Panatilihin ang integridad, tumulong ihanda ang susunod na henerasyon ng mga leader. Yakapin ang modernisasyon at inobasyon at palakasin ang pakikipagtulungan sa iba pang institusyon. Nagpapasalamat din ang Pangulo sa mga pamilya ng mga opisyal dahil sa kanilang pag-unawa, sakripisyo, at suporta. Samantala, nakatakdang pangunahan, mamayang gabi ng Pangulo ang 2026 National Peace Consensus Month Opening Ceremony, commemoration of the 30th anniversary of the Government of the Philippines Moro National Liberation Front, 1996 Final Peace Agreement, and 40th anniversary of the GPH Cordillera Bodong Administration Cordillera People's Liberation Army, 1986 Mount Data Peace Accord, SIPAT. Dito, binibigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng kapayapaan bilang pundasyon ng kaunlaran.
12: Our Coast Guard has been out in the water, patrolling the West Philippine Sea, escorting and supporting our reprovisioning missions there, and standing beside our fisher folk in times of distress. Therefore, the responsibility of the Philippine Coast Guard is among the most crucial in our government. This heroism is shown in the willingness to put the needs of others above your own, even when duty requires great personal risk. Lead with courage and integrity. Always remember whom you serve. Ang bawat paglalayag at bawat pagbabantay ay para sa sambayan ng Pilipinas.
0: Ulitin lang po natin muli at baka tayo nagkamali ng banggit. 1996 Final Peace Agreement at Cordillera People's Liberation Army, 1986 Mount Data Peace Accord, SIPAT. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nagpapatupad ng batas para sa nakakarami. Hindi ito pinapaikot o binabali para maging makasarili. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
13: Katatapos naman ng press briefing dito sa Malacanang na itanong yung hindi pakikinig ng iba't ibang departamento sa mga suhestyon o rekomendasyon ng Climate Change Commission na mayroong mga polisiya ang hindi na ipatutupad. Sabi ni Jose Castro, hindi na anya mangyayari ito, lalo't nagtutuunan ng pansin ng administrasyon yung mga issues sa climate change. Ito anya yung binigyan din ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa meeting kahapon kasama yung mga cabinet secretary. Dapat daw mabatid ng lahat ng mga Pilipino yung epekto ng pagbabago ng panahon. Dapat anyang paghandaan ng climate change commission at dapat rin anya na lahat ng batas, lahat ng polisiya maipatutupad. Samantala, ang sabi ni Pangulong Marcos, itong climate change o pagbabago ng panahon, hindi na lamang ito is basta isang subject na pinag-uusapan lamang sa paaralan. Realidad na anya ito at makikipag-ugnayan anya yung Malacanang sa Climate Change Commission para maipabatid kung ano yung kailangan nilang tulong para mapalawak yung awareness ng publiko dito sa pagbabago ng panahon. Sa press briefing na itanong din yung umani pagsusuot ng designer clothes ng ibang mga government officials na nag-inspeksyon sa mga flooded areas. Sabi ni Jose Castro, ang pagsiservisyo niya ng mga lokal na pamahalaan hindi naman daw nakikita sa damit bagkus ay sa gawa. Kung visible ba o tumutulong yung mga lider ng mga lugar sa ng mga lugar sa ni Jose Castro, alam naman na dapat ng mga officials kung ano, kung paano sila kikilos at paano sila makikisalubuhan sa kanilang mga nasasakupan. Kaugnay naman doon sa kumalat na video ni Pangulong Marcos na hinaharanan niya si First Lady Liz Araneta Marcos, may paglilinaw si Jose Castro, nangyari anya yung video na ito noon pang nakaraang linggo, hindi anya noong panahon na umuulan at kasagsagan ng pagbaha dito sa Metro Manila. Yung gabi na raw niyan, tapos na yung trabaho ni Pangulong Marcos, and then the next day balik trabaho doon si Pangulong Marcos, at noong kinuhanan yung video na yan, walang sama ng panahon na naranasan dito sa bansa taliwas doon sa pinalutang ng mga detractors. Si Pangulong Marcos daw never nagpabaya sa pagbibigay na pangailangan ng mga Pilipino, lalo na yung mga naapektuhan ng sama ng panahon. Kaunting oras lamang anya yung inilaan ni Pangulong Marcos para sa selebrasyon ni First Lady Liza Araneta Marcos, at never niyang kinalimutan yung kanyang tungkulin para sa mga Pilipino. Kaugnay naman doon sa dekada o ilang taon ng pamumuno ng ilang political clan sa ilang probinsya sa bansa, ngunit tila hindi nasusolusyonan yung pagbaha. Sabi ni Jose Castro, ayaw manisi ng palasyo lalo na itong usapin sa pagbaha, hindi lang naman daw yan usapin ng mga 2 or 3 years, bagkus nasa 40 years na yung problema na yan dahil may mga proyekto o programa na hindi na ipadupad. Sa kasalukuyan, ang ginagawa niya ng administrasyon, nakatutukan niya sila sa pagsasaayos nitong mga programa na dapat matagal na panahon na na maipatupad. Sinisimulan na raw yan ng pamahalaan at bagamat hindi yan matatapos ngayong Marcos administration, makatitiyakan niya yung ating publiko na mararamdaman nila itong mga ipinatutupad ng pamahalaan. Habang ang pagsisiguro rin ni Anya ni Pangulo Marcos sa mga Pilipino, lalo na yung mga apektado ng pag-ulan at pagbaha, sama-sama Anya na babangon ang bansa, ang hiling lamang Anya ng administrasyon, kooperasyon mula sa publiko, lalo na lahat naman Anya ay mayroong responsibilidad para sa pamahalaan at sa bansa. Ito na muna yung pinagkulang mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
11: Anim na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, this is day 20, kadalawampung araw po ng paglilitis ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pa rin po ang Radyo Pilipinas special coverage ng naturang impeachment ng ating pong Vice Presidente. On the 20th day ng pagdinig po sa impeachment trial, narito pa rin tayo sa Article 1. Ilparendo sa alleged misuse of confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd. pagnay niyan, tatanggapin natin ang mga ulat mula po sa ating mga kasamahan, mula po sa prosekusyon, mula po sa depensa, at of course, mula mismo sa Senado. Ilang paunang ulat po dito sa Senado Impeachment Court, Presiding Officer Chief Escudero nilinaw na walang suot na listening device ang tumistigong si Lemuel Ortonio. Escudero nagpaalala na bawal magsuot ng listening device ang mga testigo sa impeachment trial. Ang ulat na yan mula kay Ninfa Asuncion.
10: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Yes, dito nga sa day 20 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay may naging mga paglilinaw yung mga impeachment o yung mga senator judges natin. Kabilang na dyan sa nilinaw ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na peke o AI-generated lang yung litratong kumalat at online na nagpapakitang may suot o manong earpiece si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio habang tumitestigo dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte last week. Ayon kay Escudero, sa halip ang nakita sa kanyang tenga ay isang front fold helix ear piercing at hindi isang communication device. Kaugnay nito, naglabas ang impeachment court ng mahigpit na direktiba para sa lahat ng mga susunod na testigo. Kabilang dito, yung pagbabawal ng korte sa mga testigo habang nakasalang sa witness stand na gumamit o magkaroon ng mga access sa earpiece, headset, cellphone, smartwatch, smart glasses at iba pang device na maaaring gamitin sa pagtanggap o pagpapadala ng mga impormasyon. Bawal din ang pagtanggap o pagtangkang tumanggap ng anumang mensahe, senyales, sagot, suggestion o prompt mula sa sinumang tao na nasa loob man o nasa labas ng korte. Mananatili ang pagbabawal ito hanggang sa formal na i-discharge ng korte ang testigo kabilang na doon sa mga recess kapag ka may trial. Ipinag-utos din ni Escudero sa Clerk of Court na ipagbigay alam sa bawat testigo yung rules na ito bago sila manumpa at kunin yung mga bawal na communication device bago ang pagharap sa trial. Ang anuman anyang paglabag ay pwedeng mapatawan ng kaukulang disciplinary actions. Dininaw ni Escudero na layunin itong direktiba na ito na matiyak na yung bawat testigo ay magpapatotoo batay lang sa sarili nilang kaalaman at walang magiging coaching o pakikialam mula sa mga council o sino mang partido o sino mang individual. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Presiding Officer Escudero.
12: Itotoo yung lumalabas na mga litrato na di umano merong earpiece si Mr. Ortonio, yung po ay AI. What he had was a front fold helix, an ear piercing in the front fold helix of his ear, not an earpiece. No witness while testifying shall possess, have access to, or use any earpiece, headset, cell phone, smartwatch, smart glasses, or any other similar device capable of transmitting or receiving information or communication. Witnesses are also prohibited from receiving or attempting to receive any communication, suggestion, answer, signal, message, or prompt for any person, whether inside or outside this court, regardless of the means employed.
5: Samantala, bago rin nagsimula itong trial ngayong araw, ay nagkaroon din ng paglilinaw si Senator Judge Tito Soto na tungkol dun sa nakasaad sa journal ng itong impeachment trial nga. Partikular dun sa naging pagtatanong sa Prosecution Council na si Attorney May Divinagracia. Ginawa ni Soto yung manifestation bago aprubahan ng impeachment court yung journal ng paglilitis last week. Anya, naalarma siya sa isang news report na nagsabing hindi raw pinayag ang sumagot si Divinagracia at ilang beses umano itong pinutol habang nagpapaliwanag. Pero matapos ng suriin yung journal, nakita ni Soto na nakasagot naman si Divinagracia sa karamihan ng mga tanong. May isa o dalawang pagkakataon lang anya na naputol yung sagot ng Prosecution Council na may kaugnayan doon sa Republic Act 6085 o yung batas na nag-regulate sa paggamit ng mga alias. Pinaalala ni Soto na sa ilalim ng ating batas, yung paggamit ng sudo name o mga alias sa Pilipinas ay pinapayagan lang para sa mga literary, cinema, television at iba pang entertainment purposes. Ayon kay Soto, kung may taong nakatago sa likod ng isang alias, itinaturing ito bilang alias. Pero kung walang totoong tao sa likod ng pangalan, ito ay maituturing na fictitious o fake name. Ginawa ni Soto yung paglilinaw para anya malinaw sa publiko at sa mga miyembro ng korte kung ano ang talagang nakasaad sa journal. Pakinggan natin yung naging pahayag o manifestation ni Senator Judge Soto.
13: The rule, Mr. President, that she mentioned is Republic Act 6085 regulating the use of aliases. It's only allowed in the Philippines only for pseudonyms, solely for literary, cinema, television, and other entertainment purposes. Therefore, if there is a person behind the alias, then it is an alias. If there is no person behind the name, it is a fictitious name or a fake name. So just for the record, Mr. President.
5: Kung matatandaan natin, yung naging paglilinaw na yan ni Senator Judge Soto ay nanggaling sa naging line of questioning last week ni Senator Judge Robin Padilla kay particular doon sa kay private prosecutor attorney May Divina Gracia nga. At yan nga yung naging paglilinaw ni Senator Judge Soto. So ngayon ay naka-lunch break muna itong impeachment trial, yung day 20 ng impeachment trial at magbabalik ng 12:45 mayamay. So yan muna yung sa panig ng impeachment court mula dito sa Senado. Ito si Ning Fason Sean para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
11: I'm salamat, Nympha Asuncion. 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. O yan, mga kababayan, malino na po sa ating mga kababayan, especially yung mga lagi na nakatambay sa internet. Kung doon kayo nagmo-monitor sa Facebook. O nga, no? Sige, maya-maya, babatiin natin. Any case, mga kababayan, ayon nga po sa paglilinaw ni Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero, AI, yung kumakalat po na litrato kung saan nagsuot daw isang witness ng listening device. Anong abang significance ng pagsusuot ng listening device? Baka raw kasi merong nag, for a lack of a better term, nagko-coach. Siguro nag-guide dito sa witness na ito kung ano ang kanyang sasabihin. Which definitely, mga kababayan, violates protocols, violates the rules on impeachment dito sa ating Senado. Dahil po, mga kababayan, hindi ho lalabas ang katotohanan kung yung mga sinasabi ng isang witness ay finifeed pala sa kanya. Pero, well, kahit nga sa paglilinaw ni Senator Judge Cheese Escudero, po ay fake news. Yung po ay AI. Piercing pala yung suot-suot netong si yung isang witness. In any case, tanggapin natin ang mga karagdagang pang mga ulat. Wala po sa ating kasamahan.

Masayang pamilya, pagbati mula sa Commission on Population and Development at masayang araw ng Martes sa lahat ng ating taga-subaybay. Ito po si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong makakasama sa loob ng isang oras upang talakayin ang mga mahahalagang isyu at usapin na may kinalaman sa populasyon at pag-unlad. Ngayong Martes, ating pag-uusapan ang papel ng mga civil society organizations o CSO sa paggunita ng World Contraception Day 2026. Isa na dito ang aming partner agency, ang The Forum for Population and Development. Kaya't ngayong araw, abangan maya-maya live via Zoom dito sa atin sa Popbeat, walang iba kundi ang presidente ng The Forum for Family Planning and Development, si Dr. Corazon Cory Raymundo, ang ating mentor para sa isang diskusyon sa mahalagang papel na ginagampanan ng ating partner organization sa paggunita ng World Contraception Day. Pero bago tayo magsimula, panoorin natin ang isang audiovisual presentation, Meet the Nuas.

0: Magandang umaga po. Mm-hmm. Tatlong buwan pa lang po si baby. Ayaw pa po sana namin sundan ang aming anak.
1: Opo, napakahirap po ng buhay ngayon. Ano kaya po ang pwede namin gawin?
2: Mabuti at naisipan yung kumonsulta sa amin. Maaga pa lang nagpaplano na kayo ng pamilya. Sa family planning, mas nakakasiguro ka na maiiwasan mo ang hindi planadong pagbubuntis.
1: Napag-usapan na po namin mag-asawa. Kailan ang gusto namin anak?
0: Mm-hmm. At saka napagkasunduan na din po namin kung kailan susundan si baby. Mm-hmm.
2: Dapat talaga magkasama kayong mag-asawa sa pagpasya at pagplano sa inyong pamilya. Ang family planning ay hindi lamang tungkol sa contraceptives. Pwede niyo itong gamitin sa paglimita, pag-spacing, at pwede din naman kung nais na ninyong magkaanak.
3: Ang layunin nito ay tiyakin ang kakayahan ng mag-asawa na magkaroon ng isang malusog at masayang tahanan at makakapagdulot din ng work-life balance sa mag-asawa.
0: Maraming ang benepisyo ang family planning.
2: Ha?
3: Kung may agwat ang panganganak ni nanay, ay babalik ang kanyang lakas at nutrisyon sa katawan. Maaalagaan niya ng mabuti si baby, katuwang si tatay. Magkakaroon din ng panahon si nanay para sa kanyang sariling plano, tulad ng sariling career o negosyo, para si tatay ay may katulong sa pinansyal ng pamilya. Kapag planado ang pamilya, magiging malusog, masaya, at matutugunan ang mga pangangailangan ng bawat miyembro nito.
2: Mas makakapaglaan ng panahon at oportunidad ang mga magulang na gabayan ang paglaki at pag-unlad ng kanilang mga anak.
0: Ano pong mga epektibong pamamaraan ng family planning?
2: Pwedeng sundan ang mga artipisyal at modernong pamamaraan sa pagpaplano ng pamilya. Mabuti para sa mga mag-asawa na gustong mag-agwat sa pag-aanak. Merong pangmatagalan para hindi na magpabalik-balik pa sa health center. Una dito ay ang progestin subdermal implant o PSI. Ito ay mayroong
3: etonogestrel,
2: isang artificial na hormone na nasa loob ng plastic stick na sinliit ng palito ng posporo at inilalagay sa kaliwa o sa kanang braso ng isang babae. Nagpapalabas ito ng mababang dosage ng progestin hormone, isang uri ng kemikal sa katawan, upang pakapalin ang cervical mucus at panipisin ang lining ng matris. Ikalawa sa pangmatagalang method ay ang IUD o intrauterine device na yari sa maliit at malambot na plastik at tanso na inilalagay ng isang eksperto o trained na nurse, doktor o midwife sa matris ng isang babae.
3: Naiiwasan ang pagbubuntis dahil pinapalapot nito ang cervical mucus ng babae upang kusang manghina hanggang sa mamatay ang similya ng lalaki. Tumatagal ang bisa ng IUD ng 5 hanggang 10 taon.
0: Meron po bang mas maikli ang bisa?
2: Meron din namang mga short-acting methods. Kasama rito ay ang injectable contraceptive. Ini-injection na ng babae kada 3 buwan.
3: Meron itong 2 uri. Ang combined oral injectable o COI at progestin-only injectable o POI. Pinipigilan ito ang pangingitlog ng babae at pinapakapal ang cervical mucus para hindi makapasok ang similya ng lalaki sa uterus. Ito ay gawa sa hormones na halintulad sa katawan ng babae. Ang progestin-only injectable ay pwede rin sa mga nagpapasusong ina.
0: Komportable!
2: Kabilang sa mga short-acting family planning methods ay ang pills o pildoras na iniinom ng babae araw-araw sa parehong oras.
3: May 2 uri nito. Ang combined oral contraceptive or COC at progestin-only pills o POP. Ang araw-araw na pag-inom ng pills ay pumipigil na maglabas ng itlog upang hindi mabuntis ang babae kahit siya ay makipagtalik.
0: Alin po pwede sa nagpapasuso?
3: Ang progestin-only pills ay pwedeng-pwede sa mga nagpapasusong ina at hindi nababawasan ang daloy, dami at kalidad ng gatas nito.
1: Kung pills, Hindi natin dapat kalimutan araw-araw ang pag-inom.
2: Ang kondom ay gawa sa goma o latex na isinusuot ng lalaki sa kanyang nakatayong ari bago makipagtalik.
3: Gumagana ang kondom sa pamamagitan ng paghadlang ng similya ng lalaki na pumasok sa puwerta ng babae.
2: Nakakatulong ito para maiwasan ang pagbubuntis at sa mga sakit na maaring makuha sa pakikipagtalik gaya ng HIV and AIDS.
0: Meron po bang natural na pamamaraan?
2: Maaari kayong gumamit ng mga modernong family planning methods. Ang standardized method ay gamit ang cycle beads upang matukoy ang panahong fertile ang babae. Sa cycle ng babae, ang 8 hanggang 19 na araw ay fertile days at hindi dapat magtalik kung ayaw mabuntis.
1: Ay, awal?
2: Ang mga susunod sa standardized method, dapat yung mga babae may regular na siklo lamang ha? Meron ding cervical mucus, basal body temperature, at symptothermal methods na kung saan binabantayan ang temperatura ng katawan at uri ng mucus sa puwerta ng babae.
3: Ang two-day method ay isa pang natural na pamamaraan kung saan inoobserbahan ang klase ng mucus na lumalabas sa puwerta ng babae 2 beses sa isang araw. Pag-oobserba at pagtatala ng mucus na lumalabas sa puwerta ng babae ay tuwing tanghali at pagsapit ng gabi bago matulog. Kapag ang babae ay may naobserbang mucus kahapon o ngayon, siya ay mabunga o fertile. Ang mag-asawa ay kailangang mag-abstain o huwag munang magtalik kung ayaw pa nilang sundan si baby.
0: Kailangan pala, lagi inoobserbahan ang katawan.
3: At ang panghuling natural na pamamaraan ay ang Lactational Amenorrhea Method o LAM. Pansamantalang epektibo para sa mga nagpapasuso ng sanggol.
1: Paano po kung sapat na ang bilang ng mga anak?
2: Maaari nang gumamit ng Permanent Family Planning Method.
3: Para sa mga lalaki, ang no-scalpel vasectomy ay isang permanenteng paraan kung saan gumagawa ng maliit na hiwa o pagtali at pagputol sa anurang punlay o vas deferens na dinadaanan ng sperm ng lalaki upang hindi makaakyat at makalabas ang similya at makatagpo ang hinog na itlog ng babae.
2: Ligtas at lubos na mabisa ang NSV, ngunit magiging ganap lang ang bisa nito 3 buwan matapos ang operasyon.
0: Eh baka naman ho, hindi na kayanin ni Mr. mag-perform pagkatapos ng NSV.
2: Walang epekto ang NSV sa kakayahan at kasiyahan sa pakikipagtalik. Wala rin itong epekto sa kakayahang gampanan ang mga regular na gawain.
3: Ngunit tandaan, hindi ito proteksyon laban sa mga sexually transmitted infections o STIs at HIV or AIDS.
2: Ang pangalawang permanenteng pamamaraan ng family planning ay ang bilateral tubal ligation o kilala sa tawag na pagtatali o ligate para sa mga kababaihan.
3: Sa family planning method na ito, tinatalian at pinuputol ang 2 anurang itlog o yung fallopian tube ng babae. Nang sa gayon, hindi na magtagpo ang hinog na itlog ng babae o ovum at similya ng lalaki. Maiiwasan ang pagbubuntis ni nanay.
2: Mabilis lang ang prosesong ito na ginagawa lamang ng mga lisensyado at nagsanay ng mga doktor.
1: Boto po kami sa lahat ng itinuro niyo sa amin. Saan po pwede makuha mga ito?
2: Ang lahat ng mga nabanggit na family planning methods ay makukuha sa mga health center at pampublikong pasilidad ng gobyerno at libre.
4: Ang galing!
3: Para sa karagdagang kaalaman, maaari rin tumawag sa ating FP helpline o sa Commission on Population and Development Regional Offices o Local Population Offices na malapit sa inyo.
2: Sa family planning, iba na ang may alam.
4: Ang pamilyang planado, protektado.
3: Sa
5: Ayan, ang ating pamilyang planado, panalo. So, and before we proceed, we would like to greet muna, no, and thank our regional director, no, of Region 8 because we have a new OIC regional director. So, we'd like to thank, no, RD Elnora Pulma of Region 8, no, and welcome. No, ayan, daghang salamat, RD Nora. And I know they're watching there in Tacloban. And also, we would like to welcome our concurrent regional director of CPD Region 3 who's also watching right now, RD Lourdes P. Nacionales. Ayan, welcome to the Region 8, no? Na we are glad na you're there, RD Odette, who's also watching. Ayan. And moving on, let us go back, no, to our topic on World Contraception Day. So, pinagdiriwang ang World Contraception Day tuwing September 26 ng bawat taon. So, this will be celebrated on September 26. And ang taunang kampanya sa buong mundo ay nakatuon sa isang vision kung saan ang bawat pagbubuntis ay ninanais or every pregnancy is wanted. At alam naman natin, no, na since every pregnancy I wanted, inilunsad natin siya noong 2007 at ang mission ng WCD ay pagbutihin ang kaalaman tungkol sa kontrasepsyon at bigyan ang ating mga kabataan at mga individual ng kakayahang gumawa ng matalinong pagpili tungkol sa kanilang sexual at reproductive health. At dahil nga inilunsad na natin ito, no, dito sa Pilipinas, kasi isa sa mga kasama natin, no, upang matulungan ang hindi inaasahang pagbubuntis ay ang Beer Philippines at kasama natin ang Forum for Population and Development. All right. At ini-ensure natin, no, binibigyan din natin ng World Contraception Day ang kahalagahan ng tamang kaalaman sa paggawa ng desisyon tungkol sa sexual at reproductive health na ating nasabi. Dapat may access ang bawat isa sa tamang information, angkop na suporta at kalayaang gumawa ng desisyong voluntaryo tungkol sa pagkakaroon ng anak o di pagkakaroon ng anak. At pinapayagan tayo ng reproductive agency na may kaalamang pagpiliin ang tungkol sa ating reproductive health na walang pamimilit, na tumutulong sa ating planuhin ng pamilya at hinaharap ayon sa ating pangailangan, halaga at layunin sa buhay. Sa Pilipinas, nakipagtulungan ang Commission on Population and Development kasama ang Bayer at ang ating panauhin sa araw na ito ang The Forum for Family Planning and Development. At dahil dyan, malugod ang ating buong production team ng Popbeat at ng CPD na makasama live via Zoom ang ating mentor and of course, no, former counselor, former president, no, of Pasig, no, na university, yung state college nila. And of course, ang ating brainchild ng isa sa pinakamahalagang datos, no, on reproductive health for adolescent sexual and reproductive health. Siya talaga ang brainchild nito. Si Dr. Corazon Raymundo. Ngayon naman ay president siya ng The Forum for Family Planning and Development. And she's also the head of our Population and Development Pasig City Office, no? Newly established. At magandang hapon at masayang pamilya, ating mentor. Maganda, magaling, no? Dr. Corazon Raymundo. Okay, welcome muna natin ang ating panauhin. Pero bago iyon, dumako muna tayo sa isang video tungkol sa demographic dividend dito sa Commission on Population and Development. Ano nga ba ang demographic dividend? Panoorin po natin ito.

0: Ano ang demographic dividend? Ito ay ang panlipunan at pang-ekonomiyang benepisyo na makakamit ng ating bansa matapos maranasan ang demografikong pagbabago na kung saan ang populasyon ng mga nasa working age 15 to 64 ay mas marami sa populasyon ng dependent o yung edad 0 to 14 at 65 pataas. Ang demographic dividend ay makakamit kung ang dami ng nanganganak ay bumababa at ang socio-economic needs ay na-achieve. Dahil dito, mas mababa ang gagamiting investments para sa mga pangangailangan ng dependent na populasyon. Ang demographic dividend ay nangyayari lamang kapag karamihan sa populasyon ay 15 to 64. Maaaring makatulong sila sa ekonomiya ng bansa para sa pagpapaunlad dito. Kaya dapat, ang edad 15 to 64 ay educated, healthy, and employed. May tatlong bagay na dapat sabay-sabay na mangyari para makuha ang demographic sweet spot. Una, kung may pagbaba sa ratio sa dependent population, edad 0 to 14, resulta ng pagbaba ng rate ng panganganak o fertility rate. Ikalawa, kung may pagtaas sa dami ng mamamayang nasa working age, 15 to 64, na ang resulta ng pagtaas ng per capita output. At ikatlo, kung ang bilang ng panganganak ay bumababa na, bumababa din ang mortality rate. Ang demographic transition ay isang modelong ginagamit upang ipakita ang paggalaw ng bilang ng populasyon mula sa mataas hanggang sa mababang level ng nanganganak at namamatay. Ilan sa mga benepisyo sa pagpalit ng age structure ay ang sumusunod. Una, ang ekonomiya ay mas nakakayanang magbigay ng mas maraming trabaho sa manggagawa. Ang mga kababaihan ay mas may pagkakataon na makapagtrabaho sa labas ng bahay. Karamihan sa populasyon, lalo na ang mga matatanda, ay may sari-sariling ipon na magagamit bilang investment sa pagpapalakas ng bansa. Dahil na rin sa pagbaba ng fertility rate, nagre-resulta ito ng mas masigla at malusog na kababaihan na malayo sa pressure sa loob ng tahanan. Lahat ng ito ay para sa planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino.
1: Kasama na natin live via Zoom ngayong araw ang ating panauhin from the Forum for Family Planning and Development. Magandang araw sa aking maganda, matalino at magaling na professor and mentor, Dr. Cory Raymundo.
2: Magandang hapon, Myla, no? Isang karangalan para sa akin na maimbitan ninyo muli dito sa PopBid, ang inyong radio magazine. Kanina, nanonood ako ng inyong pinakitang mga video at ako'y natutuwa sapagkat angkop na angkop ang inyong mga pinagsasabi na mga datos at mga ideya tungkol sa nangyayari sa demografiya o sa struktura ng ating populasyon. At napakahalaga yung sinabi ninyo na ito ay dapat angkop sa ating binabalak na pagpapaunlad ng ating mga Pilipino.
1: Ayan.
2: So, hapon sa iyo, sa inyong lahat, yung mga ating mga population regional officers na nakikinig o nanonood, sa ating mga interesado sa pag-inog, pag-unlad ng ating populasyon sa magitan ng konsepto ng population and development. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Ayan, walang kupas talaga ang aking idol. At salamat po at lagi po kayong pumapayag na maging guest dito sa PopBeat. At maraming salamat din sa Population and Development Office, City Hall. So shout out ako kay Ma'am Karina Raymundo na laging sumusuport no, pagka kailangan natin i-guest ang presidente ng The Forum for Family Planning na ngayon ay The Forum for Population and Development. Dahil nga, nag-rebrand ang The Forum. Ma'am Cory, can you tell us ano ba ang mandato ng The Forum for Population and Development?
2: Oo, nasabi mo nga, nag-rebranding kami, di ba? Kasi Habang umiinog ang ating sitwasyon, lalo na sa issue ng populasyon, kasi dati alam naman natin noong mga 1970s, tunay na tunay na ating naging problema noon ay runaway population growth. Hindi natin maintindihan noon kung bakit sobra ang dami na pagdami ng ating mga tao dahil sa napakataas na fertility rate. At yan ay kaya nagkaroon tayo ng family planning programs ng 1970s pa yan. Ano? At naging matagumpay naman ang ating family planning program. Kaya ngayon, ang nakikita natin sa struktura ng ating populasyon ay yung sinasabi nga natin na mas kaunti na ngayon ang ating dati ang bulk ng population ay nasa ibaba ng pyramid. Ibig sabihin yung mga bata na dependent sa ating mga working ages ang pinakamaraming bulto ng ating populasyon. Dahil nga sa family planning, nagkaroon tayo ng pagkakataon, lumiit ang, o humina ang paglaki ng populasyon. Lumalaki pa rin, subalit ito ay mas manageable ngayon. At ang mortality rate naman natin o ang rate ng pagkamatay ng mga tao ay mababa pa rin, which is good dahil isa na naman yan masasabi natin na success ng ating mga health programs. So ngayon, sa ating paligid, ang ating mga tao ay mas malaki na, ang bulto ay nandun sa mga magtatrabaho para magkaroon po sila ng ambag sa pagpapaunlad ng ating populasyon, development of the people, development of the population, development of the Philippines. So ayun po, in a gist, medyo nagpaliwanag din ako sa isang banda nung mga nakita natin kanina o narinig natin.
1: Ayan, spoken by a true demographer, no? Talaga naman, naging successful po at kasama po kayo, no? Ang the Forum for Population and Development sa naging successful nating family planning program at ngayon ay below replacement level na tayo at 1.7 na ang ating total fertility rate ayon sa 2025 National Demographic and Health Survey.
2: Ano, sa panahon mo, Myla, na rebranding, ano? Sumusunod din kasi we have to be current. The Forum for Family Planning and Development, yung dati ang pangalan niya, dahil nga nabago na ang struktura at ang mga issue natin sa population and development, kaya minabuti namin na kami ay magbago ng aming pangalan para mas angkop sa nangyayari sa ating bansa. Mula sa family planning and development, naging population and development. Subalit, hindi pa rin nawawala ang family planning dyan. Dahil sa pagpapatuloy na papapaunlad ng ating mga tao, kinakailangan natin ang programa ng family planning at reproductive health upang maalagaan natin ang iniisip o desired family size at buhay ng ating mga Filipino.
1: At nabanggit nyo po na relevant pa rin ang family planning program. At ang tema ngayon ng World Contraception Day ay No Barriers, Just Choices, Contraceptive Access Now. Para sa The Forum for Family Planning and Development, ano po ba ang pinakamalaking hadlang sa pag-access ng contraceptives ng ating mga kababayang Pilipino?
2: Okay, ang The Forum kasi, gusto ko lamang linawin, ay isang advocacy group, ano? Wala kami talaga ino-offer ng mga actual services in the medical field or in the health field. Subalit kami ay nasa issue ng kaalaman. Kami ay nagsasaliksik upang makita kung ano mga pagbabago. Kaya dito sa atin, sa ang nakikita namin malaking balakid, ganun pa rin ano, yung ating mga traditional beliefs na ito ay humahadlang, may mga traditional beliefs na humahadlang sa paggamit ng family planning o pagpaplano ng pamilya. Kung tayo naman ay nasa wastong kaisipan, sino naman magsasabi na masama ang pagpaplano ng pamilya? Wala, di ba? Lahat tayo dapat nagpaplano ng ating pamilya upang sinasabi nga ng CPD ay para sa isang masayang buhay ng ating pamilya, maunlad na buhay. Kaya kami naman sa The Forum, kami ay gusto naming maging talagang nasa pangunguna kami ng paghanap ng mga kaalaman upang mas mapaalwa natin, mapabuti natin ang papaplano ng pamilya ng ating mga Pilipino. Hindi yan nagiging passe. It's never passe. Planning a family is never passe. It should be something that we should be all working for. Sapagkat ang ating sa amin sa forum, ang nakikita namin na mga sa tinatanong mo nga kung ano yung mga pinakahadlang, ano, the barriers for practicing family planning, ako ay nagtanong-tanong din, alam mo, doon sa mga kasambahay ko, isa-isa sila tinanong ko dahil sila lahat na may asawa, may mga anak, at saka gusto ko malaman sa bibig ng ating mga kababaihan, then regular Filipino women, alam mo, sa isang banda, may katotohanan yung sinasabi nila. Yung isa, pag siya ay nagpipil, sumasakit ang ulo, nagiging irritable. Alam mo naman natin, iba-iba ang sitwasyon ng kalagayan o ng kalusugan ng isang babae. Ang isang talaga medyo nagulat ako, naniniwala pa rin sila na ang family planning methods ay nakakakos ng cancer.
1: Oo
2: so
1: nga.
2: Yun yung aking malaking naging parang malaki na lecturette. Nag-lecturette ako sa kanila kung ano yung bakit hindi naman napapatunayan na nagiging cause ng cancer ang family planning. At saka alam ninyo, ang

0: naman tayo, may ebidensya tayo na hindi yan mga totoo. Pero alam mo naman, sa ating social structure, marami yung mga umpok-umpok sa inuman, ang mga babae, mga bingguhan, chismisan sa mga iba't ibang kanto sa komunidad, yan ay napapalawak. Yan yung parang barriers, eh, mas nasa kultura eh. Napapalawak yan. Kung ano man yung naranasan ng isa, napapalawak yan sa usap-usapan, sa kanto, sa mga social gathering na madalas ay tradisyonal sa ating lipunan.
1: Ayun. So, nabanggit na natin, no, Ma'am Cory, yung kumbaga parang may myth, no, may macho myth. Bilang eksperto, no, Ma'am Cory, na demographer for the past siguro ilang dekada na po, ano? Ilang dekada na ba, Ma'am Cory?
0: 3 dekada na.
1: Ayun. So,
0: ay, 70, limang dekada.
1: Okay. So, sa 5 dekada, ma'am, and you have seen po yung pagbabago ng demographic structure, no, yung population structure, no, ng ating bansa. Ma'am Cory, ano ba yung pinaka-epektibo tingin nyo, no, bilang isang demographer po at presidente ng Forum for Population Development, pinaka-epektibong paraan para makounter itong mga myths and misconceptions na nasabi nyo, no, about the nakaka-cause ng cancer, tapos yung mga kalalakihan, no, hindi pa rin nagpa-practice ng family planning. Ano po yung prescription nyo para ba mas ma-reach out natin? Kasi yung mga nanonood natin, mga population officers sa nationwide, no, ano po ba yung prescription nyo bilang isang demographer?
0: Alam mo, para sa akin, kasi bilang ginagaling din sa pagtuturo, ano, naniniwala ko sa power ng information. Pero the way we would deliver it is something that is very important. Katulad po, Mai, you're in communication. I think you're very effective in communicating your ideas, no?
1: Thank
0: Kanina
1: you
0: nga
1: po.
0: may meeting kami, kasama ko si Director Jackie Robel ng NCR, no? Isa yan sa aming napag-usapan. Bakit ba hanggang ngayon nananatili pa rin yung mga misconceptions, ano? Dahil tayo, mahilig tayo sa ang mga kalalakihan, even kababaihan, mga inuman, mga chismis ng kalalakihan habang sila ay nagpapahinga, o kahit minsan, the whole day, na doon sila magkakasama, doon sila nagkakaroon ng tawag nito, yung pagpapalitan ng kuro-kuro. Doon talaga lumalaganap yan. Kaya naisip namin kanina na tayo mga nagtatrabaho sa gobyerno o kami mula sa forum ay magkaroon talaga ng mga effort para talaga yung in a way, the way we would deliver our messages to them. At saka yung tiyaga din. Tiyaga na, kasi alam mo naman, madalas pag meron kang sinasabi, may mga smart aleck dyan na kukontrahin ka, patience din at scientific knowledge na ating pwedeng ilipat sa pananalita na maintindihan ng lahat. Ang ating mga modules, ano, lalo na yung ating sa mga schools, sa ngayon na meron tayo sa reproductive health education sa ating mga eskwelahan, the way they are delivered in terms of communication, hindi tayo dissemination eh, talaga communication. At saka alam mo, sinasabi ko nga, ngayon kailangan, mas kailangan natin na patience kung talaga gusto natin makatulong, sapagkat halos one-on-one na eh, dahil iba-iba ang sitwasyon ng ating mga, lalo na ating kabataan, tungkol sa kanilang adolescent health, pag-iwas sa kanilang mga problema ukol sa kanilang reproductive health, tulad ng young pregnancy o yung mga HIV na yan, ano? Ay kailangan natin talaga pagtiyagaan. Kung pwedeng one-on-one, sapagkat iba-iba ang sitwasyon nila. At saka yung hindi na, mahirap na yung basta lecture ka ng lecture. Nung araw ako, tatayo lang ako sa aking klase. At para ako pwede kang magmagaling na how you know the subject matter and you deliver it in such a way na medyo may yabang, ano? Pero hindi pwede yan ngayon eh. Kailangan naiintindihan mo ang kalagayan ng mga kausap mo, yung gusto mong paratingin, ng ano gusto mong sabihin, upang hindi lamang kanila maintindihan sa kanilang mga isip, kundi mailagay

0: nila sa puso at may lagay nila sa aksyon. You know, communication, ano pa yan. Di ba? Pag nag-aaral ka ng communication, eh, isa yan sa mga tenets of good communication na nandun na tayo ngayon. Kailangan natin ng patience, tiyaga, upang marating natin sa ating mga pangungusap, sa ating mga materials, yung gusto natin iparating sa ating mga kabataan, sa ating mga kababaihan, mga kalalakihan. At in a way, yung participation nila. Hindi tayo basta magsasalita one way kung hindi we invite their opinion para pwede tayo magbalikan ng ating kuro-kuro para maisatama natin o makumbinsi natin kung talagang inakala natin na tama yung sinasabi natin, scientifically based, at delivered in such a way na maintindihan nila tayo, partisipasyon nila at sa kanilang pagdidesisyon. Napakahalaga nun, Mai.
1: Ayan, the power of information, communication, and their voices to be considered, no, as we design these campaigns. So, ma, magbabalik tayo, no? Babalikan natin yung, since nabanggit nyo na po yung adolescent health and development.
0: Masundan. As I said, napakahalaga ng may mga pagpipilian. Life is about choices.
1: Ayun.
0: So siguro, yan, ating mga kabataan, life is always for choices. And no matter what your conditions or situations in life, kailangan yung choice mo ay nandyan. Yung pangarap mo ay inyong sundan.
1: Ayan. So, life is about choices. Malaya kayong maging sa ating mga kabataan, no? At maraming salamat po, Doc Cory. Hindi po namin malilimutan ang inyong mga prescriptions bilang isang ekspertong demographer and at the same time, the president for family planning and development. Mabuhay ka, Ma'am Cory. Thank you so much.
0: Maraming salamat.
1: Ayan. At napakinggan po natin ang ating panauhin sa araw na ito si Dr. Corazon Raymundo, ang presidente ng The Forum for Family Planning and Development. At bago tayo magpaalam, gusto ko lamang magpasalamat din kay Dr. Tetik from Cabuyao City, ang ating population officer na patuloy na nakikinig at nanunood ng The Pop Beat, at si Regional Director Marilyn Ogaya sa kanyang suporta sa Pop Beat. Marami pong salamat sa inyo. At ang World Contraception Day on September 26, pero sa atin, no, we will celebrate it on September 24. Meron tayong press conference on World Contraception Day. Hindi lamang siya selebrasyon, kundi isang global advocacy para sa ating reproductive rights, gender equality, at informed choice. At dahil dyan, atin na magpapaalam sa ating mga taga-subaybay. Tandaan natin, taon-taon ang World Contraception Day ay ating sineselebrate upang i-promote ang tamang kaalaman sa kanilang reproductive choices ng ating mga kababayan, universal access on contraception, at kamalayan sa sexual and reproductive health. Malaking papel ang ginagampanan ng taunang pagdiriwang ito sa ating pagsusulong ng ligtas at epektibong paraan na pagpipigil sa pagbubuntis, pagbawas ng hindi inaasang pagbubuntis, at pagpapabuti ng ating kalusugang pangkalahatang publiko. So sa ating mga local population officers na nanonood at local population staff at ang ating mga offices, no, officers ng Commission on Population and Development, ating gunitain ang World Contraception Day on September 26 at ating press conference on September 24 para sa matatag, maginhawa, at planadong pamilyang Pilipino. Makibahagi sa ating usapan. I-share ang inyong thoughts gamit ang hashtag CPD at 57, hashtag PopBeat, hashtag The Capital FM, and of course, hashtag Radio Magazine 1278. Nagpapasalamat tayo kay Maring Jolly, no, sa pagtulong sa atin sa araw na ito dito sa PopBeat. Sa ngalan ng ating Executive Director, Undersecretary Lisa Grace Versalles, at Deputy Executive Director Boyet Tacardon, ito po si Mikey Rai mula sa The Commission on Population and Development, Information Management and Communications Division. Pakinggan ang tibok ng populasyon ngayon sa PopBeat, dahil ang tao, tayo ang puso ng pag-unlad.

0: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
2: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
10: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
9: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine, 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Impormasyon.
19: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Oras natin, 2:00 ng hapon.
4: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: apat na proklamasyon na nagpapalawak sa economic zone sa Southern Tagalog, Negros Oriental at Batangas. Tinatayang magpapasok ng 9.7 billion pesos na mga bagong investment. Ang pag-ulat i-atid sa atin ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
2: Inaasahang nasa 1.7 bilyong pisong fresh investment ang papasok kasunod ng pagkakalagda sa apat na bagong proclamation na magpapalawak sa economic zone sa Southern Tagalog, Negros Oriental at Batangas. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, lilikha din ng libu-libong trabaho ang pagkakalagda ng apat na proklamasyon na kung saan sa SunTrust Ecotown Tansa Special Economic Zone ay magbubunga na ito ng 6,322 na mga trabaho. Ang expansion naman sa Light Industry and Science Park 4 Special Economic Zone sa Malvar, Batangas ay lilikha ng 1,769 na mga hanapbuhay, habang ang expansion ng Robinson's Dumaguete IT Park sa Negros Oriental ay sinasabing magdaragdag pa ng 1,500 jobs. Sabi ni Recto, ang hakbang na palawakin pa ang pagkakaroon ng economic zone sa paraan para ang negosyo na ang lumapit para sa mga lokal na talento na magpapasigla sa aktibidad ng lokal na ekonomiya. Hindi na niya kinakailangan lumayo pa ng mga manggagawa sa kanilang mga sariling bayan para magharap ng trabaho sa mamamahalin at siksikang mga sentrong urban. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, report, report.
0: System loss charges, pinasasagot na sa power distributors. Ang buong detalye naman ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, report, report.
3: Itinutulak ni Akbayan Portilist, Representative Shell Jokno, ang panukalang batas na naglalayong alisin sa mga consumer ang system loss charges sa kanila electricity bill. Sa House Bill 105850 System Loss Act na isinjokno na obligahin ang mga distribution utility na sila ang sumagot sa technical at non-technical system losses. Ayon kay Jokno, umaabot sa halos 5% ng average electricity bill ang system loss charges na binabayaran ng mga consumer kahit hindi naman nila nakukonsumo ang kuryente. Git niya hindi makatarungan na pasanin ng mga pamilya ang walang kontrol sa operasyon ng power distribution system ang gastos dahil sa inefficiency at pagnanakaw ng kuryente. Sa halip, dapat anya mahikayat mga power distributor na ayusin at gawing mas epesyente ang kanilang mga lumang pasilidad at distribution lines. Maari pa rin naman masingil mga utility ang mga mapapatunayang responsable sa electricity theft, meter tampering at iba pang illegal na gawain. Hinimok din ni Jokno ang Energy Regulatory Commission na tiyaking ginagamit ng mga distribution utility ang kanilang kita para sa pagsasaayos ng mga grid at linya. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, report, report.
0: Tinaguri ang brownout capital ng bansa ngayon ay fastest growing province na dahil sa pagresolba ng energy crisis at suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang pag-uulat naman ni atin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, report, report.
4: Mula sa pagiging tinaguri ang brownout capital, opisyal lang naitala ng Occidental Mindoro bilang nangungunang lokal na ekonomiya sa buong bansa matapos magtala ng double-digit economic growth na 11.2%. Batay ito sa pinakabagong 2025 Economic Performance Report na inilabas ng Philippine Statistics Authority kamakailan. Ipinagmalaki ni Lone District ng Occidental Mindoro, Representative Leody Oditariela, ang makasaysayang tagumpay na ito ay higit sa mataas kaysa sa 4.4% gross domestic product growth ng buong bansa. Binigyan din ni Tariela na ang naging tunay na game changer ay ang personal na pagtutok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dahil sa pag-aayos ng supply ng kuryente, bumuhos ang pamumuhunan ng pamahalaan maging ng private sector sa mga kalsada, tulay, ospital, paaralan, pier at sa bagong 7.4 MW solar power plant sa bayan ng San Jose. At diit ng mambabatas, pinatunayan ng Occidental Mindoro na kapag nagkaisa ang legislatura, ehekutibo at lokal na pamahalaan, kasama ang private sector, kayang baguhin at magtagumpay ang ekonomiya ng isang lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: At para sa ating panghuling balita, Expedited processing ng mga seafarer na may agarang deployment para sa Seafarers Record Book o SRB at Seafarers Identity Document o SID simula na ngayong araw. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Maaari nang mag-avail ng expedited processing ang mga seafarers na may agarang deployment para sa Seafarers Record Book o yung SRB at Seafarers Identity Document o yung SID simula ngayong araw, September 1, ayon sa Maritime Industry Authority o Marina. Sa central office lamang muna available ang serbisyo habang ibinabalik pa ang operasyon sa mga regional offices. Maaari magsumite ng aplikasyon sa SID-SRB Expedite Portal sa expedite.sid-srb.marina.gov.ph. Kailangan ding ihanda ang request letter, kumpirmadong airline ticket, aprobadong kontrata o certificate of employment at kumpirmadong SID o SRB appointment. Samantala, ang regular applications naman ay daraan sa batch printing at inaasahang mailalabas makalipas ang tinatayang isang linggo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon.
12: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: PR-1043, now boarding.
17: Hey, that's us!
18: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
19: Dreaming of love while cruising at high altitude.
20: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
19: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
18: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
20: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
19: Leave all your worries as we soar over the clouds.
18: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
19: They'll be shooting stars through time and space.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
21: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
22: Aliw na kwentuhan.
7: Kabataan, kasama sa usapan.
21: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
23: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas dos na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter, at sa ating producer, si Hazel Joy Esguera. At paki-like and follow din po kami no, sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
11: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Kumusta po? Kumusta? Ngayong unang araw, ano? Sa buwan ng September. O, 115 days na lang po. Pasko na. Merry Christmas, ha? Mauna na po kaming bumati sa inyo. Nako, nakasilip na siguro, ano? Si Mr. Jose Marie Chan. Pag-usapan po natin, ano, etong mga edad 50s. Sabi nga eh, hindi daw ito pagtatapos, kundi bagong simula. Ayan, sa aking mga ka-50s dyan, makinig kayo, ano. Sabi nga eh, ang pagtanda po ay isang natural na bahagi ng buhay, ano, na dapat nating paghandaan, ano. Sa edad na 50 pataas, mas mahalaga pong bigyang pansin natin ano ang ating kalusugan, pananalapi, relasyon at pangkalahatang kapakanan para mapanatili po ang magandang kalidad ng buhay. At sa wastong paghahanda nga, ang pagtanda ay maaaring maging panahon ano ng kasiyahan, seguridad at patuloy na pagiging produktibo. So unahin na natin ano. Ito, yung pangangalaga sa ating kalusugan, syempre, ano, mas nagiging mahalaga po ano, ang regular na pagpapatingin sa doktor at pagpapanatili ng malusog na pamumuhay. Ayan, dapat lagi, ano, dapat meron na tayong annual check-up para mas masiguro natin ano, na tayo'y nasa maayos na kalusugan, ano. Dapat nagpapa-check up ng blood pressure, blood sugar, cholesterol. Iba na kasi pag nagkakaedad, hindi po ba? Dito din, dapat kumakain na tayo ng mas maraming gulay, prutas, at isda, ano? At dapat tayo naglalakad-lakad, ano? Kahit papano, at least mga 30 minutes per day, ano? At syempre, umiinom ng wastong dami ng tubig para iwas dehydration, hindi ba? Kasabay ng paghahanda sa ating pangangalaga sa ating kalusugan ay ang paghahanda naman sa ating pananalapi. Nako, importante din yan, ano? Kasi habang lumalapit na tayo sa pagre-retiro, Eh, syempre dapat ano, kahit papano, eh, may sapat na tayong ipon. Naku po. At plano para sa mga gastusin sa hinaharap. Meron pa namang ilang years ano, para makapag-ipon. Ano? Ngayon pa lang? Diba dapat sabi nila, dapat nung araw pa sinimulan mo nang mag-ipon kahit papano, hindi ba? Para hindi ka nabibigla ngayon na ikay malapit nang mag-retire tsaka ka palang magsisimula ng pag-iipon. Eh, ganun talaga. Eto, syempre una, dapat magtabi ng bahagi ng sweldo o kita bilang retirement fund. Ayan, siguraduhin ah, na updated ang inyong mga SSS, GSIS, or iba pang pension benefits. At least, sigurado naman ako dyan kasi employed pa ako hanggang ngayon. Iwasan ang hindi kinakailangang utang. Ayan, kaya nga ba't iniiwasan ko na yan eh, yung mga loans. At saka iniiwasan ko na ding mag-monetize. Pinaghahandaan ko na ang aking pagre-retiro. Magkaroon ng emergency fund para sa bigla ang pangangailangan. Nako, yan ang wala pa tayo. Tsaka yung ipon. So, pipilitin natin kahit papano ano, na makapag-ipon ng kaunti. Ano, wag umasa sa retirement lang, ha? Pagpapanatili ng mabuting relasyon. Ayan, mahalaga ang suporta ng pamilya at ng mga kaibigan sa pagtanda. Totoo naman yan, ano? Siyempre, maglaan ng oras para sa pamilya. Huwag muna sa apo. Magtapos ka muna ng pag-aaral. Matthew. Biglang ganun eh, no? Makipag-ugnayan sa mga dating kaibigan. Ayan, lagi naman tayong updated sa mga friendship natin, ano? At pwede ka nang mag-unti-unting sumali, no? Sa mga samahan, sa mga community activities, ano? Diba usually ang yung mga retired na no, pinagkakaabalahan nila yung sa church. Nagiging member sila ng mga blue ladies, mga kung ano-ano sa church ano. Ayan, pangangalaga sa isipan at emosyon. Ang malusog na pag-iisip po ay kasing halaga syempre ng malusog na pangangatawan. Ayan ako nga pag minsan parang naiisip ko eh parang may memory gap na, no? Nagiging makakalimutin na. So, dapat eh, magbasa-basa ng libro, ng maglaro ng mga puzzle, or mga ibang brain exercise, ano? At syempre, magkaroon po ng positibong pananaw sa buhay. Yan ang mahalaga, no? Maglaan ng oras sa panalangin at pagmumuni-muni. Eto, paghahanda sa pamana at mahalagang dokumento. Nako, Matthew, huwag kang umasa na may mamanahin ka. Di nga ba't laging sinasabi ng mga magulang, hindi ba, na pinipilit nilang mapagtapos ng pag-aaral yung kanilang mga anak dahil wala silang yaman na ipamamana, kundi yung makatapos lamang sila ng edukasyon. Di ba? Ayusin yung, doon sa mga may ipamamana ha, ayusin yung mga legal na dokumento, yung inyong mga titulo, at kung mga ano-ano pang insurance na maaaring iwanan ninyo, ano? Ipabatid din sa pamilya kung saan nakalagay yung mga mahahalagang dokumento, mahahalagang papeles, or kung kayo may mga bank accounts, ano? Ibigay nyo yung ATM password sa inyong, syempre, pinagkakatiwalaan ang pamilya. Or, pwede siguro and or na kayo. Lalo doon sa mga passbook, ano? Sa mga ATM lang, walang problema. Eh, ano lang yan? Password lang ang katapat niyan. Pero doon sa mga passbook, eh, dapat naka-end or na kayo. Para hindi naman sa iniisip natin na may mangyayari, no? Buti na yung ready tayo. Magplano kung paano hahati-hatiin ang inyong mga kayamanan sa inyong mga anak, ano? Nang sa ganun, eh, walang awayan na magaganap, ano? Pagpapanatiling aktibo at produktibo. ang pagiging abala po sa makabuluhang gawain, eh makakatulong po yan ano, para mapanatili ang sigla ng katawan at ng isipan. So, maaari kayong mag-volunteer sa mga gawaing pangkomunidad. Magbahagi ng mga kaalaman sa kabataan, magturo, ano? At magpatuloy sa mga gawaing nagbibigay po ng kasiyahan at layunin. Pagpapalawak ng kaalaman at kakayahan. Hindi po hadlang ang edad ano, sa pag-aaral ng mga bagong bagay. Ako nga gusto kong matutong manahi eh. Sabi ko yan eh. Manahi ng mga simple lang ano, yung kumbaga yung ano, alimbawa nagputol ka ng pants, paano mo tatahiin? Or magre-repair, 'di ba? Yung mga tipong ganun. Para kung ikay may biniling damit sa mall, lalo na yung mga sale, eh ikaw na lang yung magre-repair. Lalo na napakahirap maghanap ngayon ng mga sastre, eh, 'di ba? Pwedeng dumalo sa mga seminar, workshop, webinar, or mag-aral. Marami kang po pwedeng pag-aralan, ano? Ang dami dyan, ano? Online, libre pa. Paghahanda sa emergency at sakuna, no? Mahalagang maging handa po sa hindi inaasahang mga pangyayari. Maaaring maghanda ng emergency kit sa bahay, magkaroon ng listahan ng mga emergency contact. Nako, ako meron ako eh, yung mga password, mga kung ano-ano, isang page yan ng bond paper, kabilaan. Nakalista. Tiyaking may sapat na gamot at pangunahing pangangailangan. Pag-aalaga sa sarili at personal na kaligayahan. Ako, ang pagtanda po ay panahon din ano, para pahalagahan ang sariling kaligayahan at kapakanan. Ano? Maglaan ng oras para sa pahinga, sa libangan, maglakbay, ano? Nako, yan ang isang pinakamasarap na gawin, eh, no? Maglakbay sa mga lugar na nais puntahan, ano? At gawin yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng saya at inspirasyon. Mag-shopping, kumain, ano pa ba? Mag-malling. At pinakahuli, pag-iiwan ng mabuting pamana at inspirasyon. Ayan, ang karanasan po at karunungan ay mahalagang maipamana sa susunod na henerasyon. Ayan lang, Matthew, ang kaya kong ipamana sa iyo. Karanasan at karunungan. Ibahagi ano, yung mga aral at karanasan sa pamilya. Maging mabuting huwaran sa komunidad ano, at magturo ng mga pagpapahalaga tulad ng katapatan, sipag at pagmamahal sa kapwa. Tatandaan po na ang pagtanda ay isang biyaya ano, na dapat nating paghandaan ng maaga. At sa pamamagitan nga ng pangangalaga sa kalusugan, pananalapi, relasyon, isipan at paghahanda sa hinaharap, eh mas magiging maginhawa po, ano? Masaya, makabuluhan, ang buhay sa edad na 50 pataas, ano? Ang bawat araw po ay pagkakataon para magpatuloy sa paglago, magbahagi ng karunungan, at maging inspirasyon sa iba. Sabi nga natin, ang edad 50 pataas ay hindi pagtatapos, kundi bagong simula. Bata pa kaya ay 50? Pero nung araw, sa totoo lang, maikwento ko lang po ng isang maigsi. Nung ako'y high school, matagal ng panahon yun. Biglang ganun eh. Akala ko nung araw, ano, pag tuntong ng 50, eh parang, yun na. Kumbaga eh, sabi ko nung araw, knock on wood ah. Sabi ko nung araw, nako, tumuntong lang ako ng 50, okay na ako. Eh, etong ako'y 50 na, no? Nung malapit na ako mag-50, nako, Diyos ko, wag po muna pala, bata pa pala. Akala ko kasi nung araw, pag tumuntong ka ng 50, parang antanda-tanda mo na. Eh, hindi pala. Biglang ganun, eh, no? Eh, hindi pala. Kasi 50 plus na ako, eh. Eh, feeling ko, hindi pa naman ako ganun katanda. Matanda lang, konti lang. Samantala, bigyan daan po muna natin ng ilang paalaala.
8: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home ekananay.
10: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
11: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
13: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
11: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
14: Huwag!
15: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
16: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
17: Hala, totoo? San ka sumali?
16: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
17: Naku po! Juan! Scam yan!
16: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
17: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
16: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
17: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
16: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
17: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
16: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
18: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
17: Kaya huwag magpabudol, bes!
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo! Publiko!
19: Radyo Pilipinas.
21: Tamang impormasyon.
22: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
23: To pursue justice, dignity, and self-determination through peaceful means. In the coming days, we have another opportunity to show that the gains of peace can be strengthened through democratic institutions. We are prepared for the first parliamentary elections in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao on September 14th. Despite several postponements, the government never lost hope and remains fully committed to supporting this democratic exercise. Be assured that this administration will do everything within our mandate to ensure that the elections are safe, peaceful, and credible. We will protect the right of every Bangsamoro voter to cast a ballot freely and without fear. Let this election show that the future of the Bangsamoro is shaped by the people themselves through your voices, your choices, and your hopes for your respective communities. The same spirit guided the 1986 Sipat or Mount Data Peace Accord with the Cordillera Bodong Administration, Cordillera People's Liberation Army, whose 40th anniversary we also commemorate this year. The accord showed that even long-standing differences can be bridged through a dialogue and a shared commitment to uplift our communities. Earlier, We witnessed the signing of the agreement on the fulfillment of our 1986 Mount Data Peace Accord with the CBA-CPLA. This marks the first peace agreement in our country's history to be meaningfully fulfilled. We will continue to support the Cordillera's aspirations for autonomy and ensure that peace continues to transform.

0: We may have different and disagreeing views. However, we remain bound by something much stronger than our differences. We share one home. We share one future. We share one Filipino identity. Ladies and gentlemen, today we honor the peace builders who came before us. We must now carry on their work as the peace builders our children will remember. We owe it to them and to the generations yet to come to pass on not the conflicts of the past, but the peace, unity, and hope that we chose to create together. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipino.
1: Thank you.
2: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: World class na tanawin. Explore na natin.
4: Love the Philippines.
3: Likhang sining na proudly Pinoy.
4: Iflex na yan.
3: Radyo Magazine.
5: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home ekananay.
9: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
10: Marinela sa Radyo Magazine.
9: At tayo po'y dadako na para sa Wais Tips ni Nanay. Ito tungkol sa parusa. Nako, ang hirap niyan, hindi ba? Ang maparusahan. Pero ang parusa po ay matagal ng bahagi ng tahanan, paaralan at maging ng lipunan, ano? Bilang paraan ng pagpapanatili ng disiplina at kaayusan. So, bagamat mas binibigyan po ng mga eksperto ng positibong paggabay at paghubog ang mabuting asad, may mga pagkakataong ipinapakita pa rin po, ano, na ang makatarungan at angkop na parusa ay sinasabing epektibong nakapagpapatigil ng maling gawain, ano, at nakapagtuturo ng pananagutan. So sinasabi na ang parusa hindi lang takot kundi aral din, ano. So una, agaran itong napipigil, ano, yung maling gawain. So kapag may parusa po ay natatakot ang tao sa agarang consequences nito, kaya tumitigil siya na gawin. Halimbawa na lamang po, hindi ba, kapag yung etong sa traffic rules, may multa kasi ito, ano, mas maraming motorista yung sumusunod sa batas. Kasi takot silang magbayad. Nagbibigay din ng malinaw na hangganan. Natututuhan kasi ng tao kung ano yung katanggap-tanggap at kung ano yung hindi katanggap-tanggap. Halimbawa, sa paaralan, ano, ang isang estudyante napagsabihan dahil sa pangungopya at nauunawaan niyang bawal ito sa paaralan. So, kumbaga, malinaw na patakaran, ano, na bawal mangopya sa eskwelahan. So, hindi mo dapat yun gawin, hindi ba? Nakapagpapataas ng disiplina. Ang posibilidad kasi ng parusa ay nagtutulak sa tao na sumunod sa mga patakaran. Siyempre, pag alam mong ikay masususpindi, kapag lagi kang late, eh siyempre, darating ka ng maaga. Nakakapigil sa pag-ulit ng paglabag. Ayan. Kapag hindi ka nais-nais ang naging karanasan mo, ano, mas magiging maingat ang tao na wag na yon ulitin. At pag naman kasi yon ay inulit mo, eh pananadya na yon, ano. Mas mabigat ng kaparusahan ang dapat sa'yo dahil sinasadya mo na yon. Nagbibigay ng proteksyon sa iba. Ang parusa po ay nakakatulong para maprotektahan ang ibang tao, ano, laban sa nakasasamang gawain.

0: At nagpapakita rin ito na may pananagutan sa bawat kilos. Natututuhan din ng tao na may katumbas po na resulta yung kanyang mga desisyon. Nakakapigil din sa iba na gumawa rin ng paglabag. Ayan, nakikita kasi ng ibang tao ang nagiging epekto ng parusa. Kaya nag-iingat sila, no? Na huwag din nilang danasin yon kung ano yung dinanas mo. Kasi nakita nila kung gaano kahirap yung parusa na dinanas mo. So, syempre, hindi rin nila na naisin na maranasan pa nila yon. Kasi nakita na nga nilang hindi maganda eh. Epektibo sa mga sitwasyong nangangailangan ng agarang pagsunod. Ayan, sa ilang pagkakataon, napakahalaga po ang mabilis na pagsunod para sa kaligtasan. O, hindi ba? So, sa pamamagitan ng parusa. Nakakatulong din ito sa pagpapanatili ng kaayusan. Ang mga organisasyon at lipunan ay nangangailangan po ng mga patakaran at kaukulang parusa para manatiling maayos. Kapag kasi walang parusa, hindi ba, na kaakibat yung mga maling gawain, patuloy lang gagawain yan ng mga tao. So, mas maganda may katapat na parusa yung maling gawain. At maaaring maging aral ito, no, kung makatarungan at naayon ang parusa. Ayan, kapag patas at malinaw po ang dahilan ng parusa, maaari itong maging pagkakataon para matuto ang mga tao. Halimbawa na lamang ang mga estudyanteng pinagawa ng karagdagang project matapos lumabag sa alituntunin ay maaaring matutong maging responsable. Paalala po, no, na bagamat maaaring effective ang parusa sa pagpigil sa maling asal, ipinapakita rin ng maraming pag-aaral na hindi nito laging natuturuan ang tao kung ano yung tamang gawin. Mas nagiging epektibo po ito kapag makatarungan at hindi sobra ang parusa. Ayan, totoo naman yun, ano? Malinaw ang dahilan ng parusa. May kasamang paliwanag at paggabay. Ayan, hindi lang basta pinarusahan mo nang walang pagpapaliwanag. So mag-iisip, ano, bakit ako pinarusahan? Ano bang ginawa ko, 'di ba? At tinuturuan din ang tao ng tamang asal at alternatibong kilos. Sa madali pong salita, maaaring gumana ang parusa para pigilan ang maling gawain, pero kadalasan ay mas epektibo sa pangmatagalan ang kombinasyon ng parusa na may kasabay na paggabay at positibong paghubog ng asal. So, yan po ang wise tips ni Nanay. Samantala,
1: feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
12: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
13: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
12: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
14: Tay, paano na ho yan? Diyo date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
15: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
16: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
15: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
14: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
16: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
19: Interesting na usapan.
20: Hindi heavy.
21: Tugtugang chill.
19: Suave.
22: Learning from home, may hindi boring.
23: Radyo Magazine,
19: 1278 AM.
0: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Econ Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
24: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Babatiin lang po natin ano yung ating mga regular listeners and viewers. Siyempre, sina Sean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga. Ganon din kay Romel Livid. At babatiin ko lang ano ng happy, happy birthday si Marlon, ang asawa ni Chef Rica ng Gabby's Diner. Ganon din kay Miss Melanie, ano? Happy birthday.
25: Happy birthday!
0: Ayun naman, ano? Sana may pansit. Invited daw kayo no, sa Gabby's Diner. Sagot ni Chef Rica ang merienda nyo. Siyempre, nandiyan din si Chef Fernan. Sa tagal na nakasi namin din nakaka-uwi, parang nakalimutan ko na. Nandiyan din si Nadiche, si Mylin, si MJ. Ala, nakalimutan ko yung isa. Si Ate May. At congratulations kay Michelle. Oh, gumraduate na si Michelle nung isang araw eh. Congrats. At syempre sa aking ating nenet at kuyang Andy. At ganun din kay na Madam Cecil at Boss Edwin. At sa aking kapatid dyan sa Canada, kay Joseph. Enjoy! Samantala, pasaway ba o masunurin? Eto, alamin po natin ano, yung mga dahilan sa likod ng kilos ng mga bata. Kasi ang mga bata po ay talagang likas yan na mausisa ano, at patuloy na natututo kung ano ba yung tama at mali. Pero minsan, lumalabag sila sa mga patakaran. Pero may mga dahilan kung bakit naman ano, natututo silang sumunod. So bakit nga ba lumalabag sa patakaran itong mga batang to? Hindi kasi nila naiintindihan ano, yung patakaran. So minsan hindi malinaw yung paliwanag ng magulang or ng guro ano, pagdating sa eskwelahan. So dapat lilinawin natin ano, yung mga rules and regulations sa loob ng bahay at maging sa loob ng paaralan para makasunod sila, no? Naghahanap sila ng atensyon, nakukulang sa pansin. Maaaring gumawa sila ng maling gawain para mapapansin. Naiimpluwensyahan ng mga kaibigan. Nako yan, ang hindi maganda, no? Madalas gustong makisabay ng mga bata sa kanilang barkada. Gagawin nila kung ano yung ginagawa ng kanilang mga barkada para mapabilang lang sila. Kasi pag hindi nila ginawa, hindi sila belong. Naku, ganyan si Matthew nung bata pa yan. kung ano sabihin ng kaibigan, talaga namang gagawin niya. Sinusubok nila ang limitasyon. Ayan, ako, natural sa mga bata na alamin kung hanggang saan ang pwede at hindi nila pwedeng gawin. Kulang sa pagpipigil sa sarili. Hindi pa kasi ganap ano, na nahuhubog yung kanilang kakayahang kontrolin, yung kanilang emosyon at mga kilos. Minsan naman, nababagot na lang sila, no? Yung kawalan ba ng makabuluhang gawain, eh, maaaring magdulot sa kanila, no, ng pasaway na asal. Kasi hindi na nila alam, eh, no, kung anong gagawin nila. Ginagaya nila yung nakikita nila, natututo yung mga bata sa pagmamasid. Kaya yan yung laging sinasabi sa mga matatanda. Umakto ng maayos, ano, para pag ginaya kayo ng mga bata, eh tama yung kanilang magagaya. Pakiramdam nila ay hindi patas ang patakaran. Ayan, mas mahirap sundin ang tuntunin kung sa tingin nila ay hindi ito patas o makatarungan. At matindi ang emosyon nila, no? Ang galit, lungkot, pagkadismaya, eh maaaring magdulot, ano, ng maling pag-uugali. At walang pare-parehong pagpapatupad ng patakaran. Nalilito po sila. Kapag minsan pinapayagan, minsan ay hindi. Minsan pwede, minsan bawal. So dapat tayo'y consistent sa ating mga patakaran. Eh bakit naman sumusunod sila, no? Sa mga patakaran. Yung isa, bakit hindi sila sumusunod? Pero ito, bakit sila sumusunod? Eh kasi nga, naiintindihan nila yung mga dahilan ng patakaran. Ayan, naiintindihan na nila. Kanina hindi eh. Ngayon, naiintindihan nila, kaya sila sumusunod. Mas madali kasing sumunod kapag alam nila ang dapat or tamang gawin, ano? O yung benepisyong makukuha dito. Malinaw yung kanilang inaasahan. Alam nila kung ano ang dapat nilang gawin. At pare-pareho ang pagpapatupad. Ayan, consistent, sabi nga natin. Ano, natututo silang seryosohin yung mga tuntunin at patakaran. Ano? At nakikita nilang sumusunod kahit yung mga matatanda. So, hindi lang pinag-uutos sa mga bata, kundi ginagawa rin ng mas nakatatanda. At nakakatanggap sila ng papuri. Ayan ang maganda doon. Ano? Ang pagkilala sa mabuting asal ay nagpapalakas ng positibong pag-uugali. Ayan, kapag pinuri yung kanilang tamang gawain, eh mas ginaganahan silang gawin ito. Ano? Nararamdaman nilang patas ang patakaran. Ayan, mas madaling tanggapin ang tuntunin kapag pareho itong ipinatutupad. Sa bata, matanda, or para sa lahat. At alam nila ang kahihinatnan. Ayan, naintindihan nila ang resulta ng pagsunod nila at lalong-lalo na ng hindi nila pagsunod. At may pakiramdam sila ng responsibilidad. Unti-unti kasi nilang natututuhan ang pananagutan, ano? At mas nais nilang gumawa ng tama. Habang lumalaki kasi, nadidevelop, ano, yung kanilang konsensya at pagpapahalaga. Kaya sila ay sumusunod sa patakaran. Tatandaan po na ang mga bata ay malamang sumunod sa mga patakaran kapag syempre malinaw, makatarungan, at pare-pareho ang pagpapatupad nito. At higit po sa lahat, ang mabuting halimbawa ng mga magulang at guro ang isa sa pinakamalakas na impluwensya sa paghubog ng disiplina at responsibilidad ng mga bata.
1: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Para naman sa recipe ni Nanay, rellenong kamlong. Ano yun kamlong? Kamote at talong. Kaya ang mga sangkap na gagamitin natin, talong, kamoteng dilaw, nilaga at dinurog, tokwa, hiniwa ng pakudrado, bagoong alamang, itlog binate, malunggay dahon pinatuyo at dinurog, sibuyas tinadtad, mantikang panggisa at mantikang pangprito. So, meron din tayong cornstarch mixture, ano? 2 kutsarita ng cornstarch at 3 kutsara ng tubig. Para medyo mabuo, ano? Ang hirap kasing buuin yan, eh, diba? So, ang paraan po ng paggawa ng rellenong kamlong. Ilaga muna yung talong, tapos alisin yung balat. Tapos pit-pitin ng palapad, ano? Gamit ang tinidor. Ayan, yung ipapalapad mo siya, ano? Para maganda siya, lalapad siya. Tapos, igigisa po sa mantika yung bawang, sibuyas, tokwa at bagoong alamang. Pagsamahin ang ginisang tokwa at dinurog na kamote. Tapos haluin natin itong mabuti. Tapos ipatong ito, no, doon sa ating nilagang talong na pinitpit ng palapad, ano. Tapos ibabad natin sa itlog na binati at pahira ng cornstarch mixture. Ayan, para hindi siya masisira, ano, yung forma niya. At iprito po natin ito sa mantika hanggang sa ito'y maging golden brown. Kabilaan, ha, para maganda. At pag ito'y luto na, so ano pang inaantay ninyo? Edi, kainan na! Ito po ay mula sa Region 3, Gitnang Luzon. At sa pamamagitan nga ng recipe ni Nanay, tayo po ay unti-unti nang magpapaalam, ano, ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa atin. At sa mga may birthdays, happy birthday ulit kay Marlon at kay Miss Melanie Valdos Reyes, ano. At congrats kay Michelle na gumraduate na, ano. At ganun din sa ating technical side. Maraming salamat kina Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille at dyan sa ating Marulas Transmitter. Samantala, magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras. Ika-2 hanggang ika-3 ng hapon. Dito pa rin po sa Radyo Magazine 1278 sa programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
24: Marinela sa Radyo Magazine.
17: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
19: Tamang impormasyon.
2: Ang kalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
19: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG! Radyo Pilipinas Magazine 1278.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
27: Radyo on the Go.
26: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
28: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
29: PBS Receiver.
28: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
26: Libre to, ha?
28: Walang bayad?
26: Oo, walang bayad.
29: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
30: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
31: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
30: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
31: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
30: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
31: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
30: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
31: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service,
11: and Radyo Magazine,
12: 1278 AM.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
27: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
32: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
33: Radyo on the go.
32: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
34: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
35: PBS Receiver.
34: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
32: Libre to ha?
35: Walang bayad?
32: Oo, walang bayad!
35: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
36: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
37: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
36: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Informasyon.
21: GIS, your General Information Station.
22: Radyo Magazine 1278. AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Informasyon.
21: GIS, your General Information Station.
22: Radyo Magazine 1278. AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
33: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
25: This is a public service announcement.
33: A public service announcement
25: from PBS,
38: Presidential Broadcast Service,
25: and Radyo Pilipinas.
30: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
39: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
30: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
39: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
30: Tandaan mo mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
39: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
25: Radyo Magazine 1278.
23: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Informasyon.
21: GIS, your General Information Station.
22: Radyo Magazine 1278. AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
40: Pilipinas, 3:05 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
41: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
42: Green Mindset.
41: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
40: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Martes, September 1, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta tala kayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
0: Set your mind to think green.
1: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
0: Green Mindset.
1: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
40: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver, ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin balikan at basahin ang inyong paboritong magazine content sa atin pong bagong website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, i-search nyo lamang ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, ito po no, ang very inspiring message at nais po natin na bigyan nga diin ngayong hapon na ito pong ating mga kabataan ay para sa Pasig River. Pagkwentuhan po natin ang pagkilos at paghikayat sa atin pong mga kabataan na makiisa sa pangangalaga po ng Ilog Pasig. Kaya naman po makakasama natin sa kwentuhan ngayong hapon si DNR National Capital Region Regional Executive Director Mr. Nilo Tamoria. Magandang hapon sir at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.
2: Magandang hapon na Manuel Francisco. Magandang hapon po sa taga-panood at taga-pakinig ng iyong programang Green Mindset.
40: Yes, Director, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon upang ibahagi po itong napakagandang mensahe na ang atin pong mga kabataan ay maaari po nating maging katuwang sa pangangalaga at pagsagip ng atin pong Ilog Pasig. Kaya naman sir, kwentuhan niyo po kami tungkol po dito sa inyong advokasya at layunin po nitong kabataan para sa Pasig River.
2: Opo, ang ating pong tanggapan ay ng DNR-NCR ay meron pong programang tinatawag nating kabataan para sa Pasig River. Ito po ay tungkol sa isang inisyatiba ng aming tanggapan upang mabigay ng makapagbigay ng kaalaman para sa ating mga kabataan ng kahalagahan po ng pagpaprotekta at pangalaga sa Ilog Pasig o Pasig River. Ang alam naman po natin ang kahalagahan ng mga dalawang tubig at sa buong bansa, pero mas magiging makabuluhan po dahil may malaking kapapel ang Pasig River para po sa ating lahat sa lipunan ng Pilipino dito po sa Calacan, Maynila. At alam din naman po natin na para po ma-appreciate ng at makatuwang natin ang mga kabataan sa pagtataguyod dito, mahalaga po na malaman nila ang iba't ibang bagay at mga impormasyon patungkol po sa Pasig River, no? Dahil ang impormasyon po yun ang magtutulak sa kanila upang makatuwang natin, dahil alam naman natin na ang kalikasan, kapaligiran o partikular ang Pasig River, ang pangangalaga po nito ay hindi lang natin dapat iatang sa pamahalaan, kundi isa pong epektibong sektor para makatuwang natin sa pangangalaga nito ay ang kabataan. Kaya mas nakafocus po itong programa nating kabataan para sa Pasig River. Sa pamamagitan po ng aktibidad nito, mabibigyan natin ng sapat na kaalaman, impormasyon, mga aral, mga hamon na kinakaharap po ng ating Pasig River.
40: Ayun po, no. Alam po natin kung gaano kahalaga na maprotektahan po natin at mapangalagaan ang atin pong mga daluyan tubig tulad na lamang po nitong Ilog Pasig. At muli po, no, napakahalaga ng impormasyon, mahalaga po na magkaroon ng tamang kaalaman yung atin pong mga kababayan upang mahikayat po natin sila na maging kabahagi nitong mga programang ito. At hindi po biro itong hamon sa atin at sa atin pong DENR na ilapit sa atin pong mga kabataan itong mga impormasyon na dapat po nilang malaman. At dito po sa kabataan na para sa Pasig River, ano po yung mga specific na activities, ano po yung pwede nilang matutunan sa kanila pong pagsama dito sa mga educational tours at environmental learning activities?
2: Alam niyo po, nag-isip po ang aming tanggapan ng mga epektibong pamamaraan para po lubos pong maunawaan, ano po. Totoo po na ang mga impormasyon po sa Pasig River at iba pang mga katubigan sa Kalakang Maynira ay nasusulat na. Pero labas po dun sa mga nasusulat na yon, para mas maging epektibo, naghanay po kami ng iba't ibang aktibidad, kabilang na po dito ang Dalaw Turo, kung saan dumadalaw po ang aming mga personnel sa bawat komunidad at mga paaralan upang ituro po sa mga mag-aaral, sa mga kabataan, ang mga patungkol po sa Pasig River, ang ito po kasaysayan nito at ano po ang halaga nito sa buong kaunlaran, sa ating kapaligiran ng particular na anyo ng tubig na ito. Bukod po sa Dalaw Turo ay nagsasagawa rin po tayo ng Pasig River Educational Tour, kung saan babaybayin po sa pamamagitan ng pagsakay nila sa ferry ang kabuang kahabaan po ng buong stretch po ng Pasig River, para maunawaan po nila at madaman nila ang kalagayan, ang sa kalukuyang sitwasyon at yung sinasabi nating hamon. So bukod po doon, meron din po tayong tinatawag na heritage walk, kung saan yung mga lalong-lalo na po doon sa dinidevelop po ngayon ng ating unang ginang first lady ng mga yung mga esplanade, river esplanade, ay ongoing po yung ganung programa. Sinasamantala rin po natin yung mga lugar na yon para maipakita rin sa kabataan ang naging papel ng ating Pasig River sa kultura, sa kasaysayan, no? Sa pamamagitan po ng river tour, sa pamamagitan po ng heritage walk na kabilang po dun sa mga pamamaraan. At iba't iba pa pong mga anyo, no? Youth environmental tour, na para may pag-ugnay-ugnay po naman ng maunawaan ang ugnayan po ng biodiversity conservation, ng ecosystem services po na nakukuha natin sa anyo ng tubig nito. Sa pamamagitan po nito, mabubuo po ang paggagap ng ating kabataan sa kasalukuyang sitwasyon, ano ba ang dinaanan, ano ba ang mga ginagawang pamamaraan ng pamahalaan para ma-revive ito. Dahil tanggap po natin, nakakaiba na po ang sitwasyon ng ating Ilog Pasig nung mga unang panahong na tinamasa pa ng ating mga ninuno ang sigla nito at saksal ko yung sitwasyon. Pero hindi po tumitigil ang ating pamahalaan, kaya kailangan maunawaan ito ng kabataan sa pamamagitan ng mga ganitong mga aktibidad para makatuwang, effective na natin po sila makatuwang sa mga effort nito.
40: Mm-hmm. Yes sir, no, tama po yung inyong sinabi na marami nang nasusulat na impormasyon at kaalaman patungkol po, no, dito sa Ilog Pasig at sa lahat po, no, ng efforts ng pamahalaan upang mapangalagaan ito. Pero iba pa rin yung magkaroon po ng actual at first-hand experience yung atin pong mga kabataan. At dito po, no, sa dami po ng inyong mga binanggit na activities, ano po yung pinaka-expectation natin sa mga kabataan? Ano po yung inaasahan natin na maging epekto nito sa kanila? Ano po yung gusto nating makita sa atin pong mga kabataan sa kanila pong maging partisipasyon na dito sa mga ganitong gawain?
2: Malaking bagay po, una, na maunawaan nila ang kasalukuyang sitwasyon. Yung pag-unawa nila at mismong nakita nila, hindi lang nabasa, dahil sa pamamagitan ng iba't ibang activity, heritage walk, river tour, dalaw turo, mas mararamdaman nila, daman nila. Kasi iba yung natutunan mo sa pamamagitan ng pagbabasa at yung natutunan mo sa pamamagitan ng actual na pagbisita sa mga sa lugar at pagdaan doon sa bagay na yon. Dito rin makikita natin. Ngayon, kapag ka nakita na ito ng kabataan at naunawaan, yung pagbabago po, katulad po ng inyong titulo ng inyong program, Mindset, pagbabago po ng pananaw ng kabataan. Maaari pong ang pananaw ng kabataan noon, nung hindi pa nila ito nararanasan, ay tapunan lang ng basura ang Pasig River. Ay palikuran po ang Pasig River. Pero sa pamamagitan ng mga aktibidad ito, unti-unting mamumulat. At sa pagkamulat, ang kasunod po nun ay ang pagbabago ng gawi o yung behavioral change. Yung behavioral change naman po ang magtutulak naman sa kanila para makialam, para makisangkot, para maging katuwang sa rehabilitasyon. Dahil makikita nila ang kahalagahan ng daloy yung tubig nito, hindi lamang sa usapin ng kapaligiran, hindi lamang sa usapin ng kabuhayan, hindi lamang sa usapin ng kasaysayan, kundi sa usapin ng sibilisasyon. Dahil tayo pong mga Tagalog, katagalugan, ay nanggaling po sa Taga-Ilog. At ang tinutukoy po dito ay ang Ilog Pasig. So yan po, kapag ka naramdaman at naunawaan, maisa sa buhay po ng kabataan ang mga ganitong pananaw at magbabago po ang kanilang gawi na siya magtutulak naman po sa advokasya po ng patuloy na panawagan at pagkilos para sa konserbasyon at preservasyon. Dito rin po, makiunawaan din po ng kabataan, ano ba yung mga best practices na maaari nilang natutunan. At yun ay maaari nilang gawin sa kanilang sarili, sa kanilang tahanan, at sa kanilang komunidad, sa kanilang paaralan, para mas dumami pa po ang nakakaunawa at magiging kasangkot natin dito sa ating effort para panumbalikin ang buhay ng Ilog Pasig.
40: Ako, napakaganda po ng inyong sinabi na talagang kailangan natin na maimulat po itong ating mga kabataan, at kapag sila po ay namulat na, yung pagbabago ng kanilang gawi ay magiging malaking tulong po upang maging posible talaga na mapanumbalik po natin ang ganda at ang sigla po nitong Ilog Pasig. At ito pong kasalukuyang lagay ng atin pong Ilog Pasig ay isa pong maseryosong usapin na talagang tinututukan po ng ating pamahalaan at ng ating DENR. Pero sir, sa inyo pong assessment, ano po yung kasalukuyang kalagayan ngayon ng Ilog Pasig, at kamusta din po, no, yung mga ongoing rehabilitations na isinasagawa po dito?
2: Naku po, talaga pong kung mauunawaan lang natin ang kasalukuyang katayuan at kalagayan ng ating Ilog Pasig, ay talaga pong hirap at lumalala. Pero dahilan po sa mga effort ng ating pamahalaan ng iba't ibang sektor ay nandun meron naman pong pag-asa. Sa katunayan, ang sitwasyon po, ang sinusukat po natin dito ay yung kalidad ng tubig. Dahil lang po alam naman natin ang tubig ay buhay at ang ilog Pasig ay hindi lang tanawin, kundi may isa po itong lugar na isang ecosystem. At ang ecosystem pong ito, ang nagtutulak po dito ay ang kalidad ng tubig. Yung kalidad po ng tubig ang magtatakda kung anong samot sa aring buhay po ang maaaring makita natin dito. Kung hindi po natin mapapaunlad at mapapahusay ang estado ng kalidad ng tubig, ay tuluyan po mawawala ang mga dati-rating nabubuhay dito, mga buhay ilang. Kasama na po ang mga halaman, lamandagat, isda at iba pa pong pinagsisilbihan ng river ecosystem. Sa kasalukuyan po, bagamat hindi pa rin po natin naabot yung tama at sapat na standard ng kalidad ng tubig, ay may pag-unlad naman po at may pag-baba sa standard. So, usapin po ng biochemical oxygen demand ay bumaba po ito ng umigit 65% mula po sa 28.26 microgram per liter noong 2020, naging 9.76 microgram per liter na po na lang ito ngayon. So, ang fecal coliform po naman, yung biochemical oxygen demand, ito po ang magdidetermina ng ano pa yung kasi oxygen po ito. At kailangan ng ating buhay ng oxygen. Kapag ka napakataas po ng level ng BOD, ay definitely po malulunod, hindi makakahinga ang samot-saring buhay. Pero habang nag-i-improve po ito, manunumbalik po yung mga samot-saring buhay. Ang isa pong napakaano rin pong sitwasyon ay ang tinatawag nating fecal coliform. Ang fecal coliform naman po naman ito ay dulot po ng mga nabubulok at saka mga dumi ng ating lipunan, ng ating kabahayan, ano? Siyempre po, ang kapag mataas ang fecal coliform, nandiyan po ang banta ng sakit ng yung kalidad ng tubig ay definitely hindi siya conducive para mainom, di ba? At makakapagdulot ng banta sa ating kalusugan. Hindi pa rin po natin naabot ang dapat na level, pero meron po rin pagbaba ng sukat. May po-provide po natin ito sa pamamagitan ng mga datos na available po sa DNR. So, ito po ang mga kasalukuyang sitwasyon, assessment po ng ating pahensya na may patungkol sa kalidad ng tubig. At ito rin po ang magtatakda kung ano rin po ang estado ng samot-saring buhay dito. Ang isang kaigihan naman po ay nanunumbalik po ang samot-saring buhay dito. Yung mga orihinal na mga species ng isda ay unti-unti na pong nanunumbalik at nabubuhay dito sa akala nating patay ng daloyang tubig. Yan, sa pamamagitan po ng pagsukat, pagtansya, pag-regular na monitoring po ng water quality, yan po isinasagawa ng aming tanggapan, agapay po at kasama ang iba't ibang ahensya na kapailalim po sa aming tanggapan.
40: Mm-hmm. Ayun po, no, maganda pong marinig na meron pong improvement na bagamat hindi pa man po natin naaabot yung goal natin na dito po sa estado ng Ilog Pasig, ay maganda po, no, na meron pong improvement na nakikita. Pero sir, meron po ba tayong timeline para po ma-achieve ito pong binabanggit ninyo na goal natin na pagpapanumbalik nitong kalidad ng Ilog Pasig?
2: Actually po, sa lalong madaling panahon po dapat ay maisagawa ito. Kaya po, kaya nga po ang uatas sa atin ng kataas-taasang Suprema, ng Korte Suprema, ay ang atas po sa atin ay continuing mandamus. Tuloy-tuloy na utos. Ang Korte Suprema na po ang nag-utos na tuloy-tuloy. Dahil ang hirap itakda ng timeline. Mas maaga nating ma-achieve ay mas mas kapakipakinabang po sa ating bayan. Kaya lahat po ng pamamaraan, halimbawa po, sinusukat na rin po natin ang easement ng bawat daluyang tuwig, lalong-lalo ng Pasig River, para po mabawasan na rin po yung strukturang nakatayo dun sa mga easement. Dahil siya po yung mga contributing factor dun po sa pagdumi, pagiging polluted ng ilog Pasig. You know? Patuloy din po ang ating mga cleanup activities. Libo-libong sako po ang nakukuha nating basura dito. Dahilan rin po sa hindi maayos na implementasyon ng ating Ecological Solid Waste Management Act. Ito lamang po nakaraang habagat kung mapupunan natin. Hindi lamang po sa Ilog Pasig, sa iba't iba pong daluyang tubig. Ang tumambad po sa atin ay bunton ng basura na naka-float, nakalutang sa ating daluyang tubig. Yan po ay mga bagay-bagay na nagpapalala. Kaya kasabay nung pagsukat na natin ng water quality, kasabay nung pagre-recover natin ng easement, ay yung patuloy na clean up. At ito po ay may impact po dun sa binabanggit yung timeline. Pero po, kung tinatanong nyo po yung timeline, dapat kahapon pa po. Matagal na po natin itong nalinis. Dapat po hindi na po humantong sa ganitong sitwasyon. Kaya po ang hamon po dapat hindi lang hamon po sa aming ahensya, hamon po sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at hamon po sa buong Lipunan yung sama-samang pagkilos para po matugunan ito. Hindi po kakayanin ito ng pamahalaan lamang. At ang masasakripisyo po dito ay ang kinabukasan po ng kabataang gusto nating tumaas ang antas ng kaalaman.
40: Mm-hmm. At dito sir, dahil hindi po biro at talagang malaking responsibilidad po ang pagtugon at maibalik po no, itong sigla nitong Ilog Pasig. Pero natukoy po ba natin kung ano po yung pinakamalaking contributing factor kung bakit po nagiging madumi pa din, kung bakit po patuloy pa rin na ganito po yung estado nitong ating Ilog Pasig. Ito po ba ay dahil pa rin doon po sa mga residential areas na nakaugnay po dito sa Ilog Pasig at dito pa rin po nanggagaling yung bulk talaga ng mga basura at patuloy pong nagiging sanhi kung bakit ganito po yung kalagayan ng ating Pasig River?
2: Kung susumahin po natin, ito po ay mahahati natin sa apat na bagay. Siyempre po, kalidad ng tubig, ang una pong nagko-contaminate po ng ating katubigan ay yung liquid waste. Yung mga katas ng tubig na nanggagaling sa mga septic tank, sa mga daluyang tubig na hindi dumadaan. O yung discharge po ng mga untreated water, ano? Kaya po masigabo po ang kampanya ng DNR kasama po ng EMB ang pagtatayo ng mga sewage treatment plant. Ang napaka-ideal na sitwasyon po at nararapat bago po pumunta yung wastewater sa mga daluyang tubig ay dapat po ito'y na-treat na. So yun po, yung liquid waste. Ang pangalawa po, solid waste. Yan naman po ay dahilan sa hindi po mahusay na implementasyon ng Ecological Solid Waste Management Act. Yung pagbubod po ng basura, yung paghakot ng basura, at yung naakmang at nararapat na tapunan ng mga basura. At nag-end up po sa mga waterways, lalong-lalo na po kapag bumubuhos po ang malakas na ulan, maski po yung naitapon lang natin sa kalsada, hindi mismo sa ilog, pero saan naman po ito pupulutin kapag bumaha, kundi doon din po sa kailugan. Pangatlo po ay siyempre po yung presence po ng mga kapatid nating mga informal settler families na bawat lugar na pwedeng pagtayuan, maski na hindi na po nararapat, ay pinagtatayuan po ng bahay. Diyan rin po sa kawalan ng mahusay na plano ng ating mga pabahay. Pati po yung tinatawag nating legal easement na dapat ay mga walang nakatayong mga struktura ay na titirahan na po. At syempre po, yung pagkasira po ng habitat, yung ng vegetation po sa riverbanks, na isa pong napakagandang sitwasyon

0: Talaga po palang napakaraming hamon na kailangan po nating sabay-sabay na tugunan upang maging posible po no, na maibalik natin ito ng dating sigla ng atin pong ilog basig. Pero sir, gaano po kahalaga na dahil sabi nga po no, inaakala natin na patay na itong ilog basig pero meron pong mga pagsilay pa rin po no, ng pag-asa at ito po yung ating kinakapitan upang isalba po ito. Gaano po kahalaga na maibalik natin ang sigla at mapanatili po na malinis ito pong ating Pasig River?
1: Unang-una po sa pagiging isang bansa ng Pilipinas, napakalaking papel po ng Ilog Pasig sa pagbubuo ng bansang Pilipinas bilang isang bansa. Dito po uminog ang ating sibilisasyon mula dun sa mga taong naninirahan sa tabing ilog o yung mga taga-ilog, siya po ang naghubog ng ating sibilisasyon. Ang Pasig River din po ay napakalaki ang papel sa ekonomiya, sa kabuhayan. Magmula po dun sa mga namang ilog, meaning yung mga isda na dyan natin kinukuha dati ng mga unang panahon, maging daluyan ito ng Kalakalan, isa sa mga may pinakamatandang international trading ay naganap po sa Ilog Pasig, yung Acapulco ng Mexico at Pilipinas. Dito po ang daungan niyan. Naging daluyan din po at naging means of transportation. Naging saksi po sa paglaban ng ating mga bayani nung mga himagsikan na humantong po sa paglaya ng ating bayan sa mga mananakop. Saksi po ito. So ito po yung halaga. So sa kultura, sa sibilisasyon, sa kasaysayan, sa kabuhayan, sa transportasyon, at siyempre po, doon sa kapaligiran at kalikasan. Kasi ito pong Ilog Pasig ang nag-uugnay sa tuktok ng kabundukan hanggang sa kailaliman ng karagatan. Kung mapapansin niyo po, kung ang karagatan ay ang Manila Bay, ang ilalim po ng dagat nito ay may mayamang lamang dagat. Ang nag-uugnay po nito sa kabundukan o yun sa watershed o dun sa ridge sa tuktok ng kabundukan ay ang Pasig River. So napakahalagang lugar po ito at napakahalaga. Ito po ang nag-uugnay ng buhay. Kaya kapag ka namatay po ito, ay mamamatay din po ang buhay na sinasabi natin dito sa ating komunidad na minamahal nating bayan.
0: Yan talagang yung cultural, yung historical relevance po, no? At higit sa lahat, ito pong kahalagahan sa ating kapaligiran ng Ilog Basig ay dapat po nating panghawakan, kaya hindi po tayo pwedeng sumuko sa pagsalba po nito. Pero on a more direct question po, sir, no? Posible pa nga po ba talaga na maisalba at maibalik po natin ang sigla ng ating pong Ilog Basig?
1: Sa mga nauna ko pong tinura ng mga datos na sa katayuan, nanunumbalik po ang mga buhay na kasanayan na nating nakikita sa Pasig River. Magmula sa iba't iba pong species ng mga freshwater fishes. At siyempre yung mga nasa brackish area, dahil ang Pasig River din po ay bunganga. Nasa bunganga rin po ng Look ng Maynila o Manila Bay. Ay na yung mga ilang river grass, mga na siyang pinagbabahayan ng mga lamang ilog, species ng isda ay unti-unti pong lumulutang, unti-unti pong na nakikita po at may mga indikasyon na po at kasabay po ng pag-improve ng water quality ay ang pagsilay din po nitong mga binabanggit kong buhay ilang at nakikita rin naman po natin ang improvement. Ang mga lokal na pamahalaan po ay unti-unting na rini-revisit ang kanilang comprehensive land use plan na may konsiderasyon po sa papel ng mga daluyang tubig lalong-lalo ng Pasig River. Ang pambansang pamahalaan po ay katulad po ng dinidevelop po ang mga esplanade

0: para po yung talagang easement na nakatalaga ay hindi na pamahayan pa ng mga informal settlers, ay ginagawang linear park, esplanade, para po maikombina po yung vegetation at para po makatulong po dun sa pag-improve din ng water quality. Kaya may pag-asa po. At syempre, mas lalong bibilis yung pag-asang yan at yung realisasyon na yan kung mas malawak ang mamamobilisan nating mga kampanya, mag-a-advocate, magpapaliwanag sa mas malawak pang lipunang Pilipino ng kahalagan po ng Ilog Pasig. Kaya itong mga programa po natin sa kabataan, alam naman po natin ang katangian ng kabataan. No? Sila ang may panahon, sila ang mayroong critical na pagsusuri at pananaw, at sila yung may kapasidad may magpaliwanag. Sila yung mga taong hindi pa lumulutang ang interest. Ang interest na lumulutang sa kanila ay yung kagalingan ng nanaksambayanan. Sa mga ganitong katangian po ng kabataan, ay malaki pong bagay nito na maka-impluensya. Alam po naman natin, kaya, di ba, saludong-saludo sa atin ang mga magulang natin, ang komunidad, kapag ka umuwi yung estudyante at merong ibinalitang kaalaman. No? Sila po ang kinabukasan, kasi iba rin po kung ang nangunguna at nakakatuwang natin ay yung siyang magmamana ng kinabukasan, ng yung susunod na henerasyon. Sila po yun eh. Kaya magsusumikap sila dahil hindi rin po nanaisin ng mga kabataan na yung kanilang mga magiging anak ay wala nang dadat ng Ilog Pasig na kukwentuhan na lang sila na dati-rati buhay yan. Kaya yun po ang magtutulak talaga. Kaya epektibo po, kaya talagang hindi rin po kami tumitigil sa DNR na magbalangkas ng iba't ibang programa para mas marami po tayong mainganyo. Para kapag marami po tayong nainganyo, marami po tayong mamumobilisa dun sa panawagan na buhayin at tuloy-tuloy pasiglahin ang daluyang tubig ng buong bansa, lalong-lalo na ang Ilog Pasig.
1: Mm-hmm. Tama po, no? Kapag pinag-usapan natin ang pag-asa, hindi po pwedeng mawala ang atin pong mga kabataan. Sir, para po doon sa mga kabataan po natin, sa mga paaran at organisasyon na nais pong mag-participate dito po sa kabataan na para sa Pasig River, paano po yung proseso, paano po sila pwedeng mag-coordinate sa atin pong DNRNCR?
0: Ang aming pong tanggapan ay bukod sa aming regional office ay meron po kaming apat na tanggapan sa buong kalakhang Maynila, yung mga Metropolitan Environmental Offices po sa North, South, West, and East. Pwede po silang makipag-unahin doon para sa direktang koordinasyon. Nandito rin po ang aming regional office sa Quezon City sa pamamagitan po ng Regional Strategic Communication Information Group ay na siyang nangunguna po doon sa mga programang ito ng mga kabataan, maaari po makipag-unayan. Alam po rin naman namin na sa mga paaralan, meron na rin po mga asosasyon, organisasyon, yung ESO, yung mga ilang mga environmental groups na nakabase ng eskwelahan. Bahagi po ng compliance po dun sa curriculum ng DepEd, ay may kasama na po environmental education, kasama po sa module. Pag sumasamahin po nito, at yung effort pa po ng mga corporate social responsibility ng mga pribadong sektor. Marami rin pong CSR na ngayon ang pribadong kumpanya ay nakatuon na rin po sa dedicated sa Pasig River. Pag samasamahin po nito, ito po yung mga pwedeng window of opportunity at collaboration ng ating mga kabataan. At siyempre po, sa even po sa struktura ng sangguniang kabataan, isa po dun sa mahalagang tungkulin nila ay ang environmental education. So sa pamamagitan po nito, marami pong mapapag tutulong-tulungan ang ating mga kabataan. Pero siyempre po, laging bukas po ang DNR sa mga itong bagay, lalo pa po inaamin namin na nasa amin ang ilang informasyon para mas lalo pang lumaganap ang kaalaman at kamulatan ng kabataan may patungkol sa ating kapaligiran at kalikasan.
1: Talagang napakarami pong oportunidad para po sa ating mga kabataan upang maging katuwang natin sila sa atin pong pangangalaga ng kalikasan. At ang atin pong DENR ay lagi pong bukas at kinakailangan lamang po natin ng koordinasyon para po maging kabahagi dito sa kabataan para sa Pasig River. At sir, panghuli na lamang po, no, dahil binabanggit natin na napakahalaga po ng mindset, na mahalaga pong mabago natin ang kaisipan ng ating pong mga kabataan at ng ating publiko. Ano po ang dapat na maging mindset ng ating mga kapwa Pilipino para mapangalagaan po natin itong Ilog Pasig at ang kabuuan po ng ating kalikasan?
0: Ang dapat po maging nakikita kong dapat maging mindset po ng kabataan sa partikular, sa lipunan, sa pangkalahatan, ang ating pong layunin para sa proteksyon, konserbasyon ng ating kalikasan ay hindi lang dapat natin iasa sa pamahalaan. Ito po ay whole of society approach. Hindi lamang po whole of government approach, kundi whole of society approach. Hindi lamang po kabataan, bagamat malaki po ang papel ng kabataan, kundi yung buong lipunan po. Kailangan pong mabago ang pananaw na ay sa gobyerno yan. Ang usapin po ng kalikasan at kapaligiran ay buhay. At hindi lamang po pamahalaan ang magsisiguro na mabubuhay tayo, kundi tayo pong lahat. At ang Pasig River, isa pong ecosystem na may pinatunayan na, isa pong ecosystem na nakita na natin ang halaga sa lahat-lahat ng aspeto, ay kailangan po nating pagtulong-tulungang manumbalik, mapasigla sa pamamagitan po ng pagtutulungan ng buong lipunan.
1: Tamang mindset po, no? Kailangan po natin ang whole of society approach. Kailangan po natin na bawat isa sa ating komunidad at sa atin pong bansa ay magtulong-tulungan para sa ating Ilog Pasig at sa pangangalaga po ng ating kalikasan. Muli sir, maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng oras, sa pagbibigay kaalaman, at maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat po sa oportunidad.
1: Muli atin pong nakapanayam si DENR National Capital Region Regional Executive Director Mr. Nilo Tamoria. At inyo pong narinig, no, ang napakagandang mensahe na ang atin pong mga kabataan ay naganatili pong ating pag-asa, at ito pong mga kabataan ay magiging katuwang po natin sa pagpapanumbalik ng sigla at pagpapanumbalik po ng ganda ng ating Pasig River. Muli po, no, para sa ating mga paaralan, sa ating pong mga organisasyon na nais pong maging kabahagi sa advokasiyang ito, makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating DENR National Capital Region, at tayo po, no, ay laging umaasa na mas marami pa pong mga kabataan ang ating maging hashtag ka-green mindset at maging katuwang natin sa araw-araw ng pagsagip sa atin pong kapaligiran. Ang oras po natin, 3:45 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
4: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
3: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
4: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
3: Tandaan mo, mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
2: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Flight PR1043, now boarding.
18: Hey, that's us!
19: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
20: Dreaming of love while cruising at high altitude.
21: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
20: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
19: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
21: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
20: Leave all your worries as we soar over the clouds.
19: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
20: They'll be shooting stars through time and space.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
23: Tamang impormasyon.
24: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
23: Kabataan, kasama sa usapan.
25: RG!
5: Radyo Magazine 1278.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
26: Yay!
27: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
28: PBS Receiver.
27: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
27: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
28: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Set your mind to think green.
2: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
16: Green Mindset.
1: Ang oras po natin at 3:50 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito ay bigyang daan po muna natin ang pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas Iligan. DENR at B410 sinuri ang Butanding na mayroon pong 16 na talampakan ng haba na natagpuan pong wala ng buhay sa baybayin ng Barangay Bulisong, Kinugitan sa Misamis Oriental. Mula po sa Radyo Pilipinas Iligan, na may pag-uulat si Dandy Macarambon.
16: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
29: Natagpuan sa baybayin ng Purok 1, Barangay Bulisong, Kinugitan, Misamis Oriental ang wala ng buhay na whale shark o butanding, hango sa scientific name na Rincodon typhus, mas kilala sa lokal na pangalang Taluki sa Bisaya. Agad tumawag ng tulong ang mga lokal na residenteng nakakita sa butanding, ipinagbigay alam sa mga kinaukulan ng DNR Region 10 sa pamamagitan ng pinakamalapit na Community Environment and Natural Resources sa Centro Hingoog City, Philippine Coast Guard at lokal na pamahalaan ng kinugitan Misamis Oriental. Agad namang dumating ang mga kinaukulang otoridad na may pagkikipag-ordinasyon sa BFAR, tiningnan ang kondisyon ng Butanding. Anila, wala na itong buhay. Ang 16 na talampakan ng haba na Butanding nang mapagawi ito sa baybayin ng nabanggit na lugar. Matapos ang pagtatasa sa kondisyon ng Butanding, payo ng BFAR na agad itong ilibing na ayon sa mga pamantayan o proseso. Bago pa man maagnas ang katawan nito dahil maaari itong maghatid ng problema sa sanitasyon at kapaligiran, makakaapekto sa kalusugan ng komunidad. Hinimog ng DNR, BFAR at iba pang mga kinaukulang ahensya ang publiko na agad ipagbigay alam sa pinakamalapit ng mga otoridad kapag may namataang mga marine, wildlife o mga buhay ilang sa dagat na nanganganib ang buhay para sa agarang pagtatasa, proteksyon at pangangalaga ng ating mga yamang dagat. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Magkarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
1: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po nais po nating pasalamatan ang bumubuo ng DNR-NCR, kabilang na rin po ang Pasig River Coordinating Management Office. At syempre po, no, maraming salamat po kay DNR-NCR Regional Executive Director Mr. Nilo Tamoria. Muli po, no, para po sa ating mga paaralan sa iba't ibang mga organisasyon at sa atin pong mga kabataan, makipag-ugnayan lamang po kayo sa atin pong DNR National Capital Region upang maging kabahagi bilang mga kabataan para sa Pasig River. Ito po, no, yung kanilang mensahe na tuklasin, matuto, makilahok at kumilos. Kaya naman po, no, itong mga pagkakataon na makasama po sa kanilang mga dalaw turo, sa mga river tours, sa heritage walk at youth environmental tour, lahat po na ang mga oportunidad na ito ay malaking tulong upang mas maunawaan at magkaroon po ng tamang kaalaman ng atin pong mga kabataan. Muli po, yung impormasyon, yung kaalaman sa totoong kalagayan po at estado ng ating Ilog Pasig ay makatutulong upang talagang mahikayat po natin ang mga kabataan na maging boses at ipakalat pa po yung mga tamang impormasyon. At syempre, no, maging ka-green mindset po natin sa pangangalaga, hindi lamang ng Ilog Pasig, kundi po ng kabuuan ng ating kalikasan. At syempre po, pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Gayun din po ang ating mga kasamahan na sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolie Mara Cuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ng inyong friend, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga!
8: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
25: Radyo Magazine 1278 AM.

0: I extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Magazine,
11: 1278 AM.
7: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
11: 1278 AM.
15: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
16: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
15: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278
4: AM.
5: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
18: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
21: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Department of Agriculture pinapalawak na ang cold storage network para maiwasan ang pagkasayang ng sobrang ani. Para sa buong ulat, narito si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
2: Inihahanda na ng Department of Agriculture ang pagtatayo ng mga cold storage at processing facilities para maisalba yung mga ani ng mga magsasakang napipilitang itapon o iwan yung kanilang produkto dahil sa mababang presyo at kakulangan sa storage. Sa budget hearing ng DA sa Kamara, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tularal Jr. na kabilang sa mga hakbang ng ahensya ang pagtatayo ng 5 mega cold storage at processing center sa Benguet State University na magsisilbing hanggang 15 na araw na buffer stock para sa high value crops at excess production. Ayon kay Laurel, bahagi rin ng network ang food hub sa Clark na nakatak ng ipabid ngayong Setyembre na merong pondo na 2 billion pesos. Gayun din yung 500 million pesos na mega cold storage facility sa FTI sa Taguig. Layunin anya ng mga pasilidad na magsilping shock absorber sa sektor ng agrikultura upang matugunan ang biglaang pagtaas o pagbaba ng produksyon, pati na yung epekto ng mga weather disturbance sa supply ng presyo ng mga produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Department of Agriculture at Department of Energy naghahanap ng mas murang feedstock para sa bioethanol. Bioethanol. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Pinag-aaralan ng Department of Agriculture at Department of Energy ang paggamit ng mas mura at iba't ibang feedstock para mapalawak ang local production ng bioethanol. Kabilang sa sinusuri ang molasses, katas ng tubo at lokal na mais, kasabay ng posibilidad na itaas ang ethanol blend sa gasolina mula 10% hanggang 15%. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr., sapat ang supply ng mais pero kailangan matiyak na mabibili ito sa presyong magiging kapaki-pakinabang sa ethanol producers. May kabuuan kapasidad na mahigit 500 milyong litro kada taon ang mga ethanol plant, ngunit hindi pa ito lubos na nagagamit. Sinabi ng kalihim na maaari lamang gamitin ang mais para punan ang idle capacity upang hindi maapektuhan ang industriya ng tubo. Layunin ang hakbang na mapababa ang gastos sa bioethanol at mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported fuel. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Para sa iba pang mga balita, defense team ni Vice President Sara Duterte hindi raw strategiya na gawing boring ang impeachment trial. Para sa buong ulat, narito si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Nilinaw ng panigdang depensa na hindi parte ng kanilang strategiya na gawing boring ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Defense Deputy Spokesperson Justin Nicole Gular, hindi kasama sa pinag-uusapan nila na lumaylay ang paglilitis. Hindi rin ito ang dahilan kung bakit sila hindi na nagsasagawa ng cross-examination sa ilang mga testigo. Ayon kay Attorney Gular, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho kaya sana ay maging pasensyoso ang publiko. Sa hindi naman nila pag-cross-examine kay Colonel Manaros Buransing II at Colonel Magtanggol Panopio ngayong araw ng mga testigo ng prosecution, paliwanag ni Gular, wala silang nakitang issue sa mga testimonya ng mga ito, kaya hindi na nila inusisa ang dalawa bilang mga testigo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz. Para sa iba pang impormasyon, i-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
5: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba?
6: Swak na budget recipes,
5: light na buong family.
7: Tala kayang makakalikasan.
8: Anything under the sun.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
9: Tamang impormasyon.
16: Ang kalusugan man o pagkakakitaan.
17: Aliw na kwentuhan.
18: Kabataan, kasama sa usapan.
19: RG
12: Radyo Magazine 1278.
20: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang maaraw na hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan ngayong unti-unti na po natin nakikita ang haring araw. At sana po'y unti-unti na rin po nakakabangon ang ating mga kababayan mula sa ilang araw na nakaranas tayo ng pag-ulan at pagbaha. Ano man ang ating weather condition, tuloy-tuloy po ang ating programa mula alas 4 hanggang alas 5 po yan ang hapon kasama ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero. At magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side, sina friendly Marisol Malimban, friendly Rona Esperanza, friendly Jules Unga, friendly Sam Reyes, friendly Camille Umali, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At para maging updated din sa ating mga kaganapan outside, i-like at i-follow po kami sa aming mga social media platform. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X at Radyo Magazine. Ganon din sa aming pong email. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa radyomagazine@gmail.com. At i-download na ang aming mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver. Ito po'y libre nyo may da-download sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Maaari nyo rin pong mapakinggan ang iba't ibang istasyon under po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. I-search lamang at i-download ang PBS Receiver. At mga ka-frenny, live na rin po ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, maaari nyo pong mabalikan ng mga kwento ng mga naging panauhin po natin dito sa iba't ibang programa ng Radio Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Kaya ano pang hinihintay natin, atin ang simulan ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating mga kulay na pinagmulan kasama ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin kasama ang ating friendly na si Maru
2: dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura!
2: Iskultura! Iskultura!

Uy, mga ka-frenny, it's the first day of September. Kumusta naman ang pagpasok po ng unang araw? Ngayong buwan po ng Setyembre, Bear Months na, mga ka-frenny. Naku, napakabilis naman ng panahon. Naku, saan eh, usually naman tayong mga Pilipino sa kultura po natin, actually even tradition, na pagsapit ng September, ayan na, nagbibilang na ho tayo ng araw bago sumapit ang Kapaskuhan. At alam niyo ba mga ka-friendly kanina sa radyo habang nakikinig ako, na balitaan ko nga lang din na meron na rin po tayong 115 days before Christmas. Ganun po kaaga tayo mag countdown. Kaya siguro mga ka-frenny, no, wag na po tayo magtaka kung sakali man din ay meron tayong mga panauhin na dito sa ating estasyon sa Radyo Magazine na unti-unti na rin nating nilalapit sa Kapaskuhan. Pero bago yan mga ka-friend, ano, syempre marami po akong inihandang mga storya sa inyo ngayong hapon. Ano-ano ba yung mga dapat nating paghandaan at aabangan ngayon pong buwan ng September? Dahil recap lang mga ka-friend, ano, nitong buwan po ng Agosto ay ang dami po nating mga activities and events na pinuntahan, sinalihan, mga in-announce related to celebration po natin ng buwan ng wika, ganun din ng buwan ng kasaysayan. And kahapon nga po mga ka-friend yan, no, nakapanayan po natin si Sir Eufemio Agbayani III mula po sa National Circle Commission of the Philippines. Muli, ano, no, i-announce lang din po natin na hintayin lamang po natin ang anunsyo mula sa NHCP dahil dulot nga po sa mga naranasan nating bagyo, dulot po ng habagat, eh marami pong mga activities and events ang nakansela. Related din po, of course, sa pagdiriwang po natin ang buwan ng kasaysayan. Kaya abangan din po ninyo sa kanilang mga official social media accounts and website para sa mga anunsyo ng muli sa mga nakanselang event po nila kaugnay po sa pagdiriwang po natin ng buwan ng kasaysayan. And ganun din po of course sa pagdiriwang po natin ng buwan ng wika, maaari nyo rin pong bisitahin ang social media accounts ng National Commission for Culture and the Arts and also ng Komisyon sa Wikang Filipino. So abang-abang lang mga ka-frenny. And syempre, salamat din ano, na maraming patuloy din na nagbibigay ng support para of course tuloy-tuloy din ang ating pagdiriwang dito sa ating mga observances. And of course, ngayon namang September, ano-ano ba yung mga aabangan natin? Ngayong September mga ka-friendly, maalala ko lang, it's usually, matandaan ko, parang film festival natin ngayong buwan ng September. Kaya sana meron tayong makapanayam, no? Sa FDCP, sa Film Council Development of the Philippines. And of course, napakarami rin po nating mga festivals na ipinagtiriwang tuwing buwan po ng September. At ngayon mga ka-friend, ito, magtahan na natin yung ilan sa mga inihanda ko sa inyong mga kwento ngayong hapon. Ito naman po ay ibinahagi sa atin ng NHCP kung saan bilang pakikibahagi nga po ng NHCP sa pag-alaala ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month po ngayong buwan ng September. Kung saan ay kanila pong ibinahagi yung ilan sa mga mural, yung ilan sa mga naggagandahan at makukulay na mural na matatagpuan po yan sa Bureau of Quarantine sa Philippine Ports Authority sa Port Area, Manila. Naku, mga ka-friendly, kung inyo pong bibisitahin ng Facebook page ng NHCP at makita po ninyo itong post na ito, napakaganda po ng kanilang mga ibinahaging larawan na ganito po katalento ang ating mga kababayan pagdating sa mural painting. Naalala ko na naman mga ka-friend, yan, parang 2 months ago siguro yon or last month lang din. Habang binabaybay natin itong EDSA,
meron tayong nakita on the spot na nagpipinta, naging mural painting po dito sa kahabaan ng Camp Aguinaldo. About naman yun dito sa West Philippine Sea. Pero hangang-hanga ko sa galing po nila na despite sa nararanasan nating init that time. Oh, so for sure, July to, no? Kasi usually, ganitong panahon ay nakakaranas nga tayo ng pag-ulan. Pero going back, yung ganong sketches, yung from paper or from canvas to dito sa mga pader na nakikita natin, eh kaya nilang likhain muli yung mga na-sketch nila sa mga papel, sa kadalang mga mobile. Kaya nakakatuwa po na sana no ma-appreciate po natin itong mga ganitong mural painting na nakikita po natin sa daan. And actually no, nakakagaan po ng vibes, ng mood kapag may mga nakikita po tayong ganitong mga mural painting. Even without ng mga observances na ating ginugunita, eh sana no yung mga schools din po natin ay mahikayat po natin yung ating mga estudyante na magkaroon din ng ganitong klaseng activities. Ma-share ko lang din mga ka-frenny nang nung high school tayo ano, meron din na activity na ginawa yung ating eskwelahan before na during nutrition month naman. Na kung saan yung bawat pader nitong eskwelahan namin nung high school ay inilaan para sa bawat baitang nitong high school. Tapos ay parang kanya-kanyang team na kung paano nyo naiintindihan yung tema ng Nutrition Month that year. Tapos, bahala na kayo kung anong yung nais yung ipinta doon sa pader. Ano, napakaganda pong activities nito sa ating mga paaralan. Na bukod sa mga papel sa pagdodrawing, at dito naman mabubuo yung kanilang penmanship, yung kanilang yung relationship nila as a group. Kasi hindi naman po ito individual. Of course, ito po ay as a group. And going back nga dito sa ibinahagi sa atin ng NHCP, dahil ngayon nga pong September ay ating ginugunita ang Maritime and Archaeologic Nation Awareness Month. Na may temang pinamagatang 1734, Daluyong ng Kasaysayan. O ito po yung mga mural na makikita po ninyo dito na naisagawa sa pagtutulungan ng Art Camp Philippines at Bureau of Quarantine at napasama sa 100 top finalist ng West Philippine Sea Mural Festival 2026. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo mga ka-frenny, yung mga nakita nating mural painting sa Camp Aguinaldo. Sana no, yung panalangin din natin, meron tayo makapanayam yung isa sa mga kalahok. Dito, even dito, ito, nadagdagan na yung ating listahan. Bukod pa dito sa WPS Mural Festival 2026, sana yung mga lumahok din dito sa nagpinta dito po sa Bureau of Quarantine ay meron tayong maimbitahan sa ating programa. At dito nga sa ating ibinabahagi sa pamamagitan po ng Proclamation Number 316, nagsisilbing plataforma ang mana mo. Ano ba yung mana mo? Short term lang naman po ito dito sa Maritime and Archaeologic Nation Awareness Month that synchronizes the celebration of maritime related. Ibig sabihin po niyan ay para mas maibahagi po natin yung at maipagdiwang ang kwento ng ating mga maritime Filipinos. Diba parang connected din to sa pagdiriwang po natin no, ng buwan ng kasaysayan na ibinahagi nga po sa atin ng NHCP. Dito sa kwentong ito, dumadalo yung kasaysayan. Lahat ng ating mga naranasan before ay it's about time na kwento naman na dumadaloy mula sa karagatan ng ating bansa. Mula sa sa pamamagitan, daladala po ito ng ating mga Pilipinong naglalakbay mula po sa ating iba't ibang panig ng Pilipinas. At bilang archaeologic na country nga tayong Pilipinas, na kung saan ay binubuo na tayo, humigit kumulang 14,000 na coastal communities na nakasandig, of course, tayong lahat umaasa sa yamang dagat kung saan ay talagang
kuha-kuha po natin yung mga pangangailangan natin dito po sa mga yamang dagat natin na nakapalibot po dito sa ating bansa. Kaya naman, hindi nakapagtaka na meron din po tayong ganitong klaseng observances na hina-highlight po natin yung ating mga maritime communities. Samantala, mula sa NHCP, dumako naman tayo dito sa DOST-PTRI mula sa Department of Science and Technology, kung saan ay kanila pong ibinahagi yung paghahabi sa wika, wika sa paghahabi. Ito po yung physical na material ng tela, yung mga kadalasan nating sinusuri. Pero ito, sabi nga ng DOST-PTRI, maiba naman tayo. Sa ating pagdiriwang nga ng buwan ng wikang pambansa nitong Agosto, binigyang pansin po ng DOST-PTRI yung papel ng wika upang unawain ang halaga ng tela sa ating bansa. Alam niyo mga ka-frenny, meron na po tayong iilan na naibahagi ng iba't ibang klaseng paghahabi dito sa ating programa. And even yung tawag po nila sa kanilang paghahabi, kasi marami rin po talaga, even ako actually mga ka-frenny before, ay nalilito, meron palang yung inabel pala, ay paghahabi rin pala, yung mga ganun na, no? So, eto, ilan lamang sa mga examples na ibinahagi po sa atin ng DOST-PTRI. Meron tayong tinatawag na tinon sa mga Ibatan dito sa Batanes. Merong abel sa Ilocano, ganun din sa Bontoc. Merong abol sa Ifugao. Meron ding abel din ang tinatawag sa Pangasinan. Habi naman para sa ating mga Tagalog. Merong habol din o habol sa Bicol, abol sa mga Buhid Mangyan, habol din sa Hanuo o Hanunuo Mangyan. Meron ding o habol din ang tawag sa mga Hiligaynon. Meron ding abel sa Palawan Batak, habol sa mga Cebuano, habil sa Mamanua, mabol sa mga Subanon, aol sa mga Maranao, abhel sa mga Subanen, inaon sa Maguindanao, tenun sa mga Yakan. Ako mga ka-friendly, na meron tayong ding recently na imbitahan dyan na kung saan ibinahagi sa atin yung paggawa ng kanilang tenun ng mga Yakan community. Habol para sa mga Tausug. Meron ding muel sa mga Tiboli. Meron ding habil sa mga Mamanua. Havel para sa mga Manobo, Western Bukidnon. Abilun sa mga Mandaya, Abul, Kalagan. At Awel, Tiruray at Mabal sa Bilaan. Ako sana tama po yung mga pronunciation natin. Pero yan po yung ilan sa mga ibinahagi po sa atin ng DOST-PTRI na ganito po kalawak yung kultura natin pagdating sa paghahabi, na even po tayo sa napakarami po nating communities dito po sa ating bansa ay may kanya-kanyang version ng paghahabi. Pero wag po tayo malito mga ka-friendly. Lahat po ito ay paghahabi. Lahat po ng mga nabanggit natin ay paghahabi. It's just that of course lahat po tayo ay may iba't ibang communities na binubuo sa ating mga probinsya at may kanya-kanya rin po tayong mga kulturang ibinabahagi pagdating sa, even ito, example na lamang po yung paghahabi. So, lahat po tayo ay may iba-ibang way, pamamaraan, even yung paggawa ng mga symbols, o di kaya naman yung mga pattern, actually pattern, para sa paggawa or yung mga binabahagi po natin sa paghahabi. Kaya sana, no, panalangin din natin mga ka-friendly na meron po tayong maimbitahan dito sa ating programa para mas lumawak pa po ang ating kaalaman patungkol po sa iba't iba pong uri ng paghahabi dito po sa ating bansa. Kasi tulad yan ang nabanggit ko, for me, ako nga mga ka-friendly, personally, akala ko lahat ng paghahabi natin dito sa ating bansa ay pare-pareho. Pero iba-iba po talaga mga ka-friendly. Nagkaiba-iba nga rin po sa pagtawag. So ibig sabihin, iba-iba rin po yung way natin ng paghahabi. Para sa iba pang information, of course, mga ka-frenny, at mas maunawaan nyo po itong binabanggit natin na paghahabi sa wika na binahagi po sa atin ng DOST-PTRI, maaari nyo pong bisitahin ang kanilang official Facebook page. Samantala mga ka-frenny, ito good news naman!
Ito po ay mula sa Presidential Communications Office ay kanila pong ibinahagi sa atin at pinangunahan po ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at unang ginang Luis Araneta Marcos ang ceremonial na muling pagbubukas po ng Coconut Palace sa lungsod po ng Pasay matapos po ang restorasyon at renovasyon nito. Original pong itinayo ito noon pang taong 1978 at dinisenyo ng pambansang alagad ng sining na si Francisco Bobby Manyosa. Ipinagmamalaki ng tahanang Pilipino ang arkitekturang Pilipino, sining ng pagkakayari at mga lokal na materyales ang naibalik po dito sa makasaysayang pook na muling gagamitin bilang lugar para sa mga opisyal, diplomatiko at kultural na pagtitipon kabilang po yung gaganaping 49th ASEAN Leaders Summit ngayon pong buwan ng Nobyembre. Actually mga ka-friendly, no, ang history din ng Coconut Palace para na rin sa kaalaman din ng ating mga estudyante. Sana no, kabilang din ito sa mga nababasa natin sa ating mga history books. Yung Coconut Palace din ay ginagamit before bilang tahanan ng mga vice-presidente po dito sa ating bansa. Pero tulad nga na nabanggit ko, no, dumaan din po ito sa restorasyon, sa renovasyon para mas mapaganda pa po natin itong Coconut Palace na tinatawag. At ito nga pong Coconut Palace ay tinatawag nga rin pong tahanang Pilipino na isang gusali po ng pamahalaan na matatagpuan sa Cultural Center of the Philippines Complex sa Pasay City. Ito po'y opisyal na tirahan tulad nga po ng nabanggit ko ng pangunahing pinagtatrabuhan before ng dating vice-presidente ng Pilipinas mula po sa termino ni Jejomar Binay. At ito po'y inatasan noong 1978 ni dating First Lady Imelda Marcos bilang isang guest house ng gobyerno at inialok kay Pope John Paul II sa kanyang pagbisita sa bansa noong 1981. Ngunit tumanggi ang Santo Papa na manatili doon dahil ito ay masyadong mayaman dahil sa antas ng kahirapan dito po sa ating bansa. At ang Coconut Palace po ay nagkakahalaga ng 37 million pesos na pagtatayo at bahagyang pinondohan ng Coconut Levy Fund na itinayo upang magamit para sa kapakanan ng mga magsasaka ng nyo. Kaya tinawag din po itong Coconut Palace. Kaya nakakatuwa po no, mga ka-friendly na unti-unti nang bumabalik yung mga ganito pong yung mga stroke tura natin na kahit pa matagal po nga na isara ito dahil nga po sa mga renovation, pero it's a good thing naman no, at least po ay napapangalagaan natin ito at for sure po yung mga nire-renovate naman po nating mga establishment ay for future consumption din naman po natin, for future use din naman po natin. Kaya nakakatuwa rin po na yung mga naging nakapanayan po natin dito sa ating programa. Tulad na lamang yung dito sa Malacañang Heritage Tours na napakarami po pala natin pwede pang mapuntahan na mula po sa pangangalaga ng ating pamahalaan na nagiging tahanan po ng mga nagiging bisita po dito po sa ating bansa. Sa tulad na lamang no, ng mga naging Santo Papa na bumibisita po dito sa ating bansa na nakaka-proud

0: Ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa Eskultura.
2: Okay class, recess, break time.
3: Yay!
4: Tignan mo tong baon ko.
3: Anong baon mo? Pahingi naman.
2: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
5: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
4: Teacher?
2: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
4: Naku, nakakatakot naman po.
3: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
6: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba bato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
12: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
13: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwi

0: ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara nga at ating dalawin!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
3: Inflex na yan!
2: Radyo Magazine
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Pagpapakita ng kaugalian.
8: Paano po?
7: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura. Iba-iba man ng pinagmulan.
9: Kahit kailan.
7: O saan man. Samahang bayanihan.
9: Dito lang sa Iskultura.
7: Tara na sa Iskultura. Iskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend Maru Mary Rose Rosero. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, eto mga ka-friendy, actually, yung mga binabahagi ko rin naman sa inyo ay yung ilan sa mga naging kaganapan nitong nakaraang buwan. Ito rin po yung nagganap na gabi ng parangal 2026 na pinawanggat ang bunyi mula po sa pangunguna ng Komisyon sa Wikang Filipino. Kung saan ay matagumpay pong idinaos o naidaos ka nito pong Agosto ang taunang bunyi gabi ng parangal 2026 na pinangunahan po ng Komisyon sa Wikang Filipino dito po yan sa Binondo, Maynila. Ang presyosong aktibidad ay nagsilbi pong pagtatapos ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa ngayon pong taon na kung saan bit-bit po nito ang napapanahong tema na wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Formal din po nga pinarangalan sa programa ang mga nagwagi sa iba't ibang pangunahing kategorya ng KWF, kabilang na po ang sanaysay ng taon, Gawad Carlos Padilla at prestiyosong Gawad Dangal ng Wika. Alam niyo mga ka-friendly dito sa naganap nga na gabi ng parangal, nakakamangha na makita po yung mga nagwagi dahil usually ito dito po sa gabi ng parangal ay yung mga nagwagi po, ito po yung mga natatanging mga pinarangalan ng KWF kung saan ay kanila pong isinusulong yung patuloy na paggamit ng wikang Filipino kahit saan man, lalong-lalo na sa social media. Meron nga po dito, ito hinahanap ko mga ka-friendly, yung nanalo. Teka lang mga ka-friendly, ito yung ilan sa mga nanalo dito. Upisa natin sa Gawad Carlos Padilla na kung matatandaan po ninyo mga ka-friendly ay meron po tayo naging panauhin mula rin po sa Komisyon sa Wikang Filipino kaugnay dito sa Gawad Carlos Padilla 2026 na unang beses po ito nga naganap ngayong taon. Ito po yung kauna-unahang pagkakataon na maigagawad po ito dito po sa ating bansa. Kabilang nga po sa ginawa na ng Gawad Carlos Padilla 2026, si kagalang-galang Antonio Tinio mula po sa ACA, Teachers Party List, at ganun din si Miss Natasha Ziera Erese mula naman sa Local Government Unit o LGU ng Nueva Vizcaya. At nanalo din dito po sa Gawad Dangal ng Wika 2026 ang kataas-taasang hukuman ng Pilipinas o yung Supreme Court po natin sa kategoryang samahan at institusyon. Nanalo din sa Gawad Dangal ng Wika 2026 si kagalang-galang Justin Japara di Maampaw sa kategoryang individual. At kampiyon ng Wika 2026 si Miss Carmelita Abdurrahman, ang commissioner para sa wikang Samar Leyte, commissioner sa programa at proyekto. Kampiyon ng wika din si Sir Benjamin Mendilio Jr., commissioner para sa wikang Ilocano, commissioner sa pangasiwaan at pananalapi. At eto naman, mula sa sanaysay ng taon, eto nanalo po si Sir Rexon Hora Gaston, mananaysay ng taon 2026 na ang kanyang pamagat po ay ang paglimot sa panahon ng pag-alala, paniyaw, ngiin o ngilin at bain sa panahon ng artificial intelligence. Para sa ikalawang gantipala naman ay si Emerson Valdemora. Mula sa kanyang pamagat na mebuwayaan at nakadatngan ang para dalumot ng hinuha bilang lahos matris ng artificial intelligence at Balatua sa Kapwa Dunong, Nakem at Kapantayang Epistemiko ng Wikang Filipino. Naku mga ka-friend, sana nababasa ko po ng tama itong kanilang mga pamagat. At para sa ikatlong gantimpala naman ay nakuha ni Sir Mark Anthony Angeles na may titulong Artificial May Nakikipagkapwa, Artificial Intelligence at ang Buhay na Wikat Danas ng Filipino. Naku, congratulations po sa ating mga nanalo dito po sa Gabi ng Parangal ng KWF. At meron nga rin pong pagkakataon na na-interview natin na si Sir Rex. Tama ba? Rex ba yung naging pang... Rexon, yun. Si Sir Rexon Hora Gaston, na kung saan ay nabanggit niya nga po sa atin na malaking tulong ito, para, lalong-lalo sa mga kabataan dito sa Kalinga kung saan po siya ay nagmula dito sa Cordillera Region. Para mas mahikayat po natin ang bawat isa ang kanyang community dito bilang nakuha niya yung mananaysay ng taon 2026 at mahikayat nga po ang kanilang community na mapangalagaan ang wikang Filipino, ang wikang Tagalog at ang iba pang mga wika na kanilang nga pong ginagamit sa kanilang lugar. Layon nga po ng KWF na patuloy na magsilbing gabay ang wikang Filipino upang maging ethical, makabuluhan at makatao ang paggamit ng mga bagong teknolohiya sa pananaliksik at edukasyon. Kaya sana mga ka-Freddy, no, maraming salamat din sa ating mga kababayan na nakiisa at nakisaya sa pagdiriwang po natin ng buwan ng wikang pambansa ngayong taon at sana no, makisa pa rin po tayo sa mga susunod pang pagdiriwang po natin ng wikang pambansa. Samantala mga ka-frenny, ito naman ay mula sa Intramuros Administration. Ito yung ilan sa mga ginagawa natin dito sa ating programa, yung binabahagi po natin yung naging kwento at kasaysayan ng ilan sa mga lugar po dito sa ating bansa. At isa na nga po dyan, actually maganda na maisa-isa po natin yung bawat section na makikita po natin dito sa loob ng Intramuros, Manila. Nako mga ka-frenny ha, sana po ay nabibisita din natin no, yung bawat sulok nitong Intramuros, ang ating tinaguri ang World City of Manila. At going back, ito nga po ay binahagi po sa atin yung ilan sa mga nagagandahang larawan ng Plazuela de Santa Isabel. Nako sa anoon pong panahon ng Kastila, ang bakanting lote na tinatawag na Sampalukan ay isinama sa katabing Kolehiyo de Santa Isabel upang magkaroon po ito ng bukas na bakuran o plazuela na sumasama, na kung saan po ay sumailalim din po ito sa restorasyon ng Intramuros Administration noong taong 1983. At sa gitna nga po ng plaza, matatagpuan ang isang napakahalagang monumento na inialay po noong taong 1995. Ito ay binubuo ng Memorar Manila 1945 Foundation upang magsilbing lapida at pag-alaala sa mahigit 100,000 inosenteng sibilyan na nasakiman at nawala or yumao sa malagim na Battle of Manila noong World War II noong taong 1945. Ang tanyag na sining ay nililok ng eskultor na si Peter de Guzman at ipinapakita nito ang isang nagdadalamhating ina na nagdadala ng kanyang pumanaw na anak habang pinaliligiran ng 6 nagdurusang biktima ng digmaan. At ang madamdaming inscription po nito naman ay nasa paanan nito yung isinulat ng pambansang alagad ng sining sa panitikan na si Nick Joaquin. Sa kasalukuyan, bukod po sa pagiging pasyalan po ito ng mga turista, ang Plazuela de Santa Isabel ay nagsisilbi pong isang matahimik at sagradong pook pagunita kung saan idinaraos taon-taon ang pag-alaala sa mga biktima ng digmaan upang isulong ang kapayapaan. Naku, makikita nyo rin po ito sa bandang gitna rin po ng Intramuros. Kung maalala ko rin mga ka-friendly, parang few walks away po ito sa Fort Santiago. At actually, maganda nga rin po dito nga ika nga tumambay, umupo saglit, magnilay-nilay, no? Kasi, naku, kukunti na lamang po yung ating mga parke dito sa ating bansa. Kaya, maganda rin na meron pong ganitong klaseng plaza sa loob din ng Intramuros. Na actually, hindi naman din po masyadong crowded sa loob kapag pumasok po kayo. At sana ay mabisita po ninyo itong Plazuela de Santa Isabel, ang Memorial na Manila 1945 Monument. At ito pang huli na lamang mga ka-friendly yata since kakapasok lamang ng buwan ng Setyembre. Siyempre, napakarami nga po nating ginunita nitong nakaraang buwan at isa na nga po dyan ang isa sa malawak na malawak ang pagdiriwang po natin nitong buwan ng Agosto at isa sa mga pinakamahalaga po na ipinagdiwang natin yung buwan ng wikang pambansa. At isa nga po sa mga pangalan na o pinaka-importante pangalan sa likod po ng pagdiriwang na ito ay si Sir Jose Corazon de Jesus. Na kung saan siya po ay itinuturing na pinaka-nangungunang makata sa panahon po ng kolonyalismong Amerikano. Kung saan pinaka-popular niya nga sa gisag panulat ang Huseng Batute at ginamit niya sa napaka-popular na patulang kolum na may titulong Buhay Maynila. Naku, iyan po ay sana mapasama din yung mga kwentong ganitong klaseng kwento sa ating mga libro na maipakilala po natin. Actually, hindi maipakilala, no? Ma-introduce natin sa bagong generation ngayon, sa Gen Z, Gen Alta, ano bang meron yan? Gen Beta, na marami pa pong mga tao or marami pa pong pangalan ng mga Pilipino ang patuloy na nagsusulong ng wikang Filipino. At hinangaan nga po si Sir Jose Corazon de Jesus bilang makisig at mahusay na mambibigkas. At siya ang itinanghal sa unang hari ng balagtasan. At para siyang superstar nga po noong panahon ng Amerikano, kaya ang kanyang mga pagbigkas ng tula ay dinudumog ng madla. At actually po ay ito nga litrato din ito, no, bilang makata ng pag-ibig ay ibinahagi rin po ng National Museum of the Philippines. Ilan lamang yan sa ating mga kwento ngayong hapon. Ako mga ka-frenny, kahit pa nakakaranas po tayo ngayon ng medyo maaraw na, ingat-ingat pa rin po tayo sa ating paglalakbay kasi kung minsan mga ka-frenny nakakaranas pa rin tayo ng pag-ulan. Di natin mawari kapag sumapit na ang hapon at ang gabi. Maraming salamat sa isang oras po na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganun din sa ating mga nakasama sa technical side, sina Frenny Marshall Malimban, Frenny Ron Esperanza, Frenny Julius Ungab, Frenny Camille Umali, Frenny Sam Reyes, at ganun din sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po ako pong inyong nakasama ang inyong Frenny Maru Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin ating kaalaman ay hasain. Kayo pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!

0: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pangkibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
9: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
10: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
9: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
10: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
9: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
10: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
9: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
10: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
4: Radyo Magazine 1278.
0: Radyo Pilipinas.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
0: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
0: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
2: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Cafe.
1: Learning from home, they need boring.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Iflex na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko
2: Radyo Pilipinas
1: Tamang impormasyon
0: Pangkalusugan man o pagkakakitaan Aliw na kwentuhan
1: Kabataan, kasama sa usapan
0: Radyo Magazine 1278

0: Legacy, 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
5: Radyo on the Go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track
1: with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
7: Integridad sa bayan, kasunod ng kanyang pangunguna sa panunumpa ng mga bagong promote na opisyal. Dalawang opisyal ng Armed Forces of the Philippines sumalang bilang testigo sa 20th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At Social Security System, may alok na short-term microloan para sa mga kwalipikadong miyembro ng ahensya. Kung ano yan at paano yan ma-avail, alamin!
8: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang mahigpit na pagpapatupad ng climate change at flood control master plans. Ito ang malinaw na direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno matapos ang malawakang pagbaha sa bansa.
9: Kasunod naman ang mga naranasang pagguho ng lupa sa ilang lugar sa Luzon, inatasan ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin pa ang pag-iral ng no-build zone.
10: May mensahe naman ang Malacanang sa mga opisyal ng gobyerno na umani ng negatibong reaksyon online dahil sa pagsusuot ng mamahaling damit habang nag-iinspeksyon sa baha. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
11: Ang labis na baha na naranasan at nagpalubog sa maraming lugar sa bansa matapos ang malakas na pag-ulan. Hindi sana mangyayari, sabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kung naipatupad ang mga climate change at flood control master plan.
12: Hindi nasunod ang mga master plan umpang 1941 para sa Metro Manila at 1936 para sa Cebu. Kung nasunod lamang daw ang mga ito, maaaring ang mga lugar na hindi dapat natayuan ng imprestruktura at ang mga lugar naman na bahain ang dapat na natiling libre at walang imprestruktura para siyang tumanggap ng tubig ulan.
11: Ayon sa Climate Change Commission, binaliwala ng mga ahensya ng gobyerno ang mga plano para maibsan ang epekto ng climate change o yung mas madalas at mas matitinding pag-ulan o tagtuyot. Pero hindi na yan uubra. Inatasan na kasi ni Pangulong Marcos ang mga ahensya ng gobyerno na sundin ang mga inilatag na hakbang laban sa climate change at pinatitingnan kung angkop pa ito sa kasalukuyang panahon.
12: Hindi na po mangyayari yan. Dahil pagtutuunan po ng pansin, ang issue patungkol sa climate change at yan po ang binigyan din mismo ng Pangulo. Nangyayari na ang climate change. So dapat natin itong paghandaan at lahat ng mga polisiya, batas ay dapat ipatupad.
11: Gumagawa ng Department of Public Works and Highways ng mabilisang aksyon para maibsan ang labis na pagbaha habang tinututukan ang mga pangmatagalang solusyon.
12: Hindi po sa pagtatapos ng termino ng Pangulo matutupad lahat ito. Pero sisimulan po ito ng Pangulo at makikipag-ugnayan po ang inyong lingkod sa Climate Change Commission.
11: Inutusan din ni Pangulong Marcos ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang pagpapatupad ng no-build zone. Kasunod ito ng pinsalang idinulot ng pagguho ng lupa at rumaragas ang tubig sa mga bahay na nakatira sa mga lugar na hindi dapat tayuan ng istruktura.
12: Huwag nang mamulitika ipatupad ang batas. At dapat ipaliwanag sa lahat na kailangan na mas maging istrikto sa pag-implementa ng batas para sa ating kaligtasan.
11: Hindi lamang daw na ilalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga residenteng nakatira sa mga estero. Nagpapalala rin sa baha ang mga basurang itinatapon nila. Dapat pangunahan ang no-build zone ng mga barangay, engineering department ng mga LGU at mga alkalde ng mga bayan at lungsod. Pagsisiguro naman ang palasyo, may mga abot kayang pabahay na inaalok ang pamahalaan.
10: Nanawagan din ang Malacañang sa mga opisyal ng gobyerno na maging sensitibo. Kasunod yan ang pambabatiko sa ilang opisyal sa Pampanga na nakasuot ng mga designer clothes o mamahaling damit habang nag-iinspeksyon sa mga biktima ng matinding pagbaha.
11: Pinuna ng mga netizen ang mamahaling suotin na Pampanga Governor Lilia Pineda, Vice Governor Delta Pineda at San Fernando Mayor Vilma Caluwag habang nag-ikot sa mga lugar na binaha. Sinabi ng Malacañang na hindi naman refleksyon ng kasuotan ang pagseservisyo pero giit ng palasyo.
12: Kailangan din maging sensitive kasi lalong-lalo na kung yung mga kababayan natin ay nakakaramdam ng hirap, trauma at kalungkutan.
11: Batay sa Republic Act No. 6713, inuutusan ang mga lingkod bayan na mamuhay ng simple at hindi magpakita ng luho o labis na yaman. Clay Zalpardilia, para sa Balik.
9: Matapos ang iniwang pinsala ng pagbaha dulot ng habagat, idiniklara na ang state of calamity sa buong lalawigan ng Pangasinan. Ito ay para maging mabilis ang pagtulong sa mga apektadong residente. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi Pangoskian ng PTV Cordillera.
13: Isinailalim na ang lalawigan ng Pangasinan sa state of calamity upang matugunan ng pamahalang panlalawigan ang mga pangangailangan ng mga bayan na naapektuhan ng kalamidad kabilang ang relief, recovery at iba pang kinakailangang interventions. Una rito, naideklara ang state of calamity sa 8 LGU sa Pangasinan na kinabibilangan ng Infanta, Bugalyon, Lingayen, Mangatarem, Bayambang, Santa Barbara, Mangaldan at Dagupan City dahil sa epekto ng bagyo at habagat. Aktibo ang monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management dahil sa nararanasang matinding epekto ng enhanced habagat. Nagpapatuloy ang kanilang rescue at response operation sa mga binahang lugar sa Mangatarem, Aguilar, Agno, Bani at Urbistondo matapos umapaw ang tubig sa Agno River. As of 8 a.m., inoobserbahan pa rin ang rumaragasang tubig sa Ambayawan River sa Purok 7 Barangay Ligaspi, Tayog, Pangasinan. Bagamat walang direktang epekto sa mga residente, nananatiling mataas ang banta ng pagbaha kung magpapatuloy pa ang ulan. Dahil dito, pinapayuhan ang mga residenteng malapit sa ilog na manatiling handa at agad lumikas. Sa datos ng Pangasinan PDRRMO, 3,244 na pamilya o 9,969 na individual ang kasalukuyang nasa mga evacuation centers at iba pang evacuation sites dahil pa rin sa epekto ng malakas na ulan, baha at iba pang epekto ng bagyo at habagat. Aabot na rin sa 213 na barangay sa probinsya ang apektado ng baha. 17 barangays naman ang apektado ng pagguho ng lupa, river embankment erosion at pagkatumba ng poste at mga kahoy. Wala namang naitalang casualty sa probinsya. Sa Ilocos Norte naman, pinasok ng tubig ang ilang tahanan na nasasakupan ng irigasyon sa Barangay 23 at 28 Lawag City, Ilocos Norte. Ilan pang barangay roads ang binaha ngunit nananatili pa ring passable. Samantala, sinalanta ng ipo-ipo ang Manabok, Burgos, Ilocos Sur. Ayon sa mga residenteng nakakita, may mga nasirang kabahayan at mga kahoy matapos sumalanta ang ipo-ipo kasabay ng tuloy-tuloy na ulan. Tatlong magkakahiwalay na ipo-ipo rin ang naranasan sa Barangay Subic, Paratong at Tamorong, Santa Catalina, Pudok Norte, San Vicente at Quezon Cabugao, Ilocos Sur kahapon. Samantala, sa pinakahuling datos ng Department of Agriculture Region 1, aabot na sa 637 million ang nailistang halaga ng mga nasirang pananim sa buong Region 1. Aabot sa 20,000 ang magsasaka ang apektado. Kasabay nito, tiniyak ng ahensya ang karampatang tulong sa mga apektadong magsasaka.
14: agad naglaan po ang DA ng mga direktang tulong para sa ating mga apektadong magsasaka. Kabilang dito ang mga sertipikadong binhi ng palay, mais at iba't ibang gulay para sa inyong agarang muling pagtatanim. Nariyan din ang zero interest na pautang hanggang 25,000 sa ilalim ng Survival and Recovery Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council na maaari niyong bayaran sa loob ng 3 taon.
13: Bridget Marcasi Pangospian, para sa Bayan.
10: Agad na nagpadala ng flood control barriers ang MMDA sa NLEX matapos ang maranasan ng mabigat na trapiko dahil sa epekto ng baha sa bahagi ng San Simon Exit. Tuloy-tuloy naman ang monitoring ng MMDA at ang pag-aalis ng mga bara sa mga waterway na isa sa mga dahilan ng pagtaas ng tubig baha. Gayun din ang paglalagay ng mobile pumps para ilabas ang tubig na nakaharang sa kalsada. Hindi rin tumitigil ang MMDA katuwang iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng DPWH at CUPAD workers sa dredging operation ng mga waterway sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Bukod sa paglilinis ng mga kanal at pagsasaayos ng mga drainage system, inihahanda na rin ang pagpaparami ng mga detention basin sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para mabawasan ang mga pagbaha, lalo na sa flood-prone areas.
15: Gusto na una namin ipaalala ulit sa ating mga kababayan, itong mga problema ang ating kinakaharap, ang mga challenges na ating kinakaharap ay palagi dapat pagkatuwangan ng gobyerno at ng taong bayan para sa solusyon nito. Ang gobyerno ang nagpo-provide at nag-formulate ng mga sistema, lalo na sa garbage, yung collection, transport, at saka disposal ng mga garbage natin. Pero kailangan din ang ating mga kababayan ay mag-cooperate, makisama sa pamamagitan ng pagiging masunurin doon sa mga ipinapanukalang mga regulasyones na ang design is ma-reduce ang garbage, ma-rehab ang garbage, especially on the segregation part.
16: Tutulong na rin ang Philippine National Police sa pagbabantay sa mga binahang kalsada at expressway. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kinakailangan ng prepositioning at estratehikong pag-deploy ng mga sasakyan ng pulisya bilang paghahanda sa mga emergency at anumang hindi ka nais-nais na insidenteng maaaring mangyari dahil sa pagkaantala ng biyahe at matinding pagsisikip ng trapiko. Gaya ng nangyari sa bahagi ng San Simon ng North Luzon Expressway o NLEX. Samantala, inatasan din ng PNP Chief ang mga police commander na paigtingin ang seguridad sa paligid ng mga pumping station at iba pang flood control facility matapos manakaw ang mahalagang kagamitan na nakaapekto sa operasyon para sa pagkontrol ng baha sa Metro Manila.
8: Sa kabila ng pag-ulan, nagdudulot ng malawakang pagbaha, nananatiling hamon para sa mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng pangmatagalang solusyon gamit ang agham at tamang urban planning. Para matugunan ito, isinusulong ng mga dalubhasa mula sa UP National Institute of Geological Sciences at UP Resilience Institute ang paggamit ng LIDAR-based hazard maps para mula sa Project NOAA at pagtatayo ng mga rainwater catch basin para sa groundwater recharge at flood mitigation. Ang modernong teknolohiyang ito ay nagbibigay ng topographic accuracy sa elevation ng lupa para makapagdisenyo ang mga LGU ng mas epektibong mga drainage system.
17: You should be aware para handa tayo, no? Kasi kuminsan wala, mahirap talagang we have to be smart about this and to be prepared. And then also to give inputs to our LGUs and vote honest, competent, yes, government, public officials. That's the best. Kasi without them, kasi kung meron ka ng honest, competent officials, they will help make use of the funds that are collected from our taxes.
10: Nananatiling operational ang flood control system ng Davao City sa gitna ng nagpapatuloy na banta ng pag-ulang dala ng habagat. Wala namang naging aberya sa floodgate at pumping station sa lungsod kung saan wala rin sa flood list ng MMDA ang Davao City noong weekend kung kailan naranasan ang matinding pag-ulan. Ayon kay Davao City Representative Dobit Yangko, kailangang regular ang maintenance sa mga infrastruktura kontra baha para masigurong gumagana ang mga ito. Dati nang ininspeksyon ng DPWH ang Integrated Flood Control System ng lungsod na nagsisilbing depensa tuwing may nararanasang high tide sa Manila Bay. Pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang turnover ceremony ng isang retarding basin sa Imus, Cavite na isa sa nakatulong para maiwasan ang pagbaha sa lugar. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
18: Ang 35 ektaryang lupain na ito o katumbas ng halos 50 soccer fields ay may kakayahang mag-imbak ng 1.12 million cubic meter na tubig ulan o katumbas ng lagpas sa 400 Olympic-sized na swimming pool. Ito ang isa sa mga malalaking proyektong nakatulong sa mga residente ng Imus, Cavite matapos ang sunod-sunod na malalakas na pag-ulan.
19: Dati sa Imus, umaabot hanggang dibdib ang baha, no, nung wala pa ito. Nung itinayo ito, tsaka itinayo yung iba pang mga retarding basin natin. Dahil nga yung tubig, galing sa main river dito, yung Imus River, eh meron ang pinupuntahan at hindi nag-overflow sa mga kalye, sa mga bahay, sa mga komunidad. Dito na iimbak, halos wala ng baha dun sa areas ng Imus na dati hanggang dibdib.
18: Ayon kay DILG Secretary at dating Cavite Governor John Vic Remulla, simpleng science lang ang kanilang ginawa sa proyekto sa tulong ng Japanese government. Pansamantala kasing maiipon ang tubig ulan sa retarding basin, lalo na kapag umapaw ang Imus River, saka lamang ibabalik ang naipong tubig kung humupa na ang level ng tubig sa ilog.
20: Kung magagawa lang natin sa buong Pilipinas to, sa Pampanga, sa Bulacan, sa Nueva Ecija, sa lahat ng mga grabeng binabaha, mawawala ang baha talaga dun sa Pilipinas. Yeah. Pero kailangan magkaisa tayo. Dapat lahat. Mula local hanggang national, dapat magkakaisa sa plano.
18: Halos 5 taon naman anya ang inabot bago matapos ang proyekto dahil sa problema sa politika. Binigyang diin din ni Public Works Secretary Vince Dizon na ang mga retarding basin ang isa sa mga solusyon para mabawasan ang pagbaha, lalo na sa Luzon. Pero kung hindi nagkakasundo at politika ang pinaiiral, mananatiling nakalubog-an niya sa pag-asa ang ating mga kababayan.
19: Ang nangyari doon, puro away at puro salita lang. Taga na ng mga plano. Sabi nga ni Pangulo sa amin ni Sec. John Vic kagabi, dami-dami ng plano Now it's time to execute. So yun ang marching orders ng Pangulo. Kaya bukas na bukas pupunta si Pangulo sa Central Luzon. At yun ang magiging mensahe din niya sa lahat ng local government officials doon. Tama na yung kwentuhan, tama na yung salita. Tama na yung away, sabi nga ni Sec. John Vic.
18: Plano namang gawing People's Park ang lupain para pagkatapos ng tag-ulan, pwede ring magamit ng mga residente ang lugar para sa libangan. Samantala, hindi rin pinalampas ni Secretary Dizon na puntahan ang ongoing rehabilitation at drainage improvement ng Manila Cavite Road sa Noveleta, Cavite. Matatanda ang personal na itong binisita ng kalihim dahil sa mabagal na pagsasaayos ng kalsada na nagdudulot naman ng malalang abala sa mga residente at motorista dahil sa bigat ng trapiko.
19: From 6%, nasa halos 50% na tayo and nag-commit tayo kay Governor na bago matapos ang October, by the end of October, early November, bago mag-unda sana, tapos na tayo. No, tapos na tayo dito. No? So, hopefully, mag-cooperate din yung weather. Kasi alam mo naman, nakaraba natin yung ulan. Hindi tayo masyado maka-full blast pag umuulan. Pero kung wala masyado, hopefully bago mag-undas, tapos tayo dito.
18: J.M. Thompson, para sa Bayan.
10: Nagpalabas ng heavy rainfall outlook ang pag-asa para bukas hanggang sa araw ng Huwebes. Makararanas po ng maulan at maulap na panahon ang Ilocos Region, Ambra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, Alerto po rin po sa posibleng pagbaha at pagunang lupa. Samantala, asahan ang maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan naman sa nalalabing bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila. Sa ngayon, ang bagyong Pilandok ay nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility habang ang 2 ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy pa rin minomonitor. Wala naman itong direktang epekto ang 3 ng panahon sa ating bansa. Pero ang habagat pa rin ang nagpapaulan sa bansa at posibleng lumakas pa yan sa araw ng Huwebes. Samantala, makararanas naman ang bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers bukas sa Visayas dahil yan sa habagat. Sunny weather naman sa malaking bahagi ng Mindanao pero may posibilidad pa rin makaranas ng panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag natin localized thunderstorms. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. Iritasyon sa mata, ilong at lalamunan. Ilan lamang yan sa masamang epekto ng haze na dahil sa malawakang forest fire sa Indonesia. Kaya naman may paalala ang ilang ahensya ng gobyerno para maiwasan ang mga ito. Yan ang ulat ni Gabriel Yagas.
2: Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat laban sa masamang epekto ng haze sa kalusugan, dulot ng usok mula sa mga forest fires sa Kalimantan Province sa Indonesia. Ayon sa DOH, ang matinding pagkakalantad sa haze o usok ay maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, ilong at lalamunan. Gayun din ang hirap sa paghinga at pag-ubo. Dahil dito, pinayuhan ng kagawaran ng publiko na limitahan muna ang paglabas ng bahay, lalo na kung hindi kailangan. Pinaalalahanan din ang mga residente na isara ang mga pintuan at bintana upang mabawasan ang pagpasok ng usok at polyutan sa loob ng bahay. Pinayuhan din ang publiko na agad magpatingin kung makaranas ng matinding hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib o iba pang malubhang sintomas. Samantala, sa pinakauling air quality monitoring kaninang alas 2 ngayong hapon ng DNR Environmental Management Bureau sa National Capital Region, ilang lugar sa Metro Manila ang nakapagtala ng mataas na PM 2.5 levels. May mga lugar na umabot sa very unhealthy at acutely unhealthy na antas ng air quality. Nakapagtala rin ng mataas na PM 2.5 levels sa ilang lugar tulad sa Puerto Princesa, Palawan, May Kawayan, Bulacan at Antipolo City. Ano ang PM 2.5? Ang PM 2.5 ay maliliit na particle sa hangin na maaaring malanghap at makapasok ng malalim sa sistema ng paghinga. Paalala ng DOH, dapat maging maingat ang mga bata, matatanda at mga dati nang may sakit sa baga o respiratory system. Ayon sa hepe ng Environmental Quality Management Division ng DNR-EMB Central Office na si Engineer Jundi Del Socorro, maaaring mabawasan ang haze na nararanasan ngayon dahil sa pag-ulan na pwedeng mangyari sa hapon at mataas na tsansa ng pag-ulan sa mga susunod na araw.
21: Dahil pag umuulan ay nalilinis ho yung mga fine particles po yan at dahil sa kanyang natural scrubbing mechanism.
2: Habang patuloy na binabantayan ang kalidad ng hangin sa Metro Manila, paalala ng mga otoridad, mas mahalagang unahin ang kalusugan at iwasan ang hindi kailangan pagkakalantad sa haze. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
10: At kaugnay po ng balitang yan, makakausap po natin si Dr. Clarito Cairo mula sa Health Department. Magandang gabi po, Doc. Dayan Kirar po ito ng PTV Ulat Bayan sa PTV.
22: Yes, magandang gabi, Dayan, at ating mga tagapanood.
10: Alright, Dr. Cairo, ano po ba ang panganib sa kalusugan na dala ng haze? Tsaka po yung mga sintomas na dapat bantayan kapag nakalanghap nga po nitong usok at maliliit na particles mula po sa haze na ito, Doc.
22: Yes, una-una, no, yung haze na tinatawag ay yung may tinatawag na particulate matter o yung diameter na 2.5 microns. Yung isang hibla ng buhok, okay, yan po ay nagme-measure ng 50 to 70 microns or micrometers. Yung pinakapinong buhangin, 90 microns. So nakikita po natin. And then yung dust, pollen, yung amag or molds, nasa 10 micrometers po yan, no? Or 10 microns. So nakikita po natin. Samantalang ang 2.5 microns or micrometers, yan po yung halos hindi na natin makita, nalalanghap po natin. Yan po yung tuloy-tuloy na sa airways, daanan ng hangin, pabutang baga, at nakaka-apekto din po sa puso. So yung mga may sakit po sa baga, tuberculosis, COPD, emphysema, pati po sakit sa puso. Yung mga na-stroke na dati, yung madami pong maintenance na gamot sa sakit sa puso, kailangan po silang mag-ingat, iwasan po talagang lumagi sa labas at mag-suot po ng N95 na mask.
10: Alright, ayon nga po dun sa DNR, yung air quality sa ilang lugar ay unhealthy for sensitive groups. So yung po bang mga nabanggit niyo po, Doc, yung siguro may mga pre-existing conditions, yan po ba yung sinasabi natin mga vulnerable groups, Doc?
22: Yes po, isa po yung sa vulnerable population. kabilang po yung mga bata, no? Tsaka yung mga sanggol. Lalo pag umaga, di ba? Usually, pinapainitan po yung mga sanggol. Huwag na po natin gagawin sa ngayon yun. Tapos yung mga senior citizens, syempre, mahina po ang resistensya ng mga yan dahil sa mga comorbidities na tinatawag. Yung mga nagbubuntis po, nagdadalang tao, maganda po iwasan po yung paglagi sa labas. At kung nasa loob po ng bahay, magsara po ng pinto at bintana.
8: Yun nga lang po, Doc, yung ilan po sa atin ay kailangan po talagang lumabas ng bahay. Kagaya po ng mga empleyado, ano po yung maaari po ninyong paalala po sa kanila? Hangayon nga po, ito nga po may haze po na hindi maganda po yung air quality po natin, Doc.
22: Kung wala pong makuha ng N95 na mask, kasi po siya po yung nag-bablock ng ating 2.5 na particulate matter, mag-double mask po tayo, no? Yung regular mask, tapos dalawahin po natin. Tapos kung wala naman po yung regular mask, pwede din pong panyo. Kaysa wala po talaga tayo ma-cover sa ating bunganga at ilong.
8: Doc, what's the worst thing possible na pwedeng mangyari kapag nakalanghap nito nga sinasabi natin mga particles from this haze? At kailan nga ba dapat magpakonsulta na sa doktor?
22: Tingnan, kung patuloy pa din po yung mga sintomas, like yung mga irritation po sa mata, yan, pumapasok din po sa mata yan, nagluluwa, nagmumula, yung sa ilong, yung sa lalamunan, pag humakate, napapauho po tayo. And pag nagpatuloy pa din po yan at lumalala, komplikasyon, pwede na po tayo magpatingin sa doktor. At yung mga hinihika, lalo pa kung lumala yung hika nila, hindi na po kaya ng mga inhaler nila, kailangan na rin po magpakonsulta sa doktor. Tapos yung mga may sakit sa puso at biglang sumisikip yung dibdib nila, yun, pwede pong magpakonsulta na rin po sa doktor.
8: Importante din ba, Doc, yung keep ourselves hydrated, yung pag-inom ng tubig?
22: Yes, definitely po. Kailangan po mag-inom po tayo ng tubig para po yung mga particulate matter na nandiyan po sa lalamunan ay maano po natin, no, mailabas.
8: Well, Doc Cairo, nabanggit nyo nga kanina, napakaliit ano, ng mga particles, halos hindi na po ito makikita. Ano po yung mga hakbang na ginagawa po ng DOH? Baka yung iba po kasi baliwalain po itong ulat na ito. Ano po yung mga hakbang po ng inyong ahensya para paalalahanan po yung ating mga kababayan tungkol po sa epekto po nitong haze, Doc?
22: Kanina lang po, nag-meeting po yung madaming agencies, DOH, DILG, DOLE, DepEd, CED, PAG-ASA, DOST. Kasi multi-sector po dapat ang approach dito. As much as possible po, iiwasan, no, o lilimitahan po natin yung mga kababayan natin na exposed, no, dito sa particulate matter na to or haze na makakasama sa kanilang kalusugan. Although hindi po lahat, no, ay maapektuhan ng haze. Kasi iba naman, malakas ang resistensya, maayos naman po yung kanilang baga, puso. Pero huwag po tayong pakatitiyak, lalo na yung mga hindi po nalalaman yung estado ng kanilang sakit or ng kalusugan nila. Wala po silang annual physical exam. Hindi po sila nagpapa-BP. Eh di mas magandang mag-suit na lang po ng N95 na mask o magdalawang face mask po tayo.
8: Well, with that interagency meeting yun na rin po, Doc, I wanna ask, gaano ba katagal mo ito, yung haze na ito? Gaano ba katagal na paharing ma-wash out na ito? And also, siguro yung panghuling paalala nyo na lamang din po sa mga po, sa ating pong mga kababayan sa publiko. Kaglay po ng sitwasyon na ito.
22: Oo. So, kung matutuloy po yung pag-ulan, no, dahil sa habagat, tsaka yung malakas na hangin, pwedeng yung pagpunta ko dito ng usok or ng haze galing Indonesia, ay malipat na. Kasi ngayon, yung trajectory ng hangin or wind trajectory, papunta ko sa Luzon at Metro Manila. Pero kung magbago po yung ihip ng hangin, baka makaligtas na po yung Pilipinas. And then, pangalawa po, sabi nga ho ng ating kasama sa DNR, Environmental Management Bureau, nakakatulong din po yung malakas na ulan. Gano'ng nangyari sa monsoon rains atin, no? Tsaka yung hangin, para ma-dilute yung epekto ng haze. And sana nga ho, no? In a few days lang, matagal na po yung 3 days, mawala na po yung haze sa atin.
8: Well, maraming salamat po sa inyong pong paalala sa ating pong mga kababayan, Dr. Clarito Cairo, mula po sa Health Department. Thank you po, Doc. At susunod, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinakunahan ang panunumpa ng mga bagong promote ng mga opisyal ng Philippine Coast Guard. Dalawang opisyal ng AFP humarap sa witness stand para sa ika-20 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
16: At SSS muling inilunsad ang kanilang programang short-term microloan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
0: Health Watch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa haze. Ang haze ay isang uri ng polusyon sa hangin. Binubuo ito ng mga pinong partikulo ng alikabok at uso na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikit ng dibdib, pagluluha ng mata, at paglala ng mga respiratory disease. Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari, isara ang mga bintana at pintuan, magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi.
1: Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
6: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng

0: Is it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Ilang bagyo na ang nabuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ang habagat ang nagdudulot ng mga pag-ulan noong mga nakalipas na linggo. Bakit nga ba iba-iba ang nararanasan nating epekto ng panahon? At ano ang mga hakbang na ginagawa ng ating gobyerno para ihanda ang mga Pilipino tuwing may nagbabadyang sama ng panahon? Alamin yan sa ulat ni Sheila Natividad.
1: Umaaraw, umuulan. Litong-lito ka na rin ba sa mixed signals ng panahon? Yung tipong aaraw ngayon pero ilang saglit lang, eh uulan na naman. Pwedeng pagbabago lang ito sa lagay ng panahon. Pero ayon sa mga datos, may mas mahalagang bagay na dapat nating maintindihan. Ano nga ba ang mga pagbabagong ito sa panahon at paano ito nangyayari?
2: Well, itong pagkakaroon natin ng mga habagat, pagkakaroon ng mga heavy rainfall events at yung mga tropical cyclone occurrences, ito ay natural cycle ito or yung seasonal cycle natin ng ating climate system. Kasi naandito tayo sa habagat season or yung southwest monsoon na kung saan ito ay nakaka-apekto sa ating bansa. So kung halimbawa mas mainit ang temperatura ng karagatan tuwing El Nino na malayo sa atin, mas lumalayo yung kanyang pag-uulan. Pero usually naman, kapag panahon ng habagat, na hindi pa masyadong tumatama ang ating mga bagyo sa kalupaan, so ito yung nagpapa-enhance ng ating habagat season. Yung epekto ng El Nino, nag-i-interact siya dun sa mga other weather systems natin, gaya ng habagat at ng ating mga bagyo.
3: Nitong mga nagdaang linggo, ilang pag-ulan ang naranasan hindi lang sa Metro Manila pero sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa habagat. Pinaigting pa ito ng mga tropical cyclone. Noong August 17, habang ilang sasakyan at commuter ang na-stranded sa binahang mga kalsada dahil sa walang tigil na pag-ulan, nakapagtala ang Pag-asa Science Garden Station ng 201.7 mm ng pag-ulan. Katumbas ito na humigit kumulang isang linggong normal na buhos ng ulan para sa buong buwan ng Agosto. Kung ihahambing naman sa isa sa matitinding ulang naranasan sa kasaysayan, ang 44% ng ulang ito ay katumbas na ng 24 oras na pag-ulan noong bagyong Ondoy taong 2009. At ang mas kapansin-pansin, bumuhos ang ganitong dami ng ulan sa loob lamang ng ilang oras.
2: Kung ikukumpara natin yung pag-uulan ng time ni Ondoy, actually, nung time ni Ondoy, El Nino din yun. So may El Nino din tayo. Ibig sabihin, meron tayong enhanced na mga southwest monsoon season. Ano nangyari nung kay Ondoy ay napakalami ng ulan in the span of 6 hours, including antecedent rainfall, which is comparable dun sa naging ulan na ibinulot ni Karina noong 2025.
1: Kung ang 1 mm ng ulan ay may katumbas na 1 litro ng tubig, ibig sabihin sa buong Metro Manila ay may bumagsak na 186 mm ng ulan. Base yan sa pagtatala ng MMDA at Pag-asa. Kung susumahin, nasa isang container drum sa kada square meter ng NCR ang bumagsak na ulan.
3: Ang mga residenteng sina Salvador at Rodel ng Barangay Tatalon sa Quezon City na isa sa mga catch basin areas, tinitingnan na lang ang bakas ng pader na ito sa tapat ng kanilang bahay bilang tanda kung gaano kataas ang inabot ng pinakahuling baha tulad ng naranasang pag-ulan nitong weekend.
4: Kung nasa kalsada ka, mga nasa hanggang dibdib. Ngayon kung nasa bangketa ka, mga hanggang dito sa tiyan. Hindi natin ano, kalikasan yan eh, ma'am eh. Hindi natin pwede mga ano yan. Kung ano may ano natin.
5: Medyo malalim din hanggang bewang ngayon. Hindi ka mukha nung una, hanggang dibdib, hanggang liig. Wala naman tayo magkakadaan ng kalikasan yan.
2: Actually, meron tayong maraming historical na enhanced southwest monsoon or activity or habagat. So usually, nakita rin natin yan in 2009, sasabi nga natin, in 2012, 2023, 2024, so marami tayo ng mga enhanced na recent southwest monsoon. Hindi siya unusual. Nangyayari talaga itong mga enhanced southwest monsoon activity natin.
3: Kung ang buong Metro Manila ang pag-uusapan, ang 186 mm na naranasang ulan ay katumbas ng

0: 115 million cubic meters ng tubig na kayang pumuno ng swimming pool. Hindi isa, hindi sampu, hindi isandaan. Kaya nitong punuin ang nasa 46,000 Olympic-sized swimming pools at ang dami ng tubig na yan bumuhos lang sa loob ng ilang oras. Sa harap ng matitinding pag-ulan, hindi lang dami ng tubig ang dapat pag-usapan. Mahalaga ring malaman kung gaano kalakas ang magiging pinsala nito, saan ito maaaring tumama at gaano karaming tao ang maaapektuhan. Dito pumapasok ang siyensya, datos at mga sistemang makapagbibigay sa tao ng mas maagang abiso. Naglabas din ng pamahalaan ang 1 bilyong pisong pondo para palakasin ang Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards. Layunin nitong palakasin ang AI-powered flood forecasting, real-time hazard monitoring at disaster prevention para mas maaga nating matukoy kung saang lugar may posibleng panganib at makapaghanda bago pa tumama ang sakuna. Sabi ni Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay, mahalaga ang siyensya at datos para matukoy kung aling mga lugar ang mas nanganganib sa baha. Kabilang dito ang mga mababang lugar, mga lugar na malapit sa ilog at mga daluyan ng tubig na karaniwang tuyo pero umaapaw tuwing malakas ang ulan. Dagdag pa ni Dr. Lagmay, mahalagang nasusuri at na ibabalik sa maayos na kondisyon ang mga pangunahing daluyan ng tubig. Dahil kapag hindi maayos ang daluyan o barado ang daraanan ng tubig, pwedeng mas maipon ito sa isang lugar at magdulot ng pagbaha. May mga programa rin ng gobyerno para sa early warning, flood monitoring at mas maagang paghahanda ng mga komunidad sa tuwing may nagbabadyang sama ng panahon. Kabilang dito ang hazard mapping at weather forecasting ng DOST Pag-asa, gayon din ang disaster preparedness at response ng mga Disaster Risk Reduction and Management Council ng mga local government unit. At habang patuloy na pinag-aaralan ang pagbabago ng ating klima at mga pattern ng pag-ulan, mahalaga ring nakabatay sa datos ang mga hakbang ng pamahalaan. Mula sa paghahanda bago dumating ang malakas na ulan hanggang sa pagtugon kapag narito na ito. Dahil sa huli, wala sa ating mga kamay kung kailan mananalasa ang matinding ulan. Pero sa pamamagitan ng siyensya, datos at mas maagang babala, may pagkakataon ang bawat Pilipinong makapaghanda. Pero sa likod ng bawat weather forecast, rainfall data, hazard mapping at early warning ay may siyensya at mga taong nasa likod ng pagmumonitor ng galaw ng panahon. Kaya kung parang big signals man ang panahon, mahalagang matutuhan natin kung paano basahin ang mga signal na ito. Sheila Natividad, para sa Bayan.
1: Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ng mahigit 20 bagong promote ng mga opisyal ng Philippine Coast Guard. Narito ang ulat.
2: Magsilbi ng may tapang at integridad. Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 21 bagong promote na flag officers ng Philippine Coast Guard, kabilang isang vice admiral, 2 rear admiral at 18 commodores. Hinimok ng Pangulo ang mga bagong opisyal na panatilihin ang pinakamataas na pamantayan ng integridad, hubugin ang susunod na henerasyon ng mga leader at yakapin ang inobasyon at modernisasyon sa hanay ng Coast Guard.
3: Uphold the highest standards of integrity. Prepare the next generation of Coast Guard leaders. Embrace innovation and modernization. Strengthen the partnerships that allow us to address challenges that no institution can tackle alone. Serve in a way that honors the oath that you took today. Lead with courage and integrity. Always remember whom you serve. Ang bawat paglalayag at bawat pagbabantay ay para sa sambayan ng Pilipino.
2: Binigyang diin din ng Pangulo ang kritikal na papel ng PCG sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea. Kabilang sa ipinunto niya ang mahalagang tungkulin ng Coast Guard sa pagpapatrolya sa WPS, pagsuporta sa mga reprovisioning mission at pagtulong sa mga mangingisdang Pilipino na nangangailangan ng tulong.
3: The Coast Guard has also been keeping our ports and travelers safe. You inspect vessels and look after millions of passengers moving through our ports. You have protected our seas by conducting environmental inspections nationwide. And when it comes to enforcing our laws, such as going after illegal fishing, smuggling, and other threats, the Philippine Coast Guard is always among the first to respond.
2: Binigyang pugay pa ng punong ehekutibo ang mga tauhan ng Coast Guard sa kanilang tuloy-tuloy na search and rescue operations at pagtugon sa mga distress call.
3: We also continue to face natural disasters today. And in these moments, the Coast Guard has always been present, rescuing families, reaching communities that need help. These are difficult, sometimes dangerous tasks. For these, we are all grateful for your sacrifice.
2: Bahagi ang aktibidad ng patuloy na pagsisikap ng Philippine Coast Guard na palakasin ang hanay ng pamunuan at mapaigting ang kakayahan nito sa maritime safety, maritime security, search and rescue, marine environmental protection, law enforcement at iba pang mandato ng PCG. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
4: Tumestigo sa impeachment court sina AFP Colonel Manaros Buransing II at AFP Colonel Magtanggol Panopio sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay bahagi pa rin ng paglilitis sa umunay maling paggamit ng confidential funds ng Education Department at ng OVP. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Tinanong si AFP Colonel Manaros Buransing kung kailan niya nalaman na ginamit ng Department of Education ang kanyang sertifikasyon sa Youth Leadership Summit noong 2023 bilang proof of success para sa 15.54 million pesos confidential fund reward na isinumite sa Commission on Audit.
6: If you know, Colonel Buransing, if you know that that document was used or was submitted to COA in relation to an AUM, if you know...
7: Yes, Your Honor. The question was when I knew...
8: Kailan mo unang nalaman?
7: October 17, 2023, during the hearing
8: yun lamang po
7: in the lower house.
8: Yung mismong hearing na yun?
7: Yes, sir.
5: Nilinaw ni Buransing na ang sertifikasyong inilabas niya ay para lamang sa Certificate of Attendance ng mga dumalo sa YLS. Tinanong naman ni Senate President at Senator Judge Sherwin Wingechalian kung may binigay ba na confidential information ng DepEd sa kanila kaugnay ng pagsasagawa ng YLS.
9: Narinig ko kanina, partner niyo ang DepEd, di ba?
7: Yes, sir.
9: So, and this is in relation to their confidential funds. So, ang gusto kong malaman... Sa pagsasagawa nitong dalawang activities, meron bang sinusupply sa inyong surveillance information, confidential information para mabuo itong dalawang activities sa inyo mismo?
7: For the 1st Infantry Tabak Division, sir, no, sir.
9: Wala silang binibigay confidential or surveillance information?
7: No, sir. What they give are open source information about their students. I mean, who are the... potential leaders that can undergo the Youth Leadership Summit.
5: Pinusisa naman ni Senator Judge Rizon de Veros kung paano ginamit ng DepEd ang confidential at intelligence funds ito para sa YLS.
10: Colonel, sabi niyo po kanina, Philippine Army ang main organizer ng mga Youth Leadership Summits at saka yung mga information, education, communications campaigns. Karaniwan ng mga gawain niya ng Philippine Army sa loob na ng nakaraang mga dekada at budget ng Army at ng LGUs ang gamit po para doon. Tama po ba?
7: Yes, ma'am.
10: Alright. So, at nagagawa niyo po yan, nagagawa po yan ng Army kahit walang confidential funds na ginastos para dyan ang DepEd. Tama rin po ba yon?
7: I cannot comment on that, sir, but, Your Honor. Ma'am, I can only say that there were no funds released to the 1st Infantry Tabak Division in 2023 from DepEd.
10: So no funds of whatever source, kahit pa confi or intel funds, at least sa pagkaalam ninyo, ay ginastos ng DepEd para dun sa YLS at IEC campaign ng Philippine Army.
7: For the 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army.
5: Tinanong din ni Senator Judge Joel Villanueva kung bakit kinailangan mag-issue ni Buransing ng sertifikasyon.
11: Colonel, nung hiningan po kayo ng DepEd ng certification, may hiningi po ba sa inyo o meron po kayong hiningi o may alam po kayo na sinabi ano ang purpose nitong certification o bakit kailangan mag-issue ng certification?
7: Your Honor, there was no mention of the purpose of the certification, sir.
11: So when you were asked to give a certification, ano ho yung nasa isip niyong gawin lang?
7: Precisely what we issued, sir. It's a certificate that the activities were conducted and the agencies in the certification did the part to make the those activities successful.
11: So ang eksaktong intention po ninyo sa pag-issue ng certification ay para lamang sabihing may activities?
7: We assumed that it would be used for their attendance as we issued with the other agencies involved, sir.
5: Samantala, tinanong ni Senator Judge Bam Aquino kung magkanong pondong nagamit para sa pagsasagawa ng YLS.
12: Colonel, magkano po yung event, yung YLS?
7: It depends, sir. There is, like, for instance, per record, sir, yung sa Lanao del Sur na YLS is 60,000. Meron pong 30,000.
12: Pesos?
7: Per activity po, sir.
12: Pesos?
7: Yes, sir. Okay. It depends on the unit. Usually, it's the infantry battalion, our most tactical unit, who does the programming. So, he submits a request of the activity and how many.
12: So, hindi ho lalampas ng 500,000 pesos yung binasos
7: no,
12: no, sir. Sa YLS?
7: No, sir. It's more for coordinations. Karamihan po, sir, is representation, ang account code niya, sir.
5: Sumalang din sa witness stand si AFP Colonel Magtanggol Panopio na tinanong kung kailan niya nalaman na ginamit din ng DepEd ang kanyang sertifikasyon sa YLS bilang proof of success para sa confidential fund reward ng kagawaran.
6: Colonel Panopio, the date of the hearing is October 17, 2024. So doon niyo po unang nalaman.
13: Na Opo, Your Honor.
6: Na ginamit yung inyong certification bilang isa sa mga liquidation documents ng DepEd sa COA AOM.
13: Doon ko lang po formally nalaman yung information na yon, Your Honor.
6: Did you have any reaction, Colonel, upon hearing or knowing that?
13: Medyo nagulat po kami kasi yung pong aming certification is only for the certification that we conducted the Youth Leadership Summit.
5: Hindi na nagsagawa ng cross-examination ang defense panel kaya maagang natapos ang pagtatanong sa dalawang opisyal. Bernard Ferrer para sa Bayan.
1: Bilang bahagi ng anibersaryo ng Social Security System o SSS, inilunsad ng ahensya ang SSS Loan Light, isang microloan program na nag-aalok ng mas mabilis, digital at mas abot-kayang pagpapautang sa mga kwalipikadong miyembro. Kung ano-anong benepisyong niyan at paano makaka-avail, alamin sa ulat ni Elijah Canlas.
14: Bilang pagunita sa ika-69 na anibersaryo ng Social Security System, muling inilunsad ang SSS Microloan Program o SSS Loan Light bilang alternatibo sa informal at predatory lenders o loan sharks. Sa programa, maaaring direktang mag-file ng short-term microloan ang mga kwalipikadong miyembro gamit ang mobile apps at digital platforms ng partner financial institutions nang hindi na kailangan ng employer certificate.
15: It's meant to be easier where you do not need employer certification, for example, making the process simpler and faster. Loan Light offers a safer alternative to the high interest and predatory lending.
14: Kabilang sa phase 1 ng implementation ng programang ito, ang apat na participating financial institutions, kabilang ang Land Bank of the Philippines. Maaaring makahiram ang mga miyembro ng halagang mula 1,000 pesos hanggang 20,000 pesos batay sa average ng kanilang huling 12 monthly salary credit at sa mga alituntunin ng programa.
16: We can actually lend more to SSS members provided that the algorithm suits them. If they have the paying capacity, there is no reason for SSS not to provide higher loan to our members.
14: Okay? Nag-aalok ang SSS Loan Light ng mas mababang interest na nasa 8% kada taon lamang o humigit kumulang 0.67% bawat buwan. Kaya kung huhugot ng 10,000 pesos ang isang qualified member, 800 pesos lamang ang interest nito sa loob ng isang taon o halos 60 pesos kada buwan. Higit na mas mababa ito at ligtas kumpara sa 10 hanggang 100% na interest na sinisingil ng ilang lenders bawat taon.
16: It's a very secured process because it's just like any other banking product. Mm-hmm. And the banks are very secured and you have the BSP as the, you know, as the regulator for the bank. So in terms of security,
14: bukod dito, may pagpipilian ang borrower na bayaran ang utang sa loob ng 15, 30, 60 o 90 days. Para maging qualified, kailangang mayroong hindi bababa sa 12 months posted contributions ang miyembro. May pagkakataon pa rin mag-apply ang mga may existing salary, calamity o emergency loan basta't hindi past due o unpaid ang mga ito. Ang bayad ay automatic na kakaltasin mula sa account na papasukan ng loan habang may kaukulang interest at penalty kapag lumampas sa takdang bayaran. Sa pagpapatuloy ng inisyatibong ito, plano ng SSS na mas palawakin pa ang listahan ng mga digital financial institutions kaugnay ng SSS Loan Light para mas maraming manggagawang Pilipino ang mailigtas laban sa mga predatory lenders at mas maisulong ang financial inclusion sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
17: Isang makasaysayang yugto ang nakatakdang harapin ng Mindanao. Ito ang kauna-unahang Barma parliamentary election sa Setyembre 14 ngayong taon. Pero paano nga ba nabuo ang rehiyon na ito? Narito ang aking special report.
18: Taong 2014, nang lagdaan ang Comprehensive Agreement on the Bangsa Moro sa pagitan ng National Government at ng Moro Islamic Liberation Front. Ito ang naging tulay para maipasa ang Republic Act 11054 o ang Bangsa Moro Organic Law na naratipikahan sa pamamagitan ng isang plebisito noong taong 2019. Ang hakbang na ito ang tuluyang nagbuwag sa dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Layo nitong magbigay daan sa mas malawak na autonomy at self-government sa ilalim ng bagong BARM. Ano nga ba ang pagkakaiba ng BARM sa dating ARMM? Kung sa ARMM ay magkahiwalay ang executive at legislative branch, ang BARM ay gumagamit ng parliamentary form of government. Sa ilalim ng sistemang ito, ang mga botante ay maghahalal ng kanilang mga kinatawan para sa Bangsa Moro Parliament. Ang parlamento naman ang boboto para piliin ang chief minister na siyang mamuno sa executive branch ng BARM. Para pangasiwaan ng transisyon, binuo ang Bangsa Moro Transition Authority o BTA. Nagsilbi itong interim government, ninatasang magpasa ng mga priority codes at maglatag ng pundasyon para sa bagong pamahalaan. Matapos ang ilang taong paghahanda, nakatakda ng ihlal ng mga mamamayan ang kanilang mga permanenteng leader.
17: Ang nalalapit na halalan sa BARM ay hindi lang tungkol sa usapin ng politika. Ito ay pagpapatibay sa isang kasunduan na naglalayong tuldukan na ang gulo at isulong ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Victor Liantino, IBC News.

0: Unti-unti nang naibsan ang pangamba ng mga residente sa Barangay Talomo sa Davao City. Dahil sa malaki at mabilis na progreso ng paglalagay ng guardian walls, bilang proteksyon sa pagtaas ng baha, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
1: Mahigit isang buwan nang lumipas ng personal na ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Barangay Talumo proper sa Davao City na matinding naapektuhan ng malakas na pagbaha noong 24 ng Hulyo. Sa kanyang pagbisita, agad niyang inutusan ang DPWH Regional Office 11 na ayusin ang mga flood control structure sa lugar na matagal nang hiling ng mga residente dito na ilang beses nang nakaranas ng pagbaha sa lungsod, lalo na ang mga naninirahan malapit sa ilog. Kaya hindi na rin pinatagal ng ahensya at agad trinabaho ang flood control structure dito sa pamamagitan ng pagpapalawak ng gabion. Bukod sa San Juan Village sa Barangay Talumo proper, kabilang din sa nilagyan ng gabion ang Teachers Village at Taal Uno sa Bangkal. Noong nakaraang linggo, may mga layers na ng gabion ang nakakabit sa lugar. Ngunit sa kasalukuyan, nasa 5-6 na layers na ng gabion ang nakumpleto sa Taal Uno sa Bangkal at nasa 28 meters na ang kanilang nakumpleto. Samantala, halos 80 meters na rin ang nabigyan ng isang layer ng gabion sa Teachers Village. Ito ay tinapat lamang sa lumang gabion structure sa lugar na itinayo ilang taon ng nakaraan. Sa lugar naman sa San Juan Village, 60 meters na rin ang gabion structure ang kanilang nakumpleto. Ang pinabilis na trabaho dito ay bahagi ng utos mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay DPWH Secretary Vince Dizon na agad asikasuhin ang flood control measures sa Barangay Talumo proper. Ito ay upang maprotektahan ng mga residente sa lugar sa panahon na tumataas ang tubig sa Talumo River. Ang mabilis na trabaho ng DPWH sa lugar ay pinagpapasalamat ng residenteng si Marlon na 20 taon ang naninirahan dito. Hindi na rin anila mabibilang ang mga pagkakataon na binabahaan sila dito, kabilang ang mga gamit na nadadala sa paghagupit ng tubig baha. Kaya ang nakikita niyang pagbabago sa flood control structure sa lugar ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa na matapos ang 20 taon niyang paninirahan dito, makaranas na rin sila ng ginhawa, lalo na kapag nakakaranas ng masamang panahon ang lungsod. Handa na rin anya siyang itayo muli ang kanyang bahay na naanod ng baha.
2: Ay, hindi na kami maano ba? Magugulat kung magbabaha, tataas pa uli ang tubig. Kasi tinatrabaho ng DP. Tinotoo niya yung sinabi niya sa akin. Bukas, tatrabuhin ka, tinotoo talaga ni Dizon. Papasalamat ko kay Dizon at nasunod na may sinabi niya.
1: Samantala, ang 74 years old na si Nanay Celsa ay nagpaabot din ng pasasalamat sa gobyerno sa pagbibigay ng pagkakataon na marinig ang kanilang matagal ng hinainga na masolusyonan ang epekto ng pagbaha sa lugar. Malapit sa ilog ang kanyang bahay, kaya sa tuwing nakararanas ng pagbaha ang lugar, isa siya sa
3: pinag-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- abangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Impormasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: mahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
5: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Asahan nyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig ko. Kung dati okay na, lalo na. Pero matatawa ko lamang yun kung kasama ko kayo mga panagay kapatid.
8: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay nakikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
9: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
2: Mahal na Pangulo, maraming bakit sa mga hindi lang po sa aming ligan ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng liga.
8: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Miyerkules, ikalawa ng Setyembre taong 2026. Napakikinggan po tayo sa 104.3 The Capital FM at sa lahat ng mga himpilan na Presidential Broadcast Service, PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Sa programang ito, numero uno ang mga magsasaka at mangingisda. Malalaman niyo po ang mga proseso sa paggawa ng pagkain. At matutunghayan niyo ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong po makakasama, Christopher Terambulo. At ito ang
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: Sa ulo ng ating mga balitang pang-agrikultural, DA inilatag ang mga maliliit na panukalang 2027 budget sa gitna ng pangangailangan para sa seguridad sa pagkain. DA at DOE naghahanap ng mas murang feedstock para mas mapalawak ang bioethanol production sa bansa. At DA pinalalawak ang cold storage network nito para maiwasan ang pagkasayang ng mga sobrang ani.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Papasok ang Department of Agriculture sa taong 2017 nataglay ang mas maliit na budget at pamilyar ang mga pamilyar na mga hamon. Humingi ang DA ng 168.45 bilyong piso sa Kongreso upang mapanatili ang tamang landas ng produksyon ng pagkain, kita sa saksakahan at seguridad sa pagkain. Mas mababa ang proposed allocation ng 17.25 billion pesos o 8% kumpara sa 215.69 na bilyong pisong budget para sa 2026. Pangunahing dahilan ng pagbaba ng pagbabalik sa normal ng pondo para sa farm-to-market roads na muling itinakda sa 16 billion pesos matapos itong doblehin na umabot sa 33 billion pesos nitong nakaraang taon. Sa kabila nito ay nanatili ang 10 billion pesos allocation para sa Rice for All program na pangunahing sumusuporta sa 20 bigas kada kilo program ng gobyerno. Papasukin natin ang mga balita na nakalap ng buong pwersa ng PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Unahin muna natin dito sa Kalakang, Maynila. Mga fly-by-height na mga gasolinahan sa Zambales, sinalakay ng CIDG. 5 arestado habang mahigit 4 milyong pisong halaga ng ebidensya nasa bat. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas, Manila, J. Mark Tagala, ibalita mo!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Sinalakay ng mga tauhan ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, Regional Field Unit 3, ang dalawang kaso dinahan sa Zambales dahil sa ilegal na pagbebenta ng langis. Kasunod nito na ikinasang operasyon katuwang ang iba pang unit ng pulisya sa barangay Inhobol sa bayan ng Masinlo, gayon sa bayan ng Patrocinio, sa bayan naman ng San Narciso. Nagresulta ito sa pagkakaresto ng limang individual na pawang nagpapatakbo ng ilegal na gasolinhan habang nakumpiska rin ang abot sa mayigit 4 milyong pisong halaga ng mga binibentang krudo. Giit ng PNP Chief Police General Jose Penencio Natates Jr., mahalaga ang mga verifikadong impormasyon pinaparating sa kanila ng publiko upang masawata ang mga ilegal na gawain. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Kalidad ng hangin sa lungsod ng Quezon bahagyang bumuti. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila, Mary Ann Bastasa, ibalita mo!
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Bahagyang bumuti na ang kalidad ng hangin sa Quezon City batay sa monitoring ng air quality sensors ng lokal na pamahalaan. Dahil dito ay hindi na nagpatupad pa ng class suspension ng LGU. Gayunman bilang pag-iingat, pinapayuhan pa rin ang mga mag-aaral at mga manggagawa na magsuot ng face mask sa pagpasok sa paaralan at trabaho ngayong Miyerkules at iwasan ang matagal o mabibigat na physical activities sa labas. Para naman sa mga kabilang sa vulnerable group gaya ng mga senior citizens, buntis at may mga asthma, hinihikayat na manatili muna sa loob ng bahay hanggat maaari at iwasan ang kinakailangang paglabas. Una nang sinabi ng DNRAMB na posibleng magpatuloy hanggang September 3 ang haze sa ilang bahagi ng Pilipinas dahil sa patuloy na yahatid na habagat ang usok mula sa forest fires sa Indonesia. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Samot-sari mga purutas sa Davao, tampok sa Kadiwa on Wheels, fruit display sa lungsod ng Quezon. Mula sa DXRP Radyo Pilipinas Davao, dang sa Manny Jumala, ibalita mo!
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Tampok ngayon sa Metro Manila ang mga sari-saring dekalidad na prutas mula Davao sa pamamagitan ng Kadiwa on Wheels fruit display na unang huminto sa Department of Agriculture compound sa Quezon City. Layunin ng programa na maipakita at masuportahan ang mga ani ng mga fruit producer mula sa Davao kabilang ang durian, mangosteen, pomelo at iba pang mga prutas. Ayon kay Regional Director Macario Gonzaga ng Department of Agriculture Davao Region, bahagi ito ng pagsisikap na mabigyan ng mas malawak na merkado ang mga lokal na fruit producer mula sa rehiyon habang inilalapit ang kanilang mga produkto sa mga mamimili sa Metro Manila. Maaring puntahan ng mga mamimili ang mga sumusunod na venue sa Quezon City. Department of Agriculture Compound, Elliptical Road, Diliman, Quezon City mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa DSWD Lobby, IBP Road, Batasang Pambansa Complex, Constitution Hills, Quezon City, alas 7 ng umaga naman hanggang alas 4 ng hapon. Sa Kawa Gazebo, Commission on Audit, Batasan Hills, Quezon City, alas 7 ng umaga hanggang alas 3 naman ng hapon. Tampok sa fruit display ang mga prutas mula mismo sa Davao na nagbibigay ng pagkakataon sa mga mamimili sa Metro Manila na makabili ng sariwa at dekalidad na produkto mula sa mga lokal na magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Dang Sabdani Jumala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
12: Karagdagang kaso ng African Swine Fever na itala sa Camarines Sur. Habang pagmomonitor at surveillance kontra sa ASF, mas pinaigting ng DA Bicol. Mula sa DWBR, Radyo Pilipinas, Naga, Vanessa Nieva Paz, ibalita mo!
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Naitala ng Department of Agriculture Bicol ang karagdagang kaso ng African Swine Fever sa Camarines Sur. Batay sa pinakahuling ulat ng DA Bicol, nakapagtala na ng positibong kaso ng nasabing sakit sa 8 barangay sa lungsod ng Iriga, 2 barangay sa Nabwa, 1 barangay sa Pili, Camarines Sur, at ang pinakabagong naidagdag ay ang 1 barangay sa Pamplona at 1 barangay din sa bayan ng Ragay, Camarines Sur. Ang lungsod ng Naga na nakapagtala ng positibong kaso ng ASF noong August 5 ay nakapagsumite na ng kanilang requirements sa DA Bureau of Animal Industry upang makabalik sa pagiging pink zone o ASF free zone. Tiniyak ng DA Bicol na patuloy ang isinasagawang surveillance at monitoring sa nasabing mga lugar sa Camarines Sur at kasabay nito ang paghikayat sa mga nag-aalaga ng baboy na magpatupad ng istriktong biosecurity measures, paglilinis at pag-disinfect ng mga kulungan ng baboy. Sa iwalay na panayam kay Luvelia Gorian, Chief Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng DA Bicol, hinikayat nito ang mga local government units na magpatupad ng pinaiting na border control measures katuwang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapigilan ang paggalat ng ESF. Kaugnay din ang pinaiting na surveillance at monitoring sa mga baboy at upang maiwasan ang muling paggalat ng ESF sa Camarines Sur, gagamit na umano ang DA Bicol ng mga ESF rapid test kits sa mga municipal slaughterhouses. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nievapas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
12: Mga pasilidad ng BEPCO sa San Jose, Batangas, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa DWFS, Radyo Pilipinas, Lucena, Mara Grizula, ibalita mo!
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
9: Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pasilidad ng Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO sa San Jose, Batangas, kabilang ang spray drying facility na ginagamit sa pagpuproseso ng itog upang maging powdered egg. Sa pamamagitan ng spray drying, ang liquid egg ay pinoproseso at pinatutuyo gamit ang mainit na hangin upang maging pinong pulbos. Sa ganitong paraan, napahahaba ang shelf life ng produkto at nagkakaroon ng dagdag na gamit at halaga ang mga itlog na maaaring hindi agad maibenta o mapakinabangan. Ang BEPCO ay binubuo ng 58 members na pawang egg farmers. Umaabot sa 100,000 itlog kada araw ang napoproseso sa kanilang processing plant mula sa harvest ng mga miyembro nito. Ang San Jose, Batangas na kilala bilang Egg Basket of the Philippines ay isa sa mga pangunahing sentro ng produksyon ng itlog sa bansa. Dahil sa malaking supply, isa sa mga hamon ng industriya ang egg wastage, kabilang ang mga nababasag, nasisira o hindi agad na ibebentang itlog. Upang matugunan ito, nakikipagtulungan ang BEPCO sa DOST, DA at UP Diliman. Bukod sa powdered egg, nakagagawa rin ang BEPCO ng iba pang technology-based products gaya ng sanitized eggs, dried whole eggs, ready-to-eat boiled egg at pasteurized liquid eggs. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
12: Pagbubutas ng bukal ng tubig sa pagtatayuan ng planta ng goma sa Tungataw, Zamboanga, Sibugay, sinaksihan ng mga opisyal ng DAPRDP. Mula sa DXMR, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Lesti Cubol, ibalita mo.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
17: Sinimula na ang pagbabarena sa bukal ng tubig sa lugar na pagtatayuan ng rubber consolidation, processing and marketing enterprise na iminungkahi ng pamalang palalawigan ng Zamboanga, Sibugay sa Department of Agriculture, Follow-up and Rural Development Project o DAPRDP. Ang mapagkukunan ng tubig sa pagbabatakbo ng planta ay kinakailangan ng social and environmental safeguards ng PRDP scale-up upang matiyak ang mabuting kalidad ng goma, maayos na proseso, wastong pagbatakbo ng mga makina at mabuting pamahala ng wastewater at kalikasan. Nasaksihan na mga tauhan ng DAPRDP scale-up mula sa Mindanao Cluster Project Support Office at Regional Project Coordination Office 9 kasama ang Provincial Project Management and Implementation Unit ng PLGU sa Buanga, Sibugay, ang aktibidad sa pagbubutas sa bukal sa Barangay Tibabawan sa Bayan ng Tungawan. Matapos ang drilling, sinimulan agad ang Joint Technical Review kung saan ang mga tauhan ng National Project Coordination Office ay nagbigay ng kanilang mga natuklasan at rekomendasyon. Ang goma ay isa sa mga unang industrial crop sa Zamboanga, Sibugay at isa ito sa mga prioridad na commodity para sa value-adding tulad ng produksyon ng semi-processed crump rubber. Ang PLGU Zamboanga, Sibugay ang magsisilbing implementing proponent at magbibigay ng 55 billion pesos bilang counterpart sa kabuuang 273 billion pesos na rubber enterprise. Ang Tibabawan Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative ang mamahala sa konsolidasyon at pagmamerkado dahil sa 20 taong karanasan ito sa pagbibili ng goma. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
12: DARS Nueva Ecija at isang kooperatiba naglunsad ng microfinance partnership para sa mga benepisyaryo pang-agraryo. Mula sa DWSR, Radyo Pilipinas, Tayog, Bildred Kokya, ibalita mo.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Pinaiitim ng Garnueva Ecija at kasakama ng All Agriculture Cooperative ang akses sa serbisyong pinansyal ng agrarian reform beneficiaries sa pamamagitan ng isang bagong partnership. Nilagdaan na 2 panig ang MOA para sa paglulunsad at operationalization ng kasakama ng All Agriculture Cooperative bilang agrarian reform beneficiary organization na may microfinance service provider. Ginawa ang seremonya sa Darnueva Ecija Conference Room. Kinatawa ng Darnueva Ecija sina OIC Parpo 2 Attorney Alvin Soriano, OIC Parpo 1 Engineer Ana Marie Guillermo at OIC Carpo for PBDD Engineer Ryan Bulanhagi. Kinatawa naman ang kooperatiba sina Chairman Sarni Esteban at Vice Chairman Marcelo Daga. Layunin ng partnership na mapalawak ang access ng ARB sa credit o pautang na maaaring gamitin para sa agricultural production, livelihood activities at iba pang income generating ventures. Sa pamamagitan ng pagiging microfinance service provider, inaasahang mapapalakas ang papel ng kooperatiba bilang community-based financial partner habang isinusulong ang responsableng credit access at financial inclusion para sa mga miyembro. Ayon sa Darnueva Ecija, bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng ARBOs bilang sustainable institutions na nagbibigay ng serbisyo at lumilikha ng economic opportunities para sa kanilang mga miyembro. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
12: DAR nagkaloob ng suporta sa kabuhayan ng mga benepisyaryong pang-agraryo sa Davao de Oro mula sa DXRP Radyo Pilipinas Davao. Kate Lau, ibalita mo!
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nagkaloob ang Department of Agrarian Reform o DAR ng livelihood support sa mga agrarian reform beneficiaries o ARBs sa Mauab, Davao de Oro sa pamamagitan ng Egg Layer Project para sa Nueva Visayas Agrarian Reform Cooperative o Noviarco. Kabuo ang 288 ready-to-lay chickens kasama mga kulungan ang ipinagkaloob sa kooperatiba. Nahahati ito sa 6 na production units na may tig 48 na manok. Bahagi ang assistance ng Sustainable Livelihood Support sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Program o CRFPSP-SLS na naglalayong suportahan ang livelihood at income-generating activities ng mga ARB. Sa pamamagitan ng proyekto, magkakaroon ng Noviarco ng 6 na production units para sa egg layer activity na pamamahalaan ng kooperatiba bilang bahagi ng kanilang livelihood program. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
12: Mga magbabawoy sa Zamboanga nakatanggap ng mga biik mula sa lokal na pamahalaan sa ilalim ng Inspired Program mula sa DXMA Radyo Pilipinas Zamboanga. Justin Bulanon, ibalita mo.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Namahagi ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga ng mga biik sa mga miyembro ng Zamboanga City Hog and Poultry Raisers Association upang muling palaguin ang dusya ng baboy sa lungsod. Pinamunuan ni na City Veterinarian Dr. Arcadio Cavan Jr. at ZCHPRA President Eric Harina ang isinagawang dispersal activity bilang suporta sa mga magbababoy sa lungsod. Ang nasabing aktibidad ang kauna-unahang distribusyon ng mga biik mula sa multiplier farm ng Sanso Benito na nasa ilalim ng Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o Inspire Program ng Department of Agriculture. Pinaalalahanan naman ang mga benepisyaryo na alagaan ng mabuti ang mga natanggap na biik at yaking ipatupad ang mga biosecurity measure. Nagpasalamat naman ang mga miyembro ng asosasyon dahil malaking tulong ito bilang suporta sa kanilang kabuhayan at nangakong kanilang iingatan ng maayos sa mga biik na kanilang natanggap. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
12: 68 mga tobacco farmers sa Burgos, Ilocos Norte nakatanggap ng libreng abono mula sa DWFB Radyo Pilipinas Lawag. Rani Durilag, ibalita mo.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nakatanggap ng libreng abono ang mga magsasaga ng tabako sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte sa tulong ng lokal na pamahalaan. Ang distribusyon ng abono ay suporta at para maibsan ang mataas na gastusin sa pagsasaga ng tabako at mapataas ang kita ng mga benepisyaryo. Ayon kay agriculturist Cheryl Rugian, naibigay ang mga sako-sakong abono ngunit depende ito sa lawak ng sakahan ng bawat magsasaga ng tabako. Ang mga naibigay na abono ay kinabibilangan ng NPK fertilizer 1080 2024 urea, ammonium sulfate, muriate of potash at 17H17 water soluble na tigisang kilo. Malaki ang pasasalamat ng mga magsasaka ng tabako sa kanilang natanggap na libreng abono habang nangako silang magbibigay ng magandang ani o pagkolekta ng dahon ng tabako sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
12: Nangagay sa women farmers sa Zamboanga City, tumanggap ng 600,000 piso na livelihood assistance mula sa gobyerno. Mula sa DXMA, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Bless Iboyan, ibalita mo.
3: Radyo Pilipinas, report.
4: Tumanggap ng 600,000 pesos na livelihood assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Sustainable Livelihood Program ang Gisaw Women Farmers Rural Improvement Club sa Barangay Gisaw, Zamboanga City. Formal na ipinagkaloob ang ayuda na gagamitin sa pagtatayo at pagpapatakbo ng vegetable chips production enterprise ng grupo. Layunin itong mabigyan ng karagdagang kita ang mga kababaihang magsasaka sa pamamagitan ng pagproseso at pagdaragdag ng halaga sa mga lokal na gulay. Inaasahang makakatulong ang proyekto hindi lamang sa pagtaas ng kita ng mga kababaihang magsasaka, kundi maging sa paglikha ng karagdagang oportunidad sa kabuhayan at pagsusulong ng mga produktong lokal sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
12: Mga makinarya na pinagkaloob ng mga ahensya ng gobyerno, pinalalakas ang mekanisadong pagsasaka ng Tuwi Pawa IA sa Malinaw, Albay. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay, Cyril Ann Luzon, ibalita mo.
3: Radyo Pilipinas, report.
22: Pinalalakas ang mekanisadong pagsasaka ng Tuliw Pawa Irrigators Association Incorporated sa Barangay Tuliw Malinaw Albay sa pamamagitan ng mga makinarya at kagamitang pang-agrikultura na natanggap nito mula sa mga ahensya ng gobyerno. Ayon sa National Irrigation Administration o NIA Bicol, formal na ipinagkaloob ng Department of Agrarian Reform o DAR sa asosasyon ang isang four-wheel drive tractor na may trailer sa ilalim ng major crop rice-based block farming project. Ayon sa ahensya, kinilala ang Tuliw Pawa IA bilang nangungunang kwalipikado mula sa 70 aplikanteng Irrigators Association sa Albay, dahilan upang maging malaking dagdag suporta ang naturang intervensyon sa mga miyembro nitong magsasaka, partikular sa mga agrarian reform beneficiaries. Sinabi ng ahensya na dagdag ang bagong tractor sa mga suportang mekanisasyon na natanggap ng asosasyon. Noong 2021, kabilang ang Tuliw Pawa IA sa mga nakatanggap ng four-wheel tractor na may trailer at rice combine harvester sa ilalim na mechanization component ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, habang nakahanay rin ang walk-behind transplanter bilang bahagi ng suporta. Sinabi pa ng ahensya na nakatanggap din ng asosasyon ng composting machine mula sa Bureau of Soils and Water Management noong December 2024 na nagsisilbing karagdagang kagamitan para sa pamamahala ng farm waste at pagpapabuti ng soil health. Dagdag pa ng NIA Bicol na mula sa mekanisadong paghahanda ng lupa at pag-aani hanggang sa pagsusulong ng napapanatiling mga gawain sa bukid, ipinakikita ng karanasan ng Tuliw Pawa IA ang ambag ng patuloy na suporta ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagpapalakas ng mga magsasaka, pagpapatibay ng kahusayan, at paglikha ng mas malaking oportunidad para sa produktibidad at kita. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
12: 125 mga magsasaka ng mais sa La Union sinanay sa Adaptive Balanced Fertilization Strategy mula sa DZAG Radyo Pilipinas. Agoo Albert Kawile, ibalita mo.
3: Radyo Pilipinas, report.
23: Isinailalim sa technical briefing at capacity building activity ang 125 magsasaka ng mais sa La Union para sa Adaptive Balanced Fertilization Strategy o ABFS. Isinagawa ang pagsasanay sa San Simon West Taringay sa pakikipagtulungan ng pamahalang panlalawigan ng La Union at ang Bureau of Soils and Water Management o BSWM. Ipinaliwanag sa mga magsasaka na ang ABFS ay isang science-based approach sa paggamit ng organic at inorganic fertilizers na layong mapataas ang ani, mabawasan ang gastos sa produksyon at mapanatili ang kalusugan ng lupa. Tinalakay rin ng ABFS Corn Project, Farm Productivity Assessment at Integrated Pest Management o IPM Strategies. Nagkaroon naman ng hands-on demonstration sa tamang soil sampling, paggamit ng soil test kit at Fert Right app upang matukoy ang angkop na nutrient application para sa lupa at pananim. Saklaw ng programa ang humigit kumulang 89 na hektarya ng maisan at bahagi rin nito ang mga kasunduan sa pagitan ng BSWM at mga organisasyon na magsasaka sa Aringay. Layunin ng programa na mapalakas ang soil health management at produktibidad ng corn farmers sa lalawigan ng La Union. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
12: Memorandum of Understanding para sa ACA Side Working Group nilagdaan na mula sa DWRB Radyo Pilipinas, Naga Vanessa Nieva Paz, ibalita mo.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Nalagdaan na ang isang Memorandum of Understanding o MOU para sa Agro-Enterprise Clustering Approach o ICA Site Working Group. Magsisilbi itong konkretong hakbang sa pagbuo ng mas koordinadong mekanismo sa pagitan ng iba't ibang stakeholders at partners para sa implementasyon ng ICA. Ang MOU signing ay naging bahagi ng naidaos na Second Regional Cluster Summit sa Naga City at nagkaroon ng talakayan patungkol sa ICA kung saan naibahagi ni Roy Nelson Ramon, ang chairperson ng Lagunoy Calamansi Farmers Agriculture Cooperative, ang naranasang pagbabago ng kanilang kooperatiba sa pagpapatupad ng ICA. Kasabay ng ginawang talakayan, naibida rin dito ang pagpapalakas ng mga estratehiya sa paghubog ng mga farmer clusters tungo sa mas organisado, market-oriented at sustainable na mga negosyong pang-agrikultura. Kasabay din dito ang pagbibigay diin sa konsepto at implementasyon ng ICA. Kabilang ang pagbabahagi ng karanasan mula sa Partido State University, Lagunoy Calamansi Farmers Agriculture Cooperative at Lourdes Multipurpose Cooperative ng Occidental Mindoro na akwal na nagpapatupad ng nasabing approach. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
12: Higit 19,000 mga magsasaka at mangingisda sa Eastern Visayas tumanggap ng 44 na milyong pisong cash aid mula sa DYES Radyo Pilipinas. Borongan Penelope Pomida, ibalita mo.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Mahigit 19,000 magsasaka at mangingisda sa Eastern Visayas ang nakatanggap ng kabuang mahigit 44 na milyong piso na cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 2,325 piso sa payout na isinagawa sa Samar, Northern Samar, Leyte at Southern Leyte. Pinangunahan ng Department of Agriculture Eastern Visayas ang pamamahagi bilang tugon sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis na nagpapataas ng gasto sa produksyon, pangingisda, transportasyon. Ayon sa DA, makatutulong ang ayuda sa gasolina, farm inputs, pangingisda at iba pang pangkabuhayang pangangailangan. Sinabi ni DA Eastern Visayas Regional Executive Director Rudel Macapanias na bahagi ito ng patuloy na suporta ng pamahalaan upang maprotektahan ang mga food producer, mapanatili ang produksyon at mapalakas ang food security. Sa Eastern Visayas, inaasahang magsisilbing dagdag na suporta ang cash aid upang ipagpatuloy na mga magsasaka at mangingisda ang kanilang kabuhayan sa kabila ng tumataas na gastos sa produksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
12: Hydroponics gardening, patuloy na tinututukan ng Hinoog City Agriculture Office sa Misamis Oriental. Wala sa DXRG, Radyo Pilipinas, Hinoog. Noel Calonia, ibalita mo.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Patuloy na tinutukan ng Hinoog City Agriculture Office ang hydroponics gardening sa pamagitan ng Project Grow for Its Leaders para mapunlad ang kailang kaalaman para sa sustainable food production at agripreneurship na kung saan unang pagkataon na nakaharvest ito sa kanilang produktong agrikultura na litos gamit ang tubig sa pagtatanim, innovation na ibigyan ng pagkataong napaunlad ng mga kabataan ang kanilang proyekto para sa kanilang livelihood program. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Hingoog, Radyo Publiko.
12: 69 na milyong pisong irrigation project si pinagkaloob ng NIA Cebu sa mga magsasaka sa Bantayan Island sa Cebu mula sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu. Sheila Gravines, ibalita mo.
0: Radyo Pilipinas Report. Inilunsad at formal na isinalin ng National Irrigation Administration, Bohol Cebu Siquijor Irrigation Management Office or BCSIMO Cebu ang kauna-unahang mga proyekto ng irigasyon sa isla ng Bantayan. Kabilang nito ang Madridejo Solar Pump Irrigation Project or SPIP na nagkakalaga ng 60 milyong piso at ang Kangwayan Small Irrigation Project or SIP na nagkakalaga naman ng 9 milyong piso. Ang mga proyektong ito ay pinondohan sa ilalim ng General Appropriations Act upang matiyak ang sapat na supply ng tubig, mapataas ang produksyon ng pananim at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ang seremonya ng pag-handover sa nasabing mga proyekto ay ginanap sa Barangay Kodya sa bayan ng Madridejos. Dinaluhan ito ng mga opisyal ng NEA Cebu sa pangunguna ni Engineer Marites Soria, Division Manager ng NEA BCSIMO, kasama si Engineer Rene Ugay, OIC Deputy Administrator for Engineering and Operations ng NEA Central Office. Ang Madridejos SPIP ay binubuo ng 4 na sites, ang Kodya, Pili 1, Pili 2 at Malbago. Sasaklaw ang proyektong ito sa 60 itaryang sakahan at magbibigay benepisyo sa 20 mga magsasaka. Samantala, ang Kangwayan SIP ay magsisilbi sa 25 itaryang sakahan kung saan 42 mga magsasaka ang makakabenepisyo. Sa kanyang mensahe, ipinaalala ni Engineer Ugay sa mga magsasaka na bagaman sinusuportahan sila ng NEA, kailangan din nilang i-maximize ang mga programa at serbisyong inaalok ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang mapanatili at mapabuti ang kanilang kabuhayan. Para naman kay Engineer Soria, ang mga proyektong ito ay sumisimbolo sa dedikasyon ng NEA na gawing moderno ang mga serbisyo sa irigasyon at palawakin ang mga ito patungo sa mga liblib na komunidad ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha?
7: Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwede makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
8: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
26: Usapang Agrikultura.
27: Usapang Agrikultura.
26: Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Limang estudyante ng Central Luzon State University wagi sa Young Farmers Challenge Provincial sa Nueva Ecija mula sa DWSR Radyo Pilipinas Tayug. Leslie Jimeno, ibalita mo.
8: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas Report.
29: Ang limang kabataang mag-aral ng College of Agriculture mula sa Central Luzon State University bilang mga Young Farmers Challenge sa Provincial Winners at Outstanding Agricultural Achievers sa Nueva Ecija. Ang pagkilala ginawa ng Office of the Provincial Agriculture sa Nueva Ecija Convention Center sa Palayan City bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-131 sigaw ng Nueva Ecija. Ang mga pinarangalang estudyante sina Arbel Abilyar, Alien Cyrus De Jesus at Julian Mark Ignacio sa ECOR Enterprise, Malik Calixto at James Daniel Gojo Cruz sa Golden Casa Enterprise na kumatawan lahat sa Science City of Puños. Sa ECOR Enterprise ay ginamit ang coconut husk upang lumikha ng mga sustainable at biodegradable na souvenir bags para sa eco-friendly practices at zero waste management. Habang sa Golden Casa Enterprise ay ginawang produktong pagkain ng kasaba sa pamamagitan ng Kasaba Shanghai upang magbigay ng alternatibong merienda at makalikha ng karagdagang pamilihan para sa mga lokal na magsasaka. Ipinapakita ng tagumpay nito na ang bagong henerasyon ay nakatuon sa paggamit ng teknolohiya, sustainability at entrepreneurship upang mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa gitna ng kalamidad at pagbago-bagong panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
12: Naghahanap ang Department of Agriculture at Department of Energy ng mas murang feedstock na maaaring gamitin sa paggawa ng bioethanol upang gawing competitive ang lokal na bioethanol kumpara sa imported fuel habang pinoprotektahan ang mga magsasaka at industriyang umaasa sa naturang pananim. Tinalakay din nina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Energy Secretary Sharon Garin ang mga paraan upang mapababa ang gastos sa feedstock at mapalawak ang lokal na produksyon ng ethanol habang sinisikap ng pamahalaan ng bawasan ang pagkadepende sa import fossil fuels. Tinalakay din ang posibilidad na itaas ang ng ethanol blend ng bansa sa 15% mula sa kasalukuyang 10%. Sinusuri ng dalawang ahensya ang iba't ibang opsyon para sa feedstock na maaaring suportahan ang mas mataas na produksyon ng ethanol, kabilang ang molasses at katas ng tubo, gayon din ang lokal na mais. Ayon sa DA at DOE, sa bawat pagtaas ng presyo ng feedstock ay maaaring tumaas ng piso ang presyo ng ethanol. Inihahanda na ng Department of Agriculture ang pagtatayo ng mga food storage at processing facilities para maisalba ang mga ani ng mga magsasakang na pipilitang itapon o iiwan ang kanilang produkto dahil sa mababang presyo na at kakulangan ng storage. Sa budget hearing sa Kamara, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na sa kabila ng hakbang ng mga ahensya ang pagtatayo ng 5 mga cold storage at processing center sa Benguet State University na magsisilbi hanggang 15 araw na buffer stock para sa high value crops at extend production. Ayon pa sa kalihim, bahagi rin ng network ang food hub sa Pampanga na nagtakda ng ibibid ngayong Setyembre na may pondong 2 bilyong piso, gayon din ng kalahating bilyong piso para sa mega cold storage facility sa Food Terminal Incorporated o FTI sa lungsod ng Taguig. Ilayuni ng mga pasilidad na magsilbing stock absorber ng sektor ng agrikultura upang matugunan ang bilang ng pagtaas o pagbaba ng produksyon pati na rin ang epekto ng sama ng panahon sa supply at presyo ng mga produkto. Mga kasama ngayon po ay pag-uusapan natin ang kahalagahan ng irrigation. Meron kasing bagong imbensyon na irrigation ang na-develop po ng Central Luzon State University. Ito po yung tinatawag na Mobile Solar Pump Irrigation System. Marami tayong naririnig na irrigation na pinapamahagi ng gobyerno o sinusuportahan ng gobyerno. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng Mobile Solar Pump Irrigation System kumpara sa mga ibang irrigation system na ginagawad ng gobyerno? Makakausap po natin live via Zoom si Dr. Marvin Sinense, ang director ng Center for Hybrid Rice Research Innovation and Mechanization at Professor 4 ng Department of Agricultural and Biosystems Engineering mula sa Central Luzon State University. Magandang umaga, Dr. Marvin C. Christopher Terambulo po ito sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Manila.
9: Magandang umaga, Sir Chris.
12: Unang-una sa lahat, Dr. Marvin, maraming salamat po sa

0: solar system natin ngayon or yung mga pump irrigation system natin ngayon na pinamimigay ng ating gobyerno ay naka-fix, no? So etong ating mobile, pwede mo siyang ilipat mula sa isang sakahan papunta doon sa isang sakahan. So ang advantage nito ay mas napaparami natin yung mga sakahan na pwede niyang patubigan, no? So ito ay pwede mong hilahin or ihilahin ng traktor or ng hand tractor para mailipat mo doon sa isang bukid papunta sa kabilang bukid. So ito, yung idea na ito ay lumabas, no? Kasi karamihan pa rin dito sa atin ay rain-fed or yung mga ibang lugar naman ay na nasa dulo ng ating mga irrigation system na siniservisyon ng NIA ay usually ito yung mga lupa na or yung mga bukid na hindi na kinakapos ng patubig, no? Lalong-lalo na kung kasagsagan ng sakahan. So nagiging limited yung kanilang mga supply ng tubig. First, pwede rin natin gamitin ito doon sa mga lupa na kasi dito sa atin may mga scattered o yung hiwa-hiwalay na sakahan. So pwede niyang na hindi pa rin naaabot ng patubig. So pwede itong serbisyuhan itong ating tinatawag na mobile solar pump irrigation system.
1: Engineer, paano po yung ano ililipat po yung irrigation system? Kasi yung machine lang, 'di ba? So yung makina. So paano po yung paligid po ng ano ng reservoir? Ibig sabihin po engineer, kailangan ayusin muna natin ito o parang halimbawa sa water retention pond, halimbawa kung doon ilalagay yung naipon na tubig ulan, tapos sooner or later i-release, itatapon yung tubig. Pero imbis na itapon yung tubig, dadali na lang ito sa mga sakahan. Tama po ba yung konseptong ito?
0: Tama po yun, Sir Chris. Pero ang kon nito, no, kung mapapansin nyo, ay karamihan pa rin ng ating magsasaka, gaya nga ng mga lugar na nabanggit ko kanina, ay gumagamit pa rin ng diesel engine. Ngayon, dinadala nila kasi yung kanilang mga diesel engine doon sa bukid, no? Hinihila yan ng hand tractor or hinihila yan ng mga kalabaw or traktora pupunta doon sa bukid. So merong source ng tubig doon na yung mga tinatawag nating shallow tube well, then yung mga sinabi mo kanina Sir Chris na mga pond na iniipon mo yung mga tubig. Ang tawag kasi natin doon ay small farm reservoir, no? And doon sa mga sweep. Kasi ngayon itong design natin ay para lamang doon sa mga open water, no? Kumbaga yung pump ay para lamang sa shallow tube well. So ibig sabihin, pag sinabi natin kasi yung shallow tube well para sa kaalaman ng ating mga nakikinig ngayon, ito ay yung mababaw lang na tubig. Nasa ang lalim lang niya ay a maximum of 20 meters na tubig mula sa ibabaw, no? So yun yung tinatawag natin na shallow tube well. Yun yung limitation ngayon ng ating pump kasi merong ibang teknolohiya naman na kung mas malalim na itubig ay kailangan mong gumamit na ng submersible pump, no? So ibig sabihin, kailangan meron ka pa rin water source. So dito kasi sa Nueva Ecija, ang water source natin dito ay yung sa mga yung dumaan sa mga irrigation canal, kung minsan yung nasa tabi ng mga main canal ay hindi rin nakakakuha ng tubig mula doon sa main canal. Kaya gumagamit pa rin yung ating mga magsasaka ng diesel engine. So mula doon sa kanila, dinadala nila doon sa tabi ng kanal yung ating mga diesel engine pump. Then doon sila magpapump ng tubig. Then yung iba naman ay merong mga tinatawag na shallow tube well. So mula doon, dinadala pa rin nila doon yung mga kanilang patubig, yung diesel engine pump, gasoline engine pump, dinadala o nila sa bukid. So ito ay itong mobile solar natin ay isang alternatibo. Sabi ko nga kanina, alternatibo na pwede mong pamalit sa paggamit mo ng diesel kasi ngayon napakamahal na ng diesel. Parang dito sa atin ngayon ay nasa 80 pesos per liter na, no? So napaka on the long run makakatipid ka doon sa paggamit ng solar kasi ngayon dito sa atin ay yung mga gumagamit ng solar sa bahay, no, sa mga yung mga solar farms nagtatayuan na ngayon dito sa atin. So napaka

0: ideal kasi ng Pilipinas na gumamit ng solar dahil napaka-abundant ng ating solar energy.
1: Engineer, ano po o gaano po kalaki yung kapasidad po ng mobile solar pump irrigation?
0: Sa ngayon ay meron tayong dalawang model, yung 2 horsepower na mobile solar at yung 3 horsepower, no? So, yung 3 horsepower na solar pump, ang capacity niya ngayon ay nasa 28 to 30 cubic meters per hour. So, mga kumbaga yung mga siservisyohan nito ay mga nasa 3 hanggang 5 hektarya ng sa palayan, no? So depende naman kasi yung capacity na sinabi ko, yung 30 cubic meters per hour, ay depende yan kung gaano kalalim yung tubig na panggagalingan at yung elevation ng pagdadalhan mo ng tubig. So nagbabari siya. And you can operate yung ating mobile solar as early as 8 o'clock. Kapag meron ng araw ay pwede na siyang magpatubig, no? Kaya lang mas mababa yung kanyang mga madidischarge kasi habang mas mahina yung sikat ng araw, mas mababa yung energy na napoproduce, mas mababa yung discharge ng pump. So that's why yung range niya ay yung on the average ay nasa 30 cubic meters per hour sa buong maghapon. So magagamit mo siya ng mga around 6 to 7 hours per day.
1: Engineer, dito po, di ba kung halimbawa may lilipat-lipat naman siya, hindi po ba possible na masira agad yung ano, yung mga gamit? Kasi syempre natatagtag eh.
0: Tama Sir Chris, no? Kasi nakalagay siya sa trailer, nakasakay, meron tayong pump, meron yung solar panel ay nakasakay doon sa trailer. And we make sure na yung trailer ay hindi siya masyadong makaldag, no? Kasi kung minsan kapag makaldag yung trailer mo, yan yung magkakos ng masisira yung solar panel, makakukon siya mababasag, may posibilidad na mabasag.
1: Pero Sorry. Engineer, magkano po yung ano, yung ganitong gamit?
0: Sa ngayon kasi Sir Chris ay meron kaming ang CLSU ay merong licensing agreement with the ACT Machineries, no? So sila yung nagmamanufacture nitong ating mobile solar and ang costing nila ay nasa 400 to 450,000, no? Yung isang unit. So kasama yung trailer, meron siyang pump, meron siyang hose. Kasi yung pump, no, meron siyang kasamang wire na around 50 meters. So kahit na malayo yung source ng iyong tubig, pwede mong dalin doon yung pump, then yung wire ay nakakonekta doon sa iyong solar panel. And aside from that, meron din siyang kasamang hose na pwedeng malayo sa source yung iyong patutubigan, pwede mong gamitan ng hose, no? So yun yung kunya yung costing niya ngayon, no? Na dinidistribute ng ACT Machineries.
1: Okay. Tapos yung pag-alimbawa sa yung pag-transport, gamit mo yung traktora na lang or kahit pickup truck, no? Kaya naman po.
0: Yes, Sir Chris, pwede mong palitan yung kasi yung hitch niya ay pwede mong palitan, pwede sa traktora, pwede sa hand tractor, no? Kasi karamihan ng ating mga magsasaka ngayon ay mayroong mga hand tractor. Kaya pwede mo siyang i-hitch sa hand tractor.
1: Okay, sir, ano pa bang masahan niyo po para sa ating mga magsasaka?
0: Yan, sa ngayon po ay dito naman sa CLSU ay patuloy pa rin po kaming gumagawa ng mga teknolohiya na makatutulong sa ating mga magsasaka, no? And isa na nga po itong ating mobile solar pump irrigation system. And sa ngayon ay medyo maulan pero ayon sa prediction or sa babala ng pag-asa ay magkakaroon po tayo ng strong El Nino. Mag-start po siya nitong fourth quarter of this year and magtatagal siya hanggang next year, no? So napaka-importante na magkaroon tayo ng mga alternatibo na pamamaraan para makapag-produce po tayo ng ating mga makakain. So dahil din po sa pagtaas ng ating mga farm inputs, lalong-lalo na po yung ating mga diesel and gasoline, no? And kasabay niyan yung pagtaas din po ng ating mga pataba na ginagamit sa bukid. So kailangan nating gumawa ng paraan para kung paano natin ma-reduce yung cost ng ating pagsasaka, kasi napakamahal na pong magsaka ngayon. So dapat ay maging sustainable po yung ating pagsasaka, no? So asahan po ninyo na kami po dito sa Central Luzon State University ay patuloy pa rin nagagawa ng mga paraan para po makatulong sa ating mga magsasaka.
1: Maraming salamat, Dr. Marvin C. Nense, ang Director, Center for Hybrid Rice Research, Innovation and Mechanization at Professor for ng Department of Agricultural and Biosystems Engineering mula yan sa Central Luzon State University. At sa ngayon po, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood po sa programang ito. Hanggang bukas po, kasama po sa mga nakasama ko sa produksyon mula na sina Roger Cruz, Jo Marie Referial, Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, Arnel Villamor at Marian Milios mula sa Radyo Pilipinas Sports, mula kay Nida Soriano, Suzette Barameda, Jemart Macamora sa Radyo Pilipinas Magazines, mula kay Sam Reyes, Marisol Malimba, Julius Unab, Camille Umali at Rona Esperanza, at ang aking executive producer na si Julius Gonzales. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong nakasama sa programang Usapang Agrikultura, Christopher Terambulo. Hanggang bukas, dito pa rin sa
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
5: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda bang takbo?
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
8: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. Isang minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Equality sa Metro Manila may tuturing na hindi mabuti sa kalusugan. Batay sa huling monitoring ng Environmental Management Bureau, posibleng dulot ito ng haze mula sa wildfire ng Indonesia.
0: Headlines.
3: Tatlong lalawigan sa Central Luzon, bibisitahin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw upang inspeksyonin ang naging pinsala ng malawakang pagbaha dulot ng habagat.
0: Headlines.
3: Office of Civil Defense patuloy ang paalala sa publiko na mag-ingat at maging handa sa inaasahang malakas na pag-ulan dulot ng habagat.
0: Headlines.
3: Senator JVR Sito tiniyak na walang aprobahang bagong flood control project sa 2027 national budget. Hindi patapos na mga proyekto dapat kumpletuhin.
0: Headlines.
3: Department of Agriculture at Department of Energy nagtutulungan upang maprotektahan ang mahalagang lupang sakahan kasabay ng pagpapalawak ng mga solar power projects sa bansa.
0: Headlines.
3: Mga gawang lokal na parol at iba pang dekorasyong pang Pasko nagsimula ng ibenta ngayong bare months.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 2, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. May tuturing na hindi maganda sa kalusugan ang kalidad ng hangin sa Metro Manila dulot ng haze o usok mula sa wildfire sa Indonesia. Batay sa huling monitoring ng Environmental Management Bureau o EMB National Capital Region, tinuturing na acutely unhealthy ang kalidad ng hangin sa Quezon City, Las Piñas at Parañaque. Umabot sa 229 ng Air Quality Index o AQI sa Parañaque, 215 sa Las Piñas at 202 sa Quezon City, Ateneo. Ang AQI na 201 hanggang 300 ay tinuturing na acutely unhealthy. Pinapayuhan ng publiko na o sa mga lugar na ito na bawasan ang matagal na pananatili at pag-ehersisyo sa labas. Iniikayat ding manatili sa loob ng bahay ang mga may sakit sa puso o respiratory conditions at ipagpaliban ang mga hindi kinakailangang biyahe.
0: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Samantala, very unhealthy naman ang hangin sa Makati, Marabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Commonwealth sa Quezon City, San Juan, Taguig at Valenzuela. Pinapayuhan ang mga residente na iwasan ang mga lugar na matindi ang trapiko at iwasan ang paggamit ng sasakyan kung maaari. Nasa kategoryang unhealthy for sensitive groups naman ang Navotas at Pateros.
0: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-iingat laban sa haze o maruming hangin mula sa usok na nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Batay sa pinakauling ulat ng DNR Environmental Management Bureau, patuloy na minomonitor ang haze sa National Capital Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. posibleng nanggaling ang haze sa transboundary pollution mula sa mga wildfires sa Kalimantan, Indonesia na nagdadala sa bansa o nadadala sa bansa dahil sa mga kondisyon ng panahon. Partikular na pinaalalahanan ng DOH ang mga drivers, delivery riders, street vendors at field workers na madalas nasa labas at nakababad sa maruming hangin na sundin ang mga health guidelines. Paalala ng mga otoridad, partikular sa mga may asthma at iba pang respiratory disease, limitahan ang outdoor activities. Inikayat din ang kagawaran ng publiko na unahin ang kalusugan at patuloy na sumabaybay sa mga bisyo ng DOH at iba pang otoridad tungkol sa kalidad ng hangin.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tatlong lalawigan sa Central Luzon iikutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw para makapag-inspeksyon sa naging pinsala ng malawakang pagbaha dulot ng habagat. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tatlong probinsya sa Region 3 ang sasadyain ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para personal na makapag-inspeksyon sa iniwan damages ng malawakang pagbaha dulot nitong nagdaang habagat. Unang pupuntahan ng Presidente ang Aquino at ang Agana Bridge sa Barangay San Isidro sa Tarlac City kung saan ay makakasama ng Pangulo sina DPWH Secretary Vince Dison at Tarlac Governor Christian Teliap. Mula Tarlac ay dediretso ang Pangulo sa flood-affected area sa San Marcelino, Zambales. At dito ay makakasama naman ang Chief Executive si DSWD Secretary Rex Gatchalian at Zambales Governor Hermione Sabdana, ganoon din si San Marcelino Mayor Elvis Soria. Pagkagaling ng Tarlac ay pupunta naman ang punong ekutibo sa Lubao, lalawigan ng Pampanga kung saan isasadyaan nito ang Barangay Santa Rita at Barangay Santa Catalina. Titingnan ng Pangulo sa Santa Rita ang nasirang Santo Cristo Dam habang kakamustihin naman ang Pangulo sa Barangay Santa Catalina ang mga evacuees na naapektuhan ng kalamidad. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy ang paalala ng Office of Civil Defense sa OCD sa publiko na mag-ingat at maging handa sa inasampang malalakas na pag-ulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Nakataas ang yellow rainfall warning ngayong araw sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Zambales. Maring makaranas ang nasabing mga lugar ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan. Mamayang gabi naman hanggang Huwebes ng gabi, Setyembre 3. Inaasahan ang 50 hanggang 100 millimeters na ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Nakataas ang orange rainfall warning sa Occidental Mindoro mula Huwebes ng gabi hanggang Biyernes ng gabi, Setyembre 3 hanggang 4 dahil sa inaasang 100 hanggang 200 millimeters ng pag-ulan. Kasabay nito, nakataas din ang yellow warning sa Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Hinihikayat ng OCD ang publiko na patuloy na tumutok sa lagay ng panahon at sa mga biso ng mga otoridad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: No build zone policies, mahigpit na pinatututukan ni Pangulong Marcos kontra sa baha. Darito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hinihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan sa buong bansa na mahigpit na ipatupad ang no-build zone policies at iba pang hakbang na layong pababain ng insidente ng pagbaha at protektahan ang mga komunidad mula sa epekto ng climate change. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dapat siguruhin ng local officials na maayos ang kanilang nasasakupan. Dapat na makipagtulungan para mawala ang mga bara sa daluyan ng tubig at siguruhin na kukolekta ang basura at na ilalagay sa tamang tambakan. Hinihikayat anya ni Pangulo Marcos na huwag magpakakampante ang sinuman, lalo't ang climate change, hindi na lamang basta paksa sa paaralan, bagkus ay realidad na ng buhay. Ayon kay Castro, ang Malacañang makikipag-ugnayan sa Climate Change Commission para sa pagpapalawak ng awareness ng mga Pilipino sa patuloy na pagbabago ng panahon panahon at kung paano ito matutugunan. Binigyan din anya ni Pangulong Marcos ang pangailangang paghandaan ang mas matinding epekto ng climate change, kabilang ang walang humpay na malakas na pag-ulan, bigla ang buhos ng tubig ulan at pagbaha at pag-uho ng lupa. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Suspendidong klase ngayong Biyerkules, September 2 sa ilang lugar dahil sa masamang panahon dulot ng Southwest Monsoon o habagat. Sa Benguet, nasuspindi ang klase sa preschool hanggang senior high school sa Atok. Sinuspindi naman ang lahat ng atas ng pampublikot at pribadong paralan sa Itogon. Sa Bulacan, nakansilang klase sa lahat ng antas, pampublikot at pribado sa Kalumpit. Sa Pampanga naman, pinatupad ang suspension ng lahat ng antas sa San Simon, Apalit, Guagua, Masantol, Bacolor at San Fernando. Alternative delivery modes naman ang ipatutupad sa Candaba at Minalin, Pampanga. Sa Pangasinan, suspenditong klase sa lahat ng antas sa Lingayen, Aguilar, Bayambang at Binmali. Sa Basista, nakansilang klase ng daycare hanggang senior high school, habang sa Bautista naman, suspenditong lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpapatuloy na relief operation sa Pampanga at Zambales. Tinututukan ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Personal na bumisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang evacuation centers sa Pampanga para kamustahin ang lagay ng mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng ilang araw na malakas na pag-ulan. Kabilang sa binisita ng kalihim mga pamilyang Aita na pansamantalang nananatili sa Porac Municipal Gym, gayon din ang bayan ng Santa Fe sa Zambales, na karamihan din ng mga residente ay Aita communities. Bukod sa pamahagi ng food assistance, tiniyak ni Secretary Gatchalian na nakahanda ang karagdagang suporta para matulungan ang mga apektadong pamilya na makabangon. Halos isang buwan na rin nagsasagawa ng relief operations ang DSWD sa Central Luzon na nakatanggap na rin ng pinakamalaking bilang ng family food packs. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinabilis ng Department of Social Welfare and Developmental DSWD ang paghatid ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng habagat sa Central Luzon. Ito'y sa kabila ng matinding trapiko sa North Luzon Expressway o NLEX. Sa tulong ng pamunuan ng NLEX, pinayagang gamitin ang mga convoy trucks ng DSWD ang zipper lane upang mas mabilis na maihatid ang libo-libong kahon ng family food packs para sa mga nangangailangang komunidad. Nakatanggap din ang support ng operasyon mula sa Department of Transportation and Communications sa pangungunan ni Acting Secretary Giovanni Banoy Lopez. Ayon sa DSWD, mahalaga ang koordinasyon sa mga kinaukulang ahensya upang maiwasan ang pagkaantala sa pagdadala ng mga pangunahing pangangailangan sa mga lugar na sinalanta ng masamang panahon. Patuloy namang pinaigting ng kagawaran ang paghatid ng tulong upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng habagat sa Central Luzon.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga S-70i Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force ginamit sa paghatid dulong sa mga apektado ng kalamidad. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tuloy-tuloy ang pag-aralay ng Philippine Air Force sa pagbibigay ng humanitarian assistance at disaster relief operation sa mga apektado ng pagbaha dulot ang masamang panahon dala ng habagat. Partikular na rito paghatid ng relief supplies buhat sa Clark Air Base sa Pampanga patulong sa mga apektado komunidad sa Barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino sa lalawigan ng Zambales sa abot sa 1,000 family food packs buhat sa Department of Social Welfare and Development ang bitbit ng Air Force sa pamamagitan ng airlift upang mahihatid sa mga apektadong komunidad. Pinangunahan ng Air Force Tactical Operations Wing Northern Luzon at ng Air Logistics Support Command ang naturang operasyon sa pakikipag-ugnay naman sa Philippine Army. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senator JBR Sito, tiniyak na walang naaprubang bagong flood control project sa 2027 national budget. Unfinished flood control projects dapat ituloy kung may kumpletong Master Plan. Darito ang report ni Dimfa Asuncion.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Giniit ni Senate Committee on Finance Chairman Senator G.V. Hercito na walang aaprubahang mga bagong flood control projects sa ilalim ng babalangkasin nilang 2027 national budget. Ayon kay Hercito, kailangang higpitan ang requirements sa flood control projects kabilang ang approval mula sa Regional Development Council o RDC o Provincial Council, pagkakaroon ng Program of Works at Feasibility Study. Paliwanag ng Senate Finance Chief, layunin itong maiwasang maulit ang mga proyektong hindi alam ng mga lokal na pamahalaan at posibleng napagawa lang para pagkakitaan. Pinunto ng senador na bagamat walang inilaan na flood control project sa ilalim ng 2026 national budget, ay nakita naman ang epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa Central Luzon at Metro Manila kung saan maraming lugar ang binaha. Kaya naman binigyang diin ni Ehersito na kailangan ring ipagpatuloy at tapusin ang mga nabiting flood control projects at isara ang gap sa mga flood control system. Pero sinabi ng senador na bago ituloy ang isang proyekto ay dapat matiyak na ito ay naaayon sa master plan, may feasibility study at kabilang sa mga pangunahing pangangailangan ng mga flood prone area. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator JB.
13: That's why we are very strict now requiring RDC approval, requiring program of works, kailangan meron feasibility study, kumpleto na ho. Hindi na ho pwede yung lump sum na nandun yung project, nandun yung listahan na walang details, no? We will not allow that anymore. Sa akin, ang tingin ko, we have to resume, but only the uncompleted. Yung mga hindi natapos na flood control projects, we complete. Yung mga gaps, we close the gaps. Yun lang, no new projects. Complete all the uncompleted projects and close the gaps, no?
12: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Dimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinwestiyon ni Akbayan Partylist Representative Percy Sendanya ang patuloy na paniningil ng toll fees sa North Luzon Expressway o NLEX sa gitna ng matinding pagbaha sa ilang bahagi nito. Ayon kay Sendanya, bistulang naging North Luzon Express Lake ang ilang bahagi ng NLEX dahil sa taas ng tubig, ngunit nagpapatuloy pa rin anya ang koleksyon ng toll mula sa mga motorista. Gayet ng bambabatas, hindi maliit ang binabayad ng mga motorista para sa toll fee. Kaya dapat itong pansamantalang suspindihin sa mga bahaging hindi naligtas o hindi madaanan. Maligyan din pa ni Sendanya na hindi dapat pagbayarin ng mga motorista kung hindi naman matitiyak naligtas at maayos ang kanilang paglalakbay sa expressway.
14: Naging North Luzon Express Lake na ang NLEX, pero wala pa rin toll suspension. Anong binabayaran ang mga motorista doon? Water rides sa theme park o parking fee? Hindi biro halaga ang binabayaran sa toll fee ng mga kababayan nating motorista. As long as may sections na non-possible, dapat suspended ang collections.
3: Si Akbayan Partylist Representative Percy Sendanya.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagtutulungan ang Department of Agriculture, DA at Department of Energy upang maprotektahan ang mahalagang lupang sangkahan kasabay ng pagpapalawak ng mga solar power project sa bansa. Layunin ng hakbang na magtakda ng malinaw na hangganan sa pagitan ng mga lupang maaring gamitin para sa renewable energy at mga lugar na kailangang manatiling nakadaan sa produksyon ng pagkain. Iminungkahi ni Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr. ang paggamit ng geofencing sa tinatayang 3 milyong ektarya ng patag na lupang agrikultural. Partikular na binibigyang proteksyon ang mga lugar na pangunahing ginagamit sa pagtatanim ng palay. Ito upang hindi maapektuhan ang supply ng pagkain habang patuloy na lumalawak ang renewable energy sector. Bahagi naman ang hakbang sa paghanda ng bansa para sa susunod na green energy auction. Kasabay na sinusulong ng pamahalaan ang paggamit ng malinis na enerhiya nang hindi sinasakripisyo ang mahalagang lupang kailangan para sa agrikultura.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Environment and Natural Resources nanawagan sa mga kabataan sa pagsagip ng ilog Pasig. Narito ang report ni Manuel Francisco.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Kasabay ng mga isinasagawang rehabilitasyon sa ilog Pasig, pinaigting din ng DENR National Capital Region ang pagbibigay kaalaman sa publiko sa kasalukuyang kalagayan at kahalagahan ng naturang daruyan ng tubig. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DENR-NCR Regional Executive Director Nilo Tamoria, ipinunto niya ang malaking papel ng kabataan sa pagsagip at pangangalaga ng Pasig River.
17: Sa pamamagitan ng mga aktibidad ito, unti-unting mamumulat at sa pagkamulat, ang kasunod po nun ay ang pagbabago ng gawi o yung behavioral change. Yung behavioral change naman po ang magtutulak naman sa kanila para makialam, para makisangkot, para maging katuwang sa rehabilitasyon.
16: Layo ng DENR na sa pamamagitan ng mga dalaw turo at pagsama sa river tours at heritage walk ay mamulat ang publiko na kailangan ng whole of society approach upang mapanumbalik ang sigla ng Ilog Pasig. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng 2026 National Peace Consciousness Month sa Palasyo ng Malacanang. Layunin itong muling pagtibayin ang commitment ng administrasyon sa pagsusulong ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo sa bansa. Tampok sa isang buwang paggunita ang 30th anibersaryo ng paglagda sa 1996 Final Peace Agreement sa pagitan ng pamahalaan at Moro National Liberation Front o MNLF. Kasabay nito, ginugunita rin ang 40th anibersaryo ng 1986 Mount Data Peace Accord. Gayun din, ang kasunduan para sa katuparan nito kasama ang Cordillera Bodong Administration, Cordillera People's Liberation Army o CBA-CPLA. Ayon sa pamahalaan, naging mahalagang bahagi ang mga kasunduang ito sa pagtatapos ng armadong labanan at pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao at Cordillera.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, sa pagsasalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinabi niyang pananagutan ng bawat Pilipino ang piliin, pangalagaan at palakasin ng kapayapaan. Ito upang maiwasang maipasa sa susunod na henerasyon ang mga alitan ng nakaraan. Sinabi pa ng Pangulo na ang ipapambana sana sa mga susunod na salinlahi ay kapayapaan at pagkakaisa.
18: Mga kababayan, lahat tayo ay may tungkulin upang mas mapatibay ang kapayapaan sa ating bansa. Kapayapaan ang binhi ng kaunlaran. Naway alagaan natin ito upang sama-sama natin aanihin ang bunga ng isang mas maunlad na Pilipinas. Let us always choose to be at peace with our fellow Filipinos. Just like any family, we may have different and disagreeing views. However, we remain bound by something much stronger.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na poprotektahan ng pamahalaan ang karapatan ng bawat botanteng bangsa Moro na makaboto ng malaya at walang pangamba. Aniya, sisiguruhin ang ligtas, mapayapa at kapanipaniwalang halalan sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Sinabi rin ng Pangulo na sinusuporta ng pamahalaan ang nais ng Regyong Cordillera na maging isang autonomous region.
18: We are prepared for the first parliamentary elections in the Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao on September 14th. Be assured that this administration will do everything within our mandate to ensure that the elections are safe, peaceful,
19: and credible. We will protect the right of every Bangsamoro voter to cast a ballot freely and without fear. Earlier, we witnessed the signing of the agreement on the fulfillment of our 1986 Mount Data Peace Accord with the CBA-CPLA. This marks the first peace agreement in our country's history to be meaningly fulfilled. We will continue to support the Cordillera's aspirations for autonomy.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
15: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
15: News Nationwide.
3: Pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ng prosecution na baguhin ang criminal information upang tuluyang alisin si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan bilang co-accused sa mga kasong plunder at graft na kinakarap ni Senator Jinggoy Estrada. Maikaugnay nito ang mga kaso sa katiwalian at kickback scheme sa ilang proyekto para sa flood control. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maghain ang kanyang tanggapan ng motion para i-drop ang mga kaso laban kay Bonoan. Layunin itong gawing state witness ang dating kalihim at makatulong sa kaso ng pamahalaan. Gayunpaman, sinalubong ng pagtutol mula sa ilang grupo ang naturang hakbang. Ayon sa youth group na Spark, dapat managot ang lahat ng individual na mapapatunayang sangkot sa anomalya, lalo na't pera ng taong bayan ang umano'y nasayang dahil sa katiwalian ng mga opisyal.
15: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
15: News Nationwide.
3: Nagsimula na ang pagbebenta ng mga gawang lokal na parol at iba pang dekorasyong pangpasko sa pagpasok ng Vermont sa Pampanga, Tarlac. Makikita na ang mga nakadisplay na mga sa mga tindahan na makukulay at iba't ibang disenyong parol. Naglabasa na rin ang mga panindang Christmas decor mula sa San Fernando, Pampanga na kinilala bilang Lantern Capital of the Philippines dahil sa tradisyon dito sa paggawa ng mga parol. Makikita na rin sa mga Facebook posts ang ilang mga netizens na may mga gawang lanterns mula sa Tarlac at Pampanga na binibenta na sa Davao City. May mabibili na rin namang mga magagandang parol na may mga ilaw sa Lipapatanggas. Nagsimula na rin ang pagbebenta ng mga dekorasyon sa iba't ibang lungsod sa Maynila. Kabilang ang Christmas trees, Christmas balls, Christmas lights at iba pang palamuti para sa pagsalubong sa Pasko.
15: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
15: News Nationwide.
3: Civil Service Commission, suportado ang aumento sa Personnel Economic Relief Allowance o pera ng mga manggagawa sa pamahalaan. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
15: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
15: Report.
20: Portado ng Civil Service Commission o CSC ang panukalang pagtataas ng Personnel Economic Relief Allowance o pera para sa mga manggagawa sa pamahalaan. Sa naganap na budget hearing sa 2027 budget ng CSC, tinanong ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula si CSC Chairperson Marilyn Baruayap kung ano ang posibleng hakbang o aksyon ng komisyon hinggil dito. Tugon ni Chair Yap, magre-rekomenda sila sa Department of Budget and Management o DBM na baguhin ang sistema ng kompensasyon upang maipagkaloob na ang matagalang hinihiling na aumento sa pera ng mga government employees. Umaasa naman si Ismula na agad itong isusulong ng CSC upang maiparating at matugunan ang matagal ng panawagan ng mga kawani ng gobyerno. Matatanda ang may nakabinbing panukalang batas ang Akbayan Party List sa pamamagitan ng House Bill No. 3874 o ang panukalang dagdag pera bill na layong itaas ang buwanang allowance ng mga empleyado ng gobyerno sa 8,000 pesos mula sa 2,000 pesos. Narito ang pahayag ni CSC Chairperson Marilyn Baruayap.
21: Who does not want the pera to be increased? I think everybody wants that to be increased. Ang hirap lang po kasi hindi namin hawak ang kaban or anything that decides on the allocation of resources for certain benefits of people in government. Mas mabilis po kami kung hindi non-financial benefits for government personnel. But if you ask us, even us and the whole manpower of the Civil Service Commission, would we support that kind of legislation? Then we would.
20: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
15: News Nationwide.
3: Pagpapaigding ng pagtutulungan sa pagitan ng mga government institutions para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng bansa sinusulong ng Philippine Institute for Developmental Studies. Daritong report ni Quincy Cahilig.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mahalaga ang mahusay at matatag na mga institusyon sa pagpapaunlad ng buhay ng mga Pilipino. Ito ang binigyang diin sa paglulunsad ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS ng 24th na Development Policy Research Month na ginanap sa Novotel sa Quezon City. Tinalaki ng mga miyembro ng PIDS Scientific Committee na sina Dr. John Paulo Rivera, Dr. Valerie Ulep at Dr. Michael Abrigo ang kahalagahan na pagkakaroon ng mga institusyong matatag at nagtutulungan upang maisulong ang paglikha ng mas maraming mga oportunidad sa bansa. Anila, bagamat may mga reforma sa pamahalaan na pinatupad sa mga nakalipas na taon, ay nananatili pa rin hamon ang pagkakaroon ng pangmatagalang pagbabago dahil umano sa kakulangan sa koordinasyon sa pagitan ng mga institusyon na nakakaapekto sa productivity ng bansa, kung kaya dapat umanong tiyakin ang pagiging epektibo ng mga ipinapatupad ng mga proyekto ng pamahalaan. Narito ang pahayag ni Dr. Abrigo.
7: This does not mean projects, budgets, or compliance are unimportant. They are very important. They are necessary, but they are means, not the final outcome. The goal is not simply to do more things, it is to make the system work better together.
4: Samantala, pinarangalan din ng PIDS ang ilang media institutions, kabilang sa mga ito ang Philippine Information Agency na ginawaran ng Lingkod Dunong Outstanding Government Media Partner Award. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita sa Ibayong Dagat, China nagbabala ng consequences mula sa partisipasyon ng Taiwan sa Pacific Islands Forum. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
22: Nagpayag ng seryosong pagkabahala ang China mula sa partisipasyon ng Taiwan sa Pacific Islands Forum sa Palau. Ayon kay Chinese Special Envoy for Pacific Island Affairs, Qian Bo, inappropriate o hindi nararapat ang presensya ng Taiwan sa pulong at nagbabalang may consequences o kahihinatnan ang pagpapasali sa Taipei sa pagtitipon. Kagad namang tinabla ng Australia at New Zealand ang pahayag ng China at sinabing may karapatan ng forum na magpasya ng sarili nitong ugnayan. Bagaman hindi dialogue partner, may mahalagang ugnayan ng Taiwan sa Pacific Islands Forum bilang isa sa development partners nito. Matatanda ang matagang nang minamasama ng China ang pakikipag-ugnayan ng Taiwan sa ibang partido, lalo't itinuturing nitong kabahagi ng kanilang bansa ang isla. Mariin naman itong tinututulan ng Taiwan at iginigit na sila ay may sariling soberanya at kalayaan bilang isang bansa. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
15: Radyo Pilipinas Sports.
3: Leo Messi inanunsyong kanyang pagretiro sa international football. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
23: Formal nang magre-retiro ang Argentine football player na si Lionel Messi. Sa kanyang pahayag nitong linggo, sinabi ni Messi na saling mula sa wikang Espanyol na he has nothing left to give. Naglaro ng 207 games si Messi para sa Argentina men's football team at pinangunahan ng Argentina na makuha ang 2022 World Cup Championship. Umiskor ng 135 goals si Messi para sa La Albiceleste. Gayunpaman, tuloy ang kanyang professional career sa Major League Soccer sa Estados Unidos para sa kupon ng Inter Miami. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes, makalipas pong alas 6 ng umaga.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. kung siya ang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
8: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nagota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas na-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas naibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
10: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pag-collecta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. LGU ng Tuguegarao, Cagayan, puspusan ang paghanda para sa bar examination matapos mapili ang lungsod bilang testing site sa bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao, narito ang report ni Dina Villacampa.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Dina.
27: Puspusan na ang ginagawang paghahanda ngayon ng Tuguegarao City Government para sa nalalapit na bar examination kung saan ang lungsod ang isa sa mga napiling testing sites sa bansa at para masigurong mailayo sa sakit mga kukuha ng pagsusulit, nagsagawa ng disinfection mga tauhan ng City Health Office sa loob at labas sa mga gusaning gagamitin ng mga barista sa Cagayan State University Carey Campus upang matiyak ang kalinisan at kaligtasan ng testing centers sa September 6, 13 at 19. Naikabit na rin ang bagong CCTV units at connectivity equipment kabilang ang free Wi-Fi mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Naglalagay na rin ng mga tent ang mga tauhan ng General Services Office sa loob ng CSU. Sinuri naman ang matauhan ng kagalkuan mga linya ng kuryente upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa mga araw ng pagsusulit. Isinagawa na rin ng City Engineering Office ng regraveling ng daan sa likod ng CSU Carig na magsisilbing entrance sa mga araw ng bar examinations. Ito na ay katlong pagkakataon magsisilbing local testing center ang CSU Carig Campus. Para sa 2026 bar examinations, tinatayang 400 bar examinees ang inaasang tutungo sa sabing testing center. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudor Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
26: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Upscaling ng La Trinidad Strawberry Farm, hangad ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Jong Monar.
26: Radyo Pilipinas, report.
3: Jong.
0: Hinahangad ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority na ipaisailalim na sa upscaling ang pamosong strawberry farm sa La Trinidad Benguet sa pamagitan ng pagtatayo ng isang state-of-the-art agritourism information center. Sa pagtungo ni Tiesa Chief Operating Officer Mark Lapid sa munisipalidad, sinabi nito na sa pamagitan ng pasilidad ay mapapalago pa ang lokal na turismo dahil naging top favorite destination sa Ilagang Luzon ang strawberry farm. Sinabi ni Lapid ay ito ang kanyang commitment mula sa Tiesa nang dumalaw ito sa La Trinidad Municipal Gym at ikinatawa ng kanyang amang si Senator Lito Lapid sa pamahagi ng mga food packs sa mga porters at mga vegetable traders at packers sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Idinagdag pa ni Lapid ng Tiesa ay handang-handa at bukas na makapamahagi ng kaukulang pondo para makompleto ang Municipal Government Community Business Center malapit sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Kanyang hiniling sa lokal na gobyerno na magsumitin ng technical at engineering plans patungkol sa naturang gusali na isusubukan

0: Livelihood Program. Sa ilalim ng programa, tumanggap ang mga benepisyaryo ng iba't ibang tool at equipment na kinakailangan sa kanilang trabaho at pagkakakitaan. Layunin ng tulong na mapalakas ang kanilang kabuhayan at mabigyan sila ng karagdagang oportunidad na makapaghanap buhay o mapalago ang kanilang kasalukuyang livelihood activities. Ayon sa Dolly Bicol, kabilang sa mga benepisyaryo ang 5 manggagawa sa car wash service, 7 nasa auto at motor repair, 4 sa vulcanizing, 11 sa masonry, 25 sa carpentry, 7 sa electrical repair, at 27 sa welding. Pinangunahan ng Dolly Albay Provincial Office ang proyekto na may titulong Sustainable Livelihood, Bridging Gaps and Creating Opportunities. Nakatuon ang proyekto sa pagbibigay ng kinakailangang kagamitan sa mga manggagawa upang makatulong sa pagpapatatag ng kanilang pinagkakakitaan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Brooks Point LGU narawagan sa national government na isaalang-alang ang agrikultura at turismo ng Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang atid ni Jillian Faye Ibanez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Jillian.
3: Nanawagan si Brooks Point Palawan Vice Mayor Attorney Mary Jean Feliciano kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na timbangin ang epekto sa mga lokal na komunidad at kalikasan sa pagpapatupad ng Executive Order No. 122 na nagtatatag ng pambansang balangkas para sa critical minerals industry. Hiniling ni Feliciano na huwag isantabi ang mga umiira na lokal na pulisiya sa Palawan, kabilang na ang 50-year mining moratorium, habang inaatasan ng EO 122 ang DNR na tukuyin at suriin ang mga deposito ng critical minerals. Binigyan din ng BC Alcalde na dapat manatili sa proseso ang public information, social acceptability at general welfare ng mga residenteng direktang maaapektuhan ng pagmimina, lalo na sa mga lugar na nakasalalay ang kabuhayan sa agrikultura at likasyaman. Ipinunto niya na bagamat layunin ng pambansang pulisiya na palakasin ang pamumuhunan, lokal na processing at downstream industries para makasabay ang Pilipinas sa pandaigdigang demand sa critical minerals, hindi dapat maging kapalit nito ang pagkasira ng watershed, takahan, ilog at iba pang pinagkukunan ng kabuhayan. Inimok ni Feliciano ang Pangulo na pakinggan ang mga lokal na pamahalaan at komunidad na may aktual na karanasan sa pagmimina bago payagan ang pagbubukas o pagsusuri ng panibagong mineral deposit sa kanilang mga lugar. Kaugnay nito, nanawagan din siya sa pambansang pamahalaan na pag-aralan ng mga komunidad na dating nakaranas ng pagmimina, ngunit ngayon ay tumututol sa panibagong operasyon dahil niya, dapat magsilbing batayan ng kanilang karanasan sa pagbuo ng mga pulisiya. Ipinakiusap niya kay Pangulong Marcos na unahin ang food security at pangangalaga sa kalikasan habang binibigyan ng mas malaking suporta ang agrikultura at turismo bilang pangmatagalang pinagkukunan ng trabaho at kita sa lalawigan ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at

0: TV, Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit 100,000 bata na bakunahan kontra tigdas at rubella sa Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo, Sechi. Daritong balitang atin sa atin ni Marian Grace Erenieta.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Marian.
6: Umabot na sa mahigit 111,000 na batang edad 6 to 59 months sa lalawigan ng Iloilo ang nabakunahan sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA. Sa target na 172,360 na bata, nasa 111,320 na ang nabigyan ng bakuna. Ayon kay Dr. Maria Socorro Quinon, Provincial Health Officer ng Iloilo, bagamat mahigit 111,000 na ang nabakunahan, malayo pa rin ito sa 100% na target coverage. Batay sa datos, higit sa 61,000 na bata pa ang hindi nabakunahan. Ito ang target na maaabot sa loob ng isang linggong extension ng SIA. Patuloy na hinihikayat ng Iloilo PHO ang mga magulang at guardian na pabakunahan ang kanilang mga anak na 6 to 59 months. Patuloy ang pag-iikot ng mga vaccination team sa mga barangay sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
5: Mahigit sa 150 senior citizens sa Annahawan, Southern Leyte nakatanggap na ng kanilang pensyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito report ni Ria Mikate.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Ria.
7: Sinimulan na ang pamamahagi ng pinansyal na tulong para sa mga senior citizens sa bayan ng Annahawan, Southern Leyte mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Katuwang ang lokal na pamalaan para sa taong 2026. Nasa 160 senior citizen mula sa iba't ibang barangay ng bayan ang nakatanggap ng ayuda sa ilalim ng social pension program na isa sa mga protective programs ng DSWD. Nagkakalaga ng 3,000 piso ang inilaan para sa bawat benepisyaryo para sa una at ikalawang quarter ng taong ito. Nauna nang ibinahagi ni Municipal Social Welfare and Development Officer Grace Uriel Cabalin sa Radyo Pilipinas na mahigit 500 senior citizens sa Annahawan ang benepisyaryo ng naturang protective program ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Mindanao. Provincial Veterinary Office ng Lanao del Sur, inilahad ang 2026 first semester accomplishments at ang kanilang panukalang budget para sa 2027. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Malik Mambuay.
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas, report.
5: Malik.
8: Inilahad ng Provincial Veterinary Office o PVET ng Lanao del Sur ang mga naging accomplishment nito sa unang semester ng calendar year 2026 bilang bahagi ng mid-year performance review ng Provincial Government ng Lanao del Sur. Sa isinagawang presentasyon, tinalakay ni Dr. Al Hussein na Dumont, Provincial Veterinarian at Head of Office ang mga programa, proyekto, aktividad, output at iba pang naging tagumpay ng PVET mula Enero hanggang Hunyo 2026. Inilahad din ni Dr. Dumout ang panukalang budget ng PVET Lanao del Sur para sa fiscal year 2027 na sumasailalim sa budget deliberation. Dumalo sa aktividad si Vice Governor Muhammad Khalid Mujemadjung, Provincial Administrator Khairan Alonto at iba pang membro ng review panel. Ayon sa PVET, ang performance review at budget deliberation ay nagpapakita ng patuloy na pagsusulong ng lalagyan sa mahusay, malawak at responsable ng servisyong veterinaryo para sa mga mamamayan ng Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
5: Mahigit naman sa 8,000 benepisyaryo sa Iligan City nakatanggap ng tulong sa ilalim ng Uplift Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sharif Temhar.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
4: Report.
5: Sharif.
9: ng 2,000 piso na tulong sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport o Uplift Program ang mahigit 8,000 beneficiaryo mula sa 44 na mga barangay sa Iligan City. Ayon kay Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 10 Information Officer Rochelle Galia, kabilang ang mga beneficiaryo sa Group 2 o mga pamilyang kapos sa buhay at malapit sa poverty line na hindi miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PISA at walang gutom program. Dagdag ni Galia, makatatanggap ang mga ito ng 2,000 piso kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre o kabuang 12,000 piso. Personal na ipinamahagi ang unang payout habang digital na ipapadala ang mga susunod na ayuda upang maiwasan ang mahabang pila. Ayon sa isang beneficiaryo mula Barangay Rogongon na si Feljon Anesio, malaking tulong para sa kanya ang ayuda para sa pambili ng pagkain, bigas, gatas, panagamit sa pagsasaka at iba pa. Para naman kay Josephine Radaza mula Barangay Suarez, malaking tulong ito para sa kanyang anim na mga anak dahil magagamit ito sa pambili ng pagkain at iba pang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ang patuloy na pamamahagi ng uplift assistance ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Damatiyak ang agarang paghatid ng tulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan, lalo na sa harap ng epekto ng pandaigdigang krisis sa enerhiya. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Kamalek Tawi-Tawi, pinangunahan ng final Provincial Joint Security Control Center and Command Conference sa Bongao. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Laila.
11: Pamelek Tawi-Tawi, sa pamunuan ni Provincial Election Supervisor Attorney Alni Burahim, pinangunahan ang final Provincial Joint Security Control Center and Command Conference sa Rachel's Place, Bungao, Tawi-Tawi. Ito'y dinaluhan ng mga pinuno ng iba't ibang PNP unit, AFP, PCG, MBHTE, MILG, PPCRV at treasurers mula sa iba't ibang bayang bumubuo ng lalawigang Tawi-Tawi. Bawat election officer ay iprinisinta ang mga update sa kani-kanilang area of assignments, maging ang issues and concern na is maaksyonan. Samantala, naging tampok din ang patungkol sa mga updates sa seguridad ng mga maglilingkod sa nalalapit na BARM parliamentary election. Kaugnay nito, nasa code green ang buong lalawigang Tawi-Tawi at walang naitalang anumang di kanais-nais na pangyayari sa bawat bayan. Inaasahan mapanatili ito hanggang sa umabot ang araw ng botohan. Binigyang diin ni Tawi-Tawi Police Provincial Director Police Colonel Byron F. Alatog ang kahandaan ng hanay ng pulis sa pagpapaigting ng seguridad mula sa voting centers para sa maayos at payapang halalang BARM. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, September 2, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
13: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
15: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
16: Maganda man takbo.
15: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
13: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
17: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
13: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
18: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many, many things.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige.
7: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko.
7: 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Uy, Miyerkules na, midweek. Miyerkules, September 2, 2026. Magandang umaga po. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. At siyempre, ang programang Boses, sabayan po ng papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at napapanood din sa live streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong Wednesday morning, mga kaibigan. Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
7: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid po sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
8: Good morning po, Sir Alan. At sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas, lagay po na ating traffic sa Morris. Ito sa may EDSA Southbound, asahan na po natin pagbagal ang daling sakyan sa Mayor Emin Garcia hanggang makarating na po tayo ng Connecticut. Muli pong babagal sa Mayor Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. After Shaw Boulevard, tuloy-tuloy po bisan dahil sakyan. Masusunod na itong pagbabagal sa Mayor Estrella hanggang makarating na po tayo ng Bendia. Muli pong babagal po sa Mayor Arnaiz Avenue hanggang makarating na po tayo ng Magallanes Flyover. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy po bisan dahil sakyan. Masusunod na itong pagbabagal sa Mayor Tramo hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Ang ating EDSA Northbound po dito po sa Mayor FB Harrison hanggang makarating na pero na pag-aabing at saan natin pagbagal dahil sakyan, masusundan ulit ang pagbabagal po sa may Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Moderate to heavy traffic po sa may Guadalupe hanggang makarating na po tayo ng Ortigas. Paglagpas ng tuloy-tuloy bilisan dahil sakyan, masusundan ulit ang pagbagal po sa may Annapolis hanggang makarating na po tayo ng Cubao. After Cubao po, light traffic sa po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 Southbound, dito po sa may Ateneo, maging mabagal po dahil sakyan. Ganito din po sa may Sabreville Avenue. Muli pong babagal sa may Libis Flyover hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. After Green Meadows po, muli pong babagal sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. At yung Bagong Ilog po, maging mabagal po dahil sakyan, dito po sa may Makinli. Ang ating C5 Northbound, dito po sa may Pinagsama Village hanggang makarating na po ng Upper Makinli. Asahan na po natin pagbagal dahil sakyan. Maglagpas naman po yung moderate traffic po sa may Kani Road. After Kani Road, tuloy-tuloy po dahil sakyan. Masusundan na lang ulit po ng pagbagal dito po sa may Sabreville Avenue hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala na po sa ating mga motik sa babiyahe po ngayong araw ng Wednesday na mapalaka po nagtatapos sa 5 at 6. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa pangkatanungan at emergency assistance, maaari po kaming tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan palagay na ating traffic sa Morse ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
5: Thank you so much. Si Ann Gozon, yan po ay direkta mula sa MMDA Metro Bay.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 11 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya may update tayo dito naman sa DNR, Environmental Management Bureau. Ito ha, kalidad ng hangin sa Metro Manila, bumubuti na.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye atin sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary?
9: Alan, bumaba ang air quality index o AQI sa mga lungsod sa Metro Manila, kaya wala nang naitalang lugar na nasa kategorya ng very unhealthy at acutely unhealthy. Batay sa monitoring ng DNR-EMB ngayong umaga, 6 na lungsod na lamang ang may air quality na hindi rin ligtas sa kalusugan, lalo sa mga sensitibo sa polusyon, kabilang dito ang Las Piñas, Makati, Malabon, Tarañaque, Quezon City at Taguig. Samantala, ang 9 na iba pang lungsod sa Metro Manila ay nasa category fair na ang kalidad ng hangin. Una nang sinabi ng EMB na makatutulong ang pag-ulan dulot ng habagat para bumaba ang antas ng polusyon o usok at fine particulate matter. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, pero basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Mary, Mary?
9: Yes, Alan.
5: Meron kang tatlong areas na ang kategorya ay mas mataas pa ng bahagya. Ano yon? Paano yon?
9: Well, sa ngayon, ngayong umaga, Alan, ang healthy sensitive groups na lang yung sa 6 na lungsod dahil yung kanilang AQI ay nasa 101 to 139 yung pinakamataas. Pero yung mga lungsod ng Maynila, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Pasay, Pateros, San Juan at Valenzuela ay nasa fair na yung kalidad ng hangin. Ibig sabihin, hindi na kailangan magsuot ng face mask dahil maayos na yung kalidad ng hangin dyan. Pero nakamonitor pa rin ng DNR-EMB dahil nagpapatuloy pa rin yung wildfire dyan sa bahagi ng Indonesia. So depende pa rin daw sa yung usok, depende pa rin sa galaw ng hangin, kung meron pa rin yung haze na aabot dito sa ilang bahagi ng bansa. So ngayon, patuloy pa rin silang nakamonitor at ngayong umaga, yun lang ang detalye na kahit papaano ay bumaba na yung air quality index at wala na yung mga nasa kategorya ng very unhealthy at acutely unhealthy.
5: Okay, Mary, salamat na marami for the updates ha, mula sa Environmental Management Bureau ng DNR. Thank you.
9: Alising Alan, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Yan po ang update mula sa Environmental Management Bureau ng DNR. So, air quality sa Metro Manila, bumubuti na.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 14 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, makikipag-ugnayan po tayo sa Philippine Red Cross. Ang Philippine Red Cross kasama po sa mga tumulong din sa mga areas na naapektuhan ng nagdaang mga kalamidad at ng epekto ng habagat. Yan. At later on sa program, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Department of Agriculture. And of course, mamaya sa National Electrification Administration. Yan po mga kaibigan, sa pagpapatuloy maya-maya ng ating programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ilan munang mga paalala.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
13: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga magkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
14: tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 18 and a half minutes makalipas pong 7 AM. Makikibalita naman tayo mula sa Philippine Red Cross, mga kaibigan. Ang makakausap natin this morning, ang manager ng Philippine Red Cross Disaster Management Service, si Ma'am Criselda Longa. Ma'am, good morning po.
15: Ay, good morning po, Sir Alan, and sa lahat po ng nakikinig ng Radyo Pilipinas ngayong umaga. Good morning po.
5: Opo, makiki-update lamang po kami sa mga sinasagawang response at pagtulong ng ating Philippine Red Cross. Ano ha? Katuwang ng pamahalaan dito po sa mga areas na naapektuhan ng nagdaang mga weather disturbances at maging nitong ulan na dulot ng habagat, ma'am.
15: Apo, no? So, ang Philippine Red Cross po, no, patuloy talagang nag-responde at nagbibigay ng assistance sa mga evacuation centers, community, hospital, sa iba't ibang parte ng Luzon, especially, no? Nung nakaraan, nakafocus tayo Metro Manila tsaka Region 3. Pero ngayon, dahil okay-okay na yung sitwasyon sa Metro Manila, umuwi na yung ating mga tao sa evacuation center. Sa Region 3 na tayo nakafocus, kasama ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, at Zambales. Talagang at Longga po na rin, no? Doon tayo nakafocus ngayon dahil sa baha, kasama nung paghupa ng baha, yung mga putik na nililinis natin, no? Kasama na rin yung mga kaso ng leptospirosis dito sa Manila, nag-increase, no? Mm-hmm. So yung mga doctors and nurses natin ay naka-duty rin sa San Lazaro.
5: Okay. Nabanggit mo, Ma'am Criselda, yung leptospirosis, ano? Kasi yun nga, pag hindi may iwasan na talagang lumusong sa baha o kaya talagang binaha yung area, eh ang payo nga ay kaya may sintomas o wala, kailangan eh magpa-check up na kagad sa mga health center o kaya gaya nung binabanggit nyo, dapat eh alerto gaya nung binabanggit nyo sa Philippine Red Cross, ma'am.
15: Yes po, no. Actually po, yung mga leptospirosis cases na nai-report sa mga nagdaang araw, eh yung mga area pa na nabaha nung first week of August kasi lumalabas ang symptoms 2 weeks after nilang talagang sumulong sa baha and then lalabas yung symptoms, yung mga sakit. So ngayon, binabantayan namin na for the next 2 weeks, titignan natin uli, no? Kasi may mga sumulong uli sa baha, eh, no?
5: Opo, opo.
15: So tataasan din namin yung alerto namin para mag-monitor ng mga additional leptospirosis cases. Pero yung advisor, no, dapat po talaga, pag kayo po ay sumulong sa baha, meron po tayong mga prophylaxis na iniinom, no? Pumunta lang po kayo sa health center para makakuha ng gamot, yung doxycycline na iniinom, at mabigyan po kayo ng abiso ng health center ninyo paano po inumin yung gamot.
5: Yun.
15: Especially kahit wala po kayong sugat o kaya may sugat, kailangan po uminom ng doxycycline or prophylaxis. Again po, no, sa health center po, magpa-advise po kayo, humingi po kayo ng gamot para maabisuhan po kayo kung ano po yung mga dapat gawin.
5: Ayun. Pero binabanggit mo, Ms. Criselda, of course, kinakailangan pumunta muna doon sa mga health center at magpa-check up. Hindi yung porke nabigyan sila ng ilang piraso ng doxycycline ay iinumin na nila kagad. Paano po yon?
15: Yes po, tama po, no? Kasi yung ating health center po, nandun po yung mga nurses and doctors natin kasi meron po yung parang dosage kung kailan po iinumin, ilan, yan, at ilang araw. So, depende po yan kung ano po yung talagang exposure natin sa baha. So, mahalaga po na magpakonsulta at mag-advise, no? At kung meron po kayong mga barangay health workers na kasama naman po ng mga nurses and doctors sa health center na umiikot, nagbibigay din po yun ng advice kailan po iinumin, etc. Yan, no?
5: Okay. Opo. Ma'am Criselda, nabanggit yung kanina na sa kasalukuyan, ang concentration ng pagtulong ng Philippine Red Cross ay nandito sa Central Luzon. Ano, marami pa rin mga flooded areas. Kumusta po? Ibig sabihin, nakakarating ang inyong mga volunteers, ang inyong mga tauhan sa mga evacuation center sa Central Luzon, ma'am.
15: Opo, no. So currently po, no, more than 2,000 staff and volunteers po yung mobilize po natin for the past disabagat operation. No. At tuloy-tuloy pa rin po yan together with our volunteers. So nagpapasalamat po kami sa mga volunteers. So sa evacuation center po, nakafocus po kami. Nagbibigay po kayo ng pagkain, mga hygiene items, psychosocial support. Meron din po din mga health station, no? Tsaka first aid station. So kung may mga katanungan po kayo patungkol sa health, sa first aid, kung may sugat po kayo, pwede po kayong kumonsulta po doon. So yun po yung mga katulong na binibigay po namin, no? And then napansin nyo rin po, as mentioned, no? Nung mga talagang araw ng pagtataas ng tubig, talagang nag-deploy kami ng mga rescue team, no? Kasi hindi naman sa pag-ano, no? Pero mabilis yung pag-angat ng tubig at the same time, tuloy-tuloy ang ulan. So wala nang halos time para mag-evacuate. Pero as of the moment, meron pa rin po talagang mga area, no, na tumataas ang tubig kahit wala nang pag-uulan. Bakit po, no? Kasi yung tubig galing bundok, galing mga tributaries ng mga river, dahil nag-open ng mga gate, ng dam, etc. Tumataas po yung tubig para makalabas po yung tubig hanggang Manila Bay o dagat. So, inaasuhan po namin uli yung mga tao sa mga areas na malapit sa ilog, na kung kayo po ay napapansin nyo po talaga or may abiso na galing barangay na mataas na ang tubig, kahit wala pong ulan, no, lumikas po tayo para sa ikabubuti rin po ng ating pamilya at magstay po muna tayo sa evacuation center. Okay. O kaya sa mga pamilya po natin.
5: Okay. At syempre, naka-deploy din along with your personnel and volunteers yung mga assets, halimbawa ng Philippine Red Cross, like yung mga inflatable boats ninyo. Mga meron pa kayo mga amphibious vehicles, eh, di ba?
15: Yes po, no. Ang total po na dineploy po namin, no, anim na rescue boat, anim na food truck, may amphibian din po kami, yung amphibious boat, no. Then yung mga 6x6 truck namin po, no, na medyo matataas para makasulong sa baha, no, para hindi masira. And then kasama na rin po yung mga ambulansya namin na naka-standby, nagtotransport ng individual pag emergency.
5: Mm-hmm.
15: So yun po yung mga usual asset na dinideploy po natin pag ganitong bahan, no. Pero of course, patuloy pa rin po yung pagbibigay ng assistance ng Red Cross, no, kung saan man. Nung nakaraan po, nagbigay po kami ng food pack sa Bulacan, no, talagang hinaus sa host namin. Kasi yung mga tao, mas prefer nila magstay sa bahay nila kasi matataas naman po yung bahay nila, no. Tsaka yung baha sa Bulacan is pang matagalan. So, hinatid po namin yung mga pagkain via boat, no. Hindi lang po pang rescue ang boat. Ginagamit din po siya pang support para sa relief distribution, no.
5: Opo. Ma'am, isa pa, of course, sa mahalagang tulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga napilitang mag-evacuate, na maaring naapektuhan ang kanilang damdamin o kaya ang kanilang disposisyon, na nagkakalob din ng Red Cross ng mga psychosocial services kung kinakailangan?
15: Yes po, no. Tama ka dyan, Sir Alan, no. Ang PRC po ay may mga volunteers and staff na train, no, for psychosocial support. Kung kayo po ay may katanungan o kaya may mga problema na kailangan gusto nyo ng kausap, so meron po kaming team na naka-deploy sa iba't iba evacuation center. At the same time, nagkakandak din po kami ng mga child-friendly activities.
5: Mm-hmm.
15: Kung saan yung ating mga kabataan, dahil ilang araw ng baha, ilang linggo na, binibigyan natin sila ng chance, no, na maging normal ulit yung araw nila kahit sa evacuation center. May mga play therapy, coloring activities, kasama ng iba't ibang kabataan sa evacuation center, para naman maiwasan yung pag-iisip nila na baha ang aming lugar, matroma sila, and others. So binibigyan natin sila ng chance na makapaglaro ulit, pakisalam mo sa kasama nilang kabataan sa evacuation center.
5: Okay. Nako, Ma'am Criselda, ma'am, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyo sa Philippine Red Cross, ma'am.
15: Salamat, Sir Alan, and salamat po sa nakikinig ng Radyo Pilipinas. So, ingat po kayong lahat, sir.
5: Thank you. Good morning. Si Ma'am Criselda Longa, ang manager ng Disaster Management Service ng Philippine Red Cross.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 28 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oy, ito mga paaralan na ginamit sa bilang mga evacuation center sa Marikina City, nalinis na. Ayan, at kung sakali, ready na uling magamit sa pag-aaral ng mga estudyante.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark. Jemak.
17: Boss Alan, magandang umaga na ready na nga sa pagbabalik ng mga eskwela ng mga estudyante. Itong mga eskwelahang ginamit na evacuation center sa lungsod ng Marikina, ito yung makaraang malinis na nga ng Marikina LGU ang mga naturang paaralan matapos ng gamitin evacuation center sa kasagsagan ng bagyo at habagat. Alinsunod dito sa direktiba ni Marikina City Mayor Ma Ancho Toro na agad na nagsagawa ng clearing, flushing, sanitation at disinfection sa mga paaralan. Nalinis na rin at malawakang cleaning operations sa iba't ibang lugar sa lungsod na apektado rin ng pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you, thank you. Si J. Mark Dagala, nagatid po ng update mula diyan sa Marikina City. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Baka kausap natin ang DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sandali lang!
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
16: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
18: Ang taginting ng FM
16: at lakas ng AM
18: sa iisang himpila.
16: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak,
16: mas maraming mararating
18: at mas maraming maaabot ng impormasyon
16: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas News Nationwide.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
19: Di papahuli
16: sa mahahalagang kaganapan.
20: 66 Informasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
16: Sports Radio. 918.
18: Radyo Magazine. 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
20: Radyo Pilipinas World Service.
16: Sports Radio.
18: Radyo Magazine.
16: Servicio Publico.
18: The AM and FM collab.
16: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
14: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publico. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa puntong ito tayong makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Makakausap natin Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture. Si Arnel, sir, magandang umaga po.
21: Hi, Sir Alan, good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
5: Opo, so far, makikibalita lang kami kung gaano kalawak ang naging pinsala sa sektor ng agrikultura nitong nagdaang mga bagyo at matinding pagulan, si Arnel, sir.
21: Yes, Sir Alan. Yung combined effect nitong mga bagyong si Luis, si Maymay at saka si Neneng at yung tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa abagat, umabot na po sa 2.8 billion yung kabuang danyos na naitala sa sektor ng agrikultura. So karamihan po nito ay nandito po sa ating palay at 1.4 billion, kalahati po ay dito sa palay. Sumusunod po yung ating mga gulayan at saka po mga ibang high value crops at 761 million. Sinusundan po ito ng ating sector sa pangisdan at 412 million pesos. At yung po mga nasira na mga makinarya, equipment at mga facilities ay almost 100 million. In terms sa area, Sir Alan, ang malaking damage po ay naitala dito sa Central Luzon at 1.5 billion at sinusundan po nito sa Ilocos region, in particular dito po sa Pangasinan at 623 million. At apektado po ang Cordillera, Ilocos region, Region 2, hanggang Calabarzon, Mimaropa, Bicol region hanggang dito po sa Western Visayas.
5: Opo. And of course, nariyan at nakatutok ang DA at nagkakaloob ng mga intervention para doon sa mga farmers natin at fisher folks na naapektuhan po nitong mga nagdaang kalamidad. Ika nga, ASEC, sir.
21: Yes po. Alat po tayo ng pondo para po doon sa tinatawag natin na indemnification para po sa ating mga apektado magsasaka at mangingisda under po ito ng Philippine Crop Insurance Corporation. And of course, yung provision po ng ating financial assistance, galing po ito doon sa ating presidential assistance for affected farmers and fisher folk. Nakikipag-ugnayan din po tayo sa DSWD para mabigyan din po sila ng AX. And then, pag ready na po ulit magtanim yung ating mga apektadong magsasaka, ay meron po tayong mga available na mga binhi, pataba. At ito po ay kagad na ipinamamahagi. Meron din po tayong tinatawag na Agri-Recover Loan. Pinalaki na po natin yung dating Survival and Recovery Loan. Ngayon po, up to 35,000 na para po meron silang additional na puhunan na pwede po nilang hiramin galing po sa ACPC. Okay. So, 35,000 po yun. And then, of course, yung para po sa quick recovery and rehabilitation ng mga affected areas, meron po tayong 1 billion pesos na quick response fund.
5: Yun. So, yung quick response fund, ikang ang dahil dyan, nagiging mabilis ang pagtugon at intervention ng DA para sa ating farmers and fisher folks. Ha?
21: Tama po yan, Sir Alan.
5: Okay, balikan ko ng konti yung nabanggit mo, yung coverage ng insurance sa mga pananim ng mga bagsasaka natin na nakarehistro o nakatala sa Philippine Crop Insurance Corporation, sir.
21: Yes po, yung ating mga kababayan magsasaka, basta po sila rehistrado, lalo na po yung hindi po tataas sa 3 hektarya yung kanilang sinasaka.
5: Opo.
21: Automatic po yun na covered. At pag ganito po may mga sakuna, sila po ay automatiko nabibigyan ng indemnification. So napaka-importante, Sir Alan, na yung ating mga kababayan magsasaka, mga isda, at nagtatanim po ng iba pang commodity, nag-aalaga ng hayop, ay nakarehistro po sa ating Registry System for Basic Sector in Agriculture or RSBSA.
5: Ayun. Okay. Nabanggit niyo yung pagpaparehistro. Ano? Sa kasalukuyan, base po sa tala na hawak halimbawa ng DA at ng Philippine Crop Insurance Corporation, gaano kalaking porsyento na ng ating magsasaka ang dapat ay covered at ilang porsyento na nito ika nga ang nakatala? Kumbaga, lahat ba sila automatic o merong maliit na percentage na hindi pa rin registered under the PCIC, sir?
21: Sa tansya namin, of course, marami na yung nakatala o nakarehistro dito sa RSBSA. Bagamat meron pa po talaga siguro po na konti na lang ng mga hindi pa nagre-rehistro. Or, kasi ano po to, it's a very dynamic registry system.
5: Yes, sir.
21: Of course, meron pong mga namamatay, meron pong nagpapalit, nag-abroad, o nagpapalit ng kanilang gawain. So, yan po ay automatiko na palagi po nating ina-update yung ating system. So, talaga pong kinakailangan natin. Kasi yung ating pong interventions, as per the General Appropriations Act,
5: opo,
21: at ang iba pang mga batas, lagi pong naka-anchor po yung interventions ng DA sa mga rehistrado lamang na miyembro ng ating sektor.
5: Mm-hmm. Okay. At syempre, ang sabi na rin ng PAGASA ay dahil nandyan ang El Nino na nagpapalakas o nagpapadami sa volume ng rainfall, madalang man ang bagyo ay posibleng mas malalakas pa rin ang hangin. Of course, sa intervention ng ating Department of Agriculture, anong projection na mabilis na mambang makaka pagsimula muli, ika nga, ang ating mga farmers at ano ang mga paghahanda naman sa posibleng ganitong uri pa rin ng panahon sa darating na mga linggo o buwan, Ase Carnel, sir?
21: Pagdating sa mga bagyo, normally talagang nakaka-experience tayo ng mga 500 to 600,000 metric tons na losses, at least sa palayan natin dahil sa mga pag-ulan. Pag El Nino, Sir Alan, mas malaki yung naitatalang damage, depende sa severity or kung gaano ka-prolong o gaano katagal nararanasan yung El Nino, at pag natapos yan, meron pa yung La Nina. So, ayon sa pagtala ng PAGASA, yung El Nino na pwedeng maranasan natin itong huling bahagi ng taon at pwedeng lumampas hanggang sa unang bahagi ng 2027, isa ito sa mga, sabihin natin, na matitinding El Nino. Kaya naghahanda sobra ang DA. At kahapon, during the budget deliberation namin, nagpapasalamat po tayo sa Kongreso dahil nagbibigay po sila ng oportunidad para magkaroon tayo ng allocation ng ating budget, lalong-lalo na po sa 2027 dahil yun yung kasagsagan ng El Nino, na magkakaroon tayo ng additional budget para makatugon dito po sa magiging epekto ng El Nino, both doon sa interventions, sa mga irrigation, at saka po doon sa response, kagaya po doon sa presidential assistance for affected farmers and fisherfolk at sa ating pong quick response plan.
5: Ayun. Okay. At nabanggit nyo na ang sektor na pinakamalawak na napinsala nitong nagdaang mga weather conditions, so mga kalamidad, ika nga, ay ang palay o bigas. Ano? Ano ang magiging impact nito, ika nga, sa supply sa kasalukuyan ng bigas dito sa atin sa Pilipinas, sir?
21: Yes po, bagamat pinakamalaki in terms of value yung naapektuhan sa ating sektor ng palay, 1.4 billion. Pero yung volumes na naapektuhan, about 41,000 metric tons, yung area affected po nito, almost 58,000 hectares. Bagamat karamihan po rito ay partially damaged with chance of recovery, yung volume na posibleng mawala ay napakaliit lang po na bahagi nung kabuang inaani natin kada taon of 20 million metric tons. So we're again, at nakapalob ito doon sa 500 to 600,000 metric tons na expected losses natin dahil sa mga bagyo. So it will not pose any risk doon po sa presyuhan natin, at wala po tayong inaasahang paggalaw sa presyo ng bigas. Considering plus pa po na maganda yung ating inventaryo for both local production at import natin.
5: Okay. Sa aspeto naman po, limbawa ng poultry at sa pangislaan, hindi naman maapektuhan ang supply natin, sir?
21: Sa livestock and poultry, wala po. Pero sa ating gulay at saka sa ating isda, posible pong may mga paggalaw ng konti dahil malaki po yung naapektuhan sa ating gulayan, lalo na po rito sa Central at Southern Central Luzon at Southern Tagalog na directly nag papadala ng gulay, lalo na po yung ating lowland vegetables o pinakbet. So, tsaka yung sa Cordillera, na apektuhan din po yan. Sa pangisdaan po, medyo malaki rin. So, may mga ilang paggalaw po, konting paggalaw sa presyuhan ng gulay at saka po ng isda.
5: Ayun. So, given the situation, nakatutok naman ang DA kung sakali sa aspeto ng supply at aspeto ng presyuhan ng mga produktong ito, sir.
21: Yes po, patuloy po yung pag-ikot ng DA and of course po yung ating mga kadiwa at paghahanap po natin at pagpapadala ng mga trucks natin sa mga apektadong areas po, Sir Alan.
5: So ibig sabihin, kung magkaroon man ng kakulangan, let's say sa isda, dito sa mga severely affected areas, meron naman tayong ibang pagkukunan dito sa loob ng bansa at itatransport lamang doon sa mga areas na yon na apektado, sir. Ganun po yon.
21: Yes po, at ito naman po, again, kahit medyo malaki yung damage, but in terms of volume, again, kaya pong supplyan ng iba po rin natin na klase ng isda sa alat.
5: Ayun, okay. Well, in closing, Ase Carnel, please, ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan nakikinig, your message of assurance din sa ating pong mga taga-subaybay this morning, please.
21: Yes po, maraming salamat po ulit sa pagkakataon, Sir Alan. At makakaasa po, una po yung ating mga magsasaka at mga isda na naapektuhan po nito mga sunod-sunod na bagyo at ang habagat na patuloy po na makipag-ugnayan po sa kanilang mga lokal na pamahalaan para po sa kagyat ng mga interventions at ayuda galing po sa ating national na pamahalaan, lalo na po sa Department of Agriculture. At tayo po ay patuloy na magsiservisyo sa gabay po ng ating Pangulo.

0: sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa NEA, National Electrification Administration. Ang ating makakausap ang Acting Division Manager ng NEA DRRMD, si Engineer Charlene Faustino. Engineer Faustino, magandang umaga po.
7: Hello, Sir Alan. Good morning po at sa lahat po ng mga listeners po natin. Magandang umaga po sa ating lahat.
6: Yes, ma'am. Engineer Charlene, makikibalita lang kami doon po sa mga areas na inulan, binaha at maaring may mga naapektuhan na linya ng kuryente. Lalo tigit yung mga sakop po ng National Electrification Administration. Kumusta po? Makikibalita lang kami sa aspetong yan. Engineer, please.
7: Sir, sa pinakahuling report po natin sa National Electrification Administration, meron na lang po tayong tatlong electric cooperative na closely namin monitor. So ito po ay dahil sa epekto po no Tropical Cyclone Obet, tsaka po yung Tilandok, at isama nyo na rin po yung epekto po ng habagat. So dito po ay yung Central Pangasinan Electric Cooperative or yung Centelco. Kasama na rin po dyan yung Benguet Electric Cooperative or Beneco, at yung Pampanga 3 Electric Cooperative. So as of our latest report, meron po tayong humigit kumulang na 52,000 consumer connections po na apektado po ng ating sitwasyon. Patuloy po yung ating assessment and yung pagre-restore dito sa mga electric cooperatives na po na ito, lalo na po dun sa mga lugar na lubhang naapektuhan po ng baha at pagkasira po ng mga linya nila.
6: Okay. Ito pong binabanggit nyo, ma'am, na tatlong electric cooperative, yung mga service areas nila. Ika nga, sa ngayon, ano, unti-unting na ibabalik ang supply ng kuryente o yung servisyo nila. Ganun po yon, ongoing pa rin.
7: Yes, sir. So, sa to po, sa Pelco 3 po or sa Pampanga,
6: opo,
7: nasa 9,000 consumers po ito. Dahil po ito sa pag-shutdown po natin noong Santo Tomas Substation po, dahil po dun sa lugar po na iyon ay mataas po ang tubig baha na naapektuhan. So meron po tayo dun sa Santo Tomas, Minalin at San Simon po yung particular areas po na ito. Pero as we speak, energized na po itong substation na to at unti-unti pong binabalik po yung mga connections po na ligtas na. Doon naman po sa Central Pangasinan, ang mainly affected areas po is sa San Carlos City, Bugalyon, Mangatarem, Lingayen, Bayambang, Aguilar at Urbistondo, dahil din po ito sa pagbaha at meron po tayong 21,000 consumer connections po dyan. And doon naman po sa Beneco, meron po tayong 22,000 consumers naman po. Dahil ang apektado po dito ay yung mainly po is Baguio City, Bakun, Kibungan at Tuba. Ito naman pong sa area po na ito, ang reason po dito is meron po tayong mga areas na inaccessible.
6: Opo.
7: And meron din po tayong mga collapse poles po.
6: Okay. At base sa pakikipag-ugnayan sa inyo nitong mga electric cooperatives na ito, Engineer Charlene, mama, no? Meron ba silang more or less itinakdang oras at araw kung kailan fully mare-restore na ang kanilang serbisyo sa mga affected areas, ma'am?
7: Yes, Sir Alan. So, para po naman sa mga areas na ito, so na-mention po natin na meron po tayong mga lugar na matataas pa po yung baha.
6: Mm.
7: So, dito po sa mga lugar po na ito, kailangan po muna talaga nating hintayin na
6: humupa,
7: bumaba po yung tubig. Kasi, opo, hindi po delikado po,
6: yes,
7: na mag-energize,
6: yes,
7: tayo ng linya kapag may water hazard pa po. And safety po ang ating priority, hindi lang po dun sa mga line worker po natin,
6: gaya
7: din po
6: course
7: sa mga consumer connections. And

0: inaakaasa naman po na ang ating mga line workers po, once na humupa or maging safe na po, ay talagang sila po ay tuloy-tuloy na pong nag-respond.
1: Ayun. At syempre, ang pagtutulungan ng NEA at ng mga electric cooperatives na ito ay tuloy-tuloy at ang inyong coordination din, ma'am.
0: Yes, sir. Actually po, meron din po tayong coordination po sa Department of Energy Task Force.
1: Opo, yes, yes.
0: Or yung TIFER, Task Force on Emergency Resiliency din po, or sa TIFER po. So ito po ay para mabilis po na ma-response natin yung mga maaari pong maging pangangailangan po nating mga electric cooperative. And meron din po tayong nakalaan na pondo or yung e-SERF po. Yung ayon po sa Republic Act 11039, ito po yung nakalaang pondo para po sa mga ganitong kalamidad para sa ating mga electric cooperatives.
1: Okay. In closing, Engineer Charlene, mensahe po ninyo doon sa mga kababayan natin nakikinig at nanonood, lalo na doon sa mga nabanggit nyo po na areas na unti-unting nire-restore pa rin ng nabanggit ng mga electric cooperative ang kanilang power supply. Please go ahead po, Engineer Charlene.
0: Yun po, sa ating mga kababayan po na naapektuhan ng lubhang pagbaha, hanggang ngayon ay wala pa rin pong supply ng kuryente. Naiintindihan po namin yung hirap at yung abala po na dulot. Pero makakaasa po kayo na tuloy-tuloy po ang ating koordinasyon sa ating mga electric cooperatives and tuloy-tuloy din po ang kanilang restoration efforts. Katuwang po ang ibang ahensya ng gobyerno. Humihingi lang po kami ng inyong mga pangunawa at pasensya lalo na po sa mga may baha pa po. So hinaantay din po natin na maging ligtas po yung mga lugar po ninyo bago po natin ibalik ang kuryente. And kung meron man po kayong mga areas na meron pong mga nakalaylay na kable or may mga sirang poste, huwag po natin itong lalapitan. Agad po niyong i-report ito sa mga electric cooperatives. And yun po, habang ginagawa po natin ang restoration, inaasahan po natin yung kaligtasan para mabalik po yung servisyo sa inyo. Sa lalong
1: okay.
0: Natin ito.
1: Opo. Ma'am, salamat po na marami sa mga update ha, mula sa inyo dyan sa National Electrification Administration, ma'am. Thank you.
0: Maraming salamat po, Sir Alan.
1: Thank you. Good morning, Engineer Charlene. Teka, ayun. Si Engineer Charlene Faustino, ang Acting Division Manager ng National Electrification Administration, DRRMD.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 52 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. At subukan ho natin may habol ang latest naman mula sa Pagasa Forecasting Center. Bago tayo tuluyang mag-bye-bye ngayon pong umagang ito ng Wednesday. Oh, ito na. Direct na mula po sa Pagasa Forecasting Center. Weather update muna, ihatid sa atin ni Grace Castañeda.
2: Rancho Pilipinas Weather!
1: Grace, good morning!
3: Yes po, good morning din sa ating lahat. Update po dito sa minimonitor natin na si Dagyong Pilandok. Huli po itong namataan sa layo 1,205 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Binabaybay pa rin ito yung karagatan. Malayo pa rin po ito sa ating landmass and walang direct effect. Generally, northwestward yung kanyang pagkilos at lalabas ng ating area of responsibility by tomorrow early morning. Yung isa naman pong bagyo na minimonitor natin, yung dating si Bagyong Obet, sa layong 560 kilometers west of Itbayat, Batanes. So generally, ngayon po, northeastward yung kanyang pagkilos. But nakikita natin, magre-recurve ito patungo dito sa may eastern coast ng China. So ngayon po, bumababa na yung chance na pumasok itong muli sa loob ng ating area of responsibility. Pero ito pong si dating bagyong Obet and also si Pilandok pa din yung bahagyang nag-influence pa din ng habagat natin. For today, less na yung mga pag-ulan dala ng habagat, but possible pa rin po yung occasional rain sa Batanes. While scattered rains naman for Ilocos Region, Cordillera, Steve Region, Zambales at Bataan. But dito naman po sa Metro Manila, tinalaming bahagi na ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Possible pa din yung mga isolated ng mga pag-ulan. Dala pa rin po ito ng habagat at ng localized thunderstorm. So ngayon po, medyo toned down na yung mga pag-ulan natin. Pero sa mga susunod na araw, nakikita po natin na medyo madadagdagan po ulit itong mga pag-ulan nito. And dala pa rin po ng habagat. And yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
1: Thank you, Grace Castañeda, direct mula sa Pag-asa Forecasting Center. Mga kaibigan, bye-bye time once again sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Wednesday morning, September 2, 2026. Ang ating pong mga executive producer, thank you, Paola Antolin. Si Glory Fe Bagon, thank you. Ang ating mga co-pilot po sa technical side, Mary Ann Villos, si Arnel Villamor, si Rolly Bumatayo, thank you. Si Joe Marie Referial, thank you. Papaalam ho pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: We know you.
5: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
6: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
7: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
6: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
7: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
6: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
7: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
6: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
7: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278.
8: Radyo Pilipinas.
9: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
10: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
9: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
11: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
18: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
20: PBS Receiver.
19: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
21: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad!
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
11: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
23: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon.
27: GIS, your General Information Station.
28: Radyo Magazine 1278 AM.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Showbiz! Ganap sa entertainment scene.
31: Updated ka ba?
32: Swak na budget recipes.
33: Light na buong family.
34: Tala kayang makakalikasan.
12: Anything under the sun.
28: Radyo Magazine 1278 AM.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas.
35: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
36: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
35: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
36: sa Radyo Magazine.
35: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
36: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.

Good morning! Isang maganda malusog at masayang umaga sa inyo lahat. Kayo ay nakikinig dito sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Kamusta kayo? Kamusta mga bata, ate, kuya, mommy, and daddy? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan.